0: ke bophelo ditorong tjaka mo re bolela ka dinnete tja bophelo re botse nnete Thabela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: Thabela Thabela man of the mess Nna ke le tlhoka ina ke rapelela banna ba ka mo segweng ka molepo banna ba fuwa di-protection order ka baka la go kgalema basadi gore ba seka ya dikarateng basadi ba robala dikarateng ba betha dikarata e tla ba motho e sale a ile bosigo ka moka monna a bolela ba mo diela protection order jale gore o tlo tlhagelela dinnete ya ba gore ngwana a motho dutse ka toronko nako e telele Man of the mesh, a ke emelele banna. A ke emelele banna. Mara wa bona gore banna ba imetse. A re wa bolela o išiwa maphodiseng. Wa swarišiwa, o direlwa protection order. A ke rapelela banna ka nnete banna ba naga ya gešo. Gore Modimo a ke a tsene ka gare ga dipelo tja basadi. Tlhompho ela ya kgale ela. Bagologolo ba rutileng gore monna wa tlhomphiwa e boe gona and-e maphodisa a palela ka go swara basadi ba dikarata gore ba swara basadi ba ba bethang dikarata ka ditšhelete tsa dikarante tsa bana ba swara banna banna ba leka go protect-a ba ditšhelete tsa bana ba bona gore di diele bana dilo tsa maleba ke le tlhoka ena ke re ka mo segweng ka mo banna ba imetswe ba fiwa di-protection order ganyo le ba robetse ba ete basadi ga ba go ba ile dikarate ke a leboga man of the mesh ke re morena thusa
2: modimo tate modimo mora modimo yo mokgetho ke khoname pela go fatlhogo sa gago se nna wa selo ke rapedisa banna ba motse wa gešwa seo ko dibeng banna le masogana ka moka ke re tlhe ke ba gopelela mošomo gobane banna ba motse wa gešwa seo ko dibeng ka bontši jwa bona ga ba šoma ke re tlhe morena emiša tsagolo letona e re le ba ba šomago modimo wa ka ba seke ba re ge ba šomme tšhelete ba e šometse ga boima ya ya tsena madi le le ge e se ba bantšhi ke re tlhe ba šireletse ba re ge ba gotse ba tsebe gore megolo ya bona e ya ka magaeng a bo bona goba malapeng a bona ba ya go phedisa batswadi ba bona ga mmogo le masea a bona ke re tlhe ba gaogela ka dinako tso tsotlhe e re tja dibotse tse ba diriago e bone bo aokela ja go ja go fase baotho le lean ra baabee lesefo mo segokodibong mabulane mošhata
3: le kgono le master v re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightis
4: ah master v ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
5: o na le scrolla lightis
4: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
5: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig youtube data le dikgwedi tše pedi tša youtube premium mahala
4: bjale nka e humana bjang
5: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
4: ah ke tla dira bjale
5: o na le dipeelano further together Vodacom
6: ditorong tjaka mošupologo go fitlhela botlhano le sandile dikgari man of the match

natate re sema ba ledi tsana ka gare ga banna ba ka go kwana moloto tate wa etelele pele ba bontshe tsela dimo ya go loka ka tsena ka gare ga malapa a bona ba imetswe tate ba imetswe ka go nyatsa ke basadi banna ba ka mo ba tlhoboswa ka gare ga malapa tshela moyo mokgetho ka gare go malapa a bona le balekane ba bona modimo a nnete re le ba ba sa shebeng gore o ba fe mošomo gore o ba tloše nyatsego ya go nyatsa ke basadi ba bona ka baka la go se šome ba kole botlhoko ko dilo tsa bona o ba fe ona mošomo tate e re le ba ba berekang ba ba gopole ge ba hweditse mo ba ka ba tsenyang gona ba ba tsenye ba bereke gore ba tle ba kgone gore seriti sa bona sa bonna se bonagale papa ka gare ga malapa a bona kona dimaboyaka kona molotothumošata.

0: yangwe rolling ke letsatsi le ke a tseba ke letsatsi la gago la matswalo letsatsi le ileng gore ka moe lapeng leno be go shegofatsa ba shegofatsa ka wena re ya go kete ka lwena ileng letsatsi la gago la matswalo le gono lona le a re go keteke World Mosquito Day ngwaga ka ngwaga ngwaga ka ngwaga khoro ya tsama phelo ere ge e kete ka letsatsi le sa leng le thoma meng dikete kete tsa mangwaga ya go feta ka morago ge ba sno le mogata ba ya gore lena mosquito shoe na le a tseba gore o sanetse o hlokomela ga kakang ye kgolo ke gore ka gare ga letsatsi le khoro ya tsama phelo le yona e nete fatse gore e patlalatsa temosho ka matshushetsi a mantshi a malwetse a arwetse go ke mosquito ke monang kone le malwetse re a tseba a go patlalatsa ke monang malaria dengue zika chikungunya ke a mang a ile gore a lemogilwe ka gare ga mosquito go ba monang gore na re le batho re hloka gore ge re seno fetse o le moshana ka bo matshushetsi le malwetse a mosquito re tshireletse jwang re thege jwang ba o ile gore ba tshela pele go dira dinyakishisho le go netefatsa gape gape gore na re fenya jwang ngwana malwetse a hlolwang go ba atlishwa ke mosquito ka gare ga maphelo a rena re leboga Health Wealth Organization, go ba kere World Health Organization leona e nete fatsa tshe ka tshe gore amangwe a malwetse ao ba kgone go alaola le go afenya le go afedish le go thibela ke tshe di rolling ke le tshe la di 20 le fase ka bophara 086 0024 52 tona tsa go tloga tsa masa le tshedingwe tshe leng gore tlo ba re di lebeletse ka gare ga letsatsi le la le gono la di 20 di gona re tlo tloga le tsona tshe leng gore tshedingwe e tlo ba di politician tsa rena tsa tshe le gono e bile e repele re ya go kgwatha re o kgwatha ba ruti ma catholic dumela le ga botse re le boga le ga botse a re le bogeng ma general amat le ga botse ar le bogeng ba postola ar le bogeng ar le bogeng ba hlanka ga tsi le ba hlanka ba ga shi ba evangeti le ga botse ke re le boga modimo wa rata jwale kona le tabashi ka mehla wa tseba e re re modimo wa rata rena le re tso ga re thank you god for your favor God, thank you. Thank you, Lord, for the love, peace, your favor. Eh? Kera rena gere rapela. Le John 13, verse 34. Jome ke khaolo ya le sumetaro. Temane ke masumetaro nne. Ere, ke le fa molao o moswa wa gore le ratane. Ka ge ke le rati. Lelena le rataneng ke le famolao o moswa wa gore le ratane ka ge ke le ratile lelena le rataneng a ke re mo re bula ka le rato la modimo ke khopela go tlisa taba ye ke le ngwalo ke le ngwalo le le kgetha le le hebedi ke ba re ke ma hebetsa pastor Bridget Radorial ar ma hebetsa ke morena e na hebetsa ke lintsu shili re ratane majajia bana ba motho ga ba sa ratana meloko le metswalle e tswane a re sa hlokomelana a re sa shetjana go tswana le kwa morago ka moghelong gore bokhukhu ba rena bokokwa rena le bomma gore na be ba ratana ka gone le khono ba tswadi ba rena ba fetolana ne a ke gore re fetogelane manaba nna le ngwaneshu re ba manaba ba tswadi ba rena ke bre la ka rena batho ba re yang kerekeng re bala go lentjile o khwetse ba sabuledishana motho le ngwanabo e malome le ragadi ba buledishana mane le mamogolo ba buledishana rena bana ba bona bana ba rena o diragileng ka lerato rena batho ba ileng gore le khono ga re sa ratana a o khono fetse go dije tharo bile o sa hlolongwa neno ka go ba bangwe e bile ga ba boledishane empa lentjula modimo shile re lebala ka mehla re ya dikerekeng bona rena bona ba re gashang evangelie ke rena ba re sa boledishane le meloko le metswalle ya rena taba ye e bolela eng ka rena taba ye e bolela eng ka rena le go diregileng ka lerato le bana ba motho be ba fana lona ke eng se se lwesang malapa ga botse se gona se se lwesang malapa se se dirang gore bana ba motho ba saratana lentswe la modimo shele ye e dirileng gore batho meloko le metswalle e sa kwana a ke tlogele e bile e gore o hoje ke ke kaona fatsa gore nka mpe ke fe batho ba ka ntlela rato la go feta moloko wa gesho taba ye e hlotsikeng taba ye e hlotsike eng 0860002452 ke ino khopela gore re e boledisheng ke nye ka gore kwa morago o tsabe re khono etelana ke khono e ga mamogolo ke fetse go edi ka ga dikolo ditswaletse o thabela gore o di a tswalela o ya ga mamogolo di a tswala o ya ga malomi di a tswala o ya ga ragadi di a tswala o ya ga mamogolo empa ga ne jole dilotse o di fedile go diregileng ka moloko ya ga borena ke le fa mola wo moso na e ka ba se tsara gore rena o aret 086000 2452 ke khopela re tseneng gone fa o ka gare ga megala ke tsa emine fela pele re tlo gwa thaba rute ba rena a re boledisheng taba ye ya go tloa ka masa ka mo shate go sele
1: le kae
0: re bona le kae mamzo
1: okay
0: eh
1: hello re botsana kwa
0: ke tsarelo o ke tsena go
1: Ke
0: le belle. Ene ke le belle, tsike me tlhano fela re tshela ireng ya bone. Yeah.
1: Ere nna ke tsho le bo a fela mwana.
0: All right, mamsa.
1: So, ere ke tsoma ka mme go le motswala ra tsa ga kholele haufi. So ne ke tsoma ka ba ke tsoma ka ba a tsaya ba ka yo ba ntse le letsatsi.
0: Mm.
1: Tsira ba ke ho tsikanda. Ke tsho gore ba tsile. A khovela FM ke gore go bona ke bone ke mengwa ha ka e ya go pele le bona ba go pele
0: mmm
1: ba nkutlisi
0: ke le
1: ya ba ntse le ba ntse le bana ba batho le ba tsho gona go tsena mo moyeng ba mfone tseng ka difuni le rato ke le se wa monna fela re tsara leng ka mogore tlele mo go fe ndo solo ke le rata bana ba yetu le ka go le le one le ke o la le tsitso wa ana marutha ene le mkhazeni a ka leti wa mphela mabana lo go la khazeni a ka go simphela ka mo mamelodi ke tsere tsile ka letsi ya bona ke le bo thata ngwana ka ke
0: le boga mamso empa la fetola la putsho yaka re bolela ka taba ya lerato gape re ya le boga gelipsine lerato le o le thego yeo ke lona lerato le re bolang ka lona gore ye itireleng gore ka mo malapeng meloko le metswalle re safana lerato ke eng go bile le khwetse mo khutamang ke nye dirileng gore e hlotseng le hloyo magareng ga meloko le metswalle bana ba motho thobela FM ka mshate
2: go putjo mo shio
0: arlo cheng But Eddie, are Hotso?
2: Longo.
0: Amen. Nakia lay, go with eight. Bote Eddie? All right, ke hopelo le feta a le kwa ga le nna ke a le kwa empalana le ralengwe. Hello, Table FM. Le kae?
3: Rana la le.
0: Re gona mane tlenda.
3: Eh, I'm KG.
0: Mm.
3: Ba tsela nna. Ba ba ka hore me loko le metswalle re tsere sa kwane.
0: Eh.
3: Dina le rena, rena ba.
0: Ke rena.
3: Rena ba tswa, ba tsane ba khale le ba yetellana, ba ke tsetsana me loko le metswalle.
0: Ba hlokomelana. Kore e ile ba sa etelana fela, ba hlokomelana.
3: Ba hlokomelana. A mi ja le ngwane tsa ka bona ke tsala, ke na le dilo.
0: Ya, mani tlenda go diregileng khane.
3: Ai ma ke tlo re ke sa tsala, ho tsene sa tsala re ho tsene. A ke tsi.
0: Yo.
3: Kore a re tsenelane a go tsa re tsenelane a se ba banyi
0: ke le kwele mane tlenda
3: ba banyi ba kwana ka nnete se se se wa na wa mo tsalo wa maitsane ba ho la maba ne ke grace machaba
0: all right
3: ya wa a ho la ho le mo ke ho le se mo tlo lo ke mwana mo tswana
0: re le ba mane tlenda re le bogeng
3: Tambo
0: Lele na batho batho ba ka mapela Thobela FM parking pack Thobela FM go sele go sagaletse Eh but Eddie Le kai
2: Hello
0: Hello but Eddie Ke le kwa ga botse E no bolelang tshela mpile ge ba leng go bolelang gore tshele tsang maikutlwaleng Awi ene le ya kwagala wa tsaba re le kwa ke nna gore gore le batheletse ka moka ba lekwa ga re sa tlokomelana ga re sa ratana empa le ntshile modimo shele le bolela le rena e bile ke mantsho ke mantsho a re abalang ka mehla ye e dirileng gore re sesa fana le rato tlokomelano re le bana ba motho re le ba le shika e bile go tseneng ka gare ga rena ya gore o ska ba le taba go diragang ka moloko wa gena go diragang ka bana ba motswala go diragang ka motswala go diragang ka ngwanenu le bana ba gagwe o tseba gore a di mosepelele ga botse o ska ba le taba go tseneng ka gare lentjola modimo le re boledisha every day bo shole mosangare le re boledisha ka mihla 0863002452 Thobela FM kamshat Evergreen, re go mo gele hle banna.
2: A tsere re tsaka jang go tsa gala go pose.
0: Aowa.
2: A tsala to fatela ga se bala to fatela ga tsona. O mongwe mmangwane a buti bana ba lo mo fela a ntirela. A re wa ntse re wa ntse re. Sele ya phoetsa le mo ba neng ya thomo ba le soyo.
0: Ye? Evergreen.
2: Eh.
0: Yeah.
2: Ke ya go ka nna ba go tsara le ba re swa ke ra

0: are ka mehla e bang ba go ikokobetsa e bang ba boletsa ba go se felepelo ba go gotlelelana le ratong ke ba efeso 4 irialo ke ba babulela mohlanka morena a bolela le ba efeso a re beng ba gotlelelano le le ratong ke bona molaetsa wa Salomo Tshisi ma are KV na ke rata go nore go meloko le metswalle ya ga ke kana ba wile ka mahlong somkanya class kere aba fodishege aba tsidishege ka gare ga se o sihlegetse go lapale kere a mino wa gospel Thursday o ba gwathe re leboga ya mafelo pele ke na pele ke amogela moeng wa rena sagara jo machoga are KV dumela halala gospel Thursday nkishetse madume hle ala bone go ba ruti ka moka ke sa lebale mo ruti Dr. William Ramela mo ruti Michael Senego mo ruti Daniel Mojela ke ba kereke kgethwa ya ZCC Parkingback le mo ruti Bridget Hawkins ka mo polokwane ba imola go tito 2 temana ya boraro le ba Hebrew 3 temana ya bushupa le ya le somishupa ke ba fa yona e be mangwana wa bona a mesong ye a fetse ka gore amen re le boga sa gara ka ona mogorna pile re tsene re fetse ka mola makhuthamaga ke maspala wa se wa katla sega selete sa skukune maria mogolola dumela
1: ya dimela mogashi wa thobela fm radio nya re tshela fatshe ke re khutse mo di mabele bat
0: amen amen amen mogashi o le lana le yena mogashi o ke kv mashego o gabotse go sele go sagaletse ka faule le
1: go sele go sagaletse matsana sele
0: ka net re be re tsere taba ye ile ngore ke ya kwa gore e gotile ba bantsi le ba hlologadi ba go dimoga yona ba re KV ga o tsebe ka re motho a di sweren tabatse wa tsenang a itswa aba bona tsatsi ka tsatsi ba lelang go yena shumo sadi ke tlo boledishana le yena ka ra godi ya basadi gore batho ba o baleng ka gare ga tlaisho ye ya go sifiwe le rato ke ba hlologadi
1: ba sologadi ga ba fuile rato ene taba e ga e change tsatsi ka tsatsi ba sologadi ba lla ke ba sologadi ba go nyala ke di last one ke ba sologadi ba o ba leng ka ga bona letla le swere bana di gaitsedi ba butu bana le bana ba 19 mara mosadi wa gago a seng ka re tseba ba re matswella tsatsi le a robetse ka baka la gore ditšhalete di le gona o tla go di nyela make bolelang ka ba tlhologa di le fa se le a duma re a founelwa re a le ka kamogola ka go tshepisa gore re tla ba di forum tsa ba tlhologa di re TV ka tsona ke be ke re re kwa re ka tshu ka re ka hleka e ka hlehla le fa se ka moka ba ba le di forum ba te kemela ba re ka gare ga mmuso go no ba forum ba re ke ba tsena ke di mara be re duma o ka re go ka no ba e ba reng ke ba tlhologa di go bane basadi ke ba bantšhi taba tsa bona ke tsentse ga re swane
0: e re ke go tsene gare o sa bolela ka taba yeo di gona tse dingwe tse di tlhomileng empa selo se segologolo ke gore na ba tlatlolwa ke eng basadi re ba thusa jwang re dira eng go seemo se e leng gore basadi ba tlhakana le sona ka mehla maria selo sa basadi ke gore ba tlaiswa selo sa basadi ke gore wa tsaba ba nyatse ga ba nyatswa ba nyatsiwa ke meloko le metswalle ba thushwa keng ba re ba imolla jwang le ba imolla jwang
1: ba sadi re ba imolla ka mogho go fopana go ela ka mathata bona go sefswane ke ka fo ba tlologa di ba re go ga re be le forum ya rena ba bangwe ba sadi ba be le forum ya bona ke gore ba ba be le forum ya tsone ka gore ga re lekane ga re tsone ka mathata ba tsologa di shiba khwe ba re realla mo tsologa di shuna le bana ba fitile 18 years ga ba go le sasa yena a tswa fihlela sasa go robala ka tlala go tsoga ka tlala mogala jwa seng ka bereka le yena ke ka fa ba re go o ka re ka tekemena o ka re ka telela selo sa rena sa ala ga marena Jesu ke mokana le rena ba fela re fiwa ga di vouchanyana gore re tsara ba re ka tlhala
0: ya
1: ke ga tla ke re diwa ge tshe le fa se gore mo se mo go ka ba e mongwe mo tsa a ka fa gore nna nka ba sponsor ba ba re ba go ka tlhala ba gona ke bolela so
0: Awa, kore pele bile re fihla mo wa tseba selo se se go lebang re bolela ka batho ba ileng gore bana le dilo tsa bona ba ntshitswe ka malapeng ba ntshitswe ka metseng ya bona gore na ba hlologadi ba hloka go lela kae ba hloka go dira eng kore pele re ba hloka go dira eng ba lele kae
1: balele kae balele go mangi mo solo ga di shimo se monanana wa khisa malo ba ena nana gore nna ke a mogile mogalabi wa ka ga se ka gona go moloka ba nka mogibi ka morago ga ba fetse boloka ga ba ya mmere ko ba hoetsa gore ngwa di shike nna ba thomong ya ka bang go ba gobela ke mo ka re lutisa dilo tsela ga ba fetse di dilikisha bang go ba go tswa tsa tsaga ka ba te transfer la charity
0: kape ke yona ke sona selo se basadi ba lebanang le sona ka isu ya basadi wa tseba ka lebaka la nako ya rena ke lebeletse gore na Maria ke a tseba gore o lebelane le merero ye ya go thusa bahlolagadi ba go hwetsa kae dikgokaganyong tsa leago ba go hwetsa kae ba boledishana le wena ba ileng gore ka nnete ba lebana le ditlhoso tse ba hloka thuso ba hloka thego ka gore ye kgole gore ba thegwa jwang o hwetsa gala kae
1: wa tsholo ga di go ba batho ka makare ba re ka mathata re shaole nomoro tsa ka ke 0724580847
0: Gospel Thursday ke ona le nka re yona ere ke na peke mo le bogele Maria le go lona ka ona mgo go rena pele re ketimela ka mola ka ntorong ya tshirelecho Colonel Malisela le dwaba

0: tsena ka yona tsela ye colonel maletsela le tloa ba salute salute salute re le amogela
1: Tsikebi
0: re di mo re colonel le rena real tamisha ka gare ga misoel tsa tshila le khono ye colonel e go aketse bo rena ata ba yengwe shile e khwele gore gone le batho ba bangwe ba jabetsa batsofe ba ya ba ba fa dijo di hampara tsa dijo tsa dijo ke maka ba gogelwa tshelete ya go lekana magolo a tshelela go ya go magolo a seswai ba re tshetsi diregile ka mogamela pa le ka mo no podi ka fa a ke tsebe gore na le kwele ba aswa re bolela ka baso ba go jabetsa ba batsofe ka mogolo ya bona yo
1: ya nna ke go tsapa ke tsikedi ifela re re la itse gore di tirano jang kutlo ke na re ka ntlhala ka mabaka re tsela ntse re bolela gore se sengwe le se sengwe se se diregang re tsantse re re ke go tsofa tse gore ka bolo se se pula wa ka molaona ifela ga ya be ya ka ge re se na tshedi mo shoka botlalo ya gore re go direga jang re tla ishala mo ra tla ra tshedi mo shala le tshaba sa ga borena gore go ka jiwa magata mo kutamang re ile ta ba ja bo sinye ra gona go bona gore ba tswa ba ka sone go le go le di jwa le itsela se re nya ka go jela pele ka sona mme se ya le khone de ile ta ba ja masulo a ile gore bo mme ba jela pele ka ona a ile pele ke bo mme re le bele ke ke bo pego ka moka di fa fa pane go tsa ba thata jwa molao masulo a rna ntse a jela pele ka ona tsela e neki ene go ya pele mo pele pele ga re ka se ja re le nako bere mema ba dudi ka mola go la thomo motseng wa thomo ka mola ntlo ga kiane ka mokibelo mo ile gore motlatsa tona wa jwa police and tate mathale o tla ba le pele le solo la thibela o sini mo ile gore go tshaba se bitjwa ka bophara ka o bepetla go e gasha le ke bona lela community hall ya rona ka mola thomo mo ile gore ka o tla go tla be go lebeletse taba ya go sinye ka bophara le ka bopetla ene taba ya sepetla ba ana le ba eta pele go tswa ka dikgorong tse di fapafapanego le gona ka mogorong ya ge anane le dikgoro tse dingwe tsa geso gona go tswa gona ka mo provinceng ya geso re lebeletse dikgoro tsa tshireletso le transport jale le jale ebile re sa lebale ba eta pele ba sepodisa go jela ko go la national re lebeletse mokomisinara wa ga magodi ya le fisha le boeta pele le gona ka moo re lebeletse mokomisinara wa rena e le go lieutenant general skaters re jale bere re batho re lebeletse dimasepala re lebeletse boeta pele ba magoši gore batho e gashe gona ka molago la thomo ka mokibelo go thoma ka iria lesomesome le go tlere ke mose ka nkgo maikemisetso a magolo e le ona go lebelela taba ya twantsho ya bosenyi
0: re a leboga mošate wa tsebo le boithabiso

0: itseletse metsotso go itswela e reng ela ya botlhano motheletse ya re thome pele ka go leboga KV wa ga mashego ka tsogele le wena ka maasa motheletse re buša gape re lebogeng pho moraswi ka ditaba tsela tša iri ya botlhano o tla boa gape ka tša iri ya botshelela le kgono le motho wešo ke la bone la 20 kgwedi ke agostose ngwaga kwa 2020 tshela ge le lenaneo le ke la gago la ka metlha tlhokola tselantshebele motho o sebela kua bonna ka leina ke tiragalo wa gakgowa ebile ke thinya kuru ka go lotšha motho wešo ke re pšhapšha diatlha la mesong ya lekgono le tsweletšwa ke magae se bone makgopa a na le mokgadi moremi thandi phošoko o tsweletše a le metšhineng motsweletše mogolo ke rachel tsiri mola motsweletše phetiši e le mmapitsi wa ga botlhoko ga ke noši ke na le banyana wa ga letswalo
1: a gona ne ja go feta yeo mirwa ke go tamiše ke tamiše le bona bana ba tšee gala ka legola ebile ke go leboga go le le kgausi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona le tamiši wa go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo ditaba re sa di swere la bone le le botse di akaretša tše magareng ga tše dingwe meara phetiši o tla tlakiša maemo a ditaba malebana le dingongorego ka tše dingwe tša diprojeke tša tlhabollo masolo a go ruta setšhaba ka phethagatšo ya mokgwa wa arto a gare a tswela pele ditsebi tša molao di lemošitše kgatlhano le go lo ga tshepidišo ya toka mmušo wa aforika borwa o netše semmušo mašaledi a bagolegwa ba babedi ba dipolotiki ba namibia bao ba hlokofaletšego ka kgolegong ka robin island tlhogopoledišano gore ya thuto ya motheo e gopotse go šomiša mokgwa wa thekenoloji go boutela maloko a go bopa karolo ya makgotla a taolo a dikolo na le bona e ka ba mokgwa wa maleba le ka romela maikutlo ka kgatišo ya lentšwe nomoreng ye 0784591988 goba letlakaleng la rena la facebook SABC ditaba ga ba di hlaetse tsebe go polang gore di a hwetjagala bele ka di podcast go sabcnews.com go kwa tše le tše dingwe le gona ka go tlologa tlhoantse be go tloga bja le go ba go fihla ka iri ya botselela bana ba tšegala ka legola re sa buša re bušeletša mesong be botse ya labone gore motho ke motho ka batho ka gore yalo thego le thieletšwa lena re ithabela ka mehlahle tamei thobela.

0: banyana le rena ra go leboga ga bia le re nyaka go kwa dintlhagolo tsa lefase le ragele
1: le boge dira le maleshwane ba thele di thobela tsa lefase re thomaketsa ka Kenya batho ba shipa ba go akaretsa ba ba hlano ba go tswa America le hlogo ya Ecuador ya bohlodi ba hlokagetse ma ba nena go nyaga se fofane seo ba bego ba sena metsi se swa hlamana ka Samburu Brazil batho ma sumbedi taro ba hlokagetse go tsinya magareng ga pese le lori tseleng ya le pefo province ya ka borobya naga ya Parana masenga mabane Ukraine Mera wa Kiev uri misebo ya Russia e fitile ka maphelo a batho ba bararo ba masumpedi ba go bala motsemosha de Kiev maseng a lehono go memiyago ya senyega mola dikarolo tse dingwe di sheji di sina matlhagase Gaza ditlaselo tsa Israel di fitile ka maphelo a maPalestine ya senyane sitishing sa mapodisa a matjeje a mabedi morago gore kemedi ya United States Jared Kushner a rumeketelo ya gagwe seteteng seo fa wa shitile go go phethagatsa leano la president ya United States Donald Trump la go fedisha ntwa India batho ba senyane ba go akaretsa badudi ba batlhano ba Bangladesh ba hlokagetse mollong o tsogile go hoteleng ya ka Calcutta Pakistan mmusho wa Pakistan o tlotlhile sephetho sa kgorotsheko ya godimo sa go tlosa tonakgolo ya peleng Imran Khan kgolegong go ya boekelong jwa private re ruma ka jaaka Thailand dikolo jaaka Thailand di tlhole di swere mananeo a go lokisetsa barutwana diemo tsa tlhaselo tsa mithuntsho ge mmusho o leka go dišheletša tšhireletšo dibeke tše pedi moraga gore mošimane wa mengwaga lesomenne a thuntšhe sekolong tsuko gomme batho ba seswai ba tlhokagala ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga
2: Rachel Tsere re lebole ka dintlhagolo tsa lefase le šetse le tšweleditše maikutlo ka mokgwagatišwa lentše re lebeletše tlhogopoledišano thobela mothelete
3: tshobela setlhopha sa tlhokala tsela ka mogašong ge e le tabe ba re ba le go tlo šomiša thekenoloji go kgetha maloko a dikolong a ke tlogo kona le yona ke gona ga ba thomile go tlo senya sepidišo ya dikolong kwa sekolong ae a ba kgethe SCP ka mokgwa e gale ba e kgetha ka gona maloko a komiti gona kwa dikolong kwa batho ba gae ke bona ba e le gore ba tsebana ka bona jale o tlo fumana ba seke ba kgethile batho ba e le gore ba tswa kgole kgone a ba tsebege ne le molepo ga emang ga e le ga molepo ga kgoši molepo
4: go tsong ka mshate magotla a taolo ya dikolo maloko a ona a di o phelang tse a ipušeletša ngwaga ka ngwaga o re leloko la ona le fetša mengwaga ya o lekana e 10 mara a kgethiwa ka ge bana ba tsena ka dikolong tsona tseo mara motho o fetša mengwaga ya o lekana e 15-20 e ntse e le le mogotla a taolo wa sekolo koo ba ipsina ka mašheleng a mmušo shema
5: ee tla ke thoma ke go tabiša magaši le batsweletši ba gago le wena baratile matheletši wa tlhogala tsela besenya tsatši la lehono nna ke ema le ya kgoro ya ka thuto e nyaka go šomiša yona thekenoloji ka gore ge e le matšatšing a lehono go šoma yona thekenoloji ka kudu ke nna lokimo go tlhano go tswa ka mafaseng la falopanka masepaleng wa Ephraim Gale Tankong
6: go tsong mmiri wa lesetlhopha ka moka sa tlhokala tsela ka gašong nna ke bona mokgwa wa thekenoloji go boutela magotla taolo a dikolo o tlo ba le bomanetša kudu bjale ka ge e le gore ga go no ba le bohlatse bo e leng gore bo a bonagala bo bona ke maloko goba batho ka moka ba e leng gore ba tla ba ba kgetha magotla taolo ao a dikolo ke a leboga nna ke moleke filmon mampa o tswa ka molepo wa mmamatsha
7: tsobela setlhopha sa tlhokala tsela bagaši ka moka le bona ba theeletše mokgwa wa thekenoloji le ge o ka no berekišiwa tabeni ya go bouta ka gore o tono ba o ditse o eteletše pele ke motho bomanaja bjona bo tono dula boditse bo tswela pele ke tshuputela wa lepostola ka mothempisa ga e botokwa a botšhale matala le petri ramalepe
8: tsobela setlhopha ka moka sa tlhokala tsela seo se bolela ke kgoro ya thuto sa gore maloko a lekgotla taolo a swanetše re a boutele ka thekenoloji nna ke bone e le mokgwa wa maleba ke bona o ka re di ka se šome ga botse swanetše re nwa ba boutela ka mokgwane wa tlwaelo wa letsogo nna ke lena selo ke le mamatala selo
0: a ga botheletše maikutlo ke ya gago ga manefelo le bagatši le batsweletši ba lenane go la tlhokola tsela e fela re a leboga ka metlha a re tseba mabenkele re tloboya re tswela pele ka ditaba tse dingwe
9: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome
10: a ke gale gotse
9: majaja lesome ga e sa le selo
10: a ke a rip fela
9: emba o sa kgona o hwetsa komiki ya rico
10: wa ke tsa
9: belu pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
11: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwae
0: ke masomepedi temetso tso go ikela e reng ela ya botshelela lenano le salela tlhokola tsela ntshebele motho o tshebela ko abo motheletsi yo mongwe wa borakonteraka ba tlasana yo a bego a šoma projeke ya metse ka motseng wa gakibi le Longden ka tlase ga masepala wa Bloeburg o lla ka taba ya go selefela mašheleng ao a šometšego projekeng yeo o re ga se yena a le te motheletsi yo a sego a dirwa ka go loka gomme le borakonteraka ba bangwe go akaretswa le bašomi le bona a se ba phethelwe re nyaka go kwa selelo sa gagwe ka go mo amogela ke tate mochit Christopher baga mochitela re la mogala thobela
12: thobela
0: a ke motheletsi botla go pola gape gore di project tsa metse ka ditikologo tsa masepala wa Bloeburg di sepetswa ke masepala wa Selete wa Cape Town go meka gore ya lo re memile le mayor petition wa masepala o ke mme Mamidupi Tefo baga Tefo re la mogala thobela
13: na le bo ga ke di medishele a theletsi ba tlhokana tsela le ntate mochitela
0: re lo tshitse re thoma ka lena tate mochitele le ka di hore tlhalosetsa gore project e thomile neng lena mushumo wa lena e be e leng le gona mathata a thomile kae
12: project e be le a metsi kwa Malbo re thomile ka November ke ba file excavator so re dia le ka mo le tradition ya ya storage re re ke le November le December engineer wa kala certificate and then ba re tawa la ga di jamba for tswalela di 20 November ra sogole ba re January lo ona ra sogole ke re tlo thoma o kwa mathata ka moka o rono tsa kontraka ba mo thimeleti le go rena di subcontract di EPW security di container ke ba di rentile di toilet ba tswa ba di rentile sense since project e thoma ga ona le motho a ile a kra ibini sent ifikala bae ya go mushate wa tibi go khoshiwa tibilo ona ana kwa ya bataba ya gore no before May everyone they are crane chelete ba tlo apenta ra kontraka o mongwe even le no a seng ra gara ibini sent mo di ma chelete re le rekile ya 25% project pela e budget ya ona was 36.5 million ke bile ngwa wa fela re ka ra 10 months ka moka a ona wa ya gra investment
0: a re kontraka e be tla bogole bo boka ka nge mathata a tla thoma a di chelete
12: kontraka e be re le 25% ka ra 36 million ene a le 3 months project a ona mola yo thoma ona le motho ile a gra sent
0: a wa ke bolela ka ka mushumo o bo o itla kae
12: mushumo e be se tshwe ta gole nyana ka 25% because e be se re stock pile G5 ya gore re thoma o di a di sa pace tsa tsa di tsela le mo di sorete le mo le tamo mushumo e be se tshwe tshwe pele ka 25% ba tle tshe ba ra contractor o bile le frote ya di pampiri a se yena but we are surprised ka gore procurement ya masipala le IT ya masipala before ba appointa motho ba checka dipampiri tša gae gore dipampiri tša gae di mo malebeng gore ya mara ba re le ba discovera mafelelong after o mo appointa o isa ko magošing o isa ko mantoneng košing ya batho ba mo fa chelete establishment e tswente boolokala certificate ba tlhoma ba reno re ka se mo patela dipampiri tša gae di na le fraud we are surprised because ke tšea gore masepala o ile batho ba maleba o tlhokomela didokumente mara motho a ka hiri ya batho a ya magošing ba mo iša magošing a hiri ya batho a fete ba mo sanša service level agreement gore a o bereka e tsende batho go patelwa masipala o tsena re di pampiri tsa se tsa maleba re na le problem e serious ka o I'm totally confused ka yona ka bagala ke gale ka mara a di tendara mara e ke tlhakane le yona e e wi
0: are ka gore ga bia le lenyaka chelete ge le seno e khuetsa lenyaka go tswa ka khoro go ba le sanyaka go tswela pele le shoma contracting e
12: no re no go tswa ka khoro ka re go tsa ona a di tshepisi go ntate maleka a ke tlo ke project manager ya ona ka mo ma spala ba re di tshe rena re re ka kwa ka moka ba re le re submitte di invoice di affidavit se di dirile ka moka tabidi tse ra kontraka ore a tlo di approva o tile o di approvile ba no feleletsa ba re no ra kontraka o batlo mo appointang ba tlo tsaya tšhelete ya 25% ba e tšhele mo yena yena ra kontraka o a re patele since motwa meeting wa April ba tshepisitse kgoši ya malebo le community ya moka le mantona le rena e be re le ona kwa gore the end of May tsontse o bana ba patetse motho o mongwe le o mongwe ra kontraka ba mo appointile first of June tsontse o bane contracteng tshwa e ya thoma ke ka mogolo gore o boletswe ka gona until le no a one nto e diragalang every week o ba founela ba re no re busy ba re re busy ngwaga le dile wa fela re na le 10 months ka moka re be rekile diphitabolo di sa gola everyone a kry-a evenesente batho ko morago ba na le dikoloto dino ba mathata fela ka setsebo re na 36.5 million e ko kae or e sa le ona or a e sa le ona ma because nna e be re bereketse 25% ya rena ke ba re patele bašhale ba gagautshana le ena monya contraka le o appointa a new contractor because re na re involve re involve mo re berekile ngwana tsone bana re patela bašhale ba sakana le ena ditaba tsale
0: age e tshwareng bjalo re ko letlhakore la ba mmasepala mmera petition re koele gore bora kontraka ba rile le rile batlise ditlankana tja gore batle ba lefelo ke di invoice nkane le sa ba phethele na mmera petition
14: e ke le boga ke no bontsha re ke nnete bo ntate mushitele ba kile ba iponagatsa kwa mmasepaleng ba bontsha gore ke subcontract ntse mo kusatse ke no bontsha gore bo ntate mushitele le ba bangwe ba na le kontraka le ra kontraka o e le goreng ka madimabe masepala o kile wa mo terminator ge re tlhatholola ke bona ba sephodisa ba bontšha goreng gape ra kontraka o lena le ena o na le mathata a semolao go na le ba batlileng maatla ba mo reporter ko maphodiseng ba bontšha goreng o na le ka mokgwa a dirileng fraud ka ona ke mo go fitlha ba re botsa ba reno rena kana kongwe ge re be re appointe ra contract we rely ka di-document tse e le goreng di na le stampe sa o certifywa sa o tswa ko maphodiseng and ge re lebeletse dipampiri tse re bona gore ka nnete di certifyilwe di na le stampe sa maphodisa mara ge ba sephodisa ba e tla gore na ra thoma ra nnete ra le ko dišiša ra ba ra nyaka kwa ra kontraka a be a re o berekile gona ra kgwetsa gore ke nnete dilo tse a di submitileng a thelo tsa maleba so se se a ra gore molao ore ge re kry-a tsona tseo re ra kontraka o dile fort ra tshwanela gore re tshwanetse re terminate and-e ke nnete ge re terminate ra kontraka go na le šhelete e berešite re bopatetse yona ra bo ntate mošitele ba atla go mmasepala bare gape rena re be re bereka mo contracting so ka baka la gore ba be ba sena contract le rena ke nnete re acknowleditse jalo ka mmasepala gore ke nnete ba kolotwa mare e fela molao ya mmasepala ga e re dumele e le goreng re patele batho ba e le gore a rena contract le bona directly ra kwana le bona bo ntate mošitele gore aoa re dumeleleng le ba ba kolotwa le bona di-EPW ka baka la gore molao ge re ka le patela yeo ba se re sebitsa gore ke irekula expenditure re dumeleleng re tsamaise process ya rena ya supply chain re kwala kwatse tendera re nyake contractor o mongwe contractor e ka ara tender document o mongwe o re mo nyakang go na le di-condition tse di bontšha gore go na le batho ba e le goreng ba setse ba na le kwano le contractor o a fetileng yena ge re mo nyakile sa mathomo se tshwanetse a se dire gore a be le kwano ebile a be a dumele le gore no batho ba ka baka la gore bana le e bana le kwano le contractor wa fitileng mtlho mongwe yena re mo appointile ore yena ka re mo appointile o tla ba le maloko gore rena re ka mmasepala re tlo patela yena ka baka la gore ka be re na le contract le yena
15: o tlo ba le maloka re a patele batho ba ka moka ba bakolotwa ene ke nnete ke gantsi ntate moshitele letsatsi every day o romela di-message ko go ntate Maleka o romela di-message mo go nna le municipal manager ene re a tlhalosa re ntate moshitele gone jalo process ya rena ya wapontsa ra contract o moswa ke process e le goreng re sa le mo yona re tla re ge re feditse ra thuso ra contract mo kgone gore tiše ra contract o ne o re be re mo tišitse go lena so gone jalo ka advice ya audit committee ya rena re buile supply chain policy ya rena gore motho o mongwe le mongwe le mongwe wa ra contract o re mo appointe gore re se ka ba le mathata a re bileng le yona mo re tshwanetse re checke di-document tsae ga ya submit gore ke berekile mmasepaleng motlho mongwe wa molemone motlho mongwe wa Polokwane re tshwanetse re gopele ba mmasepale wa molemone gore wa Polokwane ba confirme gore ke nnete motho o berekile go bone re se kano re lea fela go di-document tsa bona so ke a tshepisa goreng ge re appointa ra contract bo ntate moshitele ba tlo ba patela mašhele a bone e no bare ke no kgopela tshwarelo ka gore motlho bo ba kana bona ba le gore e tseya sebaka taba eo
0: me ya rapetiši e swareng bjale re tlo boya re tswela pele ka yona temane ke nyaka le tlele ba botse gore na le bona o ka re e tlo le tšea nako e ka kang ka gore ba emetse phasela ba re tšeng mabenkele
16: Se sengwe se segolo sa direga mo Mall of the North. Itukišetše go amogela JD Sports at Living Home Space. Le Psycho Bunny ka moka di a bula e sekgale. Ka o le lengwe Pick and Pay le Standard Bank. Di kaonafatswa ka tsela e thabišago. Gomme seo ke mathomo mayo. Etela Mall of the North matšatšing a beke. Go thoma ka ira senyane mo mesong go fitlha ka ira ya bosupa mantšiboa. Le mafelo a beke le matšatši a maikhutso. Go thoma ka ira senyane mo mesong go fitlha ka ira ya botlhano mantšiboa. Mall of the North. Re latele mo go dikgokaganyong tsa rena tša leago. Goba WhatsApp channel ya rena go hwetša tshedimošo ka botlalo.
17: Teko ya petrol e phela e ya godimo inflation le yona e ya go batla dinako tsa bophelo di godimo na o nyaka dintšwela ka e checkaone ke na

0: tsena pelong bene bene ka gare gare ke mo ile gore nge re fitla gona rena re le ba ditla le meso go wena misong ya le khono re re le tsa jile re le bolella pele a go nna ntong we tla reng ya mishang e tla ba le thabo fela nna mbitse le thabo le joy la ga mathato batho ba ka
1: age age age age
0: yeah
1: now joan
2: yes brother What's about napelong e ke dula ke dilela ruri ke duje ke duje ke dilela tangge
1: a ga u di pontse nete go re tswa le bogajwa
2: e re
0: a dile maotso
1: a ga
0: a ka nete re le boga mtshile jo tshobela fm e nke le mpotse mmo ile re ke thome ka ba ka mo go rena ka mo go nale na ko ngwe batho ba no khumana ba go fa maina go ba ba go bitse ka tsela le goreng wena o thabele go bitswa ka yona
1: nickname
0: wa ba botsa go ba ba mothano go bitsa wena ba ona motho ka o bitsang Groot man man ba ka o bitseng motho mongwe
2: eh ngwana e tla go botsa rena botsa ona le wa tsaba keng ona le mogekolo o mongwe o rata o mpitsa gore ke nna manyana
0: ena o ithabela
2: tabe ke ithabela a sina manyana nna
1: e
0: le gore nka e gopisa
2: ah manyana ke tsaba manyana e lena la motho mongwe ene na sina
1: A se nna ke nasija. A ba le gana ke ana mo lo no pella ngone.
0: Wa mmotsa wa mmotsa.
2: A se ngike mmotsa le joy.
1: Wa le gana ya o tsharele.
2: A wa gana ka metlhare manyana ke gore ke bana
0: I get the more wa go pula ba sadi ba le na ko re ile go thobela FM go graba sadi ka kwa meropa. Go bile le sadi ba mo ba o tswaga di gale ba dutse ka kwa tshikotsela. Ba tla go nna ba re go fa le bitso wa tseba ka mogho moya wa gago o lokologileng ka gona o na le thabo le rato mo bathong bro wa tsa keng o ka re kwena mma go Jesu
1: ah
0: beno a ke tsebe gore le mamotlhase tshiki go isa gore ge nka e tlhalosa ke gore ke be mma go Jesu ke go ba jwang a ke tsebe eupia ke batho ba golo ba bontsha lerato ba bontsha a se ngkhopishi go re go botsa nnete a se ngkhopishi
1: a le naga se khopishi ke ya gore ke go a bo Jesu ah e ka se ntse a ke tsebe ke o mo no motho a sanye go ba ga ofili je ofa re
0: ka ka ka na ga nalo e bile o le mmai
1: ayo wa tswa ke
0: ba ke bo koko ba ga di gale mo ba leng gona ke ba dumedisa ba rile ke mma go Jesu a ke tsebe gore go reng eupia Hey, ke kwele e ntshwara
2: and a se ba re kwena Maria ne se ka kwa motho a re kwena Maria kwena mma go Jesu
0: ke kwa motho a re Maria nge
2: ke
0: kwa motho a re mma go Jesu re tlogela gana mo beno rra lo ke ntjo ke o tla bona gore ke ya kae nko gotle mo lolo
3: Can you please try to summarize it?
4: I'm finishing, Chief. I'm Justice.
3: I'm not Chief, please.
4: sorry, but that's just that's how we address an elder in Cape Town. Sorry, Commissioner.
0: Pero mabane ka madlanga motho rile go Commissioner Chief. Hey, ba mogadile ka pelanyana, ebile a se ba itlogele ya go I'm not your chief.
1: And taba ya chief
0: ga. A fetsa re buta.
1: Eh, taba ya chief ga e felle ba. Ma comrade ya mantshinyana bana le o re bitsa bo chief. Motho mo le mo ba ga o ka dia se senyana ba re chief. Ba ba no re addressa jwalo le gore
0: ba no le bitsa di chief. Chief.
1: Chief out na fa se dula fa se khongolosi ma. Wa e bona so ke lo nyana ja go.
0: Ke nya ka ba challenge ba mputso gore na wena ke eng le bitsa Bang ba bitse uno re o fitlhasa uncle go ba kraba magwa go ba re Groot man sister ke eng yo sa ithabeleng ge ba u bitse bila we nyake o mo ba ka no re ma Gracer di a fapana o ba o le mma ngwana ka mo wa tsiba keng o bitse o lady ena we nyake tabo u ro nyaka re mma o ba mama e felle muwe bo o lady bueng a u di nyake 0630288050 gore eng o sa nyake ba u bitse eng ona le mo gore o mongwe wa ka hore ka lebaka la Ronald di dreads ba mmitsa rasta hore o ka reng ka lla ke maina manchinji ya le hore batho ba ka nyoka o faona ke le lefelo le ganang gore ngo le gana lona le la chief na ile ba o bitsa lona wa thabela o mo re tshe go thobela FM

0: teng a ke no mo kwa nga ba le arkaine ke ko se ile gore ngwae kwa go thobela FM ditlalme so ke senyane fela metsotso go ikela go iriela ya bo shupa re tlo ba re botsena ka re long ya rena mo ile gore re bole dishalelana le bana ba rena go pula ga botso gore le tjatjila le khono ke le tjatjila bo ditshaba tshaba la sia le moya World Radio Day ka fa re reng go bana re re ge wena nke bo le mogashi wa sia le moya ge e bo ka bitsa moyeng o motee gore o moye o boledishane le yena o be le polelo le yena Ebe itlaba mang diputsisho tsa go ya go yena motho ebe itlaba dife ke se ile go renya ka go setseba go tswa go bana mesong ya le khono pele re bulelana le bana e re fetemo
1: bana ba ba go lago pa ya ka joke je ri lego Nestle Nesprek e ba ne ya go gontsi mohlodi wa di vitamin le di minerale go thekga kholo pakete yao e sorele lago na go yetelele ka gona chelete ya gago e ya pele mire ba ne ya Nestle Nesprek always giving more
2: Gizare ya gao, ibe itebene le meja ufisha, hain kabe batu baba mbasa kaba imeja transforma kudu kako kakano ya bona eyo se umula on. Udiegi ile gabe kako di roboto kadi shome, kako rubatu baba mbadi sinche kiba kensa kuruba humane kopo oro. Sechawa kamoka, hasena mutlahase, kake batu baba mbae badu jiba ukahanye chedi mitara java tu kamoka, katila yeo isi umula on huruba weche tifoye nyane. Homme biale transforma e tutupile ka lebaka la go imelwa o se dumile le dikgokaganyo tseo di se go molao ntsha go dirwa ke disenyi di senye tsa setšhaba sa geno begang disenyi go Eskom go 0800112722 go ba SAPS pholosa transforma ya gago pholosa maphelo
3: bana ba tsiba o di tla le miso

0: Tumele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Kama ja tsama pemba ka le nna ke nna se di mo tsho ho fana ke ke phela pa.
2: Hi ka. Dumela ngwana ka.
1: Tumela sis. Na go je sa re ke ba le tsile le ne ene. Ene le lona le ne lona le botsela. Ne ne ka e nang ka vita shebe ka re ke nna ke nna fene ya ye ene ke rata di go sha tsa ye.
2: Oh yeah.
1: Kala rata pu pu pu pu.
2: Oh yeah.
3: Ke tsama ke mpana ka dinna ke night of tsama ke mane. A leng ka bitsa Pubintani because ke favorite artist ya ka. Nna ne ka mutshare o le mengwa re mekai. Ba go shaetsa ka moka a di dirile go ke feng ya ratang. Ke mutshare ka go la nanya go benga o tla go itsa a bile artist go me ba sna go go ba yona ga gola.
2: Oh yeah.
4: Hello Cecily Tabo.
2: Hello Monica.
4: Malume Hoshi SS.
5: Yes, mfana sa.
4: Ke ke nna matama na mara kwa mami Tabo. Nanga ke dira ka la mthobe FM. Nka butisha le paka lo rena o thomile. O thomile di kosha ke tshitar popo. Popo ntseng jwang.
5: Yeah.
4: Musho we ke metse di karabo tsa sekolo sa kukulu stam.
2: Oh yeah. To tsane tshi ri sheta be go musho.
6: Na ha tsungeng ke le ekele mohashi.
2: Yeah.
6: Ke batla ho nana ke tlo batla ho interview a president Ramaphosa. Why a no dumela batho ba kontle ba no tsena ka mo country ya rona. A no batlwela a no rana ke tswela pele ka bophelo rona re sokola ka mo batho ba kontle ba tsene. Ka le bo ke na matlase ne tsena tikem ka nyane ka ma re skuru.
5: Ave.
2: Yeah. Bujish. Hello ngwana ka.
4: Ke tsena sekolo re se primary school ke bala grade 250. Na me mo ga ke me money ka ke bala grade. Ke dula se shango extension 8A. Na nka tsabelo bitsa uni mashaba. Ke tshe lore aka o thomile neng ho apela dipina tsa gospel
2: ka lebo
4: pupupupu ke le ratatira
2: re go rata ruri
7: ka mo chat ma pimba la ka ba chat le dilala ke ke ke ne le mphe ke dilala sho
2: ke le ke ne ilwe
7: le mo re le mphe ba re school nka mpeto ngwa bo supa me ba ke ma mi bana mf na re be la morashi ke be nka kopela gore ba ntse se tshiri Nelson Mandela. Ke mmotse se putiso. Ke mmotse gore a be a lukise le melao ya ka mo South Africa. Ka gore melao e la ka mo South Africa a ngahle. South Africa melao ya ntse pele ga botse. Go ne le se poshwana. Mo tsama le ba ka ba ga lukise ke Nelson Mandela. Bo bo bo.
5: Ya.
8: Sabela ka mo radio na lena la ka ke ka msoma bunza ke na le tennis o gidula my station it mobile avela ke tsana sekolo ko Alebe Little Primary School na nke be ke le mohash ke tlonya ka go bolela le president Cyril Ramaphosa ke tata ke mmutisho diputisho ya mathoma ne tlo ba hore o tlile jang hore a be president ya rena.
2: Le mo footage.
5: Ke jo mo fello shoot.
4: Ka ba tsa tsiba pipa.
2: Ka ba tsa tsiba da.
4: Ka le ke dula di tete. Nka khatha bo ya ni wa ka rebe in the pile of all I speak. Ka mo ti shor u di e le ja yo o ba u fithe. Ka ha sho po ka le ba tsaka ba tsa o se se.
2: Arla rata kamoka ka nnete dipuisho tse wedi botlhokwa kamoka e bile ke tsheile gore nka nnete go ka dula le batho ba o tshanela go nnete fatsa gore wa dibutsisha batho ba ile gore nge a se tshuri ba le bona Lorraine a dia gore re tle re be le bona bana ba shetse ba re file dipuisho re ka palelwa jwang re le boge bana ba rena ba sine ka le tshatshi la bona dikolong tsa bona ba tseba gore ke ba rata.

0: Oi ke ke ya mafelelo mme go bohlokwa gore tshela tlaga go e boshumele ke filo shwe ka mosepelo wa bohlale go ira le gore a lefetheko ye feletseng ya borotho ka FNB go le fana ni then send the fella ga Pick n Pay le boxer mo FNB e le fela ntshela tya go shana ge o le ka fatsa ka khatelelo yo ke yona tsela ya go kholega budgeteng ya gago
1: cyber card ya FNB easy aspire go ba prime life ye qualifying backing sa tshelete e fego ba ife o gone go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le boxer beke le beke fetogela go FNB le gono FNB tshwe fetola dilo tsohle bona le dipe lano pela wana go putsa le tikanyetso ga stoko sa le gona FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo ba ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
2: sa di bongwa ga se ke di magolo senyane.

0: Tlalemiso Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete re mo amogela simusho a Ramitshweni mesong ye ya labone mo ile goreng o na le rena ka mono studiong. Rami re a go amogela go Thobela FM Tlalemiso.
2: Ke leboga le tshabo le joy ke rata o dumedisa ba tshireletse ka mokaba Thobela FM ke le ka kwano ka lekgotlagaso la Afrika Borwa.
1: Gape ile a gasha. Ile a gasha motho.
2: Eno tsho gasha ke lo tsa rena. Kwa ka thoko tsela. Ike o re gina.
3: Ya ya ziwa.
2: Now you are. Mona tshubiani.
3: Ah ga bo dula batho ba apa.
2: Eh ba sapa wena. Aba ku aba formule.
3: Ari.
1: O tsama gantsi ge batho ba bolela ka batho ba ile goreng ba na le go bitsa gore ke di veteran ba ile goreng ke gale ba le kare ga industry a le bitsa go le ka setlhokega go dimoga ga nomoro ya basadi ba ile goreng ba diragatsa ka mono Afrika Borwa o nagana gore ke eng ntwe ya botlhokwa ye e dirang gore o be motho o ile goreng wa dula re bile le batho ba bantsi ba tsenang kare ga industry ba tsena ba itswa ke Gena Phuma bangwe bile ba ba fa maina ba re ke di one hit wonder.
2: Ee
1: wa bo uno tsena tlhagella kae kae ya jiki a re satsa bile re molebetse ke eng ntjwa go dia gore Ramitshweni abe khumotso abe nyinga ba munyake le gani jwale mo ile goreng ba re ba bantshwa ba gona ba fitlhile e upiye ba sa munyaka rami
2: what ntjwa go thusa go gore go nya gore motho a bereke a ikemisedi tjakere na pele go bereka o ikemisedi o swantse re le gona o di emo shuma gago ka botswerere gore o sa lebalega. Logo di mogamuwe ka tsgwa ba bolela ba re motho tsantsho ra be le consistency gore batho ba shuma le wena ba tsiba go rawa wena ka metlhale ka metla o tlo bonala go mo go di mogamuwe o tlo di mushumo wa go tsiya botse wa maleba wa bona
1: ke eng sa go bolela batho ba bantsi ka gara industry go lebeletse
2: apo ena re bala
1: mengwa ge mkae masumpe di tlhano
2: ya 20 ya go feta masumpe di tlhano ya so go se tshepagale ke bothata bo bogolo wa kushisha nanjolo ka serile re tlotla moyeng mamotlha kana pa ka re ketla ka nitse re ketseleng wa bona ibile shetse betha
1: 9
2: le chaisha ise ketle gona go se tshepa ga le ka mogogosanya kereng ka gona le go se tlomphe moshomo le go se tlishe tseno gore le kwane ka tsona ka kontraka a ke re batla go botsa ba re okay so sentse re se dire ke selese
1: yeah
2: go se dire moshomo ga gona pele batlanya ka motho mongwa go diela ona ke botata bona bo.
1: Ba tla go nyekela motho mongwa go diela.
2: Eh.
1: Yeah.
2: Eh. A ke re mithara wa kitima. Mithara wa kitima a se remele motho. So o swantse gore ga ba re tsena o tsene.
1: Eh. Ona le lena ke wichisha seka le ba kala rwana ke khale di tlotlo tse dintsi tse le gore di ka ba dile kare ga industry yo leng kare ga yona o tsene kare ga tsona motho mongwe o di fitile tikatikanyo ya masheleng gore le re mo kgweding ya basadi gore lebeletse taba ya basadi le banna e upiya le di ya moshomo moteng e sa le gona e sa le tlhoba boroko le gane jwae
2: eng sa le gona e sa le tlhoba boroko go ei a go tshwane man a go tshwane basadi ba gona ba le kararagaraga ka ditsela tsa fapa fapana marsentse re na ko ngono bona gore tse ngono amogela gore okay ke ka mogogo leng ka gona mara a go tshwanela gore go be jwalo mara ke nya gore ke bolela gape le gore a se maka gore gona le mo ileng gore gona le di company tse ntshi tse malwanyana go dikudimo industry nya rena ba ileng gore go bolela nnete bona ba di ditaba tse ileng gore ba gona go lekantsha e bile gona le mo ileng gore o go etsa lore rena jwalo ka gore le basadi re khona go gola go feta bona go feta banne
1: o be neng gore re gona le petu
2: gona no petu go e gona petu go e gona ya direga gona le gatelo pele ka no ba re totoba re tshwerega nyane ga nyane wa kushisha mara selong gona seng ka go botjang ke gore petu go e gona e bile le ka mgo re tshwariwang ka gona o khona bona ra batho ba tshiri dikhato ba balika ya
3: are jwale motho aka botsisha gore seleng le ba ka gare ga tshe bo re kore kwa ba re taba ya polelo taba ya polelo ke yone ile gore motlhomogwe o sa tsebe polelo itseng a o khaone ka phomella gore kudu yana mo televisioneng ka mo gola Johannesburg na ke nnete bo kang ka gore ge ile gore motho mong ga o tsebe polelo ya Zulu Xhosa o ka palla go ka phomelela ke tlotlo e kang kang gara ka mo wege go le mo pedi tshwana le nna jwa
2: wa wena bile re ka so hire
3: le ba
2: awa ke araloka ke bapala ke bapala ke bapala ke bapala ke ke go tlhalosetsa awa bolela nnete gona le mamnaneo a mangwe go ba ere ke re di channel tse dingwe tse leng gore o gwetse le gore akere gona le ba bitsa phai mo broadcasting ke re gasha gore audience go ba batho ba leng gore ba gateletse channel ewe e ba idomi ba ba dominatang o gwetse le gore ke ke ba le mela la nguni jo lo gwetse le gore bontsi ba manane a bona a channel ewe a tlo ba anguni wa go shisha mara go bolela nnete diphetogo di etla ne di gona mo le gore kgone bona gore ka ba ne re na le maleme a lesometee a ile gore a se ke a se mmusho a ile gore na le ona Afrika Borwa ka bophara a ile gore a santse re a bontshwe ibile a bonale go manane o ka moka go fapafapana mara go bolela nnete yona le fapala nguni ke lona le leng gore ke le lego le go feta jidinji go feta tsona ka moka
1: go jwalo ramichene re sa tlotlola pele re bole di channel yena nna ke nyaka go tseba ka marato wa gagwe wa tseba sangara no kwa ditabata banyana ka gore wena wa tshwara mamang la ya kae kae
2: ga le
1: bona le khisana
2: a le kae
1: ke go di kwa tsone tso gore go pala kae ge nga hawa bana ba bona re go bolela le ka lapala ga gore ke no bolela le ka mogogo di tshitsweng ka gona ka gore e dirile gore be msadi wo leng yena le jatsing la le khono bona go nyetsa fetse go pele mo shire tsho ba live FM o ska shoota re ya boa
3: Peace.

0: NSA ke le gore ngwa e kwa go biela go thobela FM mo ditla le meso re sa dutse go dijo tsa ka tsa mesong le yena se gware setswatswa a gape lo opela ope le na mara di edilo tse mama
1: nna ke ke makeji wa swa kirile ke ke kwa bare ke so pedi ka kwa ke tshwa
2: ebe ke khantse ke tla kwa ke tla bere ke tsana ka kwa le bapala go sha ya ka le market
1: yo abatsa wa shali
0: ye go opela e fitile jang e fitile o tsebile jang gore gona opela
2: a bona bentse re opela ka gae
0: oh
2: eno sana ga nore ke gona opela ke letse na ka ge shuma na ba ge shuba gona opela wena
0: oh ya ke a ke mona se siga go le na ke tla ke bona dinepa tsere microphone
2: bona every day
0: ke khantse bile wa rera grege
2: eh wa opela eh eno opela botse
1: eh
2: kudu le gona
1: bona le Judith le a tswa le batho ba tee go ba go dirala
2: eh re batswala se siaka
1: ke se se ile batswala o se khone re ra opela ka gae o le go ntshilela o ke o kwa ga bona
2: eh ibile se nyana fa ke ra le ka gesu ba ratho baka ka moka eh
1: ke le kwa ga botse
2: eh
0: le tshele tshe mang le tse wa tseba gona le gore motho o tseba ge go diega eng motho mo ke le kerekeng ke mo ile ka bona gore
2: a wa na tshimile opela ka kerekeng ene re opela se family gore mama papa tsidi rami juli boy ka nnete le re opela ka moka
0: e go di tshe jwang temana ya o dutse se shego o le ba khomo re go la ka gae ibe rami le mangwa mo opela re mo monyane
2: e nke mo gopola
0: e ba nyaka eng go long motho mo njonyo go ba se sinese wa tsaba re tsebe
2: awa e bentse nje ke tsiba gore go tlo no tsena mo internet
0: o no kwa ka ntse nje gore jo se
2: e bentse nje
1: nje ke ntse mo
0: ba se explore no ka tsela yona tsa tsika tsa e tsentse ke eng
2: le tsentse bentsentse ke tseba bentsentse ke tseba mabane moshumang kirile ke ba botsa selo se sengwe ke nyaka botsa gore go tshwana ke gore ka re maslamos ba re mola ke sa re le maslamos ka re bimsa ka ra bimba ra wena o tswa se shego ke le tswa se shego
0: re o tseba gore wena o nyoko dira eng e bo le mengwageng e mekae o dirileng gale ke nagana gore ge e bo o ka botsa mama ore ke nyaka go tsena ka re ga industry re leng mo go yona e be e tla batabela goreng he a gona tšhelete tsa mo bala dibuka o dieng eng pele e be e sa bona le o kare ka ba mošomo industry mola ebile batswadi ba bangwe le gane jwajo a setšho ba kgotsofala kudu gore ngwana ore yena o nyoko opela goba o nyoko dieng eng o humana ba re a o nyaka o ne gore o be le eng eng pele o khone o tla kitimisha yo mare ba nona le nto ba tla bitsa gore ke backup
2: eh a wa kana ba go dira mola le mola mara go botsa nnete ka ga e rena bentse le khale re opela kere e be re opela ka kerekeng eno go tshelo re na batswedi ba ka senke ba go gela morago nkile ba rekela le piano ka ntlo
0: eh
2: nna le mara thoka be re raloka eh a wena ke tla ba tshela re ke se rabanye za
0: Ichwaninga ngomingwe.
2: He? Abambe ngwe. Eish, ge ke na le challenge go dira ya go gatisha ya bo beedi.
0: O gatisha go atura.
2: O gatura kudukudu go le go kitirela. O sa tsamae ka di recording label. O kitiela o le ti o le self published. Eh, le buka ya ka ke self published. Go rontsha ka potlenya ga go mara go patela. Mafelelong ka gore a gona motho a ka reng
0: nna ke nyaka se
2: o royal to ba IP intellectual property ke lo jaga go ka moka di masters ke jaga go ya
0: bo tsama tshile je ka buka o ngadile buka e be le kaeng o nyaka eng o ifithele je ntontjo nyo go itsebisha batho
2: buka ya ka ke we kissed the sun and embraced the moon ke memoir wa bona kru di pusha jo mpusha jo na ka moka mamutha go ka nyaka buka ya ka di karabo di gona gona ka mongwe
0: ke eng se be se tlhotlhele ke gore ngwale
2: a bona ke do ba ke rata o ngwala ene ke nagana gore ka swa ba re motho ke a storyteller nna khona bolela wena ke gona o bona ke no ba ke bolela kudumera ke a gona wa khushisha na pele na ko ngwe di maphelo a rena go ba di story tsa rena ge re sa ke ngwale le tsona o mongwe o tlo tla re ngwalela tsona ene ga re fetsa re tla be re ilwa le bona re
0: a se ka mogolo
2: a se lengwa le botse na pele ba re bona nka no so ngwale ya gago o bona re thoma fela jwalo bangwe di ka mokaba ile re na le bona bo Dr. Eskiam Patlele Professor Eskiam Patlele ga shala re wa ngwala yena o ba e ba go potse jwang le yena o bone gore gona le sekgala ga ka se setlatse ga ka se setlatse tse bo e tlo itimelela ana pa be ya fase a ngwala gore sa lebana le bana ba re ba gone to dibala ga botse
1: ah bile o sala gona mo re kwa ba re we fetoletse go polelo ya spedi buka ya professor Skiam Patlelela ya
2: father come home tati tla gae
1: e go bo le jwang o tsiya karolo fao
2: ei e be le bothata bukela e be le bothata latsa ke ntla ke le botjeng professor Skiam Patlelela e ka re ba be le monna ba mopedi na monna lo tsiba segoa
0: yeah
2: our professor
0: e ba swadile ene go fetolela bo go le botse
2: gore o thoma ka go fetolela lentjula segoa wa nya go tseba gore le ra gore eng pele wena o le ka go sefe go fetolela gore e be sepedi awa segoa sa professor Skiam Patlelela le magwa ba setseng
0: o boletse tongwa re gore le bana ba rena ba gone go tlotseba ka mogoi le gore nge motlhomo re tswanela go phela ka gona ba batho ba phela ka gona gore setso sa rena se tswara jwang dilo tse ka moka re bolela bile le ka leleme la sepedi ka o tshetse o dirile o fetoletse buka ye le gore nngwe le ka leleme la sisimane wa dira ya sepedi nkompotse a re bolela ka bana o mma go botlhata ga kakang go ba mma o lebeletse ke batho ka moka ke bolela ka sebopego se ka lebaka la gore bana ba gago le bona a ba ke kgethele go ba ka gare ga mabone a go lebeletseng eupa ka mokgwa mongwe ba tsena
2: a o ne o leka ka moleka mola gore o kgone go di atlhogana go na le nako ngwe ba tla tsena nako ngwe ba tla tswa mara se se šalang ke gore o tla bolekile ka maatla audio dira dilo phatlalatsa kere a se ka mogogong ya kegang ka gona mara o kgotsa le gore jalo le ge bana ba ge ba gola ba ka seng ke ba dio sokola jalo ba dio tseba gore ai bophelo bo dio ba jalo mara le bona bana le maphelo a bona bana le dikgopolo tsa bona bana le dikgetho tsa bona jalo le jalo
0: e bo sa tshoga o nyoko ba bia mo ka lebaka la gore o tseba gore industry di bora ditaba go jwang kudu ka lebaka la gore re ka no tseba gore ai ke ngwana wa rami e ka ba letlakala la pele a go tsanele ge le ngwana wa meri kae kae
2: a ya kwa gala mara botsetsa gore go dira jwalo wa le ka go dira jwalo mara gona le mo ile gore o tlo go ma gona kere gore lo wena bana ba gago ge ba gola ba sa khotsa ile gore o ka ba re o ba khupetsa ka moya le bona ba palela go dira lo tse banya kang go di dira ka bakala gago ka bakala gore abanya gore ba tle ba ra wa o la ke ngwana wa rami bana ba ka batjole pele ba phela ka mogobanya kang go phela ka gona ba ithute ba le bona ba kgone go experience bo phelo go tshwana le bana ba bang ka mokana ga bona ba dire diphoso tsa bona mo ba gonang ba gone bo bapalelwang ba palelwe mo re gonang go thusa re thuse le gona go na bothata mara a ke di rate gore o gwetse le gore bana ba khupeditse ba gore ba palelala go di o hema ba pala go rua mabenkele ba pala go dia selisela wa ba tjole pele ka bophelo
0: bo no ba tlogela gore ba
2: tsiye
0: ka mogobana are bolele ka kataba ya
2: nga no go tlhola pele
0: ya motho wa go tlhola motho mongwe le mongwe wa go tlhola ga di tso setlase ya chase ya fetoga motho mongwe o tseba mang gore ke tsho motho
1: re tshwere ke mepsikela ka tlhabolo
2: wa mokomara o go go ka kwa ke re di passenger ntushi go tsene
0: iga o ka se ntlhele matsogo
2: hawe ke nna ke tsepile wena ke ka re iga o tlo ntjela mogola ga ni jalo ka bane ke a go kwa e bile le lentjo la le joy le fetogile ke mo kwa ke ra a shidi we dita
1: a me
0: ke nya ka re bolela ka lerato man o le bona jwang
2: lerato
0: go ya ya
2: kudu le gona
0: goreng o senke re kwe dilo tse dintsi go etla tabeng ya gao ya dikamano jwale
2: o tsaka ke re tla be le kwang to
0: a pastor ba ora sang
2: a se ra sang ga mara ke re ga njolo re bolela ka di current news
0: le mola mrao nka be re sa tsebise
2: ai what's that
0: ke butsisha ka lebaka la gore e thoma go ba dilo tse ile goreng o khumana di phatlaletse go le
2: motho
0: o khonne joang gore motho mongwe o khone o netefatsa gore re ina jwa le ka balatedi bagago re a tseba gore rami re motseba ka mushomo a re tsebe ntongwe ya rami ye ile goreng go sasa ke john go sasa ya ba paulos go sasa ya ba o di a joang ka lebaka la gore lerato le a fetoga o ka ba le john ma motho e potsa ra wa tseba keng ka le ba banyetseng ba gona o tlhalana
2: ke nnete ke nnete
0: o di le joang gore batho ba ska ba banyaka nto wo wena a se ga ntshi o butsishiwa ka taba tseki
2: anke ke tsena jwalo taba yu a wa ke tsena go tsena ka bana ke moshumong nakong ke khona gore ke fe motlhala kere gani jalo ge motho a ka bere ga bere ka lebenkeleng ga tsena ka lebenkeleng a le mothiling a bereka a gona motho a mmotsisang gore ena pile
0: yeah
2: jono kai a kere na o mo ngona o no tsena a bereka wa bona le nna ke no kusha le nna ke a tsena ke a bereka so le ga re tlile mo ra tsena ra bereka anke ke bolela go duka dilo tsa ka gae gore ka tshwara mo ka lesa eh ke no na ko ngone go no ba go sena botlhokwa ke no bolela ke ra a i change brisa brodo a gona botlhokwa
0: batho ka moka ba pele ba tseba
2: ene bo ba bang ba ke ghetsela gore ke lotse le gore banya ka gore bo phelo ba bona bo eh gore bo lebelele gona ke uwe wa go shisha eh ene na ko ngwe ba bangwe ge le sa ba xa le morago bona ba tlo no lo botsa ka bo bona ba dintsha ka bo bona ba re le re bona na le re kwa na wa bona nna ke do ghetsa gore e nna ke nka se kgone go ya ke uwe a re o ngwe lengwa di ka mkhwanya ka nka gona re ke gomoleleng ya ba neng molato jwa ka
0: gona o ira gore botse botse ke mtjo o ikgethileng gore ye ka se tlo ba ye ya atalala re go itla bophelo
2: ya gore a se focus point mo
0: eh beno go ntate moloto go ba ntate mamangwe ile gore ngona o thele ditse ga ne jwatjo re maemong a fe ba ka tisha di CV ba ka no tisha di CV
2: ah watakeng tshe mo ba re ga modimo ra
3: tshe life e go
2: hey ba re ga modimo ra tile re modimo ra tile e go tla tswelela
0: e tla diega ya go
2: dira ya go diega e tla diega ga modimo ra tile eh marawa go fitlhela se o se tlhaga gona bothata Jesu ke kgoshi bana beso
0: ke morena
2: ke morena
1: watswa internet ya ngwala go dinya o feta re bone ba ngwalile ba ngwetsa ke tsore na putshe o ka tla tlo ikarabela ka gore ka gore re bona ba re o bone le felo tsoko o ipsina le wa ka mengwa ga ya tlasana ke gore ben 10 na ke ne tuboka ka se ga wa se bona se patlala
0: wa mona o bo re o tshabela go yena
2: awa we wa se botsa wa tsa gore e ga tla go botse la bona ge ke wo ke ba ba re ba bitseng di tabloids ke ba leng gore batho ba bona di information ja bona go ba tsheba di gashang let's ba ga botse gore le ga thoma ba thoma ka go bolela maka wa kushisha eh ke le ba ke sa tsore le tlokometse gore di nepetse uwe ka mokana ga tsona tse dingwe di tswa ko mo bango tse dingwe ke tsa 2013 tse dingwe ke tsa 2014 wa kushisha ke di costa go ngwe na le SK Khoza go ngwe ke na le Sandile o ke dileng lena how to ruin Christmas motho o tlhakantsha topa kwa topa kwa topa kwa ba tlhakantsha a thoma di aba wa
0: ere re tsene re papa tsho
2: ke se ke ya rabelo go ya raba ke do batlogela bangwa le ba ipsine
1: a re
3: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
4: FM mushato wa tsebolo wa itabisho Halaburwa Teleja Thobela FM go SABC Plus le go 87.6 go tlhagana 2.1 Thobela FM go shata wa tsebolo bo ithabisho
0: Ya re tswela pele ka sofo go sana seki Rami mpuje o khapo he wa yema wa shuta u dirang botsotse ke eng se segolo a se ile gore ngwa se dira ene o nkeke rata o botsisa maemo a gago a go bereka pelong go jwang wa tseba batho ba ya meberekong ba bangwe o ya moshumong wa gape gore le gore o tsoga o ka re o kalla u do ya ka le bakala ruela bana na go jwang ga bia le go ya moshumong ke a tseba gore meshomo ya fapafapana le nako a ditshwane o mo gona o tsena o khumana o thabile go ngwa tsena o khumana o ka re yo retiring ga bia le pelo ya gago le moshomang gona o gabotse monagano wa gao gatellwa monagano mental health go joang bo philong ba gao jwa le karami le moshomo
2: a wa tsa ke sa o gatisha ko re wa tsa keng wa tsena ko mbere ke wa tsa ba re modimo ke star
0: o ka roka morekela kholi man
2: o ka roka morekela kholi man wa re tshwara so wa re tshwara so ka bana man modimo ke star go bolela nnete ga ne jolo ke bereka le Chetsa pictures
0: yeah
2: Renal, ke the four of us bo phathu phathu Chetsa makwarela le Gwidin go bo sobereka le bona
0: kudu
2: go bereka le batho ba le hore le akwana ibile le akushana go dumoga mowe le nya gore ka mkana ga lena le khone go wina wa khosisa le khone so re toto ba re tshwere bophelo re tswa re ka moka mo re lebeletse pele go re khone o ja ga botse ka moka na ga rena batho ba ke be re kan le bona di actors tse dingwe tse lo re ke be re ka le bona ei what's up
0: o be re ka le papa go Jody Cat
2: ei ke be re ka le papa go Dodge ei ei yena ke papi mo the four of us ke mo lekano waka re lwa tjaji ka tjaji
0: yeah
2: every day ga re thoma re bolela akere rona pele ena bolela sezulu nna ke bolela sepedi
0: sepedi ya
2: ke re mola ke bolela ka sepedi ke bolela ka sepedi a dumela ka tlhoga fetsa re angizwa mina
0: ona le tabe ke nya ka go ibutisha ga re lebeletse taba tsona tsetsa cha ga re lebeletse moshomo botsotsi ona gana gore ke eng ntwe le gore nge go tsene ka gare ga gana modi yang gona ga ntshire ba ofa gore o raloke karolo ye wa o phela o le motho mongwe wa tlatlatla o ngusha o na le shatanyana o na le ngingi o fa pantsha joang khomotso wa khona go yo fa pantsha joang tigom ka go ka lebelela ke ya ke di clever clever batho ba gare bolela ka bona le gani joale o mo mo tleveng re fa pantsha joang batho ba kamoka e le gore mbana le dikanyana tjo ka re di a tswana
2: ei gore dikata go tswana ke gore ka bana go actor motho motee a ke re ke nna ke actor ei so se ra gore ke lentjolaka ke mmele waka jalo le jwalo re fa pantsha joang na kong re di fa pantsha ka appearance re fa pantsha ka di makeup re fa pantsha ka jono le jwale le ka di aparo mara se segologolo nna ge ba mpha character ba re ko mosadi wo moso o dira so le so bona le lo tshelo re go tlodi nyaka tshedi special nyana tshedi tlodi rang gore gracious ibe a se so khomotso e ba se so phele ba se so thato e ba se so na pile ge le lebelela vera la bona gore vera ka no ba le botlhale e le streetwise mara gona le dilo tse dingwe tse le re wa di dira di no fela di tlabatla ba batho mara e mampele mara botsebotse o ka re di fela di tshwara di lesa di re trap and loss wa kushisha ene ke sontse re ke dire di ke lokele di characteristics tseo tsa fapa fapana gore motho go no bona gore a e o
0: ubiale o ubiale
2: ke vera wa kushisha
0: ga re lebeletse gona le le goreng o irata go feta yengwe
2: Awa gona a gona ke ratang go feta yengwe mara eng ile re ke ipsine kudu go bereka mo go yona e be le isono sebe ke se rata ka isono akere bana re ke phela ke bolela kudu ene ntwe beng khatla gore isono jumaema ba sa bolele kudu e ba berekisha matsogo matlo di gestures body language wa kushisha ene se ile gore se botlhata ka gore go le modiragatse o sontse re khono go romela molaitsa batho ba khone go bona ba ukushishe le gentse o sa bolele e batho ba khone go kushisha ba bona gore o ke kwa jwang o tlhabegile go ba o thagetse
0: o ntse
2: ehe ke yona tabeno then ratse gore a o khona wa actor wa diragatsa batho ba go kwa o sa bolele
0: ega
1: Eh ke nete bana wa tswa keng o tloga di beile ga botsebe ke nya go mbutsa ka ya SABC ya taba ya gore di gatisho tse ile gore di a boeletswa di tsantsho ka ba lefela
2: a ba re patela
0: ba patela go bona o engwa di le o thagetse go dubi lo bi
2: ene ka ke le botse ene tshele tsa gona a si enchi mara se se shalang ke a rena re pateleng yona le gentse le 20 cent re pateleng yona e re loketse e re tshwanetse ke a rena go ya ka simolao re shometse ke ka mogogonya ke gang ka gona e ke sa bolela maka ba patela SABC
0: o ba tshe ba thomi
2: eh ba patela bentse ba patela mara gona le ba ile gore ba sa tsebe na kongwe wa tsiba ka gore go setse o sentse o butshishisha o nya kishishe eh le botshelo ba thubeshu nna ngile ka dia so
0: eh o ka re ke tla yo nya ka ile
2: ene ba diragatse le bona ke phela ke ba botsa nke ba ba le di contract tsa bona bona ba bala kua ba le ba bala gore ba bereka go thoma neng go fitlhaneng ba gola bokae fela ga ba fetse 20 pages sela contract abae bale
0: o le nna nka yo nya ka shisha tsela tsa ka tsagana
2: ke gona mo rropega tsa mo nya ka shisha
0: o khumana ba o nkolota e se se di 10000
2: wa ekota
0: e tsaka 10000
2: ya ka be fetse 10000
0: yo number we yo na se si a rami tsene re le bogile kudu ketelo ya gago ka mo studio go botsa ge re go bitsa re boledishana le wena ka sepopa go sona se ko no tlhompha le go bontsha lerato kudu go dinye re le mmogo yona ya kgwedi ya basadi ke ntshi o bontshitse bodiragatse ba gago wa dira gore re go rate o re etela ka malapeng a rena re go mema re go nyaka re emelana kwa gago gore e fitlhe banong ke tebogo gore ka nnete industry ye e tshwere ke dikakapa ka re bolela batho ba o tshwana le lena bokgware bo le bodirang ka nnete gore tlisetsa lethabo tšatšikatšatši wa tsa re tswa mebereko nna ko ngwe re sega botse re thoma re laeta re lebelela re kgona go tshega ra miemiela ra le bala tse dingwe ja tsong re re a re ya leboga tse tletse modimo a go bietseng tsone nko o di fitlhelela o di tshwara
2: ao ke a leboga ke a leboga ke a leboga go tlhomphiwa jalo jalo ebile ke sa bolela ke re ntse le re o bolela lethabo o re mosadisadi ke mosadisadi ka baka la lapa la gešo ke rata leboga mmatshwene le ntate tshwene le bana ba gešo ka moka tshidi le juli le boyo le blessed le gama le bana ba ka ba le gore ba kgone go ntira mma ba ntlhompha gore ka dinako ka moka
0: le
2: ratoshiliwe ngwane gešo ke a leboga
0: mo shate iri ya soe go dimogatlhogo mpho morwasi

0: Boipsi lebe papadi go tshwela FM le Vicky Sijamuleta.
1: A ke le bo rampa motheletsi go tlo dirwa matengwa tsa tshinglela le khono go tswa gona ka kwa Zurich mo le gore setlhopha sa Africa bora sa kgole ya maotse sa basadi banyana banyana se tla tseba le khono mathapa ma gore na ba ya uralo ka le bo mang go leeto la go ba gontsha go ya dipapading tsa sebena sa lefase ngwa re ngwe la tselago Harry Kane o thupile se foka sa European Golden Shoe a re kopane ka seripa gare go tswa go iriela ya bo seswai ke le bo
0: Boipsi lebe papadi go tshwela FM le Vicky Sijamuleta.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletše ka ere ya senyana o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Ba le merui wa dikolobe ka provinceng ya Eastern Cape ba re ba tlhobaetswa ke go phulega ga Mpshikela wa dikolobe ka tikologong ya bona. Kgorogolo ya tsheko ya Pretoria e tla re e le kgoro ya theeletša letlhakore la setlhopha sa boramolao ba mospeakara wa maloba wa palamente Nosibiwe Mapisa Ngakula malebana le magato wa bona a go nyaka gore melato kgatlhanong naye e phumulwe. Molato wa go ama thendera ya go tloswa ga ditlhaka tša marela ka provinceng ya Free State o tla theeletšwa le kgorong ka kgorongkgolo ya tsheko ya Bloemfontein. A re kopaneng ka ere ya senyane go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Ke leboga mpho motheletše madume re thome fa ka o lebelelago setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto sa basadi Banyana Banyana mo e leng gore ba tla tseba le kgono gore na legatong la mafelelo la gore ba kgontšha go ya dipapading tša sebena sa lefase ba ya o raloka le bomang le kgono mathapa a ma ka kua dikantorong kgolo tša FIFA Zurich o tla dirwa matengwa Banyana Banyana ba potong ya bobedi le Papua Guinea mola Abeskistan ina le China potong ya pele Ghana ina le Ecuador potong ya raro setlhopha se sengwe le se sengwe se a o raloka papa ditse tharo gomme ba fenyi ba babedi ba tla raloka loto la mafelelo la go ba isha Brazil ngwageng o latela o ka kgwedi ya February motlhatlhi wa setlhopha e le gona Desiree Ellis gore ba tshwanetse go netefatsa gore ba tsena fase go netefatsa gore ba ya dipapading tša sebena sa lefase.
3: I think not qualifying was obviously disappointing, but we showed against Nigeria that we wanted this opportunity to give us that fighting chance. And I think we're all probably going back and reflect of what we can do better. It's a tough road. But if we have aspirations, we've got to put everything into it.
2: Kale lengwa re lebeletse hurricane yo le gore o thupile se foka sa moraluki wa o nosha dinotse dintsi ke se foka sa European Golden Shoe as e tla sa 2025 a kere se tla sa 2025-2026 mo le gore lebeletse Kane yo le gore o nushitse dinotse masome tharo tshela Bundesliga a ke le gala bobedi a thupa se foka se sa Golden Shoe o ka gopola morago ga ka ngwaga wa 2024 o nabile a thupa sefoka seo ka le lengwe Leeds United e ngwadišitše moralo ka morago wa Swiss e le go wena Nico go tšwa setlhopheng sa Borussia Mönchengladbach ka 186 million. Naletšana ye ya mengwaga e masomepedisenyane Nico o ingwadišitše mengwaga e meraro ebile a ka raloka mo mafelelong a beke ge Leeds e tlabe raloka Premier League ka kwa Nottingham Forest ka mokibelo seleba le gore mafelo a beke ye dipapaditsela tša Premier League le tsona ke tšele gore ditantše še di tlabe di raloka moralo ka pele wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns e le go wena Abubakar Nasir o sepetše o boela gae setlhopheng sa Mitchell SC ka kwano ya mengwaga e mebedi o nwešitše dino tše nne go dipapadi tše lesomešupa o be a tshwenywa ke dikgobalo mo setlheng se re tswago mo go sona re feletše ka o lebelela go tša crickete India e keteka papadi tše 600 tša diteko ka mokgwa wa go ikgetha ge Manav a swara wikete tše lesome ge ba fenya setlhopha sa Sri Lanka ka mekitimo e legolo 65 mo e leng gore lebeletše baeng ba le pele ka ntlha ye tee go dipapadi tše pedi tša molokoloko motheletši tše ke tsona tše e leng gore be ke go swaretše tsona sekoa ba shuta tše dingwe tša ditaba o theletše mo mosegareng wa letšatši ke a leboga
0: papadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.
4: Sadi bomo ga se ke di magolo

0: se ke bona ba ile gore ngwa ba ka ba re sia bonga ke le gore o fa yona ga bea le go thobela FM ditlalemiso pele ga mo lesego ke tshepile wena ke ngwa dikosa tse ile gore ndi dula pelong yaka ga bea le rena re ya garitlhela jwale re ya garitlhela ga re fitlhena go re ya garitlhela re tswa ka step rena le tshing la le khono Timmy
1: hi le joy hi hi hi khoshi
2: khoshi
1: tse tse ba tshogile
2: a wa nge bele kwe
1: le dime di sha mo line la modimo rena modimo wa phelago modimo wa khontshantso tla tsika go rata ga rena re le batho ba nama ke ka go rata ga yo go di modimo amen hallelujah
0: amen
1: ke re ke no go sala kuranda
0: e tla talyona tla tla mpata mele
1: wena we
0: mpata mele
1: na ba ke felelo gape
0: mputi go dire
1: ke ya se gore ke nna marata helele
0: E no bolela nete ga ntse.
1: Ya ba o ra ntse. Wa o sare ka metla.
0: A ke re a tshwenye dingwe o di bolela ke sego a ke na bonnete.
1: Ke kere mo mi somo. Ke ri direge le thele di tse bana beso. La bolela e te tiragalo e diregileng ka kwa commissioning ka kwa. Ge mo a tlhodi mogolo a re a e o ska mpitsa
0: chief.
1: Ya ya ba politician le botse kudumane ya ba politician le botse ba theletse ba tsholetsa maikutlo ya ba ile gore ke swantse gore ke itse twa le ke sepele ke tle mo moshumong ka ana mela tsifatanaga ka itlala moshumong mo tledi wa tsifatanaga ba thaditse esa le moya tsoko mo leng gore ng urile ba le ba tswe di chief politician ya bona ka kwa tikutela a na ke no kwa
0: le o tsana le ya rena
1: hatisho e tswa ire thobela le joy le iga le tabo le iga le kae nna ke nyoko bitsiwa mamatsala ba le ba re a ye itwa kae ye itwa kae
0: ere ke mo
1: ba re itwa kae ba ra wa ye a tsare nae re re la tshisa motlhala gore na itwa kae sho a wa eish ya
0: ya fela ga ya o ka snoria ya fela
1: ga a ke mkana wa tswelela motheletse mongare lenawe motho wa ga a botegele sale moyasi a botege ina mile a ba moleletsa ba re he wena wena oi wa romela bjang ntwe ka mo gore na ka mo a ra wa ke go pela tshware
3: ipa
1: ere ke fetse wa da moy di taba ja di le ga bana besho
0: re shwatlile re shwatlile
1: le shwatlile
0: o tsere
1: ke bare bare wa e ke nka re re ba ka le phutula moya na tsela le bo ga ba tle di dumela go tlhoma le ka balele go bona tshitlela go no ke gospel thetsi ya thobela FM mo ile go rola le kalambino le gona mo lenano la CDB go thoma ka ria senyane go fitla ka ria some pedi re dira bya lo re phetaga tsa moeno wa thobela FM ena mile re ya go no thoma ka go no kwa tlhotlheletse go tswa go lena ba tleletse re re nna ka ba le gore ke moruti ofe o ile gore o ile go rerela wa tseba wa kwa gore ya wa mo gona ke fitlile mo be ke ya gona go ba se boledi se ile gore se lisa re se bolela wa kwa ditaba tsa ntse di go fa kholo pelo ya bophelo tla letla le re botse nomoro ke 0600002452 ina mile kwa pijana kwa re metswe re a botsisa batheletse go lemogegile gore batho ba itshinyana kudubo koko le bo ra go lo re bolela ka bona batho ba gore dikarata tsa bona di sore ke mathonisa rena koko go bara kgolo a imelo go ka ka mo ile gore a ba feletse tsa karata gagwe a isha mathoniseng gore mathonisa mo fetse masheleng le gona fa re tlo rata go ka kwa maikutlo a lena re tlo etela ke moeng ka mo phaposheng gatso Dr. Mpho Malatsi ke ngaka ya setso ga mmogo ke setsebi ke monyaki shishi go tshetsa science ga se doctor fela ke doctor ka mangwalo o dirile di nyaki shisho ka ga metse le science re tlo boletsana le yena re nyo go kwa gore na tshumisano ya bona le dinga tsa setso ga mmogo le dingaka tsa sisimane ga mmogo le dipetlele na ke ya mokhuta mang go sheditse meriana go ba tsona ditlhare tsa setso batleditse re a botsisa batleditse gore na go tumelo ya ka re rena ke keng sewe se dirang gore re se ka bolela dinnete ka bakhu ba rena ge ba tloga lefatsheng la kakedo kudu ge go ne le ditirelo tsela goba ge re tlhalosa ka tsa maphelo a bona leeto la bona mo bophelong re ne le go ka dipapatletsa ra sentšhe nnete nna re dumela eng re dumela gore motho re tshwanetse re re mme ga botse ka baka la gore o tloile lefatsheng la kakeno gore eng re sa bolele nnete ge e le gore motho e be e le legodu ra no tlharosa gore e be e le legodu ge e le gore o tlhokofetse ka dikoba tse ra tlhalosa ge e le gore motlho mongwe a ka ba tlogile ka malwetse a a rileng ra tlhalosa gore re rute batho ka taba tse goreng re sa bolele dinnete tla re reme mmogo go thoma kere senyane go fitlha kere re sompedi metse ya mokgako ga kaka re a lebogatlhe
2: gape ke no makala motho before tsena ka ndumbeng o mphophola dimpa wa bona tabanyane e mmalegolo le ditaolanyana tšhaga e go ke tia ngakanyana e massive ka mpa yaka
3: re kwane mmalego o re why a phophola mpa ya gago
4: tsala ko neletša mahlako o ipsene ka tsona ka kotara fele ga ire ya seso a ikorato eita o shego bja lla bonele
5: Bahula, o hodi shamang le bolo, o di tla le miso.
6: 086-000-2452-063-028-80-50.
7: Tobela ka hashong se se le joyli e ka ke gopela go godisa morwa ka yena ke Jimmy Mampa wa gola le hono ke re happy birthday
6: happy birthday
7: o gole tlo o lekane le tlo ke a leboga nna ke moleke filmone mampa go tswa ka ga molepo ga mamatsa
6: a ge re a leboga ka molepo ga mamatsa o mushu
8: tobela tobela e ga
6: a ge lele
8: le joy la ga mathathu ke gopela go godisa morwedi ya kholofelo maapola yena ke tshegofatso phalane o dira 2 years gape ka godisa le ngwana a bute ya ka yena ke didi didi malo wa ga makhondo a le ka kua go la roslini ke re le gole rakgadi wa lerata ka ofela le godisa ke Mrs. Brown mapula senyana le ka mo Winnie Mandela
6: ba itsena ka letšatši dumela tlhe aga
9: ke re happy birthday morwedi ya ka wa gola ke tshegofa tsophalano o gola a le ka mothembisa o dira 2 years o akela ke papa go kholofelo maapola mošhata
6: age a gole ka letšatši la sontaga ke re ka letšatši la labone
10: matsoma le kgothatso semo le matsoma ba le ka mogata o ya tswana village ba godišakeng ya re masele koma ke le ka moga mašašhane mothong ke re ba be le letšatši le le botse
6: mošate
11: tabela ke re ebibletd ola bone ko molefe vera amogela molefe yena o fetsa mengwaga e mentši ka lekotlase le phalane ke ra ipsene ka letsatsi la gago la mahaha go godišwa ke sese yagwe phela ana le dua ba go tswa mmakotsi buletsene tshutume blacka wash moša
6: re a lotša
12: thabela tim ditla le meso ke kgopela go lakaletša ke lakaletša katlego katlego ke kana katlego yena o dula kwa ZB ga Rafiri ke ngwana mogadi le roni ka bošaka lakaletša salometlomatsane yena o ba gola maabane mmago nnana yena o dula mo nobody metse matšididi batho ba lakaletša ke le diramalema mo nobody ke re ba gole ba gole ba gole ke a leboga team ditla le mesa
6: a ge ke nnete he ba gole ba gole ba re re gopela go akela re ya godisa re godisa lebogang koko takalo le David takalo ba le kamola G Glent ga le doaba bona ba godisa fa ke Sonti Thomas takalo ba gole ba ipsine ka letšatši le la bombela berapelo dumela tle thobela FM re a lotša o amogetše
13: thobela
6: a ge
13: ke no mathoma ke tsena ija ke godisa moratho wa ka ke Jackson Thipape ba gola ka sonta ke palela ko tsena ke a leboga
6: age re a leboga motheletši yo motse
5: ge makela mathomo theletša Thobel FM o amogetšwe Thobel FM mošate wa tsebone boithabišo
6: ke nnete re o amogetše re a lotša
14: lekae
6: age lele
14: le bolela le phirimekwa ka motlholo
6: phirimekwa
14: ga ke godišentela Jimmy Mampa ka kwa ga molepo ka kwa ga mamatsa ke godiše le Thabo maepa mola ga mphethi ya gola ka la bobedi ka ke go leboge ke re fatlhogo sa monna ka nna la ja mosadi tata
6: abe tshobela FM dumel
14: mstkelekena
6: ke nnete le ntswalela yona ka sona sebopego se
14: ke gopela go godiša morwaka ke kgomotso mpe ena o dula number one ke godišele ke ke ne go na solo le na go le khuri ya mapala ba u di se ke KS mpe
15: ale rasting tele ga mmere go moša
6: tobela re lebogile a ke nnete ke a ba leboga ba dirile jalo ka mokgwa megala ba dirile jalo ka mokgwa wa molaetša kgatiso mola go WhatsApp le tswelele pele le dira jalo ka manganmananeo a Thobela FM na e re tloga mo re ja re šiela ba sedibeng a ke re ga gona le ka bothata re tla ke re kopane le tšatšing la go sasa e tla be e le la botlhano re tlhanola ka ge leiwa a felantše a tlhanola ka sona sepuo sengwe waka
0: re tlhanola ka nnete tšatšing la go sasa netefatša gore a o tlhaelwe ke go sasa ka lebaka la gore tla ba re go tlišetša seopedi Jonina ke ena e le goreng o tla ba e le motswako wa rena le tšatšing la go sasa o tla ba opela dikoša tša gage gona ka mono studiong ba ile goreng ba gona mo letlakaneng la Facebook tseba ga botse gore re tla ba re le mo o tla kgona go mona twi ga a dira seo ka mono studiong sa rena ka go rielo rena re ya phuthaphutha team sedibeng ba tla ba ena le wena o tla ba ka iria senyane go fitlha ka yona e riela ya lesomepedi lolo re ya leboga wešo ke ena motšweletši wa lenaneo lona le sedibeng se ya latela re wena re re ba letšatši le le botse la go tlala ka lethabo mošate.

0: Akena Travis Green Anilena Tim Godfrey Barry, what shall I render to Jehovah? Nananga isha ingi uyena. Nga isha ingi uyena. Nga labakala gorechi ampancho naka muka. O akarecha le makhumo le bopelo bo bobotse le go ba botse le tse ka moka le mishumo e re shumang o re file mahala a re tsebe go lefela dula le rena o ska wa shuta le ga tile nena o khala ga go le botse nena o la sidibenge o ska wa ya felo le ga titi ka sona sebope go sona se inambile re thomile
1: a re reta misha batheletsi go tle mo le ka bale le gona nne tire le bogare le boga theletsi le na sa le mo se ke sa lena nena mpitse ma isa le ga ma champion ka rata tsasa re se pele le mo tjoletsi wa rena ke na pare pare ke mogatjwa ga matlebe a ne morodi ya tau le yena wa le tamisha ke yena tlokometseng se di ba se sa metsi a mogako re le boga setlhopha sa ditla le meso re le boga le ditaba tsa ya senyane batheletsi le ke le lengwe le tsa tikile tsa ma some pedi kgwedi ke kgwedi ya phatong wa kwa ke pedi ma some pedi tsena ehe a re bale lengwalo a re bale le lengwalo re kgotseng tlhotlheletso le re kukeng re sa lebale gore modimo wa rena sur tlhokometse modimo wa rena o ne le mogau o ne le ponele pele o ne le maikemisetso ka maphelo a rena a re baleng lengwalo la Johana kgaolo ya lesometharo temana ke ya masometharo nne enkere eno e bala
0: lona mararesho le gona shele lona Johannes 13:34 yena re ke lefa molao o moswa ba gore le ratane bjalo ka ge ke le ratile le lena le ratane
1: banna we ge re ka ratana na go tla ba le go jela sana mona go tla ba le bo mona ka gare go rena re ratana go tla ba le le dipolao tse re di bonang ge lerato le le gona go tla ba le bo manager bo re bo bonang ba itapele ba rena ba bodira ba ka leina la gore ba re eteletse pele ge ba re rata lerato le ka lokisa tsotlhe se e le gore re kopana le tsona mo lefatsheng
0: ke nnete boti ge batho ba ka itsisengkela puku e o e fa go tšatšila le kgono puku le lena ba gore ba puku dumela lena batho ba kgona go tlhatholela mangwalo a makgethwa ebile tlhabirwa modimo ga re botsa gore le ratane ka ge nna ke le ratile a re ratanang le bošele le fedišane ka lebaka la gore yena ga re le fediše le ga tete maagešo go ratana ke mahalahalahala mahala ebile go ratana o tseba go rata batho ba bangwe o tseba go botsa thoro wa barata o phela ka khutso tlhogong ya gago le pelong ya gago ke ka fa re tla bonago o nathile nako le nako botsofe bo sa o aparele ka pela dilo tse di botse di dikgaogelo di noo šala morago mageso go ratana ke mahala ga o tlhokege gore tlhabiro ntirele se mang mang o nthate ore o tlhakana le nna o emise le ka mmotoro onketimele o re ka ke nyako ra bona gore ke a morata ae go no rata motho o le kgole le ena go no laetsa gore wa morata le go mofa dithapediso go mmona gore modimo moso go fatsa nako le nako ke yone lerato le modimo a bolelang ka lona le e leng gore o re ke mahala
1: age re ya go kgwetsa mphako wa letsatsi le lekgone batheletse re go kgwetsa go tswa go lena rata go ka kwa gorena ke mang goba ke morutsi ofe o e leng

0: akiwa na stopa wa chumkuku bona bare modimo wa bo engenasi ga bana meso se re kelo tsimiso sa ifela ngo ya gone re yena iri yan se me real le mo ga bana khatleng go dula le rena le nna le le botse le nano la se di beng tsa tshi la le kono go pala gore ke gospel face day go me go monate ile ruri ka bakala re mina thuko ko motho mang le mang o re ngola go ba motho mongwe o re go opela o go iwa le khulufelo ka gare ga bophelo bo maga sho re tsana karolana ya rena hashtag remage le kono re namile re tshwere bokoko bo ragolo re nyako kwa maime a bona ebile mohlomongwe re lebeleletse ka potleng a bo ya bona mo elong re ba humana ntwa go reka ra tseba gore ke tata ra maphosa o elong re bua be tsha ba gekololo ba khala jwa ke re khabere
1: ina bile ba gekololo ba khala jwa ba ikhweletse yona tshelete ya mphiwa fela yona ke moka ya ba ile gore ba bang ba bona ba feletse ba ya kwa go bo matshonisa kwa rena mogekolo go ba mogalabie a imelwa ke eng mo ile gore a feletse ja karata ga go isa kwa matshoniseng kua nna ditaba tsele di bona bašu bokokoe re boledišeng na go areng na go areng la fitlhang fawe re a tseba gore ka mo ditoropong tsa go fapana go ne le mo gommo e leng gore mabenkele a mangwe a e le gore bokoko ba swaretswe tsona dikarata tse e rabile ka nako ya go gola o ya gona kua o boelela gona kua o swere ke bophelo ke leeto la bophelo go bo go diregileng gona fao nomoro ke 086 00 0452 086 00 0452 ebile re ka thaba go ka tsena koko a re aa bana bešue nna ke ile mabaka šia ee ebile ke palela ko go tswa motlho mongwe thuso yona e ka ba gona a reetse nomoro ke 086 00 0452
0: ke mo re tlo ba tšheyang gona malemetlhabe ra gešetse ba thomile go letša re tlo le tšheyang gona nomorong ye ya 086 00 0452 ke mo e leng re tlo le tšheya gona re tle re kwe gore na go ba go rileng go ba go tlile jwang mo e leng gore koko le ikhumana le le kua ga bo mašonisa batho ba re dilo ke kamela a re o kele phio la mphe o namela le phio la mphe o le motho o mogolo nna ka ba le rona go ba go tlile jwang ka baka la gore go ne le batho ba bangwe ba e leng gore ge re dutse re re ao mara tšhelete mmušwa wa naga ya gabo rena ya aforika borwa o fang batsofe ke tšhelete e tsebalegang re a e thabela re a e leboga eupia ba re mola go bo mašonisa go tloga o tletse batho dikarata tša batho ba bagolo dipasa tša batho ba bagolo ba e leng gore o ipotšiša gore na go ba go tlile jwang gore ragolo wa mengwage masome a seswai e be e le gore o kgopela gore a fiwe diranta je sekete re tša motheletso wa mathomošo wena mošate thobela fm re boya ko a one motho mošate thobela fm re a lotša re a
2: lotšare
0: gona ka lena tata kutumela re a lamogela
2: nna kese ka okolota mara be ke nyaka go reka fridge mara ke feditse ola ke sa boelela
1: bebe go swarela
0: kaakutumela ebe le nyaka fridge nkane le setse difaši la bala bo seelana ko uwe
2: ore ke kgone go tsa deposit ya bonala
0: gape marang ke rebaleale a le tsebe ka ntho ba thweng ke go leibaya
2: a o leibaya kere be ke nyaka ka tshwanetso
0: wele marang ke re tshwanetsenye e ne le tšhelete ntšhi mara le kgonne siweng mokama ka dirang le ka sa boela kere age be se bana ba ba le beyang ka fase ga kgatelelo gore le ithekele sedi difatše ka tšhelete ya lena ya motente
2: mang
0: bana ba lena
2: ao ke na bana mo ba kwa metseng ya bona ke ka mo age ke tee
0: o le bone le setlhoka re le kwele papa re le kwele a se diwe tlhabirwa o re re sa kwešiše o ka se kwešiše polelo ile ya tswa ba re o ka se kwešiše e le ge o se ko humana tlhaloswa gabotse mogale yo kutumela s wena o re nna ke a tswa ruri ba ntshwaretse pasa le e ka rata ke be ke rekile setšidifatše se gone sese se ya duma ebileng ke sa boela wae kwa taba utlwe ereng tla phala ke ditaba mošate thobela fm re a lotšha a one motho mo re mo mošate re lotšhitše
3: hallo
0: age papa
3: le kae
0: re bona ra lena
3: ao wa man la tseba ke eng gore ke be ke gona kua go bomašonisa ye banna karia tsile ka lapeng ngwaneso kwa ga ke fetse gola mo latoropong ga ke ya gae a ke tsana selo ka thari ya bana ba bana ba bana ba bana ba rena
1: e go buima bo
3: thari ya dile ga lape
0: re bolela le tate go tumela gape
1: a
3: e a wa ke le tse di mailola ka mo di gala o beng
0: oh
1: e ke moka ke moka ga le ya ba le swarela yona karata e
3: ba re swarela yona a mara ke ba ba ba ba swarela go ha o tarate ga o rate gore ba go swarele a wa thobe
0: ke le papa ga re ka ra se mogomo botsele ka re kwishisha
3: a wona se mogomo botsi ka nnete a o ya go kwishisha go se be go kwishisha
0: e nge papa ka re ke re ge e boela morago le ka setswele bile le selo ka hore ge e boela morago ya le manamane manamane o ke yang ke ba ile a lena le ya le ho pampa luo pampa luo tsena benkele le reke meleke le nwe
3: ke bolela ka ba bang a nna
0: o
3: makonyana wona ke kotse ka kudu
0: re le kwele
3: pa bona ga o tshidisha for ya makonyana ga o tshidisha for ya makonyana
0: wena o go go tshofalela bangwe
3: ai wa ka nete man o zere ke la ba ba man
0: re le boga nete ya tshwenya magagesho ge re bolela go nwa le mhlomo mongwae kwa ga le ga botse go botlhoko ile ruru go bona motho o mogolo a tshwara ke khatello ya monagano ka lebaka la gore wa tseba gore o tswa ga Bradley T finance o ina bile wa tseba gore wa tseba re keng bagekolo ba bambile ba o se gone go bala tlhabira ba bona ka re ke ka mogho bo phele bo swantse bo beka gona kukwe tshelete ya Ramaphosa ye ya mmusho ge ba lefa yona ba nyaka re le ipsina botsebotse ebile a e patele society ke o gore le o ikiša godimo lefase ke ra go ne o reka dijo tsa o lefepa wa tseba o romelaeletša bana o re na le mabenkele a le a sa le gona na tshwarantle le makousunyana e reng ke dieta ka gore ga ke sa kgona go o tsamaiša kwaekwae ee moshato thobela FM re a lotšha
4: Rona ke malobolelang ka bomashonisa
1: ehe ma
4: nene tabe e tloge nkusa bothoko kudu-kudu and-e bomashonisa sa mathomo re ke le botse re ke nna mologadi ke bile le maratho wa ka ga a bolele ba mo dira di-child tsenetse ba mo tseela di-cartle pasa ke ile ka baka ka e pholosa a tabo ya ntseela tsona a boelela and-e a ba nyake go dira motho e le goreng wa di bona ba nyaka this batho bana ba bagokore batsofadi le batho ba e le gore ba bona raua go ka tsoge le mo ba ileng gona and-e se sengwe go ya ka nna ke bona okare ba kgona le gore ba bake dikoloto ka dikarata tsene tse bona bomatšhini sa ba a ka re ke nna metsi nama a kere ke lefa leina a re ke nna metsi nama a tshwere ikarata ya metsi nama ge e le monna o tla bitsa mokgotsi age wa monna ya ba yena a dirang ke bile diša tse ko gore o ile go le bjalo kataka kwa ke founela ke batho ba bangwe ka re moratho o tsamaya ngwadisa difounu jaaka kataka kwa ke founela ke ba bangwe e le ba mašonisa le bona go raya gore ba kgona gore ba fetele pele ka bona dilo ke bjale ba ka tshoge ba feditše and-e go ka lebelela ba feleletsa ba bola le ke ditsala ga ba tswele pele kore ka ga mašonisa gona ba ga dinto tse dingwe motho wa gona ebile a sa e le mmereko wa go tswa kae they are so dangerous so ke bone gore o tla ba mplaisa ka batho ka bona re ke no ditlogela medimo ta no bona gore bjang mara re a leboga ge le tsišitse tabe gore batho ba ntshe maikutlo a re tse gore ba kata ba thušega bjang ka re ge ba yo gola gona ba re ba tsogela ka masa ba tshwere dikarata tsela ba phakisa ba kea ditšhelete tseo mantu ntho e nngwe e tlile kuša botlhoko kore motho wa tšhetse maybe a ke rela bona maphelolo yana a nego fela ka a fedile mo motlhola o tle di ebe a retse ba ba gola ka re le di-society dinamele di a bambagana mola a ba sa patela ba tsaya patela ka ee motho ga re ke na le selo o sekirilede a go o sekirileng the right way I don't have a problem but go o ikirile ka mokgwa o mongwe gore a re o na le mathata mara ntho nngwe le nngwe le nngwe e na le mathomo le mafelelo Ntshwetse ba di diang batho di botlhokotlhoko, ba ka sedira batho ba e le gore ba di bona, ba nyaka this vulnerable people ba dira bona.
0: Go botlhoko o feta, go botlhoko o feta. Ebile motlho mongwe re sa e tšhabe tlhabirwa, a se bona bomashonisa ba ba tsamayang nako ngwe ba sepela ba fitlha ba ema ko metenteng di-lining ja panka ba re re ka o fa re ka e oketsa re ka okeletsa yona wena tšatši le lengwe o tle gore fa bokaka. Sa go kwesa botlhoko sa go fetišiša ke gore ba bangwe ba batsofe ba ba dira ke bana ba bona
1: egore
0: nna ke le kaka ke le kaka ka dikwaekwae ka re bomma ba gola ka ba tšea ka re a rieng lo ntirela ke šotile yo tlhaeditše ke ra ona go shota go o tlhaetša jale go botlhoko ba bangwe ba dira ke bana ba bona. Mo sa tshobele FM re locha.
5: A re tame.
0: A re
1: ratami.
5: Ke ntsona mane so. Eh o pili jalo o ntiela yona. Ke ra pere.
0: Eh ya papa.
5: Eh. A ntshuna le baba. Eh ba gore ba sa seletsa ke rena bana ba ba bona. Baba sa seletsa re a re ke mpheko. Baba ngwe la e ka tsebe go seletsa. Wa khwetsa gore ka re mabokeng a mantsi re na le go kwa gore go ne bakgekolo ba e leng gore o swere family ya bana ba go bonala go ba lelapa la thari ya go bonala ke moka go tla go tlhaetsa ka ge legale go sa lekane selo a no tla gopole gore ka re ke mo bopi bo fedile a ke ee mosomo ebile go sene tshusumetso a sa setsee motho wa modimo gore ga a ka seye ke re go ka tla gwa ria jwa mpele a tlo o khwetsa e nngwe empa gopolo ya gore le ga o ile o tšea jalo go sa tlo no šalela e a tšhaba gopolo ewa ke jalo o lebeletse bana ba ba wela sebešong e no ba gakanego ba bangwe ba tlaba ke seemo se ba dikhwetšago ba sa neye maikarabelo wa khwetsa gore go neye mong ga a gapeletso ba gapeletso ba gona ke yona ebile go le ba bantsi ke mong ga a gapeletso ka nnete go fethiwe ena o a bona go fa go fedile ka moore o leka go ba agela moralana go apeela ka samente ke ka oye ka mokgwa go tlhothea ta go ula o tshaba tlhogo o ka re mosomo go bo go kanyaka gore go lebelelwe gore ba mokhutso ge ba ka lemogwa ba ka ipušwa jwang ebe gore tlhope ya morala mokgekolo sa tlho e nagana a go ne o robalwa gana ka mo re satlaganeng le ga e le gore a se orere ke seemo sa gore reša o tlogela e ya gore o oketsa kae kae no o tseya go kgothelele dikhabetšheng baje ge di ka lekana go fetsa kgwedi o se tlho o ya kua
1: nagana
5: jalo
1: aga re le kwele re le maikutlo
0: le re le re re tlo tsana ke o e gomela tabe go me ke ka mogodi tsa badileng ka gona re le mogile na go ngwe tlhabira eng go kusha botlhoko a o no re ka dirang ka bakala gore re di o bolela mo sia le moyeng mara e ka re batho ba ka emisha gore tlogelang go tla isha batho ba bagolo kudukudu ka masheleng a bona re tshelete uwe a sia foundation a sia ya go bia selepe a e tshelete uwe ge ba fiwa go ka ya wa o tlhatlhoba ga botse wa nyaka o tsena ka kwa goreng ya le ya go nya ka kwa gore na go direga eng ba tla go botsa gore ke o tlhokomela mogekolo o re lebeletse taba ya malwetsana lotsana ka bang gone o kgona gore a e tleliniking ya kgona gore a kgone go ithekela sela le sela sa go tsamaišana le lephelo la gage ga se ya gore e lefelele bana dikeretšhe a se ya gore e patele di-society a se ya go dira eng ka mokgwa e tlang e le ka gona jalo go tloga go kwesa botlhoko gore batho ba dirisa tšhelete ya bomagekolo jana tše
1: bele ankere bele ba le ba kgoro ya telago ba gona bona ka kua sasa ka kua ba gona gane motlho mongwe ge ba ka ema bathong ba ema ba fela ba tlhola ore ba gopela setšhaba gore lena oe re le mosheng ge e le gore ditaba tsa mohuto di ba gona le rena re batamele re tsene re kgone go bona gore na re ka thusa jang
0: age ebile fela gape gape tlhabirwa ge ge a ke sena malaba le gonne go theletsa bo Dr. Mashamaita na kwela ka kwa ga mthapo na go ne le di grant tse malwa tse leng di loketse lena maloka a sechaba na kongwe a re di kumane ka bakala re sa tsebe a ke re ne le grant ya batho ba go le tlhabirwa ke tlobolela ka tsheke di kwile ya batho ba golo re ne le grant ya bana re ne le ya ba go lofadi re ne le grant tse leng gore ke tsa go tlhokomela batho ba tlhokomelang batho ba wa ya e le rubona ka re tshelete ya koko o bona ka re wa iduma mo lesaka ya gagwe e ya o futhla gore batho ba modimo mogekolo o gape o isha ke nna go di mo lefatshe ntswaleng lena ba asasa ba tla re tla tsa dipampiri ge le gore ka nnete ke tshwanelo o tla bona o ikhumana le wena le ge se kae mara a itshwanele go tsea ya mogekolo go ba wa tsentsha mogekolo ka re a matshoni Hey, Maluka, yena are obe mudimu waka. Obe mudimu waka. Motho o buja mudimu runya go rebe mudimu waka.
1: Eh, go ya go ile.

0: di tla bolelwang ke mangaka ba re ke beke ya botlhokwa kudu le government ya rena e tsia jwalo ka beke ya botlhokwa a re tseneng go tswa morago gore go be re fitlhe mo mamotlha re reng ke ATM re no fela re no re ke ATM a seele ya motšhini wa go ntšha tšhelete mme nka thaba mara se yone ATM e re African traditional medicine go raya gore ditlhare tsa setso tsa Seaforika so nako e re leng go yona re a tsebo gore ka Seaforika re lebile mafelelo a ngwaga wa rena ngwagang o moswa which we ka segoa re bitsa gore ke equinox mafelelo a ngwaga a rena ke ele e diagalang ka bo di 24 tsa September jalo go tloga bogolong pele ka nako e be thoma gore thoma go lokisetsa ngwaga o moswa ka gore re tswa maregeng dikoma di fedile bana ba thekoile dithabeng dipule tsa mathomo di atla ditlhare tsela bo moya patladi ga ba sa tlo epiwa ka gore ba epiwa fela marega ga ba sa getliwa namile le go buna seteribonne re feditse kalo beke ye ke beke ele ya bogologolo ya gore ae a re rwaleng tse re di bunneng a re tseng ditlhare tse re dileng gona ka moka ga tsona re re tlhatswe naga re tlhatswa madi a le a tshologileng a tshololola ke ge be re bolayana a tshololola ke ge be go diragala dikotsi tsa mebileng a tshololola ke ge a ka ba tshologile ka mokgwa a tshologileng ka gona fela ke nako ya gona gore as mangaka le batho ba go tsaya meriana kwa Aforika a re tlhakaneng re tlhatsweng naga re tlhakaneng re re ba le ba limi ba le ba nang le ba dileng ba tse o bunang le bona ga batle ba die ditlhabelo ka ilo tsa bona ke beke ye ebileng e botlhokwa-tlhokwa kudu bashimane ba le ba go tswa thabeng be re re ka nako e khe re re tshwanetse gore ba go thoma ba gore ketimišetsa tholo ka lebaka la gore re re nyaka ba le re tsebang gore ba tlha ba tshwara letswele re ke nako ya gore banape ba ketime banape ba o nyaka tholo gore ge dipula di tlona naga e be gore e tlhatswitswe ga go sana madi a sale a letseng
1: nage aga re leboga tshedimoswe botlhokwa e le re fang yona Dr Mpho Malatsi ga botsebotse ge re bolela ka ditlhare tsa setso re bolela kang ga botsebotse ke ditlhare tsa setso ke dife
0: setso a re thome ka gore setso lentswe le setso ke lona le re tlhakatlhakantšhang kudu bophelong ka gore ge re re setso batho ba bantši ba tla nagana ka re re bolela ka sedumedi batho ba bantši ba tla nagana ka re bolela ka tsela e lenka setso e ra gore segageno ke lentswe le setso so ge o le ka China o re tradition ora gore setso sa maChina ge o thomagane batso ngwana mokgalale o re wena o ile o nyala ka white wedding o nyala ka setso sa magowa sa Europe so setso ga e re gore ke sedumedi setso ga e re gore ke e ra gore ke segageno ka mogo o segageno se diang dilo a ena tshepo ka gare a re thome mo uwe namile re ye go lentswe le medicine goba plants or herbs plants and herbs and ke ditlhare tse re filweng ke modimo tse di melang ka mehutahuta ditlhare tseowe di na le dilo tse re di bitsang gore ke di-compounds di-compounds ke nkare bobotse ba tsona nkare tse re felang re di šomiša ka mogare ke palela ke lentse la compound ka speed tse re dintšhang ka mogare ga ditlhare tseowe so ditlhare tse dingwe o tla go tsa le gore ae se setlhare se na le sena le iron ka mogare iron e ra e tlhoka mo mmeleng first tlhare sena le potassium ka mogare go tshwana le dibanana se ra di tlhoka mo mmeleng jalo ka ge re re traditional African traditional re no ba re tsentse African ela gore re kgone gore batho ba tsebe re ra gore ke setso sa maAfrika amaAfrika ke batho ba go tswa nage mo continenteng ya Africa batho ba bantsho ka mogo bona ba ileng ba lemoga tšhomišwano ya mmu ditlhare dienywa dipuno dilo tse ka moka ga tsona jalo ntho uwe ga se setla re bolele fela ka medicine re bolela ka systemo kore re bolela ka bo yona ka moka ga yona gobane gore o tlo o tsebe gore ompha setlhare sa sefe ompha lengana tshwanetse go tseba gore ke na ke tshwere keng ande lengana le le diang ka mogare gaka jalo ntho o ka moka yona ke system ya gore o tsebe bothata bo boleng gona and-e bothata bo o ka lafiwa ke setlhare goba motlhare ofe
1: nage
2: Bene.

0: Bele doctor re abona go ya ka dinyakišišo go thwe mo continent ya Africa batho ba go balela go diperesente tša masome seswai ba ithegile ka meriana go bana tsona ditlhare tše tša Africa yona temana ya re fošetša mo e leng gore re rata go ka kwešiša gore na lena le a tsena ka maokelong goba le sa tlo o tsena goba e sa le ditherišano
1: ke ntho e jalo re e lwelang kudu-kudu rena re le khansele ya South Africa e e leng ka fase ga etapelo ya Minister of Health gore fanyatse gore re be le tlhakano ya bongaka ba setso le bongaka bo re bitswang gore ke biomedical biomedical ke bola ba go tswa mawatleng a mangwe gore re be le ntho e tee fela bogologolong ke gore putšišo e ba re fang yona rena re le khansele gore mangaka a uwe ke a makae gore gore ntho a mathomo santse o retse gore mangaka a ka moka ga ona ka mo nageng ya borena ya South Africa Africa Borwa a ngwadišitswe ka moka ga bona that's what we call registration ya bobedi ka moka ga bona ba dia dilo tša go loka na gora gore a gona ba ba diang tšaka thoko na tamile gora gore ka mogouwe ke mo go tsenang se re se bitsang gore ke regulation regulation gantse re kgona go tseba gore mangaka a rena a kgona go tlhokomela balwetse ba South Africa ka mogo wa tlhotlha ya boraro namile ba trainiwa jwang re a tseba gore ba trainilwe jwang na thwaso ya bona eng eng motho o thwasetse beketse pedi mara o sanya kogore a ka bula motho a re go ntšha selo ka kampeng na tsalo ke yona ya boraro which we call training namile ge re dia ka namokgwanoe fetse re dile di-regulation tše re dišitšweng go presidency re ile ge re diša go presidency bona ba ba re nyaka certificate tse ba reng ke seas seas ke social economic impact analysis gana mowe namile certificate seo rile ra se kgwetša namile re se kgweditše ebile se signile ke moporesidente gore namile ae ka mokgwa lena leleng di-regulation tša gona ka mokgwa lena le boletseng gore makaka a ke a maka ka mokgwa le boletseng gore le nyaka gore le tsebe gore ba tlo diang re le fa certificate sa gore le ka thoma go ba ngwadiša le re go ba ngwadiša e be gona daneng go thomang go ba le referral system referral system ya bona e re gore ge wena o le ngaka ya sesotho o bona gore motho o o tshwere ke bolwetse wa ona o ka se bokgoneng goba o sa botsebeng o mo romele ka tleliniking goba o mo romele ka sepetlele ka sepetlele ge ba bona gore go na le bolwetse bo re bo bitsang gore ke ka segoa re bo bitsa gore ke Miller syndrome Miller syndrome ke bitso le le teng le ke tlo tsena go lona Miller syndrome ke le rena ka sesotho ka kwa sepetlele sa bapalela gantši rena ka mo go rena re kgotsa le gore ge re ra e lebelela re kgotsa gore Miller syndrome ke bolwetse ba go thwasa namile re kgotsa batho ba bantšhi ka ba thwasetse ba lasegile Miller syndrome yela mola ka kwa ba bapalela fela re nyaka gore lotse o di thome go berekišana fela bagešo ntho e kgolo ke gore tlhakanetso ya rena ga se go metsana e se ka ba gore ba le ba biomedical ba nyaka go metša ba ba setso e se ka gore ba ba setso ba nyaka go metša ba le ba biomedical e be gore e be perekišano ya di-equal ya go lekana
0: re tloga re leboga Dr. Mphomalatši bjale go ne le taba fa doctor mo e leng gore re kwele bokgoši mo koena ba e le gore ba eteletse pele mokgatlho ya magoši ka mo nageng ya geso ya Aforika Borwa ra kwa kgalema ka bogale a kgalema mangaka a e leng goreng a hwetswa a šomiša ditho tsa batho a re taba ye weng e tloga e sa re kgatlhe le nna re a ipotsiša rere ka ge go bolelwa go thwe ditlhare tsona tse tša setso di tloga di a tiile ebile bontši ba tsona a kere ebile go itaeditse gore maAforika ba itshepetse go tsona rena mangaka a hwetswago ka ditho tsa batho ba fitlha jwa mola go diregang ga botse le ka reng ka yona
1: ere ke thome moke le re ge o ka kgotsa ditau tau e hwile ye nngwe tau e ka se ishe tau ge e ka bolaya phiri e ka se ishe gobane ntho e ke re ebišang ka segoare re ke cannibalism go janeng ga rena so ntlo ya gore motho a nyako ja o mongwe re gana gane gane gane gane gane ibe e wa se bongaka ke bokebekwa gona ka gore maphodisa a rena a emelele a sware batho ba uwe ba latlhe dikhi ya gole ka gore taba a gona party ya motho ye e alafang selo ga re itsebe e ke re bitsang gore ke kgana le bitseng batho ba batla seletsa ba re jile
2: bogema
1: ke magema ga ba swariwe tshiela re latlhe gole gole ebile ba seka ba be ka ntwe re bitsa gore ke solitary ba be tee yana ka moruka ba tla ba ija ba bangwe a re dumele le ga tetetetete re dumelana le magoši re dumelana le baetapele ba rena gore bogema mo nageng ya borena ga ba dumelelwa ebile a bonyakege
0: Dr. Mpho Malatsi re matlhatsi le matlhogono le go kopana e leng go e swara ka kua re tlatla re le buile re tla ra kwa ditentjantse gore na ka ba le gore dipheto tsa gona le gona di bile byang re matlhatsi le matlhogono le Dr. Mpho Malatsi re le bogatlhe re le bogana
1: ke le re tswalela nka re motho tswana fela mo bekeng tse tsa go feta ne ke le ka kwa university ya Medumtsa re boledishana ka taba ya research mo goreng baithuti bangaka tse tsa biomedical tsa segoa nka nore fela fo mo ke senang letso le lepetere le rena ba setso re thoma gore re ka nyakisiša iwang ilo tse gore se se berekisiwa iwang se se berekisiwa mara bale ba sa re rope ba sa re utswetse e le gore ge go ngwadiwa pampiri ge ba re Mpho Malatsi o ngwala pampiri ya research o e ngwala le bokoko Mmapula a kakaekae le bokoko Mmapula ba be kwa pampiring ela ge ba e re Mpho Malatsi show wa Brazil le bokoko Mmapula ba tsamaye le ena jalo tseo ke tse dingwe tse e be re boledišana ka tsona ebile go tla ba le se ba se bitsang matsatsi a ba re ke di-podcast mo re bontšhaneng gore re ka tswela pele jwang ge e tswa ke tla boa go lena ke le botse gore e tswele batheletsi ba ka e lebelela
0: aga tamagoši re a lebogatlhe le ka moso tlhambotse doctor go fitlhela re kopana
1: go be jalo ke lebogile bagešo a ke tswa tsweo
0: aga re lebo
2: re tlo re leboga Dr. Malatsi re leboga na kwa lena ndula le rena o ska wa shuta la gate ga bele mesese ke masome pedi tshela fela go tswa go iri ya le some to next God has not forgot tswela pele moje ko motho mo go o selape moje ka tshe o dinyakao
0: ka se le bale le go le ba

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakong.
1: Magare nga tsona e re nya bo re sumethe wa gare tsa tšaore ra motse wa maloba wa masipala wa Nice na ga Western Cape o Britengwa o thuntshi jwele o bolawa. Le lokola National Karate Congress la Parliament of Ferial Adams o tla gwera o commissioner madanga ka Pretoria fa wa tla o tswala pele o fa bohlatsi. Re ga letela pe tsaore o le tšore mo sekaseke mo go lwa ditebo tsa dithunya Lawrence Magotwe. O tla tswelela pele a goretsa kwa magistrata wa Pretoria mesong ya lekgono ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša eria bolesometeng
0: thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: le boga re be re lefile boisile peteni ga itla gore ene ga re boka modimo a re boke modimo modimo wa go ba leganya modimo wa rena modimo o re mo ratang modimo wa re motlhomphang modimo wa re ratang o ratile le ena modimo o re bolelang ka ena re tsene go tumelo ya ka batheletše dumelang dumelang batho ba ditumelo tse fapanego re a bolela fata bashi batheletše go go lemogegile gore ge motho ga re tlogetse lefatsheng la ka keno ge re tla go bolela ka ena goba ge re tlhalosa tsa bophelo ba gagwe tse dintse ga re bolele dinnete na lebaka ke eng re sa bolele dinnete ka bakhuba ga borena na na re šireletsa eng na nnete e re ka bolelang ka mokgong bokhuba ba phela ka gona na go tla ba le mo e mošitelago goba re šitela balapa re bolela fa o tantata sa kgadi o nkgatlhile go o bolela ka ela ye botlhokwatlhoko e ngweši ntlha e nngwe e botlhokwa o e tlhalositse nna ke re ge motho ge e le gore o ba tshwenya mo setšhabeng e le legodu a utswa nna goreng re sa bolele ka ena ra bolela ka mekgwa ya gagwe e le gona go eletsa bana ba ba kgono tseba gore tsela e yo a ba e sepela ga se yona ge e le gore o ba le ka gare ga diokobatse goreng re sa bolele thereso ka ena motho o re a re lena bana o lena batswadi motho o a robetseng ka moo o ba fola diokobatsi o ba kgoga diokobatsi ke tsona tse di mmeileng ka moo a re gane gore motho o tlo a tloga lefatsheng la ka keno mang le mang re swere leeto gona ka mokganong eupša gone le tse dingwe tse e leng gore motho ga a di dira di nape di mo kgorometsa ka lebelo gore a tloge lefatsheng la ka keno
1: o a reresha bute e re re ka mo re ka boa re sokola-sokola le yona ra kwa gore batheletši ba ekwa e a kwagala ka mokgwa e beileng ka gona e a kwagala re a boa
2: ke nna kwa ditšela ka spa etela lebeke la go la spa gore o ke mašhaleng ka ditheko tša tlase go reka 8 kg spa wolf dry dog food ka ntle le phapi ka 149.99 o boloke 40 rand le 175 gram dead toll hygiene soap reka tšhepedi tša mekhuta e fapaneng ka 28 rand fela o boloke 8 rand dintšela ka e di gona benkeleng a spa le dispaspa teg dirileng pomalanga le lempopo o thoma ka di 11 o fitlha ka di 23 August 2026 testoko sa le gona
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala

0: o tsho go thusa di iring tsa 20 nne ka le judge SMS a thobela go 45135 a 45135 clientele general get a speed moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo bona di pielo online go dirishwa di tifetso tsa tloelo
1: tumelo ya ka mo re lebella tumelo ya gago tsa setjo tsa sedumedi le tse dingwe thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
2: bona mele metsotso ke masoma mabedi re tswa iring ya lesomete nomoro ke 086002452 na go tshebolele dinnete le thibela rena baboledi ka re tlabe re bolela letsela tse gore le dikwele na goba le no rata go se poule mofu la shireletsa la pipa la bolela tse botse
3: mo ka bona buti re bolela re sa bolela ka taba ya go poulana ga botse e di o bataba gore rata gore nke mohlomongwe magongwe ka re o ka fetoga go aba le thuto a re gane re a dumela gore tumelong tsa batho ba bangwe ga ba dumelela go tlhaba bolela dilo tse dintsi mara rena ka baka la gore le go ibile lona le tlhomola pele motho mang le mang nya go ipona a fihlile go ka ba joang ge re ka re ko le gong ya re e le morwedi go ba morwa mamang ga bo a tlhokofetse mohlomong a tlhokofatsa ke bolwetse o be a tshwere ke kankere ya loto go be le setsebi se se emago go ba lena ka mogo ba le tlhaloseditseng ka gae o re ge o itla tabeng ya bophelo ba mogo a tlhalose gore setšhaba sa modimo tlhokomelang go a tlhoke gore re fele re dira diteko wo mokete o bolaya ke kankere ya bjokoba loto ka lebaka la gore e be e motsene sa le motsena mabakeng ale a re tseng kgato ka pelela e thomile e ka re ke sešwanyana fela jale e abe e leng gore setšhaba se a sedimošega nna go se bolele go tsamaišana le ditumelo tsa rena re le batho na goreng motho ga a tlhokofetse magagešo nna molao gagešo o neo ba o ile go abano ba le mago a mmalwa ke ithutile gore motho a tlhokofetse o tlhokofetse ga re nyaka o dira thuto ka yona re ka dira thuto ka yona ka baka la gore nnete ya ditaba ke gore motho ga tlhokofetse ba tle bangwale ba bolela gore na go diegileng go a direga eng natural death yona e no ba gona mare go o kanya ka onya kolo nyaka o tseba gore na moya o gakaneelegile ge o itla kae a bane bothata ba go fa ba o botsa gore okay lo mo go diregile jwale go a direga jwale ge e be thuto ele thuto ya gore motlhomongwe o molwetse yaka no ba dirile ke gore a sa nwe meriana ga botse a sa tsamaye ditaelo tsa ngaka ga botse goba bolwetse bo ne bo kopo pele bo fela bo dira fela jwale o ka ba bang gere ka botsa batho goba tumelo a di dumele re tšhabang ge re sa dumele gore re ka kgona go botsa batho ge motho a tlhokofetse
2: nomoro ke 086002452 086002452
3: motheletsi wa mathomo sho re mo mošate thobela FM ra lotšha
2: manere
3: gona ga lena age
4: ape ge motho a robetse re tla ka mo gae a re tle le
3: ene le tlela mang
4: re tlela le
3: rena ga re dirang o rena ba ka gae
4: rena ba ka gae go tswa ba di re ka tere re le tswa ra ba ra bolela gore o be a tsiang o be a
3: tsiang rena ba ka gae mmane ge rena ba ka gae mmane re ka no re tabeng ya poloka ape mo a re poulane re nya ka o fa thuto se tshabeng gore tlokomelang bolwetse ba sukire ke bolwetse ba okotse
4: o na le go di thuto di leng gona tsa mabedi a
3: o wa lenya ko kwa selo
4: aowa a re tlo ruta ke lena mole o re okgomotsa ba balla
2: awa mmane ge ba ka gae ba re e reng re le tsebiše lena setšhaba gore o wa rena o tlogile lefatsheng ka
3: HIV mohlala HIV motlhala re no fa motlhala fela re rata gore go be le thuto le gong le re no tlhotlheletsa batho gore batho ba modimo sepela le o tseya meriana ge e be le swantse le tseye meriana o a lenya ko o dikwa kwa lego botsebotse lena a lenya ko o dikwa
2: o ra re mane le ge e ka ba sekebekwa ka nnete a le bolele selo a lenya ko o tseba
4: aowa sekebeka kae ngwanaka o ka tlo re nna ore komputa gore ngwanaka ke sekebekwa molakelela aowa ate yane le ke a lela wa gokgomotse ka gore ke sekebekwa letlaetsanke le di bolela monte ee tla ka nkgomotsa ka gomola la phomola dikeleng
2: bele mane o ra re go ka re o ile polokong e le mile ba ka molapeng ba bolela bare la mmana wo ngwanetsuo ngwanetsuo o ba shumisha di go batse bathong batswa di botsang bana ba lena e ya re gana gore tlotloga e upsha le moshanang o ra re o ka swala gore gane ba bolelang ba ka baka la nna re tlile go bathega
4: e nka tsona e te bona ka go tsha botlo
2: yo
3: a le go le mmang tumelo ya ga tumelo ke tumelo ya ka magaga show mmane o dumela ka mogwa dumelang ka gona re tswela pele re a botsisa e ka ba phosho na re lebeletse go ba setšhaba se se rutegileng sa o rutana kwa ngwelengwe re humana nako re rute mo a o bolele motho fela wa mo motseng o bolela le ka kwano ya ngaka le lena ba ka gae le a emelela wa re rutang setšhaba ba se ka ba wela bothateng bo mo shate thobela FM ra locha
4: ba biro le masapa
2: pa
4: le gona
3: re bona la lena
4: ke le le go ka le kuru ga mpatlele ka mbata wa le
3: ra le amogela
2: ba gaetse ba
4: ba bile se re ntse re le mahlako ai e bui makuru e bui makaba ka la gore se tshwere go bona a se se tswae di sa dira le mahlako go gore ke tla mo tswalia ngwana wa no ya mawari a te tsibong gore ngwana a ka ga tsa ba se go fara ke go di tsike ke tswa go go go ene le nna ke le ka mo khetsa ba re nna ba re ke ka o ba mo agishane gore o ke o be wa lapa nga se ke ke ile ka bolela ka re ga te ngwana ya ka ngwana e se gore ngwana wa mo agishane ya ka a ba ile se ke be ka bolela ba tswa ke ke ka mo kana ka tsone ka nka tsoma ntse jo le ka yo tsa ka mo kana ka bona tsela se ka mo ka tsene
2: hey le
3: ba khotsa eng
2: le tshabishang
4: ba khotsa taba e ke bolela ka bakala gore ke tsadi shele so e tsadi le mathlaku a ke nya go tsong kha ba lapa
2: e ba
4: ke mo tsalela ka mokana ka yona
2: gape be ka mo be ka mo gape ba phela ka gona
3: e le bile bolela ke lena papa papa lena papa ba ba ngwana o ba ba ngwana o aba a se se maka le boletse gore re tlo bolela taba e ramogolo ya o tlhalosetse batho ba ka ka lekhula motho
4: na pile ga se ke le ka mo kwa mo tlo ba ba go tsaka ka kwa ntse ba go tsaka ka se ke sa ka fa ke ga pe a se ngwana ke ke nne o shi ntlo o kwetsa ba maka ba rena mo nne wa ga nne lo ga sha la go lela ka mo kwa go lela ke phiri ke rapala ga go ka mo kwa mo tlo o ra ngo go gatla ma mo la la
2: re le koile ta tlo
3: I'm going to go to the house. Ke tlo lo botsa le go la botsure na le sepetse jwang. Lela le dingaka ka mogoba ditsamaileng ka gona ba bolela gore uti o jile ke ntwe ba reng ke kwae le tshoko le be le feditse mafatlhagage. Bua le tshaba sa modimo ke le bua le ke le moratho wa motho. Ke re ka re modimo a le thushe le gawane le kwae ka re shi yona ka nnete ya bolaya.
5: E kwa
3: o boile ga e tla ka ya msadu. Ra le boga se space church ke yena nkile a bolela polelo e jwale na batho ba modimo lena se tshaba sa isho re tshabange ga re ka bolela gore moketeketo o bolele ke madi high blood o sa ije ga botse itlo tshwenya diphio itlo tshwenya matlho itlo tshwenya wan itlo se ke go paulega lena go paulega le go ruta nae ka one ke eng mo tshato tshobela FM ra locha arlo che
2: a bo le botse ka mo a re rata bi se tobela e re gona mogala lena wa tlhoka jwa lone e tobela yo a wi
3: a wa go ne manga mo e mogala lena o ne se theku papa re nxa seng di netwe ke di a tshwenya majaji a pere ba are ka ga ba o ba le selatse o re go re ke a phone o lupa ba fa seng a bang gona e bile ke le ga go rapa maletsa juka sa tswa ba khumana ho ba nya ka o sa njuba le kana konyana jana tshe mare ke mruti o ka no boela ka kwa au wa le bala o sepela le network nqa se papa re a thaba gore bo rata gore ka ba karolo ya politishano ya rena ntle le go ka khumana le befelo le lobotsi wa gona go bolela le rena metsotso ye ma so me ama raro go tswa go iri ya le sumetri ke nako re go phuti re ba re tshola pele le yona.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakong
1: magareng a tsona e reng ya bolesomepedi o akaretswa tša gore molato kgathano le motho yo o be wa wana le setswalle o bakere segwera le bora dipolotiki Brown Mogotsi o šodišeditšwe letšatšing la labobedi la bekeng ye o e tlago kgorongtsheko ya magistrata wa Johannesburg. Leloko la National Colored Congress la Palamente Ferdial Adams o gopetse tshwarelo go khomišene ya madanga ka Pretoria. Mokomišenara wa maphodisa ka KwaZulu Natal Nhlanhla Mkhwanazi o re SAPS e tshwanetse go hlwekiša tshepedišo ya yona ya go thwala maphodisa. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomepedi.
0: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Re le boa tseni re tla letela ka iri ya lesomepedi batheletše nomoro ke 0860002452 re swere taba mo batheletše ba rena ba setšhaba tsedi mo ba re aba a e kgonege bjang
3: o boima thuto be re re kgane re tla ikhumana re a botšiša magagešo e ka ba phoso go go kakang la khumana ngaka a le tlhalosetša ga botse gore e beng jwale le e be jwale ba bangwe dingaka tše dingwe ka mokgwa e leng gore ba ba le kamano le balwetši ka gona a ka ba rawa e reng ke tatla le ge e ka ba mesosonyanane o emebeding ke ketle ke botse setšhaba re la tsea gore bolwetši bo ba kankere ke bolwetši bo bojale o ne le o re hunyana bo re ditimetimetimetime gore boiwiwi la ikwešiša jale ge motho a šhalela tla tlhokofala goba di-stage e ditlile dibe di dibale o mokete bja le stageng se ke go o diegile o tsa gore keng ke nagna gore ka humana tabe nngwe re ka tlhalosa se sengwe re boela ka gae re ka se re le money bread gape ba botšea ke phefo ke re tlabele thedite ditaba le kwa gorena le ga ka motšea ke phefo bread o ra gore o diegileng e mošhato thobel FM re alotšha
4: Hello. A re dire ba tsala e spoulo.
3: Are tse ka ba se Paulo re ke bolelo re o radio ke o be a tshwenya ke sa wa ema sirile. E ka ba se Paulo.
4: Ke na le le tse ga re o mo ngwe ga le ba re ba go loka le ginse ba ba khutsa batho. Ba nne ya botse mo wa to go fetse. Le ginse la ra e mo rutwa ya ka mo tswe re thuntsa batho. Ba family ya bomofu ba kwa taguru.
3: Yo batho. Ba montsha ba bitsa batho ba tlo mokuka. Mokuku.
4: Eh ba ya go meta.
3: Yo.
2: Eh. Oh, ka botsotsi nnete ya nya ke re botsotsi di khumile.
4: A wa nnete ya nya ke motho a tlhokofetse.
2: Aga, re le kwele pa.
4: Le molo, ba se re be le molo.
2: Eh.
4: Ke kutumela mo tsona ba sega.
2: Tata kutumela.
3: Ba kutumela ka skolo ga sega ra leboga. Pare ge bale ge batho tate mokwile ka kua ga sele ka rena bale ge batho ba tshaba go bolela bya le moruti yena o bolela nnete go ba makana ka mohwentse a re lena we modimo re re a tshaba ka lebaka la re Thomas o di le bale a tse ba modi
2: o ra re na ke dumela gore moruti ga bolele ka mohumola moruti o bolela lena phuthego
3: o ra le moruti ke yena bolela le balapala ore le tsebe ore na motho wa bolena ka gore le ka sa mmona go ya kae fela botsebotse magagetso le tshwarang ga botse rena re rata go kitimela kudu pele mo dilong tse re sa boleleng ka tsona nna mmo a renya kore motho a poule motho re dilo kgopela thuto a ke re sea le moya re agaša re a dira dilo tse ka moka ga tsona re dira dilo tse ka moka di a kwagala marabo o tshwane go ba le taba ya gore mo ngwe batho ba bangwe di a ba tlhaelela motlho mongwe ba khumane le thuto ko legongwe gore ba tla ba tsebe gore na ba dilo ke ditlousa ba tsebe gore na motho o bolaile keng
2: aga
3: mošhate thobela FM re a ba tšea mošhate ralotšha
5: ralotšha le tlhabiro
2: nage ratamiša
5: ke lesoga le thala
3: re a leamogela
2: re leamogetše
5: thobele bolela re a ekwa eupša ga e a tlwaelega go na le ba bangwe mo gannyane ba na le o e bolela taba ya gore Why should you be a valley valley? What am I scalamacala, Sabawi, Bonella? Mara, Aki, Timonava to buy Siaka, Kamaho, Evolution Cow. Auntie, Renaga, Nibonava by Seren Tirel, one of Ella Babole Lauri, Arto Bonella Camuhu, Rebulella Garnabar Pilla. Tamo khu fitile le fase are skara bolela ka ena ka hore tsae di fitile bo felo
3: awa papa leso are bolele ka ena re mo seven mo re nya ka le mo sha se chaba gore go ne e bolwetse ba re ke bolwetse ba sukiri se chaba tlokomela
5: leo ni jwalo a senke ka no mana
3: eh
5: allese ho bitse doctor ebe se mo ala
3: eh
5: Le ka se mo kwatela ka re le ra le sabulela ka mogo ba ba mo khuba ka se ra tse ra tsa mara ba le na bo se tabele tsha di shakeng le tsha di shakeng e tsa be ka bakala hore motho a pa uli mo tlo re tlo le tlhalosetsa ka seemo sa o ema siri ka gore mo le khung o go thatswa ba ba mo khure ba fole motswana.
3: Mara ba khotsa ke mang papa le khane le nana re ya le bona ile le ba bantsi ditlile ka mogola
5: ba khotsa ke ba ba tabeng ba khotsa sa ba ba tswere ntse mae mo a tirelweo
3: re le go
5: e seng o go lela tse ding
6: o
5: a malwe
6: tateleso re le go ile
5: le se ka le phala le ka le le
6: re re le boga
3: e tla ba tlhabi bo a tla padia ka
6: a ratela tseo ya ratela tseo
3: ba tla tshika mo ka ba o fitla go nne ba tshwere
6: ba e ganne
3: ya ganne ga
6: ke
3: tumelo ke tlo ka mo ga ba dumela e le re a hlompha magagesho
6: ke
3: mara re a thaba ke kete le kete ba ile ngore ba no ba le se ka borwana se ka ke bolela ke be re ke le le khongana ka motho ke be ke ila ke re ba re ke be ke ile ge mosadi wa bolela ebile ka fase ya tumelo ya gage o ntumeletse gore ke bolela gore o ile a kgona go botswa batho gore eng lena we lena
7: ena
3: tlhokomelang letsoko le ja mafatlha ee o ebile go ne o tshwana fela go natha ka mo ntle ka mo tlhabirwa ka mogare ka mo wa khumana le ditonkatonkana motho ore o nathile o tshwanetse o thoma ka mogare ka mo tshireletse mo mafatlha a gago tlogele dikwai dilo ke ka moka ga tsona tse di sa nyakege e le o ja dilo tse e leng gore di a fisha di fitlha kampeng a di fe phepa ee jale rena re ka ba bo re ka ine lena ba re gare kolo napena batho ba batlile le kgong le o ba bona ke ba bone le a bonala nkane ba bakumana ba jere dikgang lenaba ba jere dikgang eo ba modimodimodimodimodimodimodi le re kgothatsa ka mogwane oe
6: kore mona gape o ile le dipelo kore
3: o
6: nagana ka motho a le
3: tlogetsengeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
7: go bana batho ba bantši ba go batšwa ke tšhomišompe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extension a ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re go imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom.
8: E ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 rands tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke respie dimeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
9: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
6: re a leboga tlhe batheletse, re leboga theletso ya lena, re leboga ka moka ba e le gore legati le tsema mo lenaneong la sedibeng. Ee, e no ba go eletsana go no bontshana fale le fale a setaba tsa gore re poula mang ra reng, wa ke radio ya lena, ke radio ya setšhaba, re no eletsana bophelo bo tswela pele. Re a sepela gadi.
3: Re a sepela ebile ka baka la re metsotso ke sale e 20 go ya go ereng ya lesomepedi. Ebile be tla debata ba gore ka nako aneela ka baka la gore rena re tsebe ke ya motho mang le mang, ebile a ona motho a sa nyakang go kwa. Ke le bonnete ba gore ba o jeya dikgambe ba tlo homola, e ba re bua le re kwa gore na mokgwa o dirile jang, e ba tlo homola. A se phoso go bolela taba ya bolwetse le go lemosa gore batho ba Modimo tlhokomelang. O ne bolwetse wa mokgotlhwane, bolwetse bo bo ka ba kotsi ge motho a sa tlhokomele ga botse, sengwe gore balapa a ba tlhokomele mara reno ra gore batho ba kitime ka pela ge ba ba motho a sa ikwe ga botse, wa ikwešiša tlhabeng a ga jale a re tsamaya kaso jale. Mo swabiša kore ba e ganne batho ba rena ka moka a one wa dumelang gore
6: ebile ankere a bona nna ke ka letlhakore le leng ke bolela taba tsa diokobatsi, ra bona ba bana ba rena ba oje kara diokobatsi ka ba phosona ge re kano re la mmona
3: sepoulo keng lentso le la sepoulo ka re ke close le kwebose ka lebaka la gore le tlopa ledisa batho go ruta batho.
6: Ba re ba re ono tomio be a sele ka bathong setšhaba sa Modimo, ka mokgwane o tlogile lefatsheng a le kua borokwa, ka tsela e e leng goreng be se a letelwa ka baka la go seleka ga gagwe. E namiile bana ba re ba rutega, le batswadi ba re ba ile go botsa bana ba re ankere le mole le dikwele re le batle batheletse re tlo thuthelela mokoni ka tabakgolo o sepela le go ratile ke kana. Go ne le tse e le gore di a direga, go ne le moyeng moyeng wa maemo a godimo e leng gore o taba gona ka mophaphošeng kgaso batheletse mabone mola Thobela FM yaka a re yeng re ukameleng. Re leboga tshwantsho tse leida matlhakole le kile mabane belela lesomesenyane le kgone go kela 20 le setse ka mokata
10: tsana wa go botsa gore ke nako ya bahlakong tshwantshe tsweledi ye wena o e ratago le kgono re re tla go ipsine ka go theeletša kgaolo ya bokete tse 4,15 kgaolo yeo re e bjakantšheditšego ra ba ra engwalelwa ke Rathabeng Mike Modiba motsweletše metšhineng ke amogetse Bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira motsweletše mogolo ke Isaaca Silo Mashila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekono ya bokete tše 4,15
11: Petronela wa dire tsogelela ka masa a makakakaka nna ebile ke kwa ke tshoga wena
12: ke rapele ditso ke mabaka mmamojela ka gore ke nyaka go fetela mmerekong
11: ke a okwešiša mara ga ke gore ko sena wae o re tsogeletse go labile le kgale o satle nna wa ntshoša o diragala
12: a gona le nna ge ke gopola ka seleng gore se ntlišitse ka mogalena ke kwa ke tshoga letšatši ka tšatši gore ke bone gore ke te rwale ke tle ka mogalena ke tle ke le botse taba eke
11: ke kgopela re otswe ka taba tle tlogela go dukologa seolwane
12: ke tlhoka thuso ya gago mme Monica le gona ka pela-pela ka gore re ka no ba re le kotsing
11: le le kotsing ya eng jale gona o ra le mang gore tlabele le kotsing
12: ke bolela ka lapa la ga mabona le la lena a ke re ba dira dilo mmogo
11: ke ya go kwa fela ga ke go kwešiso nna o bolela ka kotsi ya eng tlhalosa
12: tlhe ka kgopelo ke kgopela gore botsiše mogalebo wa gago gore nna nto ba epetseng kua kerekeng maloba ke eng ka baka la gore ke kole le motšhitšhi a botšiša
11: o bolela ka Alfius le Matsobane
12: yes ke ra bona ga ke tseboa tse gore se ba se epetseng se tla go fetsa magae a rena goba se tlo re akegela mahu a go sa fele a go latelana kore ke kepotsiša dipotsišo
11: a re tlogele go itshoša tlogela go tshoga ke tla leka go bolela le motlaika le ge e le gore ke a tseba gore nnete yona a ka setsoga mphile yona o tlile go mpalabalela
12: a dirang jalo le nna ke kgopela gore le mmotsa gore ge ba ka se ye go epolola se ba se epetseng ba tlo te kgwetsa ba se epolola pele ga maphodisa ka baka lagore a ke bapalaelo nna ketlo ya ke babega maphodiseng Monika
11: tshwanela
12: oe
11: o nyaka banna ba rena ba e kgolegong
13: ai mogotsaka wa tseba ke e re ke no thoma ke kgopele tshwarelo
14: yo
13: ke sa nyaka go tsena ka ra ditaba wa tseba ge morutho kgolampotsa tabai nna ke bone ke sa etshepi mane
14: but still mmele nka be ntse o mpoditse ka ka khola shalela etse gore gore mathlakong e ka moka
13: awa awa mkhulu
14: if not already ba tseba
13: gape wena be lo nya ka gore monna wa ka bulela kudu
14: no
13: mola nna ke be ke shireletsa wena a ke rena ke a tseba gore bisa ke gale le lena bala lapala lena ibile ke a tseba gore maikemisetso a gago go ruthubela le ke motse
14: ke ding tshitse re ka di bulela wa tsama ibile ke a itshola
13: o itsholele
14: ke re nkabe e sale ke arabe that phone call ya bisa nke be gona bjalo ke setse ke tseba
13: you mean that day
14: yes
13: a ke re ko wena o ganne o ganne go e araba nkgotsi ka re e tlise ke mo arabe le gona wa gana
14: gore ke gona ke tlelwa ke monagano wa gore bisa go ka ba gona le sa se boneng ka batho ba le ka babedi ma
13: matsheko nna mara ai ke a ipotsiša wena wa tshepa mara go go lebeletse papa go masedi o bona a ka ratana le ngwana go lekana le mma batho
14: o palaka
13: na go ntshosa wena
14: ao wa bana ba matsetsi a ke re ba inyekela bagala go no tshwana le ga nyalane le John John is my ex look how old John John is go mma batho
13: matsheko ke wena o runya ka nnete mogotsi ai aretse
14: nna ke boletse le bisa my friend
13: o a thoma
14: gore a lebelele mesepelo ya phetola gore a ka ba bona ba le together a nthumele message ka pela pela
13: mogotsi are you ready wa re re shautishi tsho nyaka go nyakolla taba e
14: mele
13: ha
14: just watch the game
15: Checka mo King Kong.
16: What?
15: Your friends are on chalet yela story. Ska ba chalet piece ni.
16: Wo fo zuru zdai wena bad girl. No no hukumo no gudumbela ka mokaring ya ka manenjikin. Mense van di luxin barke na my my.
15: Oh wo, ke re no moyo ya di bari na. So on chaele. Ya, over.
16: Toving. Eh? O ya ba go tsuba eng re bona o dire wena ma. Ke so tshwere ga se le ID.
15: Ngwe sha ha, ba man king go hone wa tava man. Ke go tava gore madala o disaster sa le mang.
16: Okay.
15: Yeah.
16: Le mabatho.
15: What?
16: Yeah.
15: Mabatho, mabatho. O le batizana ne?
16: Yeah.
15: Oh.
16: Wa bone straight.
15: Heaven. Oh no. Ka style se gore gore no. Ek moet iets doen.
16: Di moet iets doen.
15: Wa sa go tshuneng. Go lata top 7. Ra lata dai mabatho. Mutsentshalaining.
16: Ai mampile wena man bad girl man skaya ka go kibela ndi ntlhomishito wena man.
15: Hey boy.
16: Na dinga go batshwara 99. Then it tomorrow batshwara ne. Ya phone.
15: Oh ne man mona o tshwara bolo sebaka. O mutshwara 99 bi hanga ri wa mutsi ba dimane lo pela le lining. O pela thani le mitshano yana ga go mi street.
16: Bo. Ke tsepiste matseko re ka lebelela mesepelo ya mabatho di yele. Wa wa. And then again the trench. Ke mo founele.
15: Ai na ke spy stories a gago man. Eske tsia forever. Plus ke wone dai cherine ya tizana ka re uratwa. What if ke na madala?
16: Hey, Jared man, le khlo ni man. Se ke ne kupi ba rasunga na petrol. Bieno o tla imisha rang ma ba thumola pa lo go misha matseko.
15: Ai ai ke nkon taba tsa go di kopani man. Ha ke re wena o lo ba bone ba le together na.
17: Hey,
18: mela. Baby.
17: A fa mo tshitshu gona na.
18: Ya, mo tshitshu so jo ba le gona ka bontlongwe kwa. A sekhale ke be ke na le yena.
17: Oh, sure.
18: Hey, ke sure.
17: Go go go kwa ke botsa ka mogho gona le ngwana mongke bone a tselaganya le strata tsela. A ye kwa stening.
18: A ye stening. Ah, ba e ka swe mo tshitshu man. Mo tshitshu so jo no ba le ka kwa ka more motlongwe wa ka ba ra loka TV game.
17: Ai, oh.
18: Ora mara go ne yena ma.
17: Ke mara ke mo ne ke mo swantsa my love.
18: No, e re ke o motlhola gore na a ka ba le gore ka kwa.
17: Okay, ya ba. Mo tsheke ka ba ka lor mara le ga ba re. Ai, ene ke mo swantsi ke man. Oi.
18: Oi, baby.
17: Love.
18: Oh, woman. Ape mothula a gona ka bontlo.
17: Ke bo one ka mogo. What's ba? Ke ba re ba na ba swana nga spalele ke ngwana ke mmone ke yena man. Mara ntwe ya ntla bang ka yona ne. Ke bone a swere something man o ka re ke spet garafo so ena le bantsi tshe gone kwa kereke
18: a ya kerekeng
17: yes
18: ema pele man baby man o ra gore mo tshitsa ka ba enya ka go ya go ya pole ka gore o ba swere spet
17: o reng tsobe ore a epolla a epolla eng
18: no man baby mane no bor okay a re dire so baby ne bona e tlale di notlo just fatana gore ke tumele kwa kerekeng re bona rena gale ga botse motshetsu nya ka gore
17: motshetsu ba ke worried
18: ka ka ngela
17: why taba ye ke ina pa go tshwenya ka mogo
18: a bona botsa man
17: eh tsobe ke gopela gore mpotse
18: eh
17: go diragala eng
14: ke a le botsa wa tsaba selo sa o tlo sella jaji le we ge ke e ke sna mo khoetsa ga basadi wole wa gago
19: e o tse ne se di le makhupareja nna ke le wele sa ba koni a ke lele ka lele la dilo tsa se tsiba le
14: e ya
19: a ke roba le ka diputsi ka nwa bua la nna wena
14: jwa lo jaji le we mma o tlo mollela ka gore le bona ntwe masedi a di le branded
19: e
14: tabe le dinyane
19: eng
14: o tlola megogo ba itlabe e tla ka melala
19: e re ku buje ngwana di reko ke sa bucheletsa nna sa ba kone ke re a ke ne bua ka tsena ka dikubong ka diputsi
14: eya
19: wena ke re o tshepile bona bo pisa ba uwe ba o eta ba o botsa ditabarase
14: pisa ga tsotsana ka
19: wa tsena a ke re mola go go mo wa re he pisa o re he petrola sa tsena ka mo sa tsana mme wena o tsiya taba ja pisa ke tsa
14: o ka o re pisa o mpuditse sephiri
19: sephiri sa
14: ka go roba bone
19: e re go
14: le ka tsoga le tshepile ka go
19: rola tsi mme ma we o tshwane tse o bona ka mathwa wa mabedi o ska kwa ka bare ke mo fiane taba ke
14: nna ke re rapela
19: Kerapele
14: se pizza sweet. E bana sinne.
19: Una na original thapelo ya ora loka ke a bona ngwana biweko. Ngwana nyana a tlokotsa we. Wena sepela le bompedi ba uwe ba o lonya kana le yena petlo ka bakala gore nke tsho nna botsu botsu ngwana ka o le shitisha eng e kholo.
14: Na bila ke tsho gore why ke tshwanetse ke bolele le wena dilo tse ka mka ka gore ke a tseba le gale mosogoro tlo no morarele. Morarele.
19: A ke morarele le ke yana ditaba ra setse o di bolela ngwana di rekore. Nko o nya ke shishetla bapele. O tlo o fofa pele mo rupa o lela.
14: Wena mma ntiele favor.
19: Favor ye.
14: O ska ba le ka wa mmotsisa selo. O tlo butsishwa ke nna. Tshwere botlhatsi mo
19: rapale o tshwanetse o monyakolole ke moatjao e senye nna zwibele wele sa bakone ke tsana kae
14: wena o le kishetse sallo
19: mang a gina na go olela wena o ntibelele botsa o ntibelele mo pateng nna zwibele wele sa bakone a gina na go olela le tsatsi la motolo wa ngwa
20: no ke nya ka go bantamela ao filmo tula e pangwa ke se ke ka mofuta re ke mo pia tla tlhonya le ka sithunya ke le re hore a ke tsebe hore a botse botse mo tswa no e pege ka kwa mana no ke swane ke hore ke se shirile ke no sa le pa mo u tsibi le wa ngore na re pe ke solo folo ka gore re ndo le matswane fela o ba re ke ka pa isa mo go ba o na na o re pe ke tshelete ai o be selo sela se be se kutile ke nna e ka se be tshelete man bui mabula bo kwala o kare ke motho gona ile ore ke motho re be ke motho motho ai man matsibane a ka batho motseya kae oma ke santara nke ke batamele motho a epang ke morutele o phela le batho
21: ai nale ke gale man ka gale ke epa ke rapile mara ke nagana gore o ba bona ke gautse le go fitlha le montle ke e nyakang bona le monkgonyane ke sa o kosišhie ke ntho o ne o dira gore ke tshepe gore ka gautse le go fitlha mara e ka ba bo papa lerago la lefiosi ba epetseng felo fa and-e le gona ntho ya gona ba ka no ikgetha go epela ka mokrekeng gore ntho e kala ka go e naganeša marai man goba e ka ba e le robete
0: ka ge ba ile ba kwa kwa ba bolela gore tshantse ba mmolae ene mmolae le gore motho le re thabele go lofetse gore re yena ona ntwe le gore tlo dira ga yempe go robetse hai hai hai ntwe ina le dira gore ke botshe kudu mara le gona e ba ke robetse ke ka baka leng ba mo epela ka mo kriking mara no man o go tsha motho mongwe tsantara ba le ditse gore ga ba ka boloka motho ka mo kriking ba tlo tselela mabitla gomme rena batho a ke ileng gore ke rena malapa a ragolwa lefiosi le a bopapa re ka sa tshwanela go dira ditlhabelo man mara still le go le bualo tshwanetse go a sekisa a re botse gore ke ka baka leng ba boloke le robetse ka mo kriking e re ke mo tswela pele mora mora tla bona
20: ya nna ke motle ka go ya wa bona nna ke mwana ga botse no ka ni motho a ona i duba phisa na fela a murta bara bola le dututwana mo man ai
0: hey
20: motle ka o monna monna ge fere ke ntse se thunya se ke na be ke se be ga botse ke fetse ka yena
1: motšhitšhi o krekeng ya tatago wa epa re kwa bolela mantšu a gore o kgausi le go fitlhelela seo se epetswego ka ge a bolela gore o thoma go kwa mongwa go se kgatlhise nna lefiose le tatago matsobane ba epetseng ka gore kwa moragonyana re kwele a lefiose a bolela gore selo sa gona se be se imela ge be ba se kuka go seša gona fa o se epetswe go gona e ba nna o epetsweng
22: motšhitši o tlhola mathata a le kgole le yena bona nou wa epa mola mo a boneng matsobane le ya lefiose ba epela selo mola se le goreng a tse bore keng yena o a ya mola wa epolola ebile o kwa a kwa monkgo jale nna o ya ka nna ga ke lebeletse ke re motšhitši monkgola o kwang ke monkgo wa setopo sa motho o le goreng a lefiose le yena matsobane ba mo epetse motho mola so ya ka nna motšhitši o tlo bona dilwetse le goreng a se tshwanele gore a di bone dibitso la ka ke nna tšhalesera le tsena ka mo pretoria ka mo briks ga e ke tswa ke le ka mmapela a rawele
23: o epetse motho kerekeng ya masobane ge e le motšhitši yena o na le matlhale a go mo feta a ka ba feleletse a foufetse ke preselela mantšu ka mo pretoria ga e ke kalspreit ga magongwa ke re mošate wa mošate wa mošate
24: yo a dia o ya ka matlhakong dumela se se lebza motšhitši a tsadi a taba alfios le matsobane ba epetse setopo ka kerekele alfios ya se ka ta bolaya motšhitši tlhe batho ba modimo a dia bo ya ka matlhakong mamona re mafapa ga maedila ga mamabone
23: a wa mo ona matsobane le motaita ba epetse setopo nna e ka ba setopo se ke sa mang ai a retse re ta ya kwa ka motšhitši gore na yena o hweditse eng le bolela le ro senya mothamane ka dentrone
1: matsobane le alfiose ba epetse motho finish and clar le thabo mashabela sentšhiri yona ga e ke taibos ga mba madi alfiose le matsobane ba epetse motho ke ntla di-cashiers ga ntšhabeleng mošate ba epetse motho ke a lebotša abigail masemola ka nel mafias extension 8 yonna jo motšhitši lena ngwano ena a se ngwana lena ke biliwa ga maredi o rialo alfiose le matsobane ba epetse motho hashtag matlhakong rocks go motso maleka ka bena mo ga ke senotlele polo poti le kwa reng maroteng section se selebo ke phofolo ya go bola ya robetse ga tlogonyalana le re thabile ga dira ngwato ka sechego ga e joko village o lobedu mama dira gape go molaleng gore seo se epetse go kwa kerekeng ke setupu ke ka mo motšhitši a re go se na le lefetla mogalabe molato william masete go tswa taky zone wonder ga sekaroro ke a leboga yo nna matsobane le alefiose ba epetse setopo sa motho nako ya gore nnete e tsebagale a wa yona e fitlhile mongwe wa diketate elija tšhwene ga e ke moleletse ga semenya yo motšhitši o rata go ikgogolela mathata a lekgole nna ke re he ba epetse tlhogo ya motho tebogo mametsa ka mokatlegong ga e ke bogom ga matšhaba matsobane o epetse motho goba kolobe motšhitši o tla kopana le lijapele mašita ke gae ke ena apostol mokwena ke bona ba epetse setopo se na lefio sa se thuntšhitše go mola moragonyana loi mahwiting ka moletše maruwe mošate ke mmele wa motho ka mo mokoting ke malesela ke kana ke lebelabela gae ke fao banka e bange le letšatši le le botse le tsebe gore le rata ka lerata la marata thara

0: ditoropo tsa go fapana, dinako tsa go fapana, bophelo le bjona ke sempete. Empa leano la stokvel le swanetse go tswela pele, mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital le le kae goba kae, le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee.
1: Ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bona ke motho o tee fela? Ka account ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB legono. FNB, thuša e fetola dilo tsotlhe, bona le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
2: Birthday arena in Mayamonga ona inoshi. Kadi major birthday deals. Chebeloka 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions. Ka 199.99. Lift 500 gram ya Rama original 70% fat spread. Ka 27.99 fela. Dintola ka tshe di gotjela mabenkeleng ka moka a Gauteng. Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 6 September 2026. Ga Shoprite fela.
3: Clientele Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwa le botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di-funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: O theleditse tabagolo mo go thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Eh, bagage shu dumelang ke le gona ke le botsane tike na le kholofela gore ka ikuka rena mara sepela ka yona sa tshele je thobela FM ya le go tlagatshola Afrika Borwa ga sha le motropong go le apolokwane. Imetsotso ke senyane go tswa go iri ya le somepedi bagesho. Eh, flama tshini ga re tloga wa khumana le gore ha se sepela ka mogho wena o nyaka ka gona. Itano le yetse ide tsana. Itano le yetse ide tsana mara ke shilba ke le bale ke le dumedi sha ka mogale le magagesho. Ye kholo kholo ye rena ga o lebella le kholo bela ga ile bone le marang arna ga se ke taba ya tsa boedi ka mono provinceng ya rena e reng ke le dumedišang semmušo ka moka lena go tlhe go tho mo le ka bale le gona re a le dumediša magagešo mo mosegareng wa lekgono wa letšatši la labone go thoma maabane le lekgono re bone bomma ba merapelo ba ya godimo lefase wa tseba dikerekeng tša bona tša go fapana-fapana ba ya go kgopela modimo gore naga ya rena e kgosele naga ya rena ba e rapele le go be le khutso khutong tše nne tša lefase ka mogodilo di leng ka gona magagešo gomme go fitla lekgono leno re lebiša tšedi ya rena e kgolokgolokgolokgolo ye kgolo go ditaba tša go amana le ditaba tša go amana le tša boeti magagešo re nyaka go tšea šedi ya rena e kgolokgolo re iša go ditaba tša go amana le tša boeti ka provinceng ya rena ya Limpopo. Gorena banna e ka dira eng province ya rena go goketša batho ka moka gore ba tsebe ka province e ba godiša ikonomi ya province e province e kgona e be e tlhole le mešomo ka mokgwa o ditaba di leng ka gona. Batheledi se ke se tlhalošang se tla ka morago ga gore morena Freddy Grieber a thwalwe bjalo ka modulasetulo wa boto ye ntshwa boto taolo ya LTA. LTA ke Limpopo Tourism Agency e lego yona agency e lego ka mo province ya se ke setheo seo se rwelego maikarabelo ka moka ona a go godiša le go bapatša province e go kwalakwatša le province e gabotse gore batho ba tsebe gore go na le selo se ba rego ke Limpopo. Leina le ke bolelang ka lona la Freddy Grieber ke o kitimisa mogopolo wa ka lebelonyana o tla kgona o le mogare monno yo wa motseba gomme o ipuša ona e tse ke motsebela kae. Freddy Grieber batheletše mererong ya kabo ya ditirelo tša le go tlhankela setšhaba re mmone kudu ebile bjale ka motheletše ke na le kgolofela gore sa gopola ona e tse ke bolela ka ma monno nkile a šoma bjale ka moleledi wa kgoro ya thuto gona mo provinceng ya rena ya Limpopo ka ngwaga wa 2000 le tharo a šoma le mo lekgotla phetiši Joyce me Joyce Mashamba yo a šetšego a robetse boroko yo bogolo moya wa gago ka re o ka tswela pele go robala ka khutso. Freddy ebile gape mayara phetiši wa mmasepala wa no rena wa Polokwane gona mo le magareng ga ngwaga wa 2000 1999 go fa go fita go 2000 ga bjale o tšea marapo monno go tswa go monno mongwe re mmitša trusa andrew dipela potlo ye mpe magagešo e tla etla pele Limpopo mo nakong ya mengwaga ye ka bang ye meraro gore tere bone ona ge ba fitlhile ka mo kantorong ye batladi yang nakong ya ge a tsebiša taba ye ntshwa ya boto ye ntshwa ka June ke bolela ka tonakgolo ya Limpopo Dr Popira Mathuba o tlhotlheleditse boto ye gore mo mengwageng ye meraro ye e tago Provinsi ya rena ke a tsebe bjale ka provinsi e batho ba fetang go yona ba subela ba ya kua e ba bangwe ba re ke gateway to Africa batho ba fetana mo ba sa tsebe gore flo mo re feta bona ke Limpopo Ramathuba o ile a re o nyaka Limpopo e be lefelo leo batho ba ka le kgethago ka metlha ba re ba lerate ba boyaboye mo provinceng ya rena ba ore ikonomi ya rena e te kgone go tia ga botse provinse e ba thelete na le mafelo a ja boete go fapana-fapana go tloga ka kua mashokeng a diphoofolo go ya mafelong a bogwa setso le go fita mafelong a go kgatlha baeti le kgonagalo ye botse e kgologolo ya go tsosa dibaka tsa mešomo bjale ka ge re bolela bjale ena ge a be a kopana le ke bolela ka moeng wa ka gape bathelee moeng wa ka ge a be a kopana le ba LTA la mathomothomo ke bolela ka morena Freddy Gribam o ile a gatelela taba engwe e botlhokwa-tlhokwa kudu a re botlhokwa bja maikarabelo ge re setelele ka mo kantorong ye botlhokwa jwa boetapele jwa ba le maitshwaro le taolo ye botse good governance gomme a ipiletša go bašomi ka moka gore ba šome mmogo go netefatša gore LTA e tswela pele ka direkgoto tša bona tše di botse tša tshekatsheko ye botse ya dipuku e bolela ka tshekatsheko ya botse ya dipuku ke bolela ka ntwe ba e bitšang clean audit boto ye ntle marthelegy e tla gape ka maitemogelo a go fapana-fapana mafapheng a tša boeti taolo tikologo pušo le kgwebo e tla ke le botseng monna yo Freddy Gribam a kgetho yale ka modulasetulo o bile le bao a kgethwago le bona bo thibilimbo le thole bjale ka motlatša modulasetulo modile Juliet Bushielo Rendani Bumbi Malesela Phineas Bajane ke abetse Clement Touane le Matsomi Calvin Masoga batho ba ke tseba ba bane ba bona go akaretsa le modulasetulo ena ke motseba o tewa gale bathelei bjale gona ke le botša nnete boeti bo tla thuša bjang go tlhola mešomo ka mone provinceng ya rena ge re lebeletše gomme LTA e tla šomiša ditekanyetso dife go bontšha gore re tlile re tlile re na le maikarabelo re tlo šome ka tsela ye le ye le ye le yene e tla ke le botse ke kware ke balabadile kudu ke balabadile kudu ka baka la re fola matšhine e nyakilopalela ko emelela

0: Ya di 100 gram Danone New Today yogurt di fego ba di fetse pedi ka 30 rand o boloka 10 rand di tagoje di wotjagala o fitla ka di 23 August ga stoko se sa le gona ga spa fela go ne le dipelo.
1: Hey bophelo botla go mmakatsa e fela di premium tsa insurance ga di a sonela go go tlaba. My way e go nnete faletsa go sekeletsa insurance ya koloi ya gago. Maikemisetso ke go tlogela sekgoma sa gago se nyemela kgwedi e nngwe le e nngwe. Fetogela go MyWay o sekeetsa go fitlha go 40% premium ya insurance ya koloi le hono o phela se wena.
2: Batho ba magontle, dikoloi tsa magontle, ditsheketso tsa magontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. MyWay ke moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di premium di aka risk profile gago. Bona le dipeelano.
3: Re botšiša dipotšišo tše ba bangwe ba sa di botšišego.
4: Tsalatlhegelwa ke bana ba babedi.
5: Tlanganye o dumile eng gore e se ka ba ya boelela gape.
3: Ra nyaka dikarabo tše setšhaba se di nyakago.
6: One of the initiatives in
3: ye ke tabakgolo ya Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabisho.
7: Go lokile batheletse na go rena go gare kitumile go dika lebelo le khone mang. A ke tsona ile go rena le moeng ka mona. A wa batheletse ba se ba thoma mponja re e bana. Nge be sa lo thoma re boja disa tswa mathomo re bone monnu ga botsire ya mona yo ba re ba go bona. Ba re ba go re ile ke nyaka go balela molaetso mo go Dr. Mashamaide dumela ka mo Limpopo Tourism Agency is going to be highly energized and progressive under the leadership and collective leadership of Sir Freddy Griever as chairperson. Limpopo is the only province in South Africa with most spoken languages and it's a peaceful place with its diversity. Awana. Yeah, munno o re bya botse
8: gore
7: o re bya botse ke magalemele munno a bolela mpolelo ya e bolelang aga bathele dikitana tse Freddy Kriba shutlile moentla ka gesho modula stlo utlile dilo ditlo ba ka tla engwe le yena o boletsa dilo di changee ya kena le khulufela dilo di changee ga nete a re kwane Freddy ke nya gore pele ke tlo akaretsa bathele di motabengye ke no rena mengwa ga e meraro e le filwe go yona bya le ka boto o nagana gore re ka stera shupa mongwe ra re bana bo bo le studio mona gore le tla dia selese le paletse o se dilo bona ka re dilo di ga botse dilo a ona ntwe ka le palela
8: no e
7: ka go le bele ke mai ka ra belo ala filo e
8: ya no no a ke tshepe gore nkara bolela ka mogowe khosi ya ka
7: ya
8: re ka spalelwe di challenges di tlo no ba gona mara se se go lo go re ge re fitla mafelelong a mengwa ge e meraro go tlo ba botlhokwa gore mo re paletseng gona e be taba e nyane ge le compare le tše re kgonneng go di tsweletsa ultimately le ge re nyako perform 100% re tlo palelwa mola le mola but taba kgolo gore re ka setle mo forming wa ga meraro ra tjwa go
7: o sa di ase
8: o sa di ara selo so a ke nya go tshepisha ka gore mengwa ga meraro e ka no ba o ka re ke nako e telele e ka se fitlhe e tla fitlha so ke ke nyoko le tshepisa gore re ikemišeditse go bereka re ikemišeditse go tswela pele ka tšetše re botse tše LTA bentše di dira re ikemišeditse go change mo re bonang o ka re go tlhokega you know just energy le a different way ya go dira dilo tša rena so a ke tšhoge team e ke na leng yona le babereke ba rena ba LTA re ka gona a mo ebile a ke tlhokang pelaela
7: gore ke nyaka gore re akare tse bathiletse mo tabeng tse tsa lekgone wa tse o na le motheletse yo mongwe shoke Aaron Mapete enkgapelo ngwadile moare dumelang ka mo phapošing kgaso re a dumediša ebile re a le bona mo Limpopo nna ke bona gore ke dilo tse dintsi tse e le gore kannete di tloa di kgathisa ka mo nageng go no ba e le gore tse dingwe tsa tsona di no ba di sa tlhokomelwe gabotse bano khumana ba re lefelo le a le bonana ke lefelo la bokgwa lefelo le empa kare a le shetswe gabotse motlhala bolela ka taba ya bakone malapa akone malapa ke yane mo gausi gausi a ke tse o rena ore o ka fita kwa mole wa re ke gametse kwa nokumana le mo ka gametse motheledi Fredrick re ba shuka mo kenya gore pele a e jwa le wena o kgone gore boledisa re no kwa go rena o nagana gore ke difite motho mongwe o bona gore ba tshwanetse gore ba diele tlhoko dumela dumela motheledi ra o amogela motheledi ra o amogela dumela malo mo ga gona motho motheledi ra o amogela tlhobela malo
6: doctor
7: a re ke na le wena bjale ko kwele bjale tlhobela Are
6: Tamisha Mahalaya is the foul.
7: Ah, hey, what a Michelin.
6: Think I would chop to show very
7: doctor.
6: If you lay over a lot of Sokomela, I will tell Calabella, Tacha, the Heritage Society, or Chatty, Saint Joris, Ogomelo, where you lodge Capua, Iska, Hopola, Felaka, 24 just September, Garikim, while over it. Is there a horse is Kukunel or only Jim Taker, only Jinaga or Nagama room?
7: Ah, motompelo wa ke bele nna ka mo wa itseba tate o tla o yona ka ntshinya na ke a gola situwe mana kriba ba tatjela ngelebe ngalile sa bi gore go bele lotse ka mola batho ba nyaka ngwe yetela ba gone ba le mo ba ka robala gona nang le bona ka le bona le kwa pele le ya go le ka dula fast bele ka botline nani
8: Yeah, no, of course Rikloi Naganisha and Ivile Kikwana le
7: Motelejwa
8: Foneng Kichona Jere Tsanjeo o leka o di dira re promote ge re bolela ka go promote province ya rena ke ona mafelo a re tsanje ge re kopane le batho ba di investors re ba bonje mafelo a le capability le capacity e leng gona gore ge re ka kopana le bona re tie masheleng a bona le bogone ba bona ba go rana di-lodge le di hotel gore ba ka kgona go dira tšhelete mara sa rena ke gore re tswetse pele vision e ba bolelang ka yona gore di-heritage site ja rena mafelo a leng gona mo provinceng ya rena batho ba kgone go tloa etela ge ba tla mo hoteleng ibele gore namile ba fitlhile
7: a go kwela a re jo mo shudumela motheletsi a mogala lo wena
6: ka family go ba tsama
7: a re lo tshe
6: le ka mokoni
7: rona ra lena
6: mokoni nna ke ke tla go tsaya dipitso ya ya go be mokoni gore le mpopo nna gore le ga go tsoko ke bona nka re e koni ya rena e ka e se ka go dikala ka gore le lo wa tsela ka tsaya tapolo kwa go na le grade tse go loka mo go na le N1 go na le di stadium ka mo jwale a ba ka se lebelele gore na ba ka se le stadium kwa ga sekhukhuni ka ga diwa le go kalelela mo PSL le mo Pepe Foundation ke na le di team tse ngata mo go tse nne le di tsa mo le dipopo mara di palela go ba pala ka le mpopo di ba pala mo ga uteng ka bakala gore di stadium a ri go tlo mo ga ka ga stadium go go tsala ore sekhukhuni ore mo tlhaletse ore kae kae le ona tourism ka kae tele ka sekhukhuni e tlo gona go gola ge ba tla di chiefs ya ba pala le Polokwane City ore ba pala le Leicester City go go tlala mo go
7: tsari tsimo ka mo ya toma ya go kwela ebile ke pa bolela monna bolela mo bolela ka taba ya dikereke gore na le kereke je dikgolo motho mongwe ana mona tlhogotjela ba bolela le bo go shimo le pole ba bangwe le bo mama bolo mola ba re ba nangile a geng di hotel mo batho ba re ge ba tle mo dikereke je tse pedi tse dikgolo tse le wena Freddy o di boletsego ba gone o tse ba re robala ka mo e ra tswa re tsena kereke ka mo o mongwe sho dumela motho le dilo wena ra amogela nna nna le khone thobela
6: doctor
7: a re lo tshe ke
9: ya balbitra mo wala ba tsamela ma di mane mgoni
7: e mlozi na uri
9: Awa o lukile ke na robela bona ona o tla ba e ga gara wa ba ba ke ke di tshile ja bo tla ba di bula le ya duwa mo we ene enge be lo re ba ga da ja le di museum o tsana le ana mo we go re maselo a manji a ba le di museum a di ba di do ga guru batho ba ba o kwa hole
7: ah ke lo kwele Freddy a re tsana nako monna ga eshu o sitse o kwele ba ba bedi ba bararo ba tshileje o nalo ka mogonyane ka no re swaedi ka hona wa ta gona o laela
8: awa ke a leboga ke ke kwele je ba di buletseng ke go na mmeroko wa go attract the investors province ya rena go re gona go tswela tshe ba di gopelang although e ya mafelo ya museum e tla ba maikarabelo a mmuso and of course more ka gonang ba mmuso ba tla le ka go dira ka mogo ba gopetseng ka gona so ya mafelelo ke go no leboga batheletse ge ba beile tsebe nakong ya aware re bileng le lena ke lebogele lena ngaka for nako e le mphileng yona o ka re re thomile re sa tso thoma mara
7: awareefedile
8: ke a go leboga mokone for nako e le mphileng yona le thobela FM re leboga segwera sa lena le rena re le ba LTA re tshepa gore mo re ka thusang thobela FM le SABC go tswetsa pele mandate wa lena re ikemišeditse go bereka
7: ka mantswe a mangwe sewera sa re na a se felele mo setlotswela pele
8: yano
7: ke go lebogile morena kriba lebake le bjale makakešokina mmile ke e gomela gona moge ke tloa mo re ketumela studio 6 re o theletsa kgašwa ditaba ka morago kgašwa ditaba mangkuku baby le ena o setse a fitlhile ka lenano la e ba le nna

ye go sha ke mo ile gore ba bantsi ba tsebile redeemed ka yona ba bana ka ba le gore go diragalang ke ba mang batho ba redeemed sehlopha sa mino wa gospel sa Africa ba raseleng re supopile ka 1999 ke ba litse ba opedi ba hlami botho ba leng gore ka nete bogoni bya mino a ke tsebe gore ka ba le gore bo ba metse go kakanga Terence le bafana le Steven mo jala fara motlogala byang rampa le yena ko mongwe batho ba leng gore ba ba bupile sehlopha se batho ba ke ba leng gore ba ile ba dira gore na le wena re kgone go kusha gore re bolela ka redeemed re bolela kang ya ba le gore re go file dikosha tsa bona tse tsarutse leng re upsine ka tsona go mino ke le thabo ye leng re fetse go e kgona bya lo thapelo tsa rona ya ba le gore pele ga yona o kwele sizongena mola re thumile ka tsohle dilo tse ka moka ka nete di dirilwe ke yena nna le wena a re moleboge nna le wena a re modumise ka dinako ka moka re kitimela thwi dintlhentse re tsaba stand put wa ga mahlo ge re boa fela selebale re tlabere lebelela gore nna le wena re tseba Africa go fihla kae selebale tse go lla tse nne dikosha tse lana le wena re ipsinang ka tsona la bone le lengwe le lengwe re kwa gore wena o tseba mmino go fihla kae ge le gabe le gona a re kitimele dintlhentse re tsaba.

0: Mashamaiti.
1: Kuna di the host.
0: Promise Makwale.
2: Ele go lelana o le o le a feta go ka moka ka bogolo.
3: Tsela ye ke le nna go sa ye le go feta go ka gona
1: Man of the match.
0: Mang Kuku baby.

0: abare ge re rapela modimo wa kereke bophelo tla re fa bophelo tla ba nna modimo wa kereke se bana ba go modumelang bana ba mogwaduma tameng bana ke bana ba mogwadu ba mmaphaka ba monna re gotsong tlhelena ka moka ga lena ba ile ngore ka netela dumela gore ge le rapela tla le fa bophelo tla le fa bophelo go hle moleleng gona ye ko she bongwe itsireditse gona biele go tsho go sello ana le madlisa bob ya ei gore gona le bafana ba seta go ba le bafana ba moria go ba le ya ke ka mogodi bua ka gona e fela mo bana le sello ba re modimo wa kereke ei ya ba go fetse go shengwe ya gore ge re rapela mathata maima a tla fela a gona nete go fetse yo ge re rapela mathata maima a tla fela ke kotara fela nna le ona re ke la go irele ya bobedi go iba le nna ya tshobela FM tse re go fatsona ile ge re nya ka go no tsena nela re ikwa gore ka bela gore na wena go go karolwana ya rena ya tseba Africa o itse ba go kakang gore ka bela gore re itse ba ka sepopego se sefe theletsa
1: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
0: re tswela pele go keteka basadi kgweding ya basadi ore moketekang la botlhanong le mosadi ke o
2: go na le motho ba re ke mamale thambule go na le monna ba re ke ntate kifa semenya re satse gore ke bomang gona bele re le bona ka sebele
3: bophelo ke go tlhompha motho gore motho ke motho wa modimo
0: e tla go leto la gagwe la mmino gore le thomile kae le feletsa kae lerato la gagwe le monna wa gagwe lona
3: a re mona you know your brother was my friend and I told your brother gore bona one day ke tla go nyala I was shocked
1: Tika moka di hwetse go tloga ka ire ya pele go tlhaka ire ya boraro mosagare mo go thobela FM mo tshata wa tsebo le mo ithabisho
0: o nya ka go tloka ka nnete gore brakatso thomile ka ya botsa mamaleta e bile o buditse e buti ya gore o botseng ona ge no re bona ke nya ka go monyala a monyala ka nnete tika moka di go go tsaba ya ka le mang go bebele chaching la go sasa wow matladi joy ka sebele are a re si o niwe ai ba re papa di melang le ne ke le smetsa re metse tsene lona re ke la go irele ya bobedi re nya ka go kwa gore ka bela gore na re le ma Africa re thegana go kakang a re lebelele gore ka bela gore re thegana go kakang re lebelele go thoma ka dikgwebo gona le tumelo e leng gore re awa a re gane gore re le batho ba leng gore ba tle ka mona ga ba sna dipampiri ba sepele e ba bantsi ba gona ba sepetse dispatcha ditswaletse na mabenkela e leng gore batho ba ba etileng pele ke batho ba ka mogae re ya ba thega e ka bala gore re ya bathegana ke putsiso ya mathomo re nya ka go kwa gore ka bala gore re thagana go kakang ba shumi ba ka ba ka minong ba diragatse e ka bala gore ge ba diragatse ba tsweletsa mino re ya bathega re no nya ka go kwa ka bokala gore mabogone rena a fapafapane ba bang ba re a wa ka mabaka se go kolotise kae kae bere ya ka bakala gore ba re kolotise na di tsweletswa tse leng gore di tswa ga ga borena re ya dithega kore go akaretse re bolela ka ditsweletso tsa tsone ebile ka moka re bolele ka Africa profile ditsweletso tsa go tswa continenteng ya rena ya Africa re ya dithega go ba re nyaka tsela wa ba reng re di regular dirasa 086-000-2452 nna le wena a re tsebe Africa 086-000-2452 re ko gore ka bela gore re thegana go kakang bjelo ka ma Africa dumela
1: le ke le tjaji le a fa sebola
4: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
5: go mela tlaba re mosadi o le bone
6: mosadi o le bone go mela bone le di ula se tlomelong sa lona
5: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re ne rena banna a re gona di tokeleng tsa basadi
7: ntwa ya ditokelo tsa basadi ga sentwa ya basadi fela le banna ba gona ba ba lwelang ditokelo tsa basadi
1: le ke le tjaji sonta ga mesong ile ya boraro go fitla ka ile ya botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: nnete ke ena thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso metseng e le sume fela re ke la go irele ya bobedi nke re kwa gore ka nnete re ya thegana na bjole ka ma Africa 086-000-2452 realo cha tobela
8: hello gogo
0: hello le kai
8: re di mafelo ke tsela
0: wow ke bolela le mantle gore ya ba mathomatsana le pelega ga ke tsebore ke mangtle bana ya molatla bua bua ke go gopela ka mogotseneng ka gona bua o tsene gape realo cha go e ba le nna tobela fa mtameng
8: le kai
0: re gona le kai Aowa. Ah, a bo go tla gana le khone gone. Re a lotsa thobele.
9: Thobela ke mangu go le kae?
0: Ke go pala le wena Oscar ga o gatlhe.
9: Eh, ke le mathemo ke tsena le nna
0: le yo. Eh bana, ke bolela le mang? Mama Philippine ka khobokwane.
9: Eh, a o re na ya dikhega tlhabana ditjoletsa ka moka ka o diwa ka mona nya o re na ya Afrika. Re ya dikhega. Le ba ka le lengwe la ina o tshwenya kudu. Ke tle le mo dire palela ka masheleng.
0: Oh.
9: O kuma na masheleng a go mela o di mo ke mo ga go ya go le go se ponye mo o ba go o le beng ke le lengwe la motho o mo wa tla nna re ye mo ye senya ka Afrika.
0: Eh.
9: O kuma ga di le ratana.
0: O botsatsa ba re ke gore rena ba bang ra ei ri sha masheleng a gona go dimo man.
9: Ke ka masheleng a gona go di mo se mang go kona ni le go mane re tla re ile ke a nya ka ntwe dile ja ra ka maralo sheleng a e fitlhelele. Ke mo ka re ke re talent di mba le a thoma le re le tseno la mama se di phaile le fatse.
0: Mama Philippine ke go kwele ke a leboga.
9: Thank
0: you so much, Philippine. O tseni le mathomothomo go ba le nna ya Thobela FM re a lotsa Thobela. Re gona le kae?
10: Tsala le Phiri ne go tsa motholo.
0: Hi Phiri.
10: Hi Ngoko.
0: A re go tle Phiri re a dithega ditšweletse tsa ka monageng.
10: Mangu kuru fana le botlhatlha jo bo itseng o nya ka tsona rena ne go le ka mogobo la ka gona re fa gahla ke ba re re re di sele di import go re re ke merogo re go ke re tshe ke motho ba rena a e khile mo mashini re mbona taba ye re fa ke la fast and a se se nokeng ga re ke strategy go fa thege tsoga ba rena re ya le gore o lebelele ga e le gore bona di koma re ya lo shabana ka dikhaki mo la sanje gore ba le shika le kgetso re tloga re tsena le go tlhoka go go ka kudu go re go shela marao
0: a phiri go go ile
10: a go le bo ke re fa go sa manna ka mala tsa mo shali tata
0: tata phiri re lo tsa thobela
11: thobela le go te bikel
0: e re gone le kae
11: re gone le bolela le maniesta maphanga ka mo moroke
0: maniesta tle
11: re sa batsega ngwane sho re a batsega re a le ka mara moya wa ba le ba tlogile go ka re tsene ka kudu
0: go di
11: re tsena ka mola ba le re ba le re ba khudushitseng re tsena ka mola shopong ja bana ba borena re go tsa dilo tsa gona dilo go di mo ka kudu ene e bile ga ba re kolotishe
0: o re le la koloto se
11: kono ka sengwane sho ba tswale ba nolla gore fa re e bile re be re sa khopela letswai ka ga motho re re sa khopela bupi ka ga motho re be re ya re khopela ka kwa shopong ja bona tsana ba sega ga borena a ba dumele o ka re ba go bona o le lwa loko ba di khutsana ka re bana pa ba e kwa bo bo tsika kudu
0: ba re le mai a o bo ka gona o kolotisa mabedi le tamati etile e yeti
11: ka
0: me le ba ba go botsa re ke tsama re ke sha ka mai a matshela e seng ka mabedi
11: Manuwe, kirna, ime kubli ka kudu kime ki chia tungo lengwe lengwe, kaka mo kiwe kisa tene.
0: Alo, manista.
11: Ka neti yole batuwa kabore na arukola nebu kukure, rata wabacheka, wabacheka, wabacheka, wabacheka. Mwaka kamtaka barisha di tamati sire areka, rabatuwa kela. Ey, mara, ey, waka shukolote, osimesha lete.
0: Ash, kukwele manista, kukwele kabuti kele
11: mama. Thank you, my girl, thank you.
0: Thank you, ma. Hey, yeah, ye tsela metse se re kgela go irile ba bidi go ba lena ye Thobela FM ne na re no nya ka re go sheshere tsebe continent ya Africa ka bakala gore ra tseba gore re ka ba o le mo Africa borwa o na le lebenkele o ka ba le gore motlhomong wena o no ba o le mo Africa o na le go beleng re ke ya gago re a thegana go ba a wana.

0: Chuchu.
1: Makala motho before tsana ka ndumbeng o mphopola dimpa wa bona tabanyane ya malogolo di taolanya tsa ga go kitia ngakanyana e massive ka mpa yaka
2: o tsa arkwane malego o re why a phopola mpa ya go
3: tsa la go nele tsa mahlakuni sine ka tsona ka kotara pele ga ire a sesai karate tsa o se go bia la o nele
4: na go ditšela ka spa e tšela le bengela go la spa go re ke mašeleng ka tšeko tša tlase go reka 8 kg spa wolf dry dog food ka ntle le papi ka 149.99 o boloka 40 randa le 175 gram dettol hygiene soap reka tšepedi tša mekhuta e fapaneng ka 28 rand fela o boloka 8 rand dintšela ka di gona bengeleng a spa le di spa spa te dirileng mpumalanga le limpopo o thoma ka di 11 go fihla ka di 23 august 2026 testoko sa le gona
5: kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
6: ngwalele molaetša ge o fihla gae share location ya gago o seke wa sepela o nnoši a ke mantšu ao basadi ba Afrika Borwa ba a kwago letšatši le letšatši e sego ka gobane ba sena šedi eupša ka gobane bošoro bo ba rutile go phela ka tsela ye nagana ge e ba thuto ya mathomo yeo re e rutile go barwedi ba rena e be e le go itshepa e sego go ba šedi kgolofelo go ena le poifo kgweding ya ya basadi a re ageng Aforika Borwa moo mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka phelago a šoma le go atlega ka polokego mmogo re ka fedisa bošoro bja bong le polao ya basadi le tlišetšwa ke GBVF Response Fund ka tirišanommogo le SABC.

0: magare nga tšeo di ka boletela go thobela FM e reng ya boraro wa karetswa tša gore badudi ba emalatlheni ka Mpumalanga ba latofatša moepo wa malatlha wa seriti ka o se thwale badudi ba tikologo empa ba thwala badudi ba Limpopo le Gauteng. Palamente e tla vota maikutlong a go tlhoka kgolofelo go spikara sa palamente thoko di disa ka laboraro la bekeng yeo e tlago. Rakgwebo yo ape a nago le setswalle le motlatša mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilweo Shadrack Sibiya Stuart Shanick o golegilwego komišene ya Matlanga ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro.
1: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa, basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Mmino wa go fola, mmino wa go thoba matswalo, Gospel Thursday go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Gape ke no makala motho before tsana ka ndumbeng o mphopola dimpa wa bona tabanyane ya mmalego le ditlaolanyana tša gae go ketea ngakanyana e e massive ka mpa yaka
4: kwane mmalego ore why a phopola mpa ya gago
5: tsala boneletša mahlakong epsene ka tsona ka kotara pele ga ire ya seswai korate eita o shego bjalla boneletša.

0: Khale khale kwa setse go ntsa go bofagana ke ra bona kwa mora go bana baka go be go na le phukubye ye nngwe ya matlhajana phukubye ye e be rata go inaganela e noshi e be ishika le diphukubye tse ding kona fao go mme di be di bolaya diphoofolo ka seboka di re go bolaya diphoofolo tse di di beele kwa mme di re ge dija dije ka seboka phele yona e be e rata go fa mabaka letsatsi ka letsatsi gore e lebetse se sengwe kua morago ge ntse diphoofolo tse dingwe di le gare di tsoma gore yona e kgone go boela morago e ye e je nnoši le ge o le bjalo tsona di ile tsa e lemoga tsa se sa e nyaka tsa re ga e sa le leloko la seboka tsa e raka gore ga di sa nyaka go tsoma le yona ga di sa nyaka go bapala le yona eole ga di sa nyaka go ngwathelana le yona selo ge di bolaile diphoofolo tse dingwe tsa ba tsa e raka gape mo di dulago gore e ye e nyakele madulo go gongwe
1: ga di rake matoka ke yona ga e na megwa e tla nyakela dijo ya ba ya bapala e nnoši e tla latlha matlhajana a yona
0: oa reresa ngwanaka gona fa o ka nnete ile ya napa ya tshwanela ke gore e tswe lesolo e nnoši e itsomele goba gona e be e lewa ke bodutu e fela be kgatlho kudu ke gore ge e bolaile phoofolo e ja e nnoši ya sengwathelane le motho le ge di be di fela ditlhakana le yona ge di tsoma di be di irakedisa bana baka e tshabele kwa gakala selo se e tee seo e bego e ka se leke go se dira e be e le go utswa dinama tsa diphukubje tsela tseo di dikgoboketsago go tee ka nnete ka letšatši le lengwe namele e rile ge e dutse e tsoma aa e napa ya fitlha go gongwe ya hwetsa lefelo la go kampela go be go kampetse mašole e sa makete bjelo e napa ya kwa modumo o mogolo e seng ke go ya okwa e a tsaba gore e be e tšhabe e sa tsebe gore modumo oo e ka ba e le wa phoofolo ya mohutamang
2: a le gona gona ka tsaka di gona ke re ke wetse ke lero go bolela nnete le kgono ke letšatši la ka la mafelelo mo lefase le ke kwešiša gore ye ke e kwago modumo o ke wa phoofolo ye šorokodu aa e ka ba e le phoofolo ya mohutamang yona e e re ke tšhabe
0: ka go tsoga kudumola e napa ya sesaiša pele e le ya gomela morago ka lebelo le legolo kudu mme diphoofolo tse dingwe gona kua a lesokeng di le tsa makala gore phukubje ya kitima e nnoši ka lebelo le le kaka ebile e laetsa e tshorile e le ya rentse e dutse e tšhaba ya sesao ka modumola gona fao e a ema ya nagana gape
2: ora gore modumo ona ke onkwenago e ka ba e le wa phoofolo ye kotsi ya go tshoša ka nnete motlho mongwe go bjalo goba ai go laetsa botsaena gape ge ke tšhaba ka tsela e ke sa tsebe gore ke tšhaba eng
0: yanama ka yona nako yeo ya boela nthago moe be go e le gona ge e tla kwa modumo ga e fitlha kua kampeng e le ya kgwetsa moropa o mogolo ka fase ga motlhare o mogolo ge pefo e foka dikala tsa motlhare ola di betlha moropa ka maatla gona fao go ba le modumo o mogolo a phukubje ile ya ba ya itshega yona ka boyona ga ba gareng eo ke ge e dikologa lefelo lela gona fao ya hwetsa tente eo be go e tlhomile gona kua ya tsena ka gare ka kua gare ya hwetsa mokgobo o mogolo wa dijo tsa go fapafapana he lethabo le ile go ya lethaba gape ka kua go be go na le dinama tsa mehutahuta malekere dikuku e le tsa dinkwe tsa monate gape phakolo e be e sa tsebe gore e thome go ja eng e tlogele eng ile ya tlhaletsatsi ka moka eja ee ke rempa tseetsa yona ke be di tletse di rileng a gona fao ya ba ya tshwarwa ke boroko
1: hai matoka le nna ke tshwere ke tlala
0: a re tseleng pele ka kanege le re tla ja ka morago wa lenaneotlhe mašole a rile ge a bua gona fao a go tsa phukubje e gona gape be iketse ka boroko lena e ka gare ga tente ke ge e le tlhakatlhakano ka gore phukubje e be e sa tsebe gore ise eng e tlogele eng dijo tsa gona le tsona gape e be dio di tlhapelela ka ge e be ikgotse e ne o phapamišwa ke mašatana a mašole a le ga e le ga re ya tsena ka fao go tlo tšea dijo ile ya re ya le ka go tšhaba e a ba ikgotse kudu le lebelo ga le sa lego ke noko ka sethunya segalaga tša moyeng e a ba ithuntšhitše manotlwana a le a yona e a ba gona ge ile ga maotwana hunyela bana ba mmatoka ga nka be e seme ga baro e sa phela le diphukubjo tše dingwe motlho mongwe nka be e sa phela tlhe nna ke a tshepa gore lena le ithutile tše dintšhi go tswa kanelelong ya rena ya legono bana baka bjalempotšeng lena nna e ka ba phukubjo e be e tshepagala gona e be e tšhaba modumo wa eng bana baka gona gona pheletsong e kgweditšeng ka kua tenteng ruri ruri ruri nna ke a lebotša tlhe ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepe di batlhokomedi ba bana ba anega le bana dikanegelo lena gore ba tsebe gore batho bao ba tlile go pele ga bona ba tlhagetswe ke eng wena netefatsa gore o nyaka dikanegelo go tswa go bageno tlhe seo se tla go thusa gore o be ngwana wa tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: bye bye
4: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
5: Kanagalwe ya tsogang. Utsisha ka mikhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Mara lo kiki siti ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le pusha sbolepo. Mwana re ke bulong sbolo kwa magongwa. Ba tjeletse michene le midimo. Ke ro lusa ntsatege le silo ntekwa. Mo tjeletse le motlhagisa moyeng. Ke maphuti a lila mola. Mola mo tjeletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds and enrich your lives. Yeah.

0: Ana go ntshirela tsabela FM Jesus is mine ka gospel Thursday mitso tsabela ke masimbiri singena go jo iring ya boraro hashtag wena o ringe motheletse go tlhogopela dishano ya rena
1: ya bona gona le kuranta e bitswa di burger
0: okay
1: di burger ke kuranta ya go ratega kudu e balwa ke maburu ka mo Africa borwa bana millionaire ya ka freestata o tswa go dira papatso ka fao e go re papatso ya gagwe o ba reng
0: okay
1: go papatso ya gagwe millionaire yo o ba re o nyaka o nyetse ona le msadi akere
0: all right
1: o re o nyaka msadi yo mongwe gape msadi yo o tlilo mo fa 20 million
0: msadi wa bobedi yo ona a nyaka nang lena
1: o go tswarela o mo fa 5 million tswarela
0: 5 million
1: o mo fa 5 million mthako kerke ke fama ke molimi ke murui o mo fa 5 million ke moka afa ba gabo magadi a million magadi a million mosadi yo o lokela go gona go apea sejo se seng o se boletse fa o sejo se o ke sejo sa mutama go no tsana le kerke nyaka mosadi o gona go apea couscous
0: Okay.
1: Yeah, fela ke sijo. Ke selo sa go jewa. Monno ka re se rata kudu fela msadi wa gae wa mathoma a gone o se apia selo se. Fela yeah. Bano le bana ba tlatla ba e ba gone. Lenyalo le ilo ba lenyalo la nnete. Fela se se itshamile go gona. Selo sa go ketsa go batho bao motho wa nya ka go monyala ka baka la gore o re tshwanetse ba le mongwa ya ka tlase a be ka tlase mo re masumpedi tlhano. Yeah, a be le mongwa ga maso. Yeah, o be le mongwa o tshwanetse re a be wa ka tlase ga mongwa ga itsego.
0: Okay.
1: Go tloba leng e tloba lenyalo fela o oketsa ka eng ka chelete gore 5 million ke go fa yona
0: 1 million
1: cash contant
0: aha
1: ke moka o sa ile phila jwa lo ka mogatsaka jaaka ga e o tla todi hwetsa fela ye ke gore wena o dumela go ba msadi waka
0: o ska lebala le mita ile tlo fa
1: o ska lebala le million ya magadi
0: o a tlo fang
1: ya ga thomo bolela ka magadi wa bona gore o a ka no ba bolela ka mothumoso ke lena batho go rata magadi kudu Pero ke nya ka o tsore go e kwa selo sa muto o kwa o ka re ka go ketsega na ge ba se o go ketsa gona le dilo ba re ke maitshwaro a mabotse a sechaba morality na morality wa gago maitshwaro a mabotse a gago sechabeng a reng a dumela gore se o ka se dirana gona le batho ba bolelang ba re manyalo ka moka go a tshwana ke a transactional o mongunya ka se o mongunya ka sela nna nka dumela wa ba re a wa selo seo ga se selo se nna nka se dumela fela ya ke yona pusha rena le hore ke selo seo o naganang gore wena o ka se dumela na a wa mabaka ga go ke mafeng
0: tselela
1: ya tselela ka ra di dm tsa rena
0: ka pelanyana
1: lena ba nne le nna le ka bolela ka baka la gore le a tsiwa lena le di gaitsedi le a tsiwa seemo sa gabo lena gore milione o wa magadi o ka dira eng
0: aga Tlela nga body gaming at Kumbuzom battle at Bona nomkansi ka ntlefa at WFM ya ka 086 000 2452 ke nomoro yotlo shimishango khatsatema ari go rena dintlagolo tsa ditaba tsa pela ka sopa sa mohutamang ka mora go fa o le fasting la dipapa di le Constance Machiba

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore
1: o jona e reng ya bone batheletše ba ka letela tša gore commišon ya matlanga e emišitše ka ditheletšo tša yona tša letšatši o dumelela moetapele yo apeba go leloko la national colored congress la palamente Ferdial Adams sebaka sa go theletša dikgatišo tša boikgokaganyo bja gagwe le IDEC re sa lewona Bridget Mabanda Justice College ka Pretoria ra kgwebo yo apeanago le seoela le motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Shadrack Sebeya Stuart Shanick o golegilwego khomišene ya matlanga ramelao wa Kobus Jansen van Rensburg e ba o mongwe wa balatofatšwa ba tshela molatong wa polao ya Emmanuel Mbense wa re van Rensburg o be a se gona lefelong la tiragalo ya bosenyi bošegong yo ra kgwebo yo a bolailwego ka bjona ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botalo ke tša iri ya bone kgondiaga
2: dibapadi ka kgone maiba dikgwetefa di sa fiša
3: motsa molong Stanford wa gamahlo bathetsi ba thobela FM ke atamiša ditaba tša dipapadi ke tše moralo ka morago wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Khuliso Modau go ya ka dipego o ya go fetša dikgwedi tše tshela a sa raloke ka lebaka la kgobalo ya ikgweditšeng bošeo ba o feta ge ba raloka le setlhopha sa Marumo Gallants seo ba tsefentšeng ka dino tše pedi go lefela mo motsotsong wa 33 o ile a tšwa ba tsentšha Zuko Mdonyelwa ka ge e le goreng o gobetse a ka se kgone go tswela pele ka papadi o na le rekoto ya gore o thupile dibjana tše hlano tša leake mo setlhopheng sa the Brazilians a thopa le sebana sa CAF Football League le CAF Champions League rekoto ya e re dipapadi tše e lekgolo masomesenyane šupa tša dira lokileng gomme a nwesa dino tše seswai monisa dino wa o tswanegeng ya Aforika Borwa puso dithejane yo a rekela setlhopha sa Chicago Fire o re o kgwetsa tlhotlheletšo e kgolo go tšwa go moraloki wa maloba wa Barcelona le Bayern Munich ebile e le moraloki wa boditšhabatšhaba wa naga ya Poland Robert Lewandowski yo e le goreng o tlwa mo tlhotlheletša gore a kgone go nwesa dino go dipapadi tše pedi tše a diralokileng mmogo le yena o kgonne go ka nwesa dino tše tharo o thusa setlhopha sa gabo mesong e letšela lekgono go ya ka nako ya Aforika Borwa go fenya Orlando City ka dino tše pedi go yete Simon Kruger ke mo ma dipapadi wa Aforika Borwa o le goreng o mola dipapadieng tša javelin o akareditšwe go sefoka sa SA Sports Stars of the Year o re seo se mothabašitše ka baka la gore ngwaga wa go feta wa 2025 o kgone go thopa difoka tše pedi ya mathomo e le ya Junior Star of the Year le ya bobedi ya ba ya Sports Women of the Year with Disability o re o tlo a thabetše gore o tla ba a le gona gare ga ba bangwe ka letsatsi la 23 la kgwedi ya Agostose re ya go feleletša ka ditaba tša cricket ka letlhakoreng la basadi mo motlhatlhe wa setlhopha sa Aforika Borwa Mantla Mashimbe o re baraloki ba ba kgethileng ba 15 ba bararo ba ya go raloka la mathomo ke ba baswa o akaretsa Nthabiseni Nini Luanda Zuza o re nyaka go šomiša baraloki ba gore ba tle ba kgone go raloka dipapadi tša T20 tša ICC tše di tlo go swarwa ka ditsela le14 go fitlha ka ditsela masompedisesae la kgwedi ya Februari ngwageng o tlang wa 2027 o nyaka go tsea bona baraloki ba baswa a kgone go tlo ba ralokiša gane mo dipapading tseo motshetsi wa 12 FM ke tlo boeletse dingwe diphela e reng yeo latelago
2: dibapadi ka kgone maiba 12 FM mošhata wa tsebone boithabišo

0: Shayela, baby. Kika Fauru, which are gone. Utility expensive radio.
1: Yeah.
0: Zola 7. Gomsa won't see DC. Belafau Abraham H. Are moving to Grace. Now, will you be moving to Grace? Eh?
1: Yeah.
0: Mosadwa Bubedi. What are the billion?
1: What are the little posts about to say? Arabia Rabu Scabacalaroca, Fugudi Chelete. Bon, Mosaduo. Wa Bubedi.
0: Okay.
1: If you are 20 million,
0: it's a whole five.
1: Yeah, 20 million. Yeah, estate ya gawe. Estate ya mono. Go 20 million ya estate ya gawe. We farm sadio wa bubiri. Ora rona le chedi nchi chedi tla tswaro. Tla chia wakim sadio matomo. Le bana le chedi ngofela. 20 million. Ya rum sadio wa bubiri. Ya estate. One watch or whole fao. Ora ora bupilo kamuka. We na watch or 20 million we image. Okay. Odi maga fao. Ba ofa le 5 million ya gawe ya rudume chogo nyalo. Ba geno ba fiwa 1 million fela shi o lokela gore o gone o be magareng ga mengwe ga le sometsela le ema sume pedi hlano 2016 le 25 ka bokala gore o tlilo nya ka bana ba ba ntshi le wena ska tshwenyega ka fika o ka yo dira bi tamitak yeah chelete gona ka gayo ka dira fela rata o tse na ke solo se o ka se dumela gona ba tswa teledi tswa re sizwa tswa le fase le ya fela ba ke dilo mantjwana tshe mola ba bang ba re nan ke be ke lebele tshe ba bang ba batho ba beno re ba swa ba le o mwa bolero re na wife number 2 o sonjo re be musadina o ri le musadi a ke re ba tlo tlonya ke ga bana tswarelo wa rra ba nya ka basadi fela fa ya ke bone motho tshe tsana le gahle wa re does wife number 2 have to be a woman yeah fela ya o sonjo re be musadi fela ya ke selo se o ka se dumelang go se dira nna awa goba bona ile bo hlola goba wena ka bona mo lefaseng go jwalo le rato le lengwe le nyalo le lengwe le transactional go nyakega chalete gore le shume ga botse bona batho ba tobileng go nagana jwalo fela rate a re teletse voice note ya mathomo ye ba rometse go yona
2: setlhopha se ke se rata go sa ntshirugele bona ke na le moredi ke go tsa fela re na moredi wa ka wa morata motho na o tlo gona na le ke dingwe tsa dilo tse a dinya ka nna 5 million o tla e tlhoka mara ke tlo mo rodi ka ha tlo go tsofala ka rala nyalo leo ke tlo mo tsara ngwana ka mo ska ta wa ita tsa ka go sasa o khumana yo leng o phela wima because of o sana 5 million ela o re bo shape ke because o ta bo sa gone tseo monno o tla be a dinya ka rala nyalo leo Martin go ma khetle mma go re monna mathu ka re mashate
1: ya o ka re ke ya bona motho are o ga o nya ke yo ke na le ba bang ba bararo wa rra o ka kwa kgeta ka kwagata
0: ke yo ke di palamo
1: o leke ka fa ya 0863002452 0863002452 ke nomoro ya rena mogala fela tswelang pele go romela go thelela ka radio tsa rena le re fa maikutlo a lena ka di voice note o rata o tseba gore na e ka ba ile selo seo ka se dumelago wena ge ba ona le ngwana goba moredi wa motlolo o ka dumela a tsenela selo sa mohuto goba o bona e le go hlola fela nna dumela go ntshirogele
0: ra o mogela thobela Kin Shirogele 086-000-2452 Tabela.
1: Why? Relagatile di khontse ka topic ena.
0: Ha wa negezo ena. Hm? Mashaleng shiya.
1: Yeah. Ar wena o theleditsego. Wa qualify ge. Okay, ba sa bolela mengwa ga gore magareng ga 16 le 25. Ar no re no re msadi wa bobedi. Ge o gona go hlwekisha e bile o tle o na le lerato, o gona o tlokomela. Ai wena o lukile
0: o lebetse le yela ya gore o swantse o gona go dira se go thoki vert
1: bribe brookie Dumela motheletsi bolela le rena ska chaba are a hlo le rena bolela ke bulukulo ke kla bona re tsho re letsa mino wa se dumedi ka feletse o ikwa ka re wa ke rona re la re tsabela gore o tsene
3: ene ke Lorraine motlhatlhone ka Jackland
1: okay Lorraine ke mathomo tsena ne
3: ke mathomo ke tsena tsho bele FM
1: ao ra go amogela Lorraine o phelo tsena go ya pele bana ke di porompe tsa go amogela
3: na tsaba ya ka go gore nka se dumele
1: why
0: go bane
3: ka tsimene ngwana ka anyana ke motho because bana ba rena ba tlo tswafa ba nyaka dilo tsa mahala and a re tsere rena ga sa re wa monyala ke nye a tlo go mo fa yona ba go diega eng so
1: o boletse o se tsabuletse o Lorraine.
0: Lorraine e kwa. Yeah. Or o tlo mo fa 20 million ya estate ya gagwe. Ager?
3: O tlo mo fa e ya kere ka wa nne tlo le tshelete, mara ngwana ka yena bo phuba go tlo bo buja. So dire a eme ka maoto a iperekele tshelete o be yena ya itirela nyona. Bana ba tla ba ka tsaya sekolong.
1: Henga belo wena Lorraine bo ka dumela wena so.
3: Denga tsile ke dumedi.
0: Mara 20 million contant e tie ke ya gagwe. Le 5 million ya re o dumedi.
1: Batho ba sona lwana ba hlo o ka re le fasting o ka ba le batho ba bantsi ba go sona lwana lo re le fasile le tletse ka batho ba go rata chelete o ba ba shitse ba
3: ke bana ba rena go ikemela.
1: Yeah, thank you Lorraine.
0: 100% Lorraine. Yeah.
1: What's that nyakile go ska gholwa Lorraine fela a ra a bolela ka re Norman ba sa le gona batho ba mhuto re tsinyegile menagano ka gona ano re batho ka moka ba shitse ba le okay thank you Lorraine.
0: Re se tsana la kudu
1: ba
0: tshileti ya batle
1: okay ba tla
0: ya
1: a le lena lo kae ba le lena
4: ka le Lorraine madam speaker le poel le hevana
0: ya
4: le mbuzo
1: bona di 20 million ke tshedi nchi fa di tla dira go tlhakatlhaka nche batho
4: no le bona le Joseph manana ka mothembisa nna ena ke bona ntho go le le hore motho a ke a ka lebella tshelete uwe ka lebaka la gore dilo tse di tlo diragalang di dira ke motho uwe o tlo feleletsa a sabe le thabo
1: e mona Lord
0: Joseph
1: ke a go wa tswa ke nyaka go gholwa ntho uwe bolelang go bane bona le dikgaitsedi tse dintsi tse bene hore di nyetswe e se di millionaire gona gore motho o bereka masepala a re wa tsaya ke bophelo ba ka botlo fetoga a monyalela gore wa morata o monyalela bo masepala bo goba botichere bo goba bopodisa jo goba sona selo seo ba millionaire she
0: cash contant 20 million
1: okay fela ke ya go jo ke ya go nna ke dumelana le wena ke ya go
4: nna nga ke dumele.
1: Yeah, when you come side. Fela ya kwa gala jo. Ya kwa gala. Ska wa dumela le gaitsedi ga a wela fa. Ka kwa ra tsho ba ile mo swara jang. Okay, thank you jo.
0: Baba bo ga Joseph.
1: Ba nna kono gisha ka se dumela. Ke re tla re wa dumela.
0: Are tsho mo wesku.
1: Yeah, fela le fast le ya makatsa stro.
0: Ya fela bana. Tshobela.
1: Ha lona le fele.
0: Ya fela jilo jump.
1: Oh, so doma.
4: Ha ba bile ke luma ke.
1: Tshobela le ka ina.
4: Hey, na ebile nguma ebe nkeng ka ba mosadi a ke
0: itse
1: wa tswafa o nyaka tšhelete ya ka pela
4: a se o tswafa bana re ema ema meseri nyakana le tšhelete fela ba re tla ko go nyale ko go fe tšhelete na ebe nka itse ya kebe kele mosadi
1: kratakamoona
4: a se gore a se gore re tlabe re napore le batho ba go se rate modimo bana
1: I'm not sure. Re bolela le manga botse ke kona manga
4: hai nang na
0: ba re fisi a re jo bo go sho ra go tshirugale tobela hai ke tshirugale tobela
5: ma tsene ke ya go ya ka khadika ga sho
1: tobela
5: ke le bo tsuli
1: a wa re bana re ka buisa lena
5: na ba ke di ala ka mamelo ke ga masemona
1: ra la mogela shi di jalfas
0: ya
5: ah wala fasela sneri
1: ya
5: na ga te pujisha gore monno ka bona ga re fere a re thome ka challenge wa yena a thome ntsha challenge tsa isa thoma na
1: ah o tla reng ka boka la rona e nayo gona le yena le gona go bolela ba bang bana le di jokes ba bang bana le di fatla go tshebotse ba bang bana le di faka yena o ne challenge
0: di million
5: la le rato ga ke poledi shano bichal dir gadiri ja kamrao
1: re nyaka go kwa ba sa di re bona bana gana jo akere wena o riala re tlo tsha ba sa di wa bedi
5: gona gore monno go ne mmabo shangi ane go na yo mmeleng wa o tshabang a le go gore tsha di e bolela
1: na o a lukisha ka chelete
5: o ne bo shaidi monno go bogolo go go ka re le mosadi wa tshebelo ja mo o ta go bona je uima ka mrao
1: wa tswana lena lena ho tsa lesna di chalete lena le tshohle tshebe le re monno ana le tsona fela ba a tshaba ba ya go yena
5: eish o di di yana tsela o mo di yana a khona nge ka
1: a go kwile thank you
5: thank you
0: hey yeah
1: wow o ka re ke gongwana ya mushate ya fela gona le batho ba dutse ka magaine ba tseba ga botse roa ile o diraeng
0: basadi ba kae
1: batseba ga botse
0: basadi ba kae
1: basadi ba kae
0: ladies man to
1: basa
0: di boss babe le go kae go tlhogobledisa na re
1: ka go di a lena
0: ba
1: re le anyakega go di berger the berger nice papier e re ba le anyakega she 20 million estate fela ya a le tshwele mpelo go romela di voice note tshe go skumuzumbatsa le poelano mokantsi me re tle re di raloka re ntse gare re ya pele ka lenao la ntshirogela ke gospel Thursday.
6: Ipsine ka mmino wa ofola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM. Nna ke nna Peter Mabula Moshat.

0: molaetsa kondo ba re le ga o ka rapela ka maleme go sna le rato
1: o tla o shupa o feta wa re shule beng ka bekele ka gare ga bona fela le rato a ke ne nana
0: o
1: a feta ke mmušo wa modimo
0: nna
1: ke eme fa stationeng ba rile station se ke eme go tsona ga o eme mmušo wa modimo wa re ga gone le rato stationeng seo
0: sa mesefako modimo ke lerato ye mebedi metsotso go ya e ring ya bone banna bakaebasadi bakae ruriprince
1: le dobashu
0: no a ke nyake monna
1: e kwa pelo roreng pelo ra o nyake monna ke a tsa ra o nyake monna
0: prince it's alright
1: ori la o nyakeng
0: a ke nyake banna mane
1: okay wela na nyake banna ore Brascombuzo le madam speaker
0: hello
1: le kae bophelo ke tšhelete now nna nka dumela gabotse fela
0: ke monna wa bobedi wa go bolela bja lena we basadi
1: polelo e le kang gorometswa ke ya gore ba re e banna ba rate tšheletetšhelete ke rata go basadi la one banna ba rata tšhelete
0: smooth operators
1: motlhomo ke ka fao banna e le bona bontši ba na le go tšhelete basadi ba se na le yone ka o ka le dira o ka re ga le e rate gante le e ratela ka dikgoneng banna ba e bolela ge ba e nyaka basadi le rata tšhelete fela a le nyaka bole le e ratela ka dikgoneng gore o na le tšhelete tšhomi ke moka ga o mohweditše ga dira o ka re ga o e rate ke ka fao motlhomo banna ba bantsi ba re nna nka etšea ka baka la gore o setse a nagana gore bona mphiwa fela shu basadi tšatši ka tšatši mang le mang yo o kopana go le ena jalo ka mosadi o goketsa ka tšhelete ke ditšhelete tša go se lekane go ya ka gore motho o go kae wa go ba le di-10,000 o tla go goketsa ka di-1,000nyana le go tsona go ba le di-100,000 tla go goketsa ka di-10,000nyana tšatši ka tšatši poelano lebelela DM ya gago tla kwa batho ba re go e nna nka go direla engeng nka go direla engeng tšatši ka tšatši le hwetsa batho ba beno gore ba le bontšha gore bona ba na le tšhelete ya bokae nna re bone basadi ba re goketsa go ka tšhelete o ka ba wawa o kopane le mosadi o nyaka o tsere wena o ne bokae ao le bokhwibile
0: stan oraora o rona o athelelang ka mo di-DMeng ja gago
1: o naga a ba thelela gone o nagano stan o na le tšhelete
0: bolela ntate o na le se o nyaka gore sefotsa sona
2: sepetepeteo
1: se ka ba oa ba araba
2: skuta nnete are monna ke mothopo wa tholo ya tšhelete botsebotse le re bona jalo ande o tsebore e o dumela o šalela gore stan ke ya o rata ke nnete o tlabe o consultile gorena o tlanele stan le motse baiwa
1: a ka dira ka fetola metsi ya ba wine a re ka gore na e ka batša ire ya bone DM jang Stanford Putimahle steny

0: metsotsogabele ke e le somesseng yane go tswa e reng ya bone seripa sa bobedi go ntshirogele Uncle Charlie Wilson ana le TI. I'm blessed ka Gospel Thursday re gwetsa gala go 87.6 on 92.1 www.fm.co.za DCB channel 815 gable ba SABC Plus app ya re
1: gare le gare re tele di tsikosha ere I'm blessed go na le ba bang gongwe kae kae ga ba ikwe ba le blessed
0: sure yeah ka nnete sko ka nnete wa tso ibile ya ko sha yewe ke ona ri shango Carlo ya rena re lebeletse etaba lengwalo le re le amogetseng mo go ntshirogele ba motlhomongwe ge ile hore o gwathega kudu o ba katwa tsheke ke maikutlo re o tlhotlheletsa hore nako nyana ye motlhomongwe go tlelege le re o topela go gotlella tse re tobelelang ka tsona re fese bakanyana re gone go bolela ka taba ye ka bolukulugi le re tlo mamogela mogaleng malebana le taba ye le gone mo go ntshirogele re tlile go bolela le kgarebe la mengwaga ye masompedi UNESCO leo le na le dikgaitsedi tsa gabo tse lesome tseo di tlogetswe nyanyeng yes 10
1: bana ba gabo ba lesome
0: aga
1: okay
0: se ke ka morago ga gore ba rakwe lapeng leo ba pego ba dula go lona ke malomo wa bona yo e le go moratho wa mma bona malome o rakile bana bja le mmago le kgarebe le le ile la tlhokofala ka ngwaga wa 2015 ke ge ba dula ka tlase ga tlhokomelo ya malome wo re bolelang ka ena o fitlhela ka ngwaga wa 2019 ge yena malome a tla ba raka ditaba tse di ile
1: tsao gonne o ka ba tlhokomela go thoma ka 2015 o fitlha ka 2019 ka 2019 ya ba kona a ba rakang
0: aga
1: okay
0: bjale ditaba tse di ile tsa befa go ya pele go kwagala gore ngwako ba bego ba dula go ona yena malome o tlile a senya mabadi le go ba tlogela ba le ka gare ga kganego bjale re tlo bile tsana le Thabiso Phaswane ka seemo seo yena le bana ba gabo ba le go ka gare ga sona
1: yeah watswa engwe gape ke tele ditse go bolela ne watswa re malomo le ena o hlokega go no bolela nnete
0: Politician ya rena
1: le go ya pele le re ka se bolele le nna le hono one le hono re tlobelela le Thabiso Phaswane fela tlokego ya malome ke golo kudu ka mogwebe no re a ke tsebege ba gona go ka ena ganana fela go ba go beng bana ba le somo ka gae a ke golo re ka ba selo se sebotse e ka sebe selo se sebotse go e kwa la mathomo o kwa ba re bana ba kubile ba le some ka gae ba kubiwa ke malome selo sa mathomo se se tla gopolong ya gago kore shame why goreng ya ba kae gona banong ge ba kubilwe ka yona tsela eo fela watsa re na ro fela re bona dilo tsa moto wena poelano ne di direga ke tsea gore ba dula ga kokwa bone ke ga koko ke tsea ya a re le Thabiso tla re botsa gore o dira gang Thabiso Phaswane dumela

0: Ngwamogela go thobela FM le kae Thabiso?
1: Rona le le.
0: Yeah. Pele re tlo bolela dilo tse dintsi, ke re kwele ka mathata le go ka gare ga ona, wena le bana ba geno ba senyane, bana ba geno ba nine akere o ba ke ba lesome, wena wa bo 11. Okay. Mo le bo le dula gona ke ga mang? Ke ga malomo a lena, ke ga ragolo le koko a lena o ba ke ga mang?
1: Je?
0: Mo ba le kobileng gona ke ga mang?
1: Ke ka koko ka mmele ya bomma.
0: O ke ga koko a lena mmele ga bomma. Eish. Le dula kae gona bana Thabiso?
1: Ani ntse re nna mmere.
0: Le dula kae?
1: Re dula go gonong.
0: E ke ga mang go gonong mo le dulang gona Thabiso?
1: Ani be le re mo motšhimi mo mmere thamaka.
0: O le dula ntlong ya mmeara. Okay. Le a tseba mabaka gore goreng malome ke kwa ba re sentse ntlo a le koba bothata bo go lebeleng Thabiso?
1: Malome ke gale re dula le ena from 2019 after bo maba se motlhokofala e be re dula le ena mara a shetse a tailwe ne le motho le rengwe wa rroa ne re no fela re no gotelela rra ona mo re ta tšhabela ona until malome ba ka mandi a tlontšha mabati a re botsa gore re pake sebeng sa rena re tsamaye.
0: E be la mathoma le go ba go tsana le ka mogwa le go bile go ka bona ka moshopolo.
1: E wa kila lo.
0: E be la mathoma le go.
1: Ke ka tsela ke hore nga ona mo re ta tshabela ona.
0: Okay. Then if it hile mo go thobela FM taba ya lena. Ke thego ya mohutamang, ke thusha mohutamang. Go bana ke rena fa le hone re bolela le lena. Le hloka thusha mohutamang.
1: Rnshere tlhokang nda re tlhoka thusa gore maybe ba ka re thusa ka ntlo stene ra kgona go dula mara as a stene re kgonne o e fetelela bommeera ba re nyaketse stene ba re diretse le mokhukhu mara ba re le ko monnyane ba senya ko extendanyana gore at least ebe e metho re kgone go ka lekana.
0: Yeah. Bana ba bangwe ba geno ke ba magareng ga mengwaga e mekae le mekae, wena o na le 24 bona ba na le mengwaga e mekae?
1: O mongwe o na le 18 years, o mongwe o na le 14 years, then ba ba bangwe ke ba bannyane.
0: Wa mafelelo o na le bokae?
1: O mafelelo o na about to turn 2 years.
0: O salo monyane. Bo mma o ba tlhokofetse ka 2015, wo wa 2 years kwa mang?
1: Kwako.
0: Oh, okay, all right, kwa gao. Bano, lenyaka thego ya ntlo mohlomongwe mo le ka dulang gona le re bommeala ba lenyaketse stene ba beile mokhukhu. Bano go shota fela gore go agiwe ka mo steneng seo. Okay. Bano go na le motho yo mongwe gape yo a le thušago yo re ka bolelago le ena go ya pele goba go bolelwa le wena ge batho ba nyaka go thuša ba bolela le wena Thabiso? Bommeara ba kae?
1: Bommeara ba tswile ba rile ba ya Polokwane through.
0: Bano gona banong mo thobela ba rile ba founa ba bolela le wena fela bommeara a le kgone go ba hwetsa ne? Okay, what's about that dying? Okay. Mohlomo re tlatla re bolela le bommeara ke mo karaitse a go tloa fao. Mohlomo ba bakanya kang go thusa le tshedingwe gape. Go bana polelo ya rena ga se shwe fele le hono. A ke mathomo mayo. Re tlatla re bolela gape le lena. Re tle re gone gore ba banya kang go thusa go be le sekhwama sa semmusho. Akere? Se ba ka tlang wa isa tšhelete go sona le wena o tla tlo tseba gore ke mang motho yo e beng gore go isiwa tšhelete eo go yona ka baka la re ka re wena re fe sengwe bona banong dinomoro tša go le di eng eng bangwe ba ile go leletsa ba nyaka dilo tša go tswa tseleng banong re tlatle re bolela le le lena gape fela re tate re sepela ka tshepidiso ya maleba ka go thoma go bolela le bo mmeara pele ke moka raiša mo e swantse re ya gona re a leboga go boletse le rena Thabiso kere ya pele pele o sepela malome a go ka yena okay ra lebogaanana re leboga go boletse le rena ne le malome o re tlhoka go bolela le ena poelano go botlhokwa go bolela le malome yo
2: no ke a kwešiša gore re kgone kwa matlhako re ka moka re kwešiša gore ga botse-botse go tlaba go diragetseng gore o rake bana ba e lego e ba go lebeletse ba bona papa ke bana ba sesiago
0: ga botse
2: a e kgone
0: le ona ke a lebelelane go tloga ka ngwaga 2015 o kgonne go ka dula le bona go sena molato 2019 ke mo go thomang go ba le le ditabatabana ya go na le tsedintsi tse beno ra re di hwetse fa go na le tsedintsi tse re sa di kwishe go di sa hwetse ga la go ga botse fela ya re tla tere tshwela pele ka yona re leboga botlhe ba ebe nore ba thele DJ ebile ba kwa bana le kgatlhego ya o kanya ka go thusa semong se Thobela FM etla kitima le yona ye
3: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
4: re tswela pele go keteka basadi kgweding ya basadi ore moketekang labotlhanong le mosadi ke o
5: go na le motho ba re ke mamale thambule go na le monna ba re ke ntate kifa semonya re satse gore ke bomang gona bele re le bona ka sebele
6: bophelo ke go tlhompha motho gore motho ke motho wa modimo
4: etla o kweletso la gagwe la mmino gore le thomile kae le feletsa kae lerato la gagwe le monna wa gagwe lona
6: a re mona you know your brother was my friend and I told your brother gore bona one day ke tla go nyala I was shocked
3: Teka moka di hwetse go tloga ka ira pele o fhla ka ira boraro mosagare mo go Thobela FM. Moshate wa tsebo le bo ithabisho.
7: Di ready.
8: Thobela FM ke tika basadi. Thobela FM. Moshate wa tsebo le bo

0: pula le tlhago e botse.
1: Yeah. Ke wa ka o.
0: Mm, okay, okay. Chipu wa ga makwale.
1: Stand o.
0: Selemo. Or ke tshaba marega kudu e bile o ka tlogela a ka tlogela mmereko. Chebana.
1: Ona lo tshwantse ba tswa ba le sa mmereko ba bereka ka selemo.
0: Chebana ka ro marwa king o a tonya kudu.
1: O kile bona ile 6 fela o ka re ke 12 ya bushio. Ke 6 ya buta mang yana yo.
0: Yeah, no ke o kishisha. Maro ka tlogela bona wa tlogela mo shoba ruri ruri.
1: Eh ba tswana di kgeto, ba tswa ba gapeletse re ka montle.
0: Peter Madibela o re thobela setlhopha sa ntshirogele nna ke rata letlhabula ka lebaka la gore go jewa dijo morago ga go lema. Okay, mo ka mo Mamelodi Skrillex. Yeah. Kgaogelo KG Modiba o re thobela ka gashong nna ena ke ithatela marega go a robalega kudu. Oh, okay.
1: Wa itseba phefo ya marega?
0: Ke itseba.
1: Yeah. Ka mo batho ba bona lo fela ba re o kaone ge le robala le roba dišana ke moka le kgona go futumatsa batho ba tonya le bona ba le roba futumatsa batho a se a ke tse motho a kile re nna ba mphutumadisa ka moka go a tonya go a tonya batho ba fišama a ke kgona ke na le go kwa batho ba re bona mareka go a tonya a go robalege selemo kgona gore ka llakanenyana e le le tee wa robala bo selo se se tee se se dirang gore se ka rata marega ne.
0: Okay.
1: Batho ba sepela bošeo
0: marega
1: selemo
0: o selemo o
1: ta o ka sepela bošeo marega o ya kae
0: wa tonyaona sheba selemo le na le lemaema a o le rata
1: a wa tswakeng le mo mebile man batho ba thula ke dikoloi kudu selemo ka bokalo ba tletse mebila ba dira dilo tse ba nwa majwala ga ba sa kgona go bona dikoloi ke ka fa ba kgonang ba thulago ke dikoloi kudu selemo go ya ka nna
0: nna wa tswakeng is cool. O ka raketa tswana le ba ba rata marega.
1: Yeah.
0: Eish, mo ke tswang ona ga e monna. Selemo sa ona.
1: Yeah.
0: Sheriff's school.
1: Bona go itse le felong le be nore marega gona a fisha. Ka ipsina. Ke hola. Nna ga ipsina ka yona.
0: I know. Ke sharp. Ke sharp.
1: Bano zane na gona a ona marega ga botswa fisha e marega.
0: Wa fisha. Marega ona gore a haralokela mo touch line. Gore a a tsiburanya go tonya ba go dira a tonyi. Le di boots ke thoma di apara ngwa go. Kala boraza nini? Chance marega.
1: Bora hore a go makatse sna dilo tsa marega. O tlile mo ka stofi marega ka bo. Bora wa ditlwa ngwa go tlago. O re
0: Skubuzo, what's again?
1: Mokantsi we.
0: O tla re.
1: Ngwana o bola ke P4. E fele tsho di mora ngwana P4.
0: Ba sa tsebi ha, ba sa tsebi.
1: O nana hore ke tsanene. Okay, are spele re ga tile rena team.
0: Ha go bile bo se go sa tla ba ile la botlhano ra ihlano la beke whatsapp yeah go tswa go rena mo go tshurugele whatsapp ke peace love and happiness and keep on
1: o fitela
0: bona o fitla manana wa ka moka tshobela fm a fela
1: la botsilela
0: yeah ditaba
1: ka mora go tsona
0: clocks
1: nar speech
0: yeah
1: re sala rata
0: ka le rato la love
1: e tsha ila zo roga motho
0: no danki magwa
2: Ipsine ka mmino wa ofola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM nna ke nna Peter Mabula Moshat.

0: re a leboga Beatrice Tshilwane ka dintlhagolo tsa mebaraka go tloga go Mbokoto re ya go Mbokoto mongwe ke Mmatsheko Molatsi ka dintlhagolo tsa Afrika.
1: Ke a leboga Eric le Beatrice Motheleji Madume. Re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Democratic Republic of Congo. Marabele a M23 a tlhathile dikiletso tsa mesepelo ka ditikologong tseo di lego ka tlase ga taolo ya bona. Ba re se ke ka lebaka la bolwetse bja Ebola. Magato a tla ka morago ga gore baeti go tswa ka toropong ya Lubero yeo e lego ka tlase ga taolo ya mmušo ba hwetswe go ba ba fetetswe ke bolwetse bja Ebola go fitlha ga bjale go šetše go begilwe di Peter George Dikitejetlano ga re lebelela ditaba tsa kana genya Sudan tona kgolo ya naga ye Kamil Idris gore mmušo o tla tlhoma dipoledishano tsa bosetšhaba go lebeletswe poelano dipetogo go molaotheo le dikgetho tsebišo ye e tla ka nako yeo naga e tsenago go ngwaga wa bone e le ka gare ga ntwa ya bana ba thari mo batho ba dimilione tse 14 ba latlhegetswe go ke magae a bona. Re tswela pele ka ditaba tsa kana genya Zambia. Balaodi ba re mapodi sa abolaile radipolotiki wa mogatlho wa ganetso beke ya go feta ka labotlhano ge ba be ba phuruphutša belo ka karolo ya dinyakišišo tša malebana le dipego tša dithulaganyo tša magato a boipelaetso kgatlhanong le mmušo. Maphodisa a re Mototo Kafaya o thuntšhitšwe nakong ya mothuntšhano le maphodisa. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Liberia. Mmušo o pharile motlatša presidente wa pele Jewel Howard Taylor ka molato wa go gweba ka diokobatši se se tla morago ga gore batlhankedi ba phethagatso ya molao ba thope diokobatši tša mohuta wa cocaine tša go balela go ditolara tša Amerika tše dimilione tše 300 kgwedi ya go feta. Howard Taylor o golegilwe maabane a leboema fofane. Motheeletši ke tšona tšeo dintlhagolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Mmatsheko Molatsi ka dintlhagolo tsela tsa Afrika re a leboga metsotso ke 20 pele ga iriela ya bosupa gomme re rata go kwa maikutlo a lena le a ntšhitše ka mokgwa wa WhatsApp modimeši a ratameša tlhokola tsela. Tobela?
2: Go itaetša di-WhatsApp line tša rena di sa gakanegile ka motlho mongwe pontsho re ka mabenkeleng ra kgona re boa re tla ba jaaka morago.
3: Warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome.
4: A ke gale gotse
3: majajia lesome ga e sa le selo
4: ke ya RIP fela
3: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya recove value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e teng ka rikof o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago.
5: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Bathelete Mmasepala wa Polokwane o ntšhitše sengwala go kgopela tshwarelo go badudi baotledi dikgwebo le badiriši ka moka ba mebila le ditsela tša mmasepala ka lebaka la ge o tsene fase ka mošomo mogolo wa go lokiša ye mengwe ya mebila ka Polokwane ka sešego le ka mankwe morero mogolo ke go kaonafatša polokego ya ditsela go fokotša pitlagano ya sephetephete le go aga manano go parara a e leng gore a tla ba gona mengwagangwaga baotledi ba meleketseng mme a ra phetiši wa mmasepala wa Polokwane Makoro John Mpe o nna le rena ka mo studiong mme a re phetise re atamiša tlhokola tsela.
6: Mašwa wa kolwane e re ko o dumediše ke dumediše le mmago rena Nkone ga mmogo le batheletši ba Thobela FM tlhokala tsela. Thobela.
0: A re thomeng ka sengwalwa sa lena mme a re phetise sa go kgopela badudi ba lena tshwarelo ke ka lebaka la eng le bone go le botlhokwa gore le kgopeleng badudi go ralala le mmasepala wa Polokwane tshwarelo ka lebaka la mošomo wa lena o mogolo.
6: Maša wa kolwana ga mmogo le bašomišane ka wena le batheletši o ka gopola gore mmasepala wa Polokwane o ile wa bitša kopano ya ba tšea karolo mo mebileng e ka ba ba di-taxi le ba dipase wa ba tlhalosetša ka lenaneo go parara la go tlo o kaonafatša ditsela tša rena ka morago ga dipula tše di nelego tše dingwe ke dipula tše re ka reng ke maatla ka gobe tše e le goreng di sentše ditsela tša rena ka mo toropong mo e le goreng go nyakega fela o ya go sa nyakega fela gore re lebelele gore e re lwa ntwa e ya di-pothole re lwa ka go thiba pothole e le tee re lebeletše le go kaonafatša bophelo ba tsela bona ka bo bona bjale ka ditsela tša rena tše dingwe le tša mengwaga ra bona go le botlhokwa gore re tle ka program ya gore ditsela tše bjale ka di tlhalositšwe ke ditsela tše mmalwa mafelong a go swana le bo Polokwane Central o na le bo Dorpeka bjale le ka bo Flora Park go na le bo McDonald le ditsela tše mmalwa le bo Nivana Westenberg le ka kwa di-Stenning go na le ditsela tše dingwe tše e le goreng re di lebeletše bo Ben Harris la Dana Petersburg Road Bulawayo le ditsela tše dingwe tlwae le ditsela tše mmalwa le bo Sešego le bo Mankweng e le taba go lemoša basepediši ka ditsela gore re mo lenaneng la o lokiša le go kaonafatša ditsela tša rena re bone gore go thiba ka pothole tee nako nngwe ge dipula ditla dipothole tšela di a ipoeletša jalo go botlhokwa gore bjale ka ya ditsela tša rena ke tlhalositše gore ke tša gala re dimtho re bitša gore ke resurfacing mo ra gore mo molola sekontiri ka moka ra tsentšha sekontiri se seswa eo e tlo re thuša gore tsela tša rena di sepelege le gona le lifespan ya gona e be e kgolonyana e telelenyana go direla gore batho ba rena ba sepeleng ditseleng tše di kaone ka mo toropong bjale ka ge o tseba le dinaga magaeng go na le ditsela tše re di dirago mafelong a o fapafapana
0: ka bjale mmera phetiše le ka re mošomo o fitlhile kae mo lebakeng le
6: mo lebakeng la ona bjalo ditsela tše di šetšeng di tlhalositšwe mo letlakala le la public notice ya rena le be le tloga le re ka tlhalosetša batho ba borena gore mafelong a mantši ditsela tše dintšhi re šetše re mo molotše sekontiri gona bjanong go dire wa ntho re e bitšang gore ke go lebelela base ya ditsela tša rena gore e tie before go dirwa resurfacing go na le ditsela tše dingwe tše e le goreng šetše re thomile go tsentšha sekontiri bjale kae ke tlhalositše gore toropo e eme ka baka la taba tša ditsela go na le mafelo a mantši a e le goreng re tloga re šoma bošego le mosegare gore re kgone go fetša mošomo bophelo bo kgone ba setlwaedi ebile bo bokaone-kaone mo go badudi ba rena bjale ka ge ditsela e tla ba e le tše diswa tše di tla ba di sepelega a se lenaneo le re le thomang gona jalo o ka lemoga gore tsela tša go swana le bo church bo Nelson Mandela bo Thabo Mbeki re di rile kwa morago kwa le tše dingwe tše e le goreng re be re di kaonafatša bo Tshebela le ona mola bogamaja go na le tsela tše e le gore ne re le busy ka tsona ga starti le ona re sa le busy le gona ebile ke go etetše mola moletši mola go lebelela gore mošomo o sepela jwae fela se re ka se botšang batheletši ke gore mošomo o tšhaba diatla gore toropo kgolo ya Polokwane e be toropo e e le goreng e na le ditsela tše di kaone o ka lemoga tsela a se fela gore re a e šomiša e kgona go oketša le babeeletši gore ba tle ba kgone go tliša sele sela motlhomongwe ba establishe di-hotele bjale ka le bona gore le yona mola the Green Arc gaufi le greenery construction e šetše e tla gole babeeletši ba nyaka masepalo e le goreng tsela tša bona di maemong a godimo and le for batho ba rena re a tseba gore they deserve a re nyake gore batho ba rena ba feleletše ba kry-a dipanchara kua le kua ba santse ba tsamaye ditseleng tša maleba ka mo toropong kgolo ya bona ga mmogo le dinama gae mo e le gore re lebeletše kudu di access road mashawa kulwane ke nore le polelo e le a kgale ya gore motho a e tswa magaeng wa nyalola magaeng ba re o nyetse kgole le sekontiri e fetile mo polokwane a e sa diragala ka mo masepaleng wa rena batho ba kgona go bona ditsela tse di botsebotse tse di kaone le mola metseng ya magae le makešeneng a rena
0: lekgwathile ntlha e nngwe mme ra phetiše taba ya babeeletši re lebeletše ikonomi ka lebaka la mošomo e leng gore o tswela pele ikonomi ya polokwane e amilwe bjang ke projeke tše tša lena tše di tswelang pele tša go lokiša ditsela
6: ga o ka lebelela gona jalo ke be ke kopane le babeeletši bekeng ya go feta pele ga kopano ya salka ba e le goreng ba ikemišeditše gore ba age dipetlele tše dingwe tše tharo tša private mo gore re sa bolele ka ye agiwang e kgolo le ya academic or Limpopo central hospital ye le gore le yona re swanetše re kaonafatše ditsela ge e fela mola le wona o tla ba go e na le tše dingwe tša infrastructure tše e le gore sepolokwane re tla ba re šetše re di dirile gona mo lefelong leo o ka lemoga gore go na le sepetlele se se butšweng dikgwedinyana tša go feta sa mental hospital e le mental hospital ya mathomo ya private and dilo tše ka moka ga tsona jwale ka o tseba re le magaeng go na le dimolo tše di agiwang bo Moletši Mall Molepo Mall wa tseba gore mola ga Mothapo Mankweng o šetše go ena le Paledi Mall le dimall le di-shopping center tše dingwe mafelo a e le goreng a tliša a godiša ikonomi ba lebeletše kudu infrastructure ga golo mo tabeng tša ditsela ka gore ba tlo nyaka dithoto tše dingwe di ya godimo lefase le batho ba swantse ba kgone go fitlha mešomong ya bona so re tloga re kgotsofala gore mešomo re o dirago wa go kaonafatša ditsela tša rena le go kaonafatša infrastructure ka kakaretso ka lemoga gore bothata ba metse mo Polokwane ke ba maabane le maloba a e sa le bothata mo Polokwane batho ba kgwetša metse letšatši le lengwe le lengwe nako e nngwe le nngwe re kgone go rarolola bothata boo tše ka moka ga tsona mafaratlhatlha ke ona a direla gore batho ba babeeletše ba kgone go re tlišetša dipeeletšo tša bona ba kgone go bea mašheleng a bona ke ka lebaka leo diotele tše di tlo e agiwa mmola e le otele ya boditšhabatšhaba dipanka tše dikgolo mo Aforika Borwa di ile wa ga di-regional offices tša bona di agiwa gona jale se re bolela actually we're expecting gore dikgwedi di se kae ba ba kgona go batamela mo lefelong leuwe and le lona e ba le gona le bona ba tlo re thuša gore batho ba kry-e mešomo bophelo bo thomo ba kaone go badudi ba Polokwane so re lebeletše mafelo a go fapa-fapana re a lebelela fela ka toropong go ya magaeng le gona o hwetša e le gore mošomo o tšhaba diatla ke ka lebaka leo le go sassa re ile go bula projeke ya metsi kua ga matala re ile go fa batho le dintlo tše re di agileng tše e le gore di agile ke masepala wa Polokwane ka license e ntshwa e re ikgweditše ya gore ka e kagela dintlo tša rena bjale ka masepala
0: le a kgotsofala gore masowa e leng gore le a beile a go laetša gore bore difatanaga ba ka šomiša ditsela dife gore a tloga a tlhathaga botse gore ba swanela ke gore ba sepele bjang go ne le ba eleng gore ba tswa bokua Gauteng ke badudi ba Polokwane ba tla timela mera petiš
6: ya re tloga re tlhalositše gore go na le mo e le goreng go tsena badudi fela e fela ditsela di makilwe ga botse re šomišana le ba kgoro ya tša dinamelwa mašwa a kolwana gore re kgone go direla gore maswao ao e be ya maleba di site tsa rena di ka se khone gore di approve go fithela ba department ya transport ba khotsofala gore maswa wo ke ya maleba e fela re no di a bipile jo go batho ba rena gore re tlokomelang ge letla ka tropong kgolo ya Polokwane le bomangkweng le bosishego rena le mebila e megolo ya botlhokwa e le goreng re ya ikaona fatsa ga jwalo are otleleng re lebeletse tsa polokego re se ka ba ra feleletsa e le gore a kere go kaone go fitlha o phela is better ka sejatlhapi re kare is better to be late than to be the late
7: ya o lokile e tshwarang fela bjalo meara re tlo bo re tswela pele ge re boa mabenkeleng mabenkele
8: ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya lephorosa lebota leo lebaneng nalo o fetheletse dikoloto ja gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a se ka lefa dikoloto tse ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga a lefe ditefelo tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite kopanya sekoloto sa gago se o kgolefayang goba tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app goreng o duletse go lefa gantšhe go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe sekoloto se lekolwa go latela tsela ya go kgwalifaya di pelano FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo wa ditlo jeri chalete le mokitana wa semolao
0: gore tshola pele le nanolo la tlokola tsela me ra le ge tshe ka mokam motho a di bona ka mathlo gore ke tshe botse go tla no ba le ba bang ba ileng gore ga ba khotsofa le go fitla mo le bakeng le e ka ba gona le ba ileng gore ba tlhitse di ngongorego e le ga ba sa khotsofa le ka fa ka dipetogo tse tsa lena go lebeletswe seemo sa sephetepete
6: ke rata o tšea sebaka se ke leboge badudi ka tšhomišano e ba re bontšhang yona o ka le mo re tsela tše e le goreng re šoma mo go tsona di feta masome a mararo 30 ka nomoro e tlogele ditsela tše dintšhi tše e le goreng re be re ka kgona go hwetša dipelaelo kwa le kwa e fela batho ba rena ba kgotsofala gore go ra gore toropo ya rena e ya gola go ra gore masepala wa Polokwane o tloga o šoma ka thata gore ditsela tša rena e betse dikaone kaone kaone and le go kwešiša gore re šetse re ile ra re dientho ele re bitša gore re kopane le batšea karolo pele re ba tlhalosetse ka lenano le ba di-taxi ba di-pase jwale jwale le bašomiši ba ditsela ka kakaretso go ba tlhalosetša pele ga ge re tla thoma mošomo o a sa tlha re kgwetša dipelaelo go tšwa go setšhaba ka kakaretso
0: mokone
2: le lena re lefa sebaka sa go ka botšiša dipotšišo bele ka ge re tshepišitše gore re na le mayara petiši ba gona go tlo le araba dinomoro tša rena ke 086 000 2452 086 000 2452 le ka letša mogala la botšiša dipotšišo ka boripana
0: age ge re tswela pele re sa ba letile mbokoto re tswela pele le mmera petiši batho ba reka difatanaga ka bontšhi meara petiši le bona se ge le ka ona fatša ditsela tše se tla le thuša go imolola moela wa sephetephete mo notoropong kgolo ya Polokwane
6: re bona jwalo ebile ntho e ya re bontšha gore batho ba borena ge ba e ba le difatanaga ke ka lebaka leo taba ya mebila o hwetša ka mokgwa o re nang le manano a di-IDP batho ba lela ka taba ya sekontiri kudu gore ba nyaka tsela tša bona di tlabakelwa ke ka lebaka leo re tlileng ka lenaneo la gore ge tsela re bona gore e botlhokwa mo setšhabeng le mo kgodišong ya ikonomi re ile go e tsentšha sekontiri sela re se bitša gore ke asphalt e fela ge tsela re e bona gore e botlhokwa e fela moelela wa dinamelo a o name wa ba o e le goreng ko mogolo kudu re ile go šomiša ntho ela re bitša gore ke paving ge e le gore tsela di no nyaka go maintainiwa tša kwa magaeng kwa ga gešo kwa tše e le gore di no nyaka di-regraveling a re sa di ya dilo tša di-tendera tša di-regravele wa kry-a motho a re o di ya regraveleng ka baka la gore e senya mašheleng a mantšhi ge pula di na di gogola tsela ela se re se dirang gona be bale ko o tiša taba ya go nyaka dikgeregere tše e leng tša ga masepala gore masepala ka bona e be ona o titielang regraveleng ka bašomi ba ona le ditlabakelo tša ona so se se re thuša le gore re be le bašomi ba ba berekang ka baka la gore le rena bjale ka mmušo goba bjale ka masepala re swanetše re tšee karolo mo tabeng ya go tlholega ga mešomo
0: mme re petiša re na le motheeletše mo mogaleng re atamiša tlhoko la tsela
9: thobela kamšatši
0: sebatakgomo
9: le gai
0: re tsogile re botshelena
9: a wa re tswela nanje re nyoko botsisa bo me ra tetsisi ba rena gore na le borogo le la lamola 44 lona ba renye ka lona ka gore e ke gale le di accident di a di era o tamo
0: le re le borogo la kae
9: na mo go feta go feta mo extension 44 o ka re o ya ka la dana go ba place of safety go ne le borogo tshe di le bua pijana
0: a re ba le kwe le mera re ne le motheletse mongwe
2: maluleke ka extension
10: a
2: re re le tamisela go lamogela go tlokola tsela mera petitsi ba theleditse
10: a wa re le bua ba bolana nete re le bona re go mo botse go ba go dirang f mera ba kolopane mara nna ke na le ngongwereo ya gore re na le ditsela mo ke le samotlhana ka mo mothong dikontirite tsa dibemota sa le di dirwa ka 2010 go thoma ana mola spook park le ba ka tsoa go sasa ba re ba nyako tsena ka spook park ka tsela ya o ya amata ya mothong o tswa le sesheo o ka se tsene ka kolo dikontiri a re tsona go diralang because ke mengwaga ye mentsi ke dibemota go fitlha kwa and another thing o thoma kwa mothong kwa mosetsela dikoloi ke tse dintsi o nyakea di-stop sign the stop sign a di gona mola usage mola di bile gona ka baka la go ba o dira di-accident tsa sefele ya mafelelo ke le speed ramp di-speed ramp tsa rena a re turna ba di agajwang because e le kry-a e le tse digologolo dikoloi di palelwa ko o fetla so ke gopela ba re thuse ka ne gore na ba ka e rarolola jwang tse dicontiri tsela tsa dibemoto cras contiri se dirile tshwanetse se joine tsela ye golo mara go na le 50 meters in between ene ke 10 to 15 years ono jwane ke a leboga
0: aowa ba le kwele mologadi a re na le motheletse mongwe fa thobele le tsogele gabotse
11: mme
0: a rapetise sure
11: ee ke koba bolela ka tsela tsa matala mara e re lebelela go thoma mola jwane kona gore ba dile o fitlha ma metlhabo ya ko borora borantsho aa ga ona sekompiri tsela tsa bona mane le ka dibona awa e re gopela gore ba tsene re di lebelelanyana ka tseno
0: le kwa rage
2: wa mafelelo wa matlhatse le na gona sho ra le amogela go tlokwala tsela
11: ra lotsa
2: thobela mme ra petitsi ba tele ditse
11: o wona ra rata o le wa monno wa borena wona sofia re re sho ma gona e wa go ntelwa e spetlela mo shumo o re o bona
2: are me re petitsi ke ba dipotsisa re leboga ba setse ba botsisitse le kara ba ba le go gona ba bang ba no reta
6: ye re leboe ditheto se re ka tlhalosa fa gore le pro le lao ya sishego ba bolelang ka lona la lao ya lokodi extensioning ke tlhoba boroko go rena ka bakala gore kgweditse le gore le na le mathata a le na le lona go tloga kwa morago kwa jalo re busy for so ba bona gore re leka go kaonafatsa gore le fele e fela le tsea nako re amogela ke ka baka la gore already re be re setse re na le di-investigations gona mola gore re investigate exactly what gore na o diragetseng sort of re ka no e bitsa ka sekgowa gore re bone ka re go bile le tshenyo even pele ga ga e khansele e kgethiwa so go bile le taba ya go dia dinyakišišo ga jalo re be re na le contract e di ya mošomo o mongwe re tshepa gore ona mo ngwago wa ditšhelete di tla felelela ka moka dibemota road ka moka ga tsona re ile re appointa ko consultant because ne wena le problem ya go connecta ditseleng tša sunral ba ena le problem ya gore go na le specification ke bona ba dinyakang ba ka se dumele tsela e connect so those bemota road gona bjale mo ngwageng wa ditšhelete re ile o ba busy le tsona go di dira ga e sa le planning ko re feditse ka diplane le ba sunral re tlo di connecta mo ditseleng those 50 meters and so re na le project tse e le goreng re tlo di announcea le bora contract ba e le goreng re tlo ba appointa gore ba re thuse ka tsona ke project ya yona ngwagono wa ditšhelete so re re a kgotsofala gore re a tseba gore mola foma a ganang go bile le di delay ge masipala o snowela ka Polokwane go ka no ba go ile from 2016 to 2021 go sena di project tse dintšhi gona jale e le kwa kere go sasa ke ya gona gona molafoma ganang is because re thomile go implementa di project and go na le problem ya gore tsela rena bjale ka mmasepala ga re na tšhelete ya gore re ka dira tsela rora ba e fetša ka moka ga yona ka nako e one ka ngwaga o tewa ditšhelete gantšhi re kwane le mo mananeng a rena IDP gore rodia ele ya gore boseka boija gore as long as tsela e kgona go tsena ka motseng wa mathomo go sa se tla tsena wa bobedi go ba o fitlhela re e fetša gore re be bana ba motho re ngwathane e tlhogo ena ge budget e gona e se ka concentrata lefelo le tee and ke ntho e le gore e re dietse gore re be le progress e golo ka gore re kgona go akaretša di-cluster tša rena ka moka go aba le diprojeke tše dintšhi tša ditsela and re tseba gore ngwaga mongwe le mongwe re tla ba ra fitlha mo re yang ke a tseba gore poleke ya go tshwane le a matlala le mašašane go na le tsela ya rena ya goa kwa matlala clinic e e le goreng re be re e dia a mašašane ngwageng wa go feta ngwaga ore o e dira ka ga site ya ga matlala gore e kgone go akaretša le ko tliniking mengwaga e tlang le gona re ya ka mo le ka mo go fitlhela ditsela tseo di kopana re lebeletše le taba ya mašheleng e fela re tloga re ikemišeditše gore mafelelong badudi ba rena ba kgone go ba le ditsela tše di kaone kaone toropo kgolo ya rena e be nngwe ya di toropo kgolo tše e le goreng di na le maemo a mabotse a ditsela jwale ka geletse le kwele le lena gore re tloga re šoma gabotse go bapetšwa le di-metro ga mmogo le dimasepala tše dingwe tše e le goreng ke tša size ya rena
0: age ge re roma le lena re roma le bona mokone Orlando Pirates e raloka le sekhukhune FC mo mafelelong a beke ke phadišano ya MTN ke loto la pele re itukišitše belo ka mmasepala wa Polokwane o ba beng gae ba papadi ye kgolo MR
6: re tloga re itukišitše rena ready for a game in over hore di pledishano tsa rena le ba PSL go ile go re be re dumile gore game e ra lokile ka New Peter Mokaba Stadium because ready fela ba PSL ka re ba tle matjajing a go feta batho ba rena ba sa shoma papadi eo if ke sa poši ka go ya ka mananeo a bona ba ile go ra lokela mo Old Peter Mokaba Stadium efela leaving the New Peter Mokaba Stadium e gona jwale is ready Seshego Stadium is ready di-stadium tša rena ka moka di malalala o tse gore ka tshwara dipapadi tša go fapafapana
0: re romile re napile re lebogile ke mmeara petiši wa mmasepala wa Polokwane mokone nna ke nna Eric Mashel
2: ka nnete wa rena mogoma re o fega gona fa re e gomela gona fa re romile gabjale mabalo imabitsela o šitša le gona ka ditaba tša iri ya bošupa le yena o ka šuthela setlhopha sa mabaleng a dipapadi.

0: metse ke ka ba go ya sa ifela re tshola ireng ya ya bo shipa go mo shata go tsebole bo ithabi sho thobela FM ga le go tlaga tshola Africa bora re ke tsena go go dumela shema ga go shema ba le mabisa re tsena go re go leboga ka ditse ba tsa ire bo shipa la tloka mana la gape ireng ya ya seswa ye na ke tle fotle zito ga mehala ke mo go ne maga ga shu go me re mo lenano la mabaleng a di papa di a ka tsurna ga re tsena ke tla ba jode ke tsama le na tida esa ke tsebe na thungo tle ka keno mo gape flo mo o sa ntoba tamele ka mo ka gore mo gole ya o bona ka re tla ba gole ba bue re ke bona ke re ke le ka go dira sengwanyana ka mefela o itetse a tshi ya re ke bona ba tlhile le khona le ke le tsa tlala la bone tjatle le goreng re tlhompha bagale ba rena go mabaleng a dipapadi dingkgwetse ke di go lebeletse ka malatlhakore la dipapadi re sa kgethe gore na ke ka latlhakore le lefe fela ke se sengwe se le goreng re ka no se tsweletsa mo letsatsing la kgona le gore re tlo lebelela papadi ela ya kgwele ntlatlana kodi ka gore re sa keteka tjatji lela re sa keteka kgwedi ela ya basadi re sa le mo kgweding ela ya basadi gomme le lekgone le re tlo nog keteka o mongwe wa dinkgwete tsa rena ka kwa papading ya kgole ntlatlana ebile e le bo captain wa mathomothomothomo wa setlhopha sa Africa bora sa spa proteas wa mothomos go tloga kwa moragorago ka ngwaga wa 2023 gomme le go lebjalo gopolo fa gore le lekgone le kodi ka gore re keteka mengwaga ye 17 ya mogwanto kwa basadi wa ngwaga wa 1956 gomme ke ka fa gore reng histori ka sename ya histori ya papadi ya kgwele ya maoto a kry-a kgole ntlatlana ka mona Aforika Borwa ka sename ya balwa ntle le gore lebelele setlhopha sa Aforika Borwa sa papadi ya kgwele ntlatlana kodi ke lebeletse sona the spa proteas gore e ka sengwalwe ntle le Martha Moswatle Sam ke we e le goreng ke mokapteni wa maloba wa setlhopha sa the spa proteas wa mothomoso go tloga ka ngwaga wa 2023 ge ba e le goreng o bo o sa tsebe tshedimoso ye goba mo gongwe o bo o sa tsebe ka the spa proteas ebile o sa tsebe gore na mokapteni wa bana mathomo ke mang awa re tlo boledišanane le mantsi bang a le kgono ke mo e le gore tlano mo kwa wakwa gore ke mang o tswa a le kae ke ye le goreng re tlona mare di beletse mo mantsi bang a le kgone o se ka lebala gore thobela FM e ya kgwetsagala gona mola mafaratlhatlhang a le yago gona mola go Facebook re gona ka thobela FM yaka go X re gona ka at thobela FM yaka mola ka go le lengwe audio book channel 815 gona mola go DSTV re kgwetsagala gape go www.thobelafm.co.za nomora rena ya mogala ka metlhala mabaka ke 086 000 2452 gomme ke se le goreng re ka no se tsweletsa gona fa go moshata ge bona ka kopana le rena mo moyeng wa tseba ke nomore ke go fileng yona ya 086 000 2452 ga bjalo e re ntle le go senya nako ke name ke ketime ke go kopana fa le kgwetse ya rena ya letšatši la lekgono e le mme re kete ka kgwedi ela ya bo mme o gona mo mogale mo mme Sam a re lotšhen thobela
1: dumelantate thobela re a lotšha
0: le tlhola ga botse
1: o phela gantle ntate lona le phela jang
0: a wa le rena re ipone molato re a leboga a ke tsebe gore mongwe ke thome kae batho ba bantši ba ka nyaka go tseba gore na Martha Moswatle Sam ke mang o tswa kae le gona lerato le la papadi ya netball le tswa ko kae
1: ntate Martha Moswatle Sam ke ngwanana a hlaetseng Windhoek Free State a very small town e bitswang Windhoek ke tsadile ba pala netball ke na le 9 years ke le grade 1 standard 1 ene re bitsang ka gore ke grade 3 hona jwale la gape la netball le hlaile go tswa ho usiwa ka a seng a re sila tsetse le fatsile ka kwano le ene o ne ba pala netball ha holo e bile le amatha a le mona ho tsa mabelo la ga ke qala ke utlwa batho ma mistress ana ba pala le na netball ba dula ba ntse gore ha o ka ba pala netball jo lo ka usiwa ha o tla ba superstar ke mo legato la ka la netball ile la hlateng ya ba ke qala bapala netball gona Windhoek be ke tloa ke ka Bloemfontein ke tlo kena sekolo primary ya mona ke be ke ka high school ntse ke tswelela jalo ke bapala netball
0: e le gore papadi ya netball ke lerato la gago la mathomothomo ka gore kua moraya gore a tseba gore batho ba bantši be le fela dipapadi tse pedi be le papadi ya kgwele ya maoto e le papadi ya netball lerato la gago la mathomothomo ke lona la netball
1: lerato la ka la mathomothomo ke lona la netball ntate ga o ne o sena sports se seng gape se ke se bapalang laka le ka bo di drama majorette ibile le ma tshaga drama majorette ne ga ba mpolele ba wena wa netball o ska solo tla di drama majorette ba ne le gatela ke le hulene le lo netball me ke le ka di papadi nyana tseding bo di football le teng ke laka le ka hlole ya empane netball ne ntse le yona fela ithomeng pele
0: ke tswa ga botse gore o go tshe ka nako yela ya nako yela ya tlhaolele nga ndone ka polelo ya seng re apartheid Afrika borwa re a tseba gore be le naga ye le gore bo sa kgonagale gore e ka ya go raloka le dinaga tsa go tswa ka ntle kudu ka bo 1971 go ya le ka mokgwa e le gore dilo be di sepela kana kudu ka gore re be re tseba gore mmušo wa nako ela o bo sa dumelele gore le tswele ka kwa ntle le go raloka e fela re a tseba gore ke ye nngwe ya tse e le gore be diragala le be le kgona bjang go baka go raloka papadi ya netball ka fatshe ga kgatelelo e ka
1: ho ne le boima golo fela ntate jalo kga o se boletse ga o le ngwana motho wa motsho ga o fumane menyetla e fumanwang ke bana mme re sa fumane menyetla e fumanwang ke magoa empaneng ke nana talente ya ka ene ile ya itshupa ke gopola e le go nna re le bapala re qale bapala dikolo tsa magoa re tswa dikolong tsa batho ba batsho ke ne sekolo sa batho ba batsho re bapala netball re iketsetsa di-line be re tsamaya re le bapala sekolong tsa magoa ke mo e leng go ba ile ba mpona teng bona bana ba basweu ya ba re ke bona motho na le talent empa nka nna ka tswela ka kena dikolong tsa batho ba batsho ke hopola ha ke qala ba phala Free State me le nasela motho wa motsho team ya magwa ka ofela ho no le boima haholo go baneng ba bua puo ya bona ya se Africans ka kana ho ithuta dipuo tseo ka ofela empa ke a leboa ke leboa modimo ba ke la ka tseba dipuo tse ngata ha ona puo e sa tsebe ho baneng ke ne ke tlamehile hore e be nna a tlamehang hore ke fite ene ho bona jwale ka ithuta dipuo tsena tsa bona ho ntse le boima ga tsamaya re le Free State under 16 ka kgutla ke kgethiwe e le nna fela motho wa motsho sekwateng sa South Africa ga ke qala o kena sekwateng sa South Africa ne le under 19 ya South Africa e le nna fela wa Free State ke tsamaile ke le motho wa motsho jale ke nana gore talente ya ka e latlha itshupa golo gore le ga o le thata ba ne ba sena boikgethelo ka bona gore ka nna ke itshwarelele ka talente ke focuse mona mo e leng gore ke yona ntho e ntsweng lesang pele
0: gore gore ka bo 1995 motho ga lebella kwa morago e be le nako e le goreng setlhopha sa Africa bora sa netball be setletse ka batho ba shweu fela
1: ka 1995 ne le batho ba shweu fela ke hopola e le kgetlo la rona la pele ho lo bapala Moseo Mawatle ka lesonolo nna ne ke santsane ke la monyane ne ntse ke le high school mpaneng ho na le batho ba ileng ba kena team eo bo Pushia Dimo bo the late Manzo Mashoga bo the late Rosina bala ba kena team yeno baneng ba ne ba sa dumelwe team ena magwa fela ba ba seng gore ba tswe ba lo bapala ka ntle ba sina team ya batho ba se jole re la ga etela pele ke batho ba tshwanang le bona bao ke bona bala ba lwana ntwa rona kana go ne re sentse re bapala bo under 19 under 21 empa ntse le thata le gona mo geleng teng baneng senior team ya rona ya tlameoge ho ya ka the rules tsa international ba ne ba tlamehile gore ba be le batho ba batsho empa ke ka hona le ha ke na dipapadi tseo jalo tse leng gore hona jwale ntse le di-legends tsa rona sentse ga ba hlompha bane ba ile ba reka ka bitsa gore ba ile ba pleva tsela for dipapadi tse tshwanang le rona
0: ke lebeletse mo ore lerato o bapala netball kwa sekolong ke na le tshepo le tumele ya se gore bo bapala netball kwa morago kwa sekolong go bo go le byang go Winback kana go le bela raloka e be le tlhopa tse dintsi mo dikolong ba ile gore maraloka papadi ya netball go ba be le sekolo sa lena fela
1: e le sekolo tse pedi Winback ke plekeng e nyana haholo e ne na le primary school le nngwe e na le high school le nngwe jwale no ka fumana gona ba le primary school ne re bapala le gona fela empaneng ne ne re le bapala le bana ba baholo high school so netball ene le siyo ho hanga nako motho no soka o tseba lore ka letsatsi le leng netball e tla ba bophelo ba hao ne re sa ntse re bapala fela ke nana boholo ba yona bola batla ha ke ka Bloemfontein ke mo itseng ha ke fitlha teng ka fumana hore re kgona ho bapala le dikolo tse dintse ngatanyana ke mo e leng gore ke la ka scoutuwa ka qala ho bapala di-team tsa Free State ho tloha under 14 ke teng mo e leng gore ke la ka itshupa haholo hore ka nnete talente e teng
0: ar level 2003 kana kwela ka spa motlatlwa spa proteas ke bolela ka Marlin Wagner we ile gore nge o tsebe ga bjalo ka motho ile gore o gonne gone te fatsa gore papadi ya netball ka mona Afrika borwa e ba gona e bile ya tielela kudu go lebeletse ka 1995 a gonne go thopa medal wa silver go ba yena silver ka di papadi tsa sejana sa lefase ge anamile o bile karolo ya setlhopha se sa Africa bara se e le goreng se be se raloka ebile o kgonne go ka šoma ga botse mpotse go boela kwa morago mo setlhopheng se sa lena sa Marlene se be se le bjang ke bo mang bao ba gopolang ba e le gore o ralokile le bona.
1: Ke le bua me Marlene Wagner ra holo bane ke mo wa di coach tse leng gore ene o nankile magwa ha holo ka 1995 jo le khosha le season that empani o ile a fetoha go fumana boemo ba South Africa a fumana a bona gore bana ba batho ba tsholo bana ba gona di bapadi tse kgolo seng ka di hopolang ke yena the late Manzuma Shuga ene le sebapadi se segolo a tswa Soweto ile left hander may his soul rest in peace ne le mogotsi wa ka boholo bo Phoshi Adimo Ruskin Pepper ke bona he di bapeditse leng gore itse ha re fitla national team ga ba fumana ba se ba le teng ke hopola ga ba pala World Cup ya rona ya pele Jamaica le bona

0: tswela pele mtshedi jwa thobela FM gona fa go mashate wa tsebo le boithabiso metse ke masepedi nne fela re jela irinyela ya bosupa go lenano la mabaleng a dipapadi se ka lebala fa go rebolešana fa le ena mme Maswatlha Sam. Maswatlha Sam ke mokapten wa maloba setlhopha sa Proteas, gomme ke ka fa o rereng re tswela pele go ledišana le ena gona fa go mashate wa tsebo le boithabiso re ke boele go wena lebele sa tlhalosa mme Sam ka baraloki ba e le goreng akere ka diphadišano tša le di ralokilego kua morago le le mokapten mo setlhopheng sa Spar Proteas.
1: Ke bapetse pele ke ba captain ke la ka bapala under 19 ya South Africa, ya ba ke lo bapala gape under 21 ya South Africa di World Youth Championships. Ka mora moo ge ntate ya ba ke ya di Spar Proteas eng mo e leng gore ke bapetse Commonwealth Games tse pedi, e le nngwe ya tsona e ne le ya 2006 ya England, e be ba ya 2006 ya England, and then ka mora moo ke be ke bapala World Cup. Ke be ke bapala World Cup ntate, ke be ke bapala le Commonwealth e nngwe gape. So ke bapetse Commonwealth tse pedi ya mane England le Melbourne, ke be ke bapala World Cup ya Jamaica. Ke tsone ga di-competition tse kgolo tse e leng gore ke di bapetse mo ka Spar Proteas.
0: Ke ra gore o kile wa nagana gore tšatši lengwe o karolo ka dipapadi tše 76 mo setlhopheng sa naga sa Aforika Borwa sa di-Spar Proteas. Ke ra gore ka gore ra tseba gore yeo ke toro ya baroloki ba bantšhi e fela. Ke nagana gore ko wena morale ko mongwe le gore o kgonne go fitlhelela seo ebile o sa nagana.
1: Ne ke sa nagana go gantate, ke ne ke nka fela gore ke tla nne ke bapale gobane ra tseba gore ga o le squadeng sa international team dibapadi di ngata tse e leng gore di na le talent jwale. E ne re ga squade se announce-iwa re tlameya re tsebe gore ba bangwe ba sala ba bangwe ba kena empane. Ke nagana ka tshebetso yaka ya gore ke sebetse ka thata gobane ne ke sa batle go ba le e re bitsang ka gore ke disappointment. Ne ke dula ke sebetsa ka thata ke tsa bonnete ba gore ke nna a leng fito feta dibapadi tse dingwe kaofela. Empane ge ne ke sa nane ke ka fitlha 76 caps. Ne gore ka nako eo menyetla e e leng teng gona jwale ne le seo jwale ne re fumana gore re bapala tri-nation tse pedi ka selemo go tloa mono tla emela World Cup. Ke ka go he go ne le mosebetsi o boima golo gore motho o kgone go fumana dikhepe tsena tse o di fumaneng.
0: Ke papadi e feng e leng goreng a o e lebale ye e leng goreng o e ralokile gona kwa mengwageng ya kwa morago mo setlhopheng sa the Spar Proteas.
1: Ke papadi ya World Cup ya re le Jamaica, re bapala le England mo e leng gore re ile ra bapala gantle gagolo ra fumana re tlhotse setlhopha sane sa England. Ke yona papadi e leng gore ke highlight yaka. Ke ne ke bapala wing attack go yona papadi eo. Ke fumana ke le sebapadi se e leng gore se tlhwatlhwa golo mona squadeng sa rona sa South Africa. Jale ke yona papadi eo ya World Cup Jamaica e leng gore ne re bapala le England ka yona ntate.
0: Wana moraa wa re ke a tlogela wa re ke tlogela go raloka a ke tsebe gore go o lebelela nakong ya lena le nako e o bona re papadi ya netball e goletse godimo go ela ka mogo o e boneng ka le ka mogo wa ralokileng ka gona dipapading tša senyana sa lefatshe tše le robedi tshwaretswe ka mona Aforika Borwa.
1: Papadi ya netball e hodile gagolo ntate, e hodile gagolo. Re ka bua ka the scientific part ya papadi. Ga o sheba ka nako e gona re ne re bapala ka yone le nakong ya gona jwale papadi e hodile. Papadi re bitsa ka gore e se e le fast paced gagolo, go sena le science e ngata e kengwang. Banana ba se ba qeta nako e ngata ba le gyming ba etsa conditioning jwale re ka re papadi ka nnete e hodile gagolo ya netball ene re motlho o tlo bona le gore le banana ba rona ba se ba kgona gore ba ka iketsetsa bophelo ka mantswe a mangwe ba etsa professional ba patalwa gona ka nako tsa gore ne re bapala fela re sa patalwe empaneng gona jwale ga o fumana gore ka nnete e tšhintšhile maphelo ya bana ba bangata mo e leng gore e se ba entse professional. Re na le dibapadi tse ka bang robong tse 9 tse e leng gore di bapala mose di a gola jalo o ka gatlha bona gore na papadi e fodile jwang gona jwale.
0: Coach ke na ka go boitša mo goreng go le boima go fenya setlhopha sa New Zealand le Australia ka gore re a bona le mo dipapading tsa Commonwealth kgoding ya go feta bentse re goga boima ge re loka ditlhopha tse pedi.
1: Setlhopha sa New Zealand le Australia ntate di bapala professional league ka mantswe a mangwe dibapadi tsa bona ga ba tshwane le ba rona gona re santsane re na le dibapadi tse e leng gore di bapala di kena sekolo. Le dibapadi tsa rona ga di bapala mose di bapala di-competition tse itseng e be ba gutlela gae jale ga o sheba nka bua ka tšhelete e leng gore dibapadi tsa Australia le New Zealand ba e fumana jale mosebetsi wa bona go ke netball fela mo e leng gore ba rona tse ba ya dikolong ba bangwe ba sebetsa jale professionalism ya netball New Zealand le Australia e hudimo haholo ba bapala di competition tse leng gore di hudimo jole ba tloela go bapala haholo di competition tseo ona di bapadi tsa rona di a fela di lo bapala mohlomo go di tse tharo tse 4 ba khutlela ha South Africa and then how she ba di competition tse bapalwa le ka mogo di bapadi di le professional ka teng ke ka hore re go ba buima hore ka ba hlola
0: ke go pala o ntshore le ba le me ma sa ke na ka hore ke isha ke tlo ba gape mo go wena mona khonye sa fetse mpela nathi ga no di go ga ka mo
2: Cheslin le Ebet bo pela go shaya se tshaba o le khaus le Brian Habana o pogetse ding go di telefase tweet mawali dina le di tshedingwe tshe di boke re ka fela Springbok code pack e fego ba ife e na go le snap sa di Springbok o skene QR code go tsena la padishana mme o ka no ba yo mongwe wa di boke ka Coca-Cola bona le di pela Nana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet bo pela go shaya se tshaba o le khaus le Brian Habana o pogetse ding go di telefase tweet mawali dina le di tshedingwe tshe di boke re ka fela Springbok code pack e fego ba ife e na go le snap sa di Springbok o skene QR code go tsena la padishana mme o ka no ba yo mongwe wa di boke ka Coca-Cola Bona le dipela. Nana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet bo pela go shaya se tshaba o le khaus le Brian Habana o pogetse ding go di telefase tweet mawali dina le di tshedingwe tshe di boke re ka fela Springbok code pack e fego ba ife e na go le snap sa di Springbok o skene QR code go tsena la padishana mme o ka no ba yo mongwe wa di boke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Re tshola pele go moshato kwa tsebole be thabetsa thabela FM ga shikela khotlaga jala Africa bo ra nete gona ke boletsana fa le mme ma sa mo sotlhe se mo kokoletsana le na fa ke mo tlhahle wa papadi ya kgwele ntlatlana ka polelo ya borena go mme ka gore ya magashe le skela makala ke motho wa bolla ke o bolla se sotho sa ka kua saka kua ba re ke ka ena ka kua borwa rena re borla saka molobo ba le skela makala ke fela ke mogopotsa gore ke nna ke la tlhela polelo ya seeng ka lebaka la gore amangwa mantsu ya rena a ka sena me a kwa bjalo a gona taba re tswela pele mme ma sa mo gongwe re lebele ka tsela yeng ke be ke nyaka go kwa gore ka gore ya go pola fa gore motlhatlhi wa rena wa maloba ke bolela ka Norma Plummer o ile gore o ba sore di coaching clinics na go nya ge o ile gore ile a coacha the Spa Proteas mengwanga nya kwa morago ra go kwa a ke dala support mo na gore o bole karolo ya di class tse uwe o ya go ba credit tshito tse tsa botlhatlhi mo le church name ke di tshito di fentse ile gore nge o ithutile tsona go tswa go yena coach Norma Plummer
1: nka shalusa gore ke la ka ba lesone le wagolo gore Norma Plummer ha fitlha South African tate a qala o tlo kwetlisa setlhopha ke ne ke le mongwe wa ba kwetlisi ba e leng go rona feletsa le bona nka re hand in hand jale ke la ka mo fumana ka nako eo mo e leng gore ke la ka ithuta gagolo go tswa yena ntha pele ke ithutileng go yona ha bua le gona re le ma South Africa o ne a bua ka ntho e re bitsang ka gore ke intensity o ne a bua ka gore gore se gahla sa go bapala ga rena sona jwale ke ntho pele ke la ka ithuta yona yeo jalo ka coach gore ntho nngwe le nngwe re tlamehang re etse ka intensity hodimo kore se gahla sa go bapala se be hodimo gagolo re bele maatla a mangata o ne a bua ntho ya gore ha o sheba dinaga tse tshwanang le bo Australia le New Zealand le bo Jamaica ba na le ntho e re bitsang ka gore ke intensity e leng go rona ga rena yona jwale ke ntho ke la ka ithuta yona gagolo jalo ka mokwetlisi ka tsamaya ka yona le gona jalo ke yona ntho e tsang gore ke hlole ntate le ha ke bapala di-competition tsena tsa rona o fumana gore team ya ka ka nnete ha o fitlha intensityng setlhile re babe gagolo ke nana ke yona ntho e kgolo ke la ka ithuta go yona gomme Norma Plummer dinthong tsotlhe tse ke ithutileng tsona ke yona e kgolo e kileng ka ithuta yona
0: ka gore ke ya kwa gore enamile ke nnete ga o sa bapala o mohlatlhi ebile go ya le ka mokgwe e le goreng o šoma ka gona ga bjalo ke neng go gona go kwisa gore na o gona bang di parishano tse pedije ka mona Africa Borwa varsity netball mo ile gore o motlhatlhi wa tlhopa sa Central University of Technology e gona ka kwa Free State ibile gape gape o ka mo go Telkom Netball League mo ile gore o tlhatlhi tlhopa sa Free State Crinums o di gona bang e le tsepedi
1: ntate ibile re ke bulukise di tharo bane ke khutsha le sefa sa naha sa Botswana jwale hantle ntle di tharo bane ke tsama bakeng sa CUT Central University of Technology ke di Crenam sing ke be bile ke tsama ha pe ke Botswana ke le khutsha national team ya teng jwale ho ke dedication e fela ntho hlokala ntate schedule sa ka o ka hla utlwa gore na se buima ha kae ke a tsiba ka matsetsi itseng ke mona Central University of Technology ka matsetsi itseng ke gona gore bekeng ke bone Central University of Technology hararo ke bone di Crenam se hararo be le gore ka mogamono beke la telang ke a tsana ke a Botswana ke a matsetsi a ka bang le shome ke dula 10 days ke coach national team ya teng training camp ke boele ke khutle hape empa ni he ke le boela leader assistant coach tsa ka tsekiseletsane tsona bane ba tsiba philosophy ya ka ba tsiba gore na ke batla injual ha ke le CEO Central University of Technology ke na le leader assistant coach tsa ka tsekiseletsane di player ha ke le CEO di Crenam sing ke na le assistant coach tsa le di player la ha ke le CEO ka Botswana ho tsole fela jwalo empa ni ho hloka fela dedication e kgolo ho ntate gore o etse bonnete ba hore di hlopha di le tharo ntse di sebetsa ka thata hobane Central University of Technology e qualifyile for varsity cup a tlotlo la pele history ya bona ka tlasa bokwetlisi ba ka ke gona bana re winne Telkom Netball League re le undefeated and then ke nna yona gape ke sehlopha sa Botswana di qualifying Kenya kgweding e latelang jwale ke mosebetsi o boima haholo empaneng o hloka fela gore motho ikemisetse
0: mmatsa o ra gore botsobotse tabe ya botlhahli mo mading ya gago ke se ile gore setloga sele mo mading kudu ka gore o bontsha o rata papadi ya netball kudu ka diphitlhello tse ke di bona mo tse o fetsang go di bolela tsa gore o thupile Telkom Netball League le stopa sa Free State Crenam mo ile gore o thupile ntle le go latlhegela
1: ntate papadi ya netball e nka e bitsa gore ka sekgowa kere e personal haholo go nna jalo ka mokwetlisi ga ke be coach fela empaneng ke leka gore ke fetole maphelo a di-player tse e leng gore ke sebetsa le tsona ke sebetsa ka thata golo ga ke coach e nkang no for an answer re batla fela gore re tlole ke kare ke results driven haholo ke motho a batlang di results haholo ga ke sebetsa jale ho kwetlisa netball ho pelong ya ka holo ntate hobane netball e mpalamisitse sefofane ke na mme wa kona sebetsa dikitcheneng jwale ha e ne se ka netball nka be ke sa kena sekolo ho fitlhela university ho fitlhela ke ba le master's degree jwale ke nka papadi ena netball jwalo ka ntho e fetolang bophelo jwale hohle mo ke fitlhang teng ke batla gore ke fetole maphelo a dibapadi gobane ke fumana gore na netball e lampe ya kae ka bophelo e la nkenya sefofaneng kgetlho la pele ya nkenya universityng ke sa patale ka ba ka fumana master's degree ya ka mo e leng gore ke kgone le go fetola bophelo ba family ya ka ba batswadi ba ka le bana ba rona ka papadi ena ya netball ka ba motho a nang le confidence e golo agolo jale ntho e ne ke e phetseng e leng gore netball e nkentse yona e mading a ka ke phela letsatsi le le le ha ke kopana le dibapadi ke kopana le di-team ke batla go tsiba gore na ke diphetho tse feng tse nka di etsang go etsa bona bonnete ba gore ke sia ngwana a le boemong bo e leng gore bo bete go feta mo ke mo fumaneng teng
0: ke kera gore mmatsa o bona diligent a ke nore di dingwe dikgwetlho tsa go tshwana le bolena bela di tlhomphiwa mo papading ya netball ka mona Aforika Borwa
1: ke na le bonnete ba gore ra hlomphuwa ntate gobane re ntse re ke la karata ka papadi ya 2023 di-legends tsa rona tse e leng gore di ne di bapetse papadi e pele go rona ba ile ba invitiwa ka mane ka Cape Town go lo shebelela papadi ena netball jale ho bo wena jalo ka o le legend gore na phetho o e etsang ke efeng jale ga ore o legend o ditse hae o ntse ore kekile ka bapala netball ha o legend hobane ga o etse diphethogo o na le community haufi le wena ya mono lo coach ga o go legend ya netball empane ke leboa Netball South Africa ka maikemisetso a bona a go recognize the legends le go tseba history ya go ke nana gore ha ke ne ke sa tsebetsa ka thata jolo ka mokwetlisi nka be ba sa bona system ya bona jolo ke rata le system ena ba e sebedisang go bona gore na di bapadi tsa gale kapa di former players di contributor jwa
0: ke gopela le ntshwarela ga nyane fela ke bua go lena.
1: Okay, okay. It's a short price, baby. A major baby. Come fill up your trolley.
3: Birthday ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me rekiteka ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintlola ka tse beloka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga tsona ke tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tsa September 2026. Ga Shoprite e fela. Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ke Kitobele FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Re tšwela pele go mošhato wa tsebo le boithabišo. Thobela FM ke lekgotlagašo la Afrika Borwa. Ke boledišana fa le mema sa masotlhe SM ke o reboledišanaa motšatšhi la gome captain wa male ba setlhopha sa the Spa Proteas ne mokwele go ele ka mokgwa tlhalosangwana gore batlore ba tloga ba tlhomphegile go ele ka mokgwa e leng baraloki ba setlhopha sa naga ba maloba ba setlhopha sa naga sa the Spa Proteas. Ke gore mongwe a ke tsebe matha re kwele gore o bo tlhatlha setlhopha sa bosetšhaba sa ka mona Afrika Borwa sa ba ka fatshe ka mengwaga le semesenyane ka ngwaga wa 2010 a ke tsore ke yona ntho ke bolelang ka yanana go African Fast 5 minutes team ya 2022 ka kwa New Zealand e no re botja ka yone
1: ka 2022 ke le ka kgethiwa ke le mokwetlisi wa pele wa motho wa motsho coacher international jwale Fast 5 go bapala di kapa mafatshe top 6 countries tsa lefatshe jwale South Africa ne ranka number 5 le ilore Malawi ranka number 6 number 1 ile Australia, New Zealand, England, Jamaica ile South Africa le Malawi jwale top 6 nations ke tsona tse bapalang competition ena Fast 5 la ke iphumana ke ile mo ke le mokwetlisi wa pele wa motho wa motsho le wa go kwetlisa international mme he ka gutla ka medal wa silver ga fitlha mono ga etsa mesholo ntate ga shapa bo England ga shapa Jamaica ga shapa New Zealand ga iphumana re le di-finaleng le yona Australia ya ba re hlolwa ke setlhopha sa Australia re gutla ka silver medal ka 2022 go tswa mane New Zealand jwale ke yona he highlight ya coaching career ya ka yeno bani go le sna motho le beletseng ke pula ha ne Cecilia Molokwane a qeta ho ngira o la mplela mantswa mabedi fela re ke kopa o tsamae o lo computer o ske wa retisa ka batho jwale ne ke lebeletse hore ke computer fela mohlomong ke ske be ka tswa number 6 kapa number 5 ha ile hore ke itikile mohlomong ke be top 4 empa ne re la gutla re le number 2 re shotse di hlopha ka ofela
0: go se tshela ke se Australia ntate coach Eric Jena go ke go leboga e bile re go lakala tsa mathlatlo mathlogono re a bona gore o mohlatlo wa tlhopa sa Botswana sa netball belo re a tseba gore o tlo ba rona ka dipapadi tsela tsa African Netball World Cup qualifier go dinye tla kwa Kenya ka kwana ga nya Kenya re lebogile go boledishana le wena e bile re leboga go gonne go tshwara mogala wa rena wa gona go boledishana le ba tshile ba thobela FM re lebogile kudu mesem Thank you.

0: mabosi nako ya bahlakuga itla utsiletse gaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi masome tlhano nne gaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke Ratabeng Mike Modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le mohlagisa moyeng moleboge lebza Lady Madira motsweletse mogolo Isaac Sile Mashila epsene ka diteng tša gaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masome tlhano nne
1: 4254
2: Hey wanna kuku ah masedi na hani mama
1: ena o ile kae batho ba mo ka re ke tsebana kwa sono jo ba a buile a le gona ka mogadi ah utisha motho mo rong
2: motho ka Asa ke putse sho go dira nka mama nke ke moleke mothlomo ka WhatsApp ke tsa mkhumana. Ka ba mama ka seno jona go ene. Ke ra ga itjoga ni jolo hore le na le shala le mangu.
1: A wena se tirito e tirina bo swiri le sa ba koni bile arna le ka mofumo. Bo mo le balla re ra di ka rati.
2: Bon, WhatsApp le yona shiwe a itsa mai. Ke neng ke le ka mfonela phone ya ga ngisha voicemail.
1: Ape mawe o tsenwe ke pizza ka tho. Ke mmone hore lo tsadi di ang gore le o tlo amo.
2: Wena wa thoma go.
1: Thoma.
2: Pisa o shi tsa tsena joang tabeng tsa rena joale. Le gona mama ka tsena ke bisa ka tlhogo. Ka bakalang.
1: Eh, a ke rumwe re pizza o nya go reng e a bolae ngwana ka kapelo ka bakala ruru. O nya ka mmatlheko. Eh,
2: bana mudzi. Wena go go shi tsho bolela ife.
1: Eh, wa nka o re bolela ye.
2: O bolaya papa ka mabaka maf. Ga ka se go tiegang. Ba ka re go ne lo tshe di tiegang tshe next tsebeng.
1: A wa tshe u a pe ja u die di tatse ba go wena le mmao ka bakala o reng e. A ke re mmao nya kana le petrol ka bakala pizza. Ka bakala re pizza o mmuli tshe di ta. Wena nna re tla tsena.
2: Ntse a nko ye me koko.
1: Ke emele.
2: Ka nna wa o gatella taba ya pizza.
1: Ke ya tlhela.
2: Ke ga nko kumputeng go tiegang ke sa itsebeng.
1: Eh eh wena ke ra re wena tshwantse o botse nna taba ye ya hore na ma police Tanjanya ke lang papao o tsabeni.
2: Eh bana. Na kuri a ke satse bana gore.
1: A ke satse bae.
2: Ye a ke tsebe ka bakala gore nna ke tsiba taverning. Ma police a nya ka papa ka lebaka la ditaba tsa saki.
1: Ka bakala tsa ba tsa saki.
2: Eh.
1: Jo ene.
2: A ke re se tata sela ba reng ke saki. O sho boletse maka gore mosadi o la moropile ndi chelete o tsibana le papa ye jwang jwang. Tso o bona banya ka papa banya ka go tswa gore na go direga eng ka taba tsa tshelete tsa site.
1: O le mpedi o nya ke la papa o di taba tsa papa wa sa di tsebe. O ke no so ntse taba ra.
2: Mara kuku yema.
1: Ke emele.
2: O pela re skira tsene la taba ye di tshelete tsa site.
1: Eh, re skira tsene la
2: kwa. Ke nya ka go tseba taba e go e gatelela nge go bolla ka pizza gafetsa ka di taba tsa lapeng la gaetse gore go direga eng ye ke sa tsebe.
1: Se pela o butisha ma. Na ke tsene fela na swa le sa ba kone butisha mwana di reko.
3: Ya Ratabi. Mandigen ekwurdu mara kanjoni kustanne.
2: Tsholo ke nyo se ku shishimbiza. Ka gore nna ke bolela se ke skwele.
3: A go ntsha ele, ba mense ho over le bona. Ba re banya go dira Robert.
2: A ke rwa motse ba malomo matsubane. E ke mmotsi sha uno swara mo ale sa swara mo ale sa sa ga go no shuma go nthapeletsa o ra go jwalo motogolo.
3: Nane ma diweva di la gafistan o ra ba ka banya ka modira se seng ke ra robet ba ka banya mo molaya ne
2: botsa ke na bonne te ba se huye a ke nya go bolela maka mara se se leng gona se ke leng shoka sona go re sona banya ka go modira se sengwe ka yena batho ba le ke ba go ile ka tsaka ditsebe mane mane ba seba ba bolela ka go seba eh
3: gore re di mense nje ba sa ya ke le nya la ana mos
2: sho lo gore ba sa ka ba mpontsha le mathomo go no sona le mmama bona At least go kwa IP ka yena.
3: Isn't mo to pretend yena man dangerous blind. Yeah, even u phala ku wa gana u.
2: Ba sa ke lekile biza ka ke amrapele tsa malome ka mmotsisa atch. A gana tha.
3: Isn't dae matsuba ne ra yini. I'm too dangerous blind. Yeah, or u dira go ru itsepile yona santara ya gawe.
2: Fela mpotse biza. Wena ona gana gore motlhomongwe go bolla ya mo ga bona e ka ba ile ka lebaka le la santara
3: ya ma di we ku stand santara nya ga maluku o wa family di ile family no robert mo sa se family ya bolena
2: mandi tabe we bolela nge ka kwala a ke re jo lo robert u ba nya letse ga pe ke le loko jo le ba ka mola ya e ne ga ba nya ka go fepa santara o wa bona o
3: ya david ke tla nya go la di ding ene nka go tshwenya gore nna ke nnete bonya go bula Robert ne bona ke tshogela family ya reno
2: hey why
3: pele Robert o ba bala ya
2: a ebisa Robert wa bolaya
4: Jonjay baby khane mamutlhare a monetsi mo awwa hey di picha di empty na kenya go sotla sotla lavo
3: hey mama
4: o ka se mo bale na go ene
3: a o tla ntshwarela mo tsaka hey go apala ba
4: go apala tata ke eng kwa moka what's wrong apa na ke tshwere ke tlala so ka gore wena a o ke ikwe gabotse gore a o raya go jewe
3: ke tla dire jang ka baka la gore ke paletswe ko go apeya manke ke alwala batho ba modimo gore nka no dula kara ga ke apeye mara mama
4: ke a kwešiša gore ka seno
3: dulo nagana gore ke thomela bolwetse nna
4: baby a sekese mara o ka se ikgethele ke nora gore ke nyaka go sotlha-sotlha
3: ebone ke direng ka gore nnake ei sorryaby
4: gane o seryase kooka
3: kore ke kwa ke gogega ka mofase ga mokhuba mara o na le pedi pedi ja dinko mane ane jale e mphetsa maatla mama
4: baby o gogagogega ka fatshe ga mokhuba
3: ane ke kile go founela phetola ke re a tlantseye mana ona ka motlhoka
4: and then
3: nna ka bonna ke palela ko go ya restauranteng
4: o founela phetola o moisa kae gane nna ke go
3: mama ke gone o tsena banna gane
4: but you should have called me
3: phetola ke naganne gore o tlotla ka pela a kgone nkeša doctoreng lwena shefa o gana ore e malego loja
4: malego ebile ema pele ka gore gambia le be ke ne le botima le sala mpotsa gore ke fete kua go yena gape ke ne o makala motho before tsena ka ndumbeng o mphopola dimpa wa bona tabanyana e malego le ditaolanyana tšaga go ke tia ngakanyana e massive ka mpa yaka ka relationship yaka ke askeseosa
3: a re kwane malego o re why a phopola mpa ya gago
5: kore nko ompotsa gore o setlela sa nkhutsa bantotabinwena o ka nyaka gore bisa mpolaye wena
2: bisa tlabe ya go bolaelang mma ka gore wena a sewa mo dira selo
5: kore o nagana re thabile wena o ka tloga mo wa ya o botsa bisa gore nna re nyaka go bola robert bisa a ka kgomola bisa o ya o botsa robert o tlotla le batho ba gago ba re bolaya
2: mmakaja mma ke tseba wena o sa tšhabe selo jalo le kgone o tsoga eng
5: ko re thabile o nagana ngwanaka nka mmolaya robert robert o a nnyeletseng malobanyana mo e
2: mara mma nna ke lekile ke lekile le botsiša wena le papa gore le mpotse nnete lena le a dira
5: nnetena
2: la gana
5: eng re thabile ke nnete ya eng ka baka la gore e ke gopola ga botse nna le wena a sengkrefiti mo tabeng e
2: jalo nna bisa ga mpotsiša ke be ke tshwanetse ke reng go yena
5: o okay wa bona nape o tseba re thabile gore makanyana a gagwa a o senyeditse lenyalo
2: o ra jang gore a ntshenyeditse lenyalo mma
5: wena o nagana o nagana gore robert bisa ka dumela ka robert e o ra jang a ka dumela gore robert a tla nya a o nyalo a fetsa kgwe ke se o se naganang re thabile no thabi please nka se e dire taba eo nka se mmolae robert robert ke mokgonyana waka
2: nna ke be ke tlhakatlhakane ka gore ke kwele gore ga botse go na le selen yakang go mo dira sona jalo bisa o boletse se sengwe ka robert man
5: o boletse se sengwe o rilengke o boletseng re thabile
2: ke lebetse man mara a se ga botse
5: o boletse eng ko bolele Leng tabile.
2: Heaven, Bedgate, nagane wena o nyakelang sesekaka kaka sese kore o tryle omphounela ka go botsa gore ke busy obane bona o ntatelele go diegang gape ke ne o bona gore ke ithwale ketle mo saloneng sa gago ka gore
6: ea man be ke nyaka re over man and be ke nyaka gore taba bona e se ka ba da e bozela gago fethe o itlala thumatso
2: mfrofane ele nna ke makeetse gore gape gore re taba bona e serious
6: e sensitive sa re serious
2: okay go diegang
6: No, eh, o sharp.
2: Yeah, ke sharp. Mara ene bare ke worried ka nako e o nyakang ka yona ka baka la gore ke lunch time. Kwa restauranteng go busy ka nako e ke.
6: Yeah, yeah. No, mara masalone ke bona ka re tla kgona over screened, ne? So, o sale sharp.
2: Ke sharp ka e
6: ke ra gore ka tabela ga o ya gore wena o fit for o ka bola motho.
2: Batho ba motho. Ke o tshia ke lo tsha wena ke fit for go bola motho o go bola sa o go nna tsoka da sa dilo okay so re ke go shure ke eng o lala ka eng
6: ke ra re motho se tshi a fitle hiso o bona a o eme mo mogolo
2: bona wa tsar ke bo ka one re shifte mo re ka se ra bolela ka lotsa go bola ya batho mo le o bona gore ka mo ke up and down ya re fela a re ke go go leng re go bolela ga bo sha wena mo nalo wena o ne thari ye Okay.
6: Na, ke nna na ra ka bolela jwale.
2: O re go tie ga mona. Wena o la fetsa ding bo bolela lo tsa go bola ya batho. O tie ga.
6: No, es malatse man tabe ya mpora man. And hey, it must come to stop. Yo,
2: o la ka e ka.
6: Ka matala. Matala wa jola. Ewa, ke first one no man. Tiken tie ke e tlela doctor. So nka se molese.
2: Ema pele. Ke mang motho o bolelang ka ena o ne o matala tswelang ke
6: nya go tsava pele gore wena o strong na o tla gona
2: but girl bona nka se kgone go yara ba question eo ke nya ka go tseba pele gore na wena o na le bonnete ba ntompo tsa yona na ene ke mang motho o ke nya go motseba mo
6: top 7 top 7 ntho sa ntse o nya ke ga njwa ke plan gore planning e bile re execute jwang finish and plan
2: okay ke a rokwa e seng gore monna wena o ne o bo tsere tabele ya toro and then we dear reality motho mongwe o show ka tabe ya gore madala wa tjola he
7: or le rato 1 and then le bofana ba ka ba Tana no.
3: Hey, when I'm banned, Kumula man.
7: Tana no.
3: Oh, Timon.
7: Hey,
3: Hey, when I pick up a guy from Fupangampa, man, no.
7: I'm a
3: guy. Don't allow to be
7: coffee na.
3: Yeah.
7: Oh, Fawena.
3: Yeah.
7: Oh, Fawena. Come on, Wena, Wena ma. Wena kwena a wena wena papa go samanta
3: e magidi
7: papa go samanta sami
3: a go ta ding mesquino ga ntla mo hula ga ntia ya is malma
7: a smalena
3: yeah
7: o ga fa wena o wa bana wena go gafa ga fi wa foeda
3: ke iso ke ya go na a bo se yo ne un tune na spani se go ta bitu gant
7: na
3: ya
7: spani
3: ya
7: o na a hartse ne di tabeng ya o a kwano
3: ke iso ke ya go tlobolela le demons ne ba timene je mna tswa go zwa ya
7: a mapele Ora ore o ka idira tabeo serious
3: serious yeah ho ba as long as o no ga ntshine la span
7: a rkwane ke nka se dira span se ho
3: yeah
7: a nka se dira man o ena mphe span re fetse
3: mara ke ya go tsoba pele gore wa gafa ka neto bo wa e gafetse na
0: yana ke ka mo go ipetegetse go ka gona kgaolo la bokiti tse nne magolo a mabedi masometlano nne kgaolo eo re bja ka tsheditse go raba ra ingwalelwa ke Ratabeng Maika modiba mo tsweletse metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlagisa moyeng moleboge le bza lady madira tsheletse mogolo Isaac Sino Mashila, Kona Haula Matak New Yo Fidile with podcast at Tabele FM. www.tabelefm.co.za Shalarout.

ira bo shupa mo misong pego ye ya le kola noko Theresa Sekwaila rebegelwa ke Ruth Bushomane a tlatselwa ke Valerie Noko Mashilo tinta moraba sebolaishi mabusela ga sa le gona mogo o be a dula moletse ga manamela mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wala masome pedi pedi a bolokelwa dirapeng tša thabana swana ka ira seswai mo misong pero ye ya lekgula tinta moraba sebolaishi mabusela re begelwa ke mpho mabusela le mma komape motheletše modimo wa re gomotša gore le rena re kgone go gomotša ba bangwe potšišo ke gore ke mang o mo tsebago o e leng gore ka se sebaka o tlogetšwe ke moratwa wa gagwe ketelo ya gago go yena go ya wa thuša ka medirwana-dirwana e rileng ka lapeng la gagwe goba go mo išetša thapelo go ka tliša phetogo e rileng go yena bao ba ithobaletšego Moshima Phineas Diangwane o robetše mogo o be a dula moletše monyaneng mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo wala masome pedi pedi a bolokelwa dirapeng tša monyaneng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya bošupa pego ye ya lekgola Moshima Phineas Diangwane re begelwa ke molekane wa mogo Filda Diangwane a na le morwedi ke Matshwene Diko ba baito ba letšego thadiši Josias tsebe o robetše boroko bjo bogolomagagešo mogo o be a dula moletše ga tlhatlha mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga tlhatlha ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya boselela pego ye ya lekgola thadiši Josias tsebe re begelwa ke Joel le gabo ba ga tsebe ke barwa ba mogo Ramadi Meja Pelade Polena Mahapa o robetše mogo o be a dula kwena monoto 1 o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša Ruos and Crans ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Ramadi Meja Pelade Polena Mahapa re begelwa ke monna wa mogo Mapoisi Abraham Mahapa le morwa ke Malose Peter Mahapa Rosina Nkuna ga sa le gona magagešo mogo o be a dula Zebediela Folopo mogo o tla bolokwa ka mokibelo wena wo a bolokelwa dirapeng tša Folopo ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Rosina Nkuna re begelwa ke Jan le Maria Nkuna Taka Bonaki Bagolo Bamoko Johanna Rexen Koza Rasa Lerona Mohu Ube Adula Luleka ne Matiko Shikaya Mohu Uta Abulukwa Kamukibelo Wanawo Abulukela Jirapenja Luleka Nike Irab Selela Momisong Biroye Elekula Johanna Rexen Koza Rebekola Kiterik Nyambi Yenake Mura Uwa Mohu Wilfred Letswalo o robetše magagešo mogo o be a dula Stand Plus o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša molapong R37 ka ira ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya bošupa pego ye ya lekgola Wilfred Letswalo re begelwa fa ke Magatlhela Loboli Boroto ke tatago mogo Phuthi Phošia Mokwele ga sa le gona magagešo mogo o be a dula motong ga magaga o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša gotlhwane ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la Phuthi Phošia Mokwele re begelwa fa ke Leseba Jeffrey Mokwele ke rangwane wa mogo a tlatselwa ke Magdalene Mokwele ke mmane wa mogo magagešo Mpeketleng Taina Malungane o robetše mogo o be a dula Makhušane Tipeng tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Tipeng ka ira boselela mo misong pego ye ya lekgola Mpetlekeng Taina Malungane re begelwa ke Abigail Mosibodi Malungane ke morwedi wa mogo Nanese Elena Mashilane o robetše mogo o be a dula Namagale.

0: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
1: Go tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le di-pipe tša plumbing ka theko e nepagetšego gona etela thwi mothopong re go tlišetša ditsweletšwa tše boleng di-pipe tša rena di loketše di-borehole di-pipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive gauswi le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion re letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Palms. We beat any price.
2: Hola hola majens.
3: Sho sho.
2: Lo bona nna eng?
3: Mo gara wa ka ke tshiru ke sipa. E tla o tshabele dire ye itonya o ye ila pulisha o go tile lena.
2: E ruri ya thelela e mo sikudu.
3: Hey Thabo. Sho sho. Ke se se tshiru ke sipa ka ina pulo gore mo gara wa ka le yena a ikwe. Ke go bulitse eng? Ke tshiru ke sipa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa felego bja tshiru ke sipa le ho e hwetsagala ka original banana le pineapple e tšeele ya gago legono gomme o latswe botse bja yona setsweletšwa se ga se rekisetswe go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ye 18 tle nwa ka boikarabelo
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: Lefapha la bolaodi bja tlolo ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority bjale le tsenya taolong tshepedišo ya molao ya lega la bobedi ka kahlolo ya taolo ya molao wa melato ya sephetephete sa mebileng Administrative Adjudication la Road Traffic Offence Act AARTO Act bjale e thagotswe mebasepaleng ya 62 ka mafelo ka mafelo a ditirelo a 43 naga ka bophara re mo go thuša ka tharollo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo tšea karolo gona bjale gopola dikgetho tše o nago le tšona ka fase ga AARTO Act kgwetša phokoletšo ya 50% ge o lefa pele ga matšatši a 32 ka morago ga go hwetša kotlo kwetša kemedi ge o ganana le kahlolo yeo dira peakanyetšo ya go lefa gannyane gannyane kgetha motledi yo moswa a dira kgopelo ya go phumulwa ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo gopola ka mehla go šomiša mekgwa ye e dumeletšwego ya go lefa ya RTIA re o lefa ditsikete tša gago o seke wa jabetswa dipotšišo mabapi le AARTO letšetša 0861227861 goba o tsene go aarto.gov.za
6: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
7: moswa ka moso
8: let's go
7: ka moswa

0: mafateng a matelele a jalemo ya Thobela FM ke le go tlhagasela Afrika Borwa mo shate kwa tsebelo boitsabiso o kuthula motshelo jwa Thobela FM o kuthula ach nna ka lebaka la gore ke motshele gore ke reta mmino ebile ke tsheletsa mmino kudu ka matlha ebile ke iša shedi ya ka entšhi kudu ka matlha ka gare ga dibitse gore na di tswa kae ge ebe ke na lekosa ya IPCC ya kgotsokgotsokgotso adimago ke yone e tswa mo kosa ye e tswa kwa ene wa ka gore e bosana bengwa ke gore monatse bengwe ba tlisitše ka mokgwa wa seswa ka mokgwa wa sedumedi ka mokgwa o e le gore o ka kgona go kuka nna le wena motshele jwa Thobela FM ke dilo tse ba di bitsang gore ba re ke di invision ya ke ba di bitsang what vision tsone tseo motshele jwa Thobela FM ai ke a thoma go e koipe ke a e rata koša ya go metsetse ka bare le somishipa fela go tswa ireng ele rena ja go bosenyana go tswela femela go tlhagasela Afrika Borwa mošate kwa tswela boitsabiso mafateng a matelele a dia le moya go lena no la mosalo ka mosa nna ke nna kena di the house ke nna laile kwa matlo a ke botseletse wa ka re tle go ba le wena go tlogana bjalo fela ka ile rena ja le some la bone le botse botse la mmino wa sedumedi ka mono mošwa tswela fem fa le gore ma Afrika Borwa ka moka ka la bone ba tla ka fano o tlo tsheletsa salmo ya ka le ba ka la mmino wa sedumedi karno le ba gurika matla botshele tsa tsola pemere go botlhaba ile gore bona ba ilwa bona ba ihla bona ba ilwa ka mmino wa sedumedi re tloga re le ba gurika matla ra lekitse ka mapula mnye pao ra lekitse ka Dr. Winnie Mashaba ra lekitse ka mokalana ba ile go lotsela pili dira mmino o wa sedumedi re tswela mpili pinki pecha re le lebeletse ngwana mama moshuma ko mo botse o ile gore le o dira re le lebeletse re tswela mpili re fodishe moyeng Look at neka garagala nene la moswa le boka moswa ye le gore tlo notshela pele ri lebeletse mo tshelojo tswele FM re tlo ba lebeletse taba ya sogwera matsatsing a re leng ka gare wona re phelana kong yewe e leng gore sogwera sa gona bya le a isa le sogwera sa nnete ke sogwera sa o ileng gore ka gare go sona go tshele gore ke sogwera se ba re gona le di friends with benefits sogwera ke se ile gore se sone tshe gore ka gare go sona se be le lerato se be le kwala no bohloko se be le nnete se be le we kokobetso le tseka mokana ga tsona motshiri jwa Thobela FM bya ba tsaba ba ntshiki ba bo ileng gore ba tsepa mitsha maikutlo kudu go networking he go tsaba batho ba bo ileng gore mohlomongwe ba ka ba bulela dibaka ba tsaile gore mohlomongwe ba na le di connection ba tsaile gore ka ba ke ba tsaba legi ba tsaile gore ba na le masheleng ke ba re nyaka ngoba ba gwera ba bona ana e ka ba se ke se tshupa sa go bontsha gore taba ya se gwera ina mile e fedile matetsa mogwera ke motho eleng gore a ka go tswela mogola wena go ile go balena go ile gore motho mokhilo wa ba le mogwera ye leng gore wa bona gore a o want chimisha a ke samanya ka mogofile nna ke ngse le gore o itsutile go sona tsenya ka go kwa go tswa go wena gore kilo wa ba le yena mogwera wa ile gore a bo wa tsa re o khune di yena a nna nga se gone o nya ka fela ge go ina le lotsi le gore o wa dinyaka motho mo wena ka nako ile gore wa mohloka ga o mogwetse ba tsaba biela ke bolela gore ba gona re phela le bona re a di bona di di chomike di biala biela ke tlo bo ke bolela le wena biela ka moswa o re tlhalosetse ka sechomisa ga gore na se sepetse biang go tlogane go fitla le khone le me biang
1: wa rosa go polana go tshela o beng o khona o dira tshedintshe ka lesomo
2: a ke gale gotse
1: majaja lesomo ga e sa le sele
2: a ke ya ra iphi fela
1: emba o sa khona o hwetse go miki ya rico

0: nne nna go se rena ga botse le re go direga go no ba le tlhaka tlhaka dongwe ntshi kudu ka batho ke khotse bathong
1: ke mona ape go thae je mona ke go tia yo khotso khotso o sa ke ke a ke ke tete re yo ke a go le bala e ngwana re shi ai man no go go thae je ga nne ro auto o ba pale boys no tia ga mora mo
0: Batho ba tsere jo selo mo ya botsa jo ga e motho ba botsa. Khane le le phela ga le re sa tsile jo selo mo ya lena. Rasta maneng go su Lazarus Maila ka bala Jane Fairs a le na bona. Tsogare le go le guruka batla motho le jo tsobela family ke la bonela mmino wa City Medi impilo thabo kwa mahlaba. Rena mmino re tshela pele a re bolele nna le wena mo sa mo 086 000 2452 ke la mathomo o ke gona bolela selmo ya sa gago a re boleleng re bolela ka segwera le kone gore na ana wena o na le bagwera ba mokhutamang e ka ba segwera sa lena ke segwera sa nnete go ba segwera sa lena ke sela sa gore nna o kuna di ke mogwera wa ka ge ke tlhoka thuso fela ka lebaka la gore gona bele re na le bagwera ba bo e leng gore ga ba sa nyaka a go sana le segwera sa nnete ke gore ke segwera sela sa gore ke go nyaka ge re ya mena teng fela ke go nyaka ge ke nyaka tšhelete o mogwera wa ka ge ke nyaka tšhelete ke tlhoka tšhelete o mogwera wa ka gore o kgone o nthusa ba re o na le dilo ke di-connection o mogwera wa ka ke gore segwera sa matšetša a e sa leng tswela ya gore re gotse mmogo ra thušana ra ya sekolong botlhe ke gore a e sa le dilo tse di bjala ga re sa di bona di direga matšetšana ke o na le balatedi ba bakae batho ka moka ba nyaka go ba bagotse ba di-celebrity batho ba nyaka go ba bagwera batho ba ba nang le tšhelete batho ba nyaka go ba bagwera batho ba e le gore motlho mongwe re ka re ba ke batlhomphegi mo gae mo batlhomphegi ba e le gore ba ka ba dia dilo tse e le gore di gabotse le tse e le gore ga di gabotse re bolela ka segwera se ba felang ka sejatlhape ba re se genuine wena o kile wa ba le mogwera yo o e leng gore o a mmona gore o wa ntshomiša wa re nna nka sa gona nna a ke se nyake segwera se a se tsamaye go ba bjang tharile kwa le lla le re ao ao tharile kwa bile le bolela ka segobo le rae a tlhokagala ke monyake mo pulong baka del a re boleleng re tlhoka go boela morago go godišeng segwera ka tsela ya lerato go agišana le go thegana matšatši tlhoka ba re ga e sa le mogwere wa ka ka gore ga nthege ga e sa le mogwera wa ka ka gore ka letšatši la ka la matswalo ga sanka a nthomela message ga e sa le mogwera wa ka ka lebaka la gore o nthomela mašhele goba o ke mogwera wa ka ka gore ka letšatši la matswalo o nthomela mašhele o nthomela dimpho le tse ka mokana ga tsona a re bolele nna le wena bjale ka moso gorena wena segwera se ra goreng go wena segwera sa mokhutamang go na le ba o kileng wa tswa go bona ka lebaka la gore ba sa go sware gabotse goba o bona o kare wa šomišwa 086 000 2452 a re boleleng

0: eng mo go 086 000 2452 ke go rena wena o sa se tlompa se go ira wena go ba bona ka re wa shumisha o kile wa shumisha kwa morago o ithutile eng o tswile ka gare ga se go ira sewe go ba biang go ba wena o yo o be go shumisha batho ba bangwe na kana ba gona batho ba biang ba o ile ngora wa ratse gore bo wo ke mogore wa khunedi ke le bakala gore o tswa gore kwa go khunadi o ile o khwetse se le se le sela ke dilo tse dintšhitse e leng gore o ka lela ka tsona ka gare ga segwera ke dilo tse dintšhitse e le gore o ka ithuta tsona ka gare ga segwera ke dilo tse dintšhitse e le gore o ka itshola ka gare ga segwera nna mtswadi ya ka nkile a fetiša segwera sa ka le mokgotsi mongwe wa ka wa go tswa moletše a se fetiša a re go nyako e pona o khwile wena khunadi tswela pele le mokgotsi wa gago gore wa morata a e tla utswetsa batho tšhelete a ba utswetsa ka leina laka ba utswetsa ditšhelete a ba utswetsa ka leina laka batho ba le ba ile ba re ge ba monyaka ba sa mokgwetse ba re go mmege re nyaka mokgotsa a gago gona seo o mose senya ba e ra nna ka nako eo bjale o be a e tla mo go nna e le motho e le gore o ba itiretse o ka re oa šokiša he nna ga ke na batswadi ga ke na nna le papa ka re mokwala botlhoko re motsere bjale ka ngwana ka gae ee aowa papa a raoa ga a tsamaye ga a tsamaye bjale segwera se tshwanetse go tlhong go ba le tlhompho ka gare le lerato le kwele botlhoko wena se ga go setse pela bjang mosa shola mathomo re mamogela dumela tshobela hello ngwana mama re gona le kae
1: ke kgotso
0: eo
1: a se mo se go e reng fela ntho e bolelang e mo bathong ba le gore ba phela gaufi le wena
0: gobaneng re le bjale ka lebaka la gore re a tseba gore go le wena mogwera wa ka o motho yo e leng gore ke tshwanetse gore ke mo tshepe ke ya go rata ke gore dilo tse di botse le tse mpe ka moka ke tla kelela mo go wena
1: jane ba tlolela mo wena dilo tse ka go fela ga ba bona gore go na le ntho ba e benefita mo
0: wena
1: ba bona gore abo o tlo nyaka eng o tlo re fa yona a re tlo nyaka mara dilo tse di tlo thoma di sa ba gona o thomo o tlo bonang botse gore aua batho ba mbose ne ba sanrate ba ne ba nyaka dilo tse ke nang le tsone
0: bjale re tlo tseba bjang gore mogotsi o ke mogotsi wa nnetse and mogotsi o ntšhomiša ka re baka la gore go na le batho bangwe ba nang le lerato la go thuša
1: jale modimo o tla o direla metlholo a bona o le motho wa thapelo modimo o tla o direla metlholo o tlo o bontšha batho ba le gore ke ba amannete le ba le gore a se ba nnete
0: nna ke re a re fatlhologeng re kgoneng go bona o e leng gore motlho mongwe a ka ba a e tla ka mabaka a gago a šhele le e le gore o tla ka mabaka a mabotse segwera se tshwanetse go ba le lerato o ikokobetse le go thušana le go thekgana ka mogare
1: ke nnete because le nna gona jale ke motho o nkare ke mogwera wa ka ee nna le yena re tswa gole re gotse ka ofela a tsankang tšhentšhetsa ka ra dilo tse ka ofela le yona jale ga ena 30 minutes a mphounetse a kere re a bolela bile ke maybe ga o tlo batla sampe o ra nna gore e monane ke o checka
0: ke ntse re nyakago ke ntse re itlhotlheletsang gore e seke ranoo ba bagwera ba le ba gone gore re tlholana ge o na le mašhele re tlhola wena ge ke sena mašheleng ga ba ntlhole
1: ke nnete nna tshwanetse yo ba jale o re tswa gole le yena o ka gopola last year nkile ka bua le wena ko o botsa kere ke na le phisoko e nngwe ke walker from Tembisa to Bochum
0: ke a gopola ngwanamma
1: wa gopola last year le gona ona mona a ya mmerekong a postpone mmereko o khile le nna from Pretoria to Hammarskraal
0: wow wa bone ke
1: ba re lofa mmerekong a re le ke tsamaya le wena
0: nna re leba go kuruka matlara re tsweleng pele re beng le bagwera ba ba re tshegang ba re ratago e le ka nnete
1: ga ke nnete o bolela le Thabo Mapunya ka mo Tembisa ka mone ga e ke Bochum 178
0: ke a go leboga ngwana mama
1: o le gogane
0: ba gore ba bjele ke ba le gore re abanya ka bile re ba tlotlheletsa ka gare ga segwere sa rena bjele ka baswa dumela ngwana mama go ja bobjang
2: o lokile ore botsa taba tja go tshwenya nna mona bona re fatse tatswa mabadi ya ditaba tja mokgwa ngwana gae ya o e le gore nna ke ne problema gore ke tseya tsebo yaka ka go fanebelo ka mogwera ka moka ka go botsa ditaba and jale ba ntirile gobi mo e le gore motho a gona o tseya tsebo ya latlhela ka ramangwagwata ga a tshetse maona yona back ke mokana ntho mogolo e bolela go bola nnete batho ba bantšhigang tsone ba na le mathata a magolo a bagwera ba bantši ba lebile sone
0: ba bantši ba wetse dikotsing ba bantši ba lobile maphelo a bona ba bangwe ba ka gare ga boitsholo bo bogolo
2: exactly and ebile molaetša re ka go fago ka maranto e bolela go ngwanake gore ditaba tsa gago jalo ka moswa le ka ga mogo gona gore be tsa gago se ka ba di bolela ka mo ka batho ba gago e ke go bolela le di plan tsa gago ka mo ka batho ba gago ba ile go tsa magolo a bona a ba le kwa di song ke mo ka nna re ngwana ga ba mmang ba lwa ya gore re tetsa tsa di ntshe ba be bolela wa profit
0: nna ke re a re rataneng a re tseganeng a re le moshaneng
2: mwanetsi
0: ke go kule tlhe ke go leboga
2: thank you mama
0: ngwana mama ei bana a rataneng hle nna ke mothomongwe wa a ke na ditšhomi a ke na bagwera e upe ke motho wa go ne o rata batho tlhago yaka ei ya nna ke motho wa go ne o rata batho tlhago yaka go o itla go nna o tlhoka thuso o tlile go hwetsa thuso go tswa go nna o mogwera wa ka goba o mogwera wa ka o gaofilena goba wa gofilena o moagišana goba wa moagišana ke dio ba le motho wa go rata batho tlhago eng yaka bjale ke ile ka ba le bagotsi o no rometse o mo a re ena ke tsheletsedi ke mogotsa ka maranthelete mo selmo ke mmolomisa ka dimpia dumela tle
3: le ka se sunadi
0: re gare le ka ngwana mma
3: a warone
0: mm
3: e wa isara taba
0: e a re kwe ba gore ba lena lena nenyaka ba gore ba ba khumi matjetsia rena ba ba ba o sokola le sa re nyaka
3: e bi ra tsane ntwe wa roke mo go ra tsane ntwe wa roke mo go
0: go dira ke tseng ngwana mma
3: e ba tswa we o bereke la samwe ba o funela o tlaneng ba funa masala go di fe
0: eish
3: ba o tlaneng
0: ene wa bona rona le ntwe ba nyaka
3: kara go di aba fu
0: ya
3: and then kurba gore bana tsa le reality ke kurba no nyaka go nana
0: ya
3: ya
0: a o tsena ga matsa pele re dira bya ngwana mma ka lebaka la gore ba gore re ya ba hloka a ba tsona le bo motswala rena re ya ba hloka
3: a ya ke le bile tsi ba gore a ba nyake
0: ba buile morao
3: ba buile morao a o tsena mathateng ba bolla ka we bo thoma we tswa en ba bo
0: so
3: mo go era mo khosi
0: ke buile morao
3: ba buile morao
0: kura ra sa nyaka ni a sa nyaka a sa nyaka kuru feditse
3: o be le tsipiri o ka ba botsa botlo di plan tsa gago
0: ya
3: e ba go era e ba tenja ke a lebo
0: ke go kule ngwana mma ke go lebogile kuru ka matla he ben ke ra hore le bana le bona e ba bulela biela mo le ke nana re tla basadi motho mo ke go pela gore ke go basadi hle yo bathong a ke go basadi ba bedi bo mogi le kae le mo gae bo mogi a ke go wena gore na wena segore sa gago ke sa mokhutemang go na le mo ile gore kulu wa bona gore mogwera wa ka o ntshumisha o nna ke ile ka bona mogwera o ile gore o kilanya ka go nkwetsa kotsing ke kore a nya go nkwetsa kotsing mogwera ka nyokile nkwetsa kotsing ene ke mo ke ile ngare a tsena mo mogotsi mo phuloma sa mnyaka tshiri ditaba ka mokana ga tsona gore he nna ke nna mamang ke dula lefelo la gore le gore o ya tsiela ma Nigeria di tšhelete a ba fa address ya monna ke dulago mogwera wa ka wa go tswa moletse nka se tsoge ke molebetse pele go tloga gana mola a ke sa le motho wa bagotsi ka gore ke ne bona nkare ei ya no ene segwera se gona se se botse ba gona bagwera bao e leng gore ke batho ba nnetse ke batho ba lerato ke batho ba boikokobetso ke batho ba e leng gore o ka ba tshepa kore wa tseba gore ge ke le matlhokong ba gona ge ke le lethabong ba gona ande ba ntshabetse ka nnete hei bakgotsi ba tšhaba
4: dijo tsa mosegare ka 35.90 fela ee dira tša dintšhi kudu ka cabones pizza real deal loaded ke nama ye ntšhi tatso ye ntšhi le kgotsofalo ye ntšhi kudu kgetha barbecue chicken cabones chicken chicken and spicy pine goba russian flavor tatso ye nngwe le ye nngwe yeo e kgethago e gofa tše dintšhi kudu odara real deal loaded ya 35.90 inthaneteng goba ka cabones pizza app go na le melawana le dipeelano cabones pizza try something amazing
5: Damn, le bo bona go sepela le ya go bitsa go mmeli shaba la mmala o mopere se le shetse le tsere bo hlabela ka matla. Ke nako ya go tisha dieta tsa go kitima le bilo la Hollywood Pet Damn 10 km road race ka Sondaga la masome tharo phato. Le bilo le le sepela dropong ya Damn le kopanya ditsela tsa le bopola le watle le pono e gahlisha go ya Indian Ocean. Bogela tiragalo ye ka moka go SABC 2 le SABC Plus. Go thoma ka iri ya bo shupa misong ka Sondaga ya masome tharo phato. Hollywood Pets Heaven 10 km road race it shishitswe go wena ke SABC Sport
6: for the love of the game hola hola majensa
7: sho sho
6: le bona ona eng
7: mogera wa ka ke tshiri go supa e tla o tshabele dire ye itonya o ye ila pulusha o go dile lena
6: e ruri ya thelela e mo sikudu
8: hey thabo
7: sho sho e ke se tshiri go supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go bulitse eng ke tshiri go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshiri go supa le ho e hwetse gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le golo gomme o latswe botse bya yona setsweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
9: hola le go thoba matswalo gospel Thursday go thobela FM mushato wa tsebo le boithabiso
0: mafateng a matelele a jelemoya tsabela fm ke le go tla ga tsela Africa bra mo shot wa tsebo le boithabiso le ke le nana la mo swalbe ka mo son na ke na go na di the house ke na lelo kwa ga mahlo ke mo tsheletjwa re ne lwana tla ka iria le swemere re bolela ka segwera e ka ba mogera wa ga wa moshumong e ka ba mogera wa ga wa kerekeng e ka ba mogera wa ga wa sekolong e ka ba mogera wa ga mo university e ka ba mogera wa ga go wa go tloga gale ana ke mogwera wa nnete ke mogwera wa potego yo leng gore o tla re go nyalwa go ba o nyala wa mmea mo wa re bolela ka bophelo baka go ba ko e leng gore o balabala ka yena o na le boitshwalo bo bontshi kudu ka yena ga o lokolore o itira o kare o thabela segwera sa lena go ba bjang ya 086-0024-52086-0024-52 motho re mela malaetsa ore Evan Khunati na ke tanga mogwera yo e leng gore ge ke dirile phosho wa mputsa ene ke botsoba ke ba ileng gore ke ba dirile phosho ba gore ba bona ba babotse ba swa as ke benda bolela maka bunchi ba ba swa ba loba maphelo a bona mafelelong a beke ka lebaka la gore ba tsamaya le ba gore ba bona ba we ileng gore ba otlela difatanaga ba nwele le tshaba ba botsa ka re dikolo tsa bona ene go ka khutsa le ka gare ga segwere se o ileng gore mogotsi wa gago yo ileng gore go fitisa ka masheleng ga ana le phoso tsha ba go mmotsa tsha ba go loba segwere seo tswa ka gare ga segwere seo ka lebaka la gore o tlole ba bophelo ba gago go tlo dira lo tse dintsi tse o le gore o tlile go itshola ka gare ga tsona ba swa ba bantsi beke ka beke le o tlelwa le nwele le ba khotsi ba lena ba o ileng gore le tsha ba go ba botsa gore a mara matao lo go nore fokotsa lebelo wa chaba mara re motho ke mogere wa ga go nnete a o na le ena ka lebaka la gore o le rekele mabiala a o sega sega le ena ka lebaka la gore go tshepisa re o tlo go tsenya mmereko o sega sega le ena ka lebaka la gore o fela le rekela nyana bo re tshoka mo gae e upe ga go nya ke le mosho ga go tsentse o nya ke le CV o ri le lo tsheka mo gana ga tsone he nnete so gwara a se be le nnete ka gare o sona le go lwana motswala wa ka a go be le nnete a go be le nnete nnete ke tlhogo ya ditaba 086-0024-52 wena botse nna gore na wena motsheletso tsebele fm wena moswa seng batho ba bagolo segwera sa lena se tswela pele bjale ka segwera se se kaone kaone le a agana le a tshosana le a phosholana le a thegana wena le mogwera wa gago goba atšhe o mo ka lebaka la gore ko ne a di o phelanya ka nama metlhe dumelang ngwana mma o japo bjang lalo
10: wa tseba nna sa ka storeng ka o fa sona ka moka o kata wa kgotsa
0: mawe
10: mara se a kgotsi shebile se monate
0: nyetle re nyetlele ngwana mmo
10: ka gore o ne ke tipotsa re ke mogwera wa ka o tloga sekolong ilang fetogela ga e hetoe ke lo bona ko ena metsing e bona pudi ka ntle ga metsi mara ke ile ka makatsega ka kudu ke bona motho be ke re ke mogwera wa moratho wa ka
0: ai a time gone loko le re nyaka go hlohleletsa segwera sa nnete segwera sa lerato ska ba segwera se o ileng gore o mongwe o gadienyo tsa o mongwe o mwana falela mogwera wa gago ga o modumele dilo tse di botse o itira o kare o modumela dilo tse di botse o molabalabela dilo tse di botse ga e tla go wena a lela wa sega re se kwa bolela wa tsamaya bolela re le bona dumelang tsobela hello
8: Mr. Junior
0: a woma mara ke mamtsa ompile le tsola junior mara
8: okay mara
0: ke ga botsoke ngwana mama
8: ah ke ha mona
0: ke jenjen
8: ke le tsabo mo atrejwe
0: le tsabo mborile bopelo ka moka ngwana mama ngwana mama ona so gore tsaka go setsa maile byang go ba setsa mabyang ke sa mkhutema
8: Ee, o tsaba nna sa ka so era kuna di tsapa ma ha monate nate nate ka re ona le ntshong ke le mmile so era tsantsa se tsama le connection se ka no kgetsa so era ka re motho la me bu tswana le nna ka character or ka se seng eh tsantsa le connecta ne pele ka tlao o tsana o bona le ha nngwe le kuna di wena o bona le o motho wa le mmale sa tsana nyane o wa khona hala o be le mmoero le o go fase fase fase fase fase ba tlo ma ka le hore le khona na jwane le ba babe
0: ehe
8: it's because of that connection era le na le nyone and then that's what I said ko ngwele mo tlokile ke ne mo era le na since re ba ba mo era go tloa high school
0: wow
8: mara ra sa tshwara tlhani jwane ka ra connecta ke go nka o botsa gore ang yelo ne ile nna le ma 8 months re sa bolele mara na go ere bolelang e go ka re ne re le mmogo maobane eh yo bona ke ntshole ngore so batho ba ke gonang ke tlhang le bona ang yelo le a ke ba tsijo le ka ba wera e no ba batho ba re ke no ba kusisa ke no ba rata tsana ene le hona gore le gotlellane bona le ntshong o skana ka go tseba kudu ka bophelo ba motho e ke tla le motho a mputa gore okay le thabo ke krile mmereko ke tsena go tswa re o krile mmereko kae a ke le kana too much mo motho mo yena e lona a iphetolla a re ke krile mmereko go thobela FM gore go o mo ithuta o le buisa motho ya sella mo o ka se re khuna ya nne lo mputa gore a wa ke krile le sohana ke nya go tswa re o bereka kae o tla go le ya mkhuta mang
0: yo yo
8: ha ke le kana mo ha ke le kana ke no le buisa
0: pele re na re a tsena o gola bokae
8: ei
0: o fina bokae tshomi mo bona ka re wa betsa
8: re wa utisa wa bona re o tlo itsenya ntsho e thoma o jola le khufa hanya le hanyana o na go le tofelela
0: le tabo nna ke le bogile maila ga go ke nana ro ka re montsi ba rena bele ka baswari ka kwa ra swari shana ra tisha so gwera sa rena wa tso go tjo maketse le monyanyeng go ba le mhlomong le lekhung la o mongwe ba re mo gwera ba tisha mothomong le sa motsebe gore and then gape re tsama motho wa go tilukhunadi
8: eh le makali
0: ah le tabo nna ke go leboga ke re a re tšweleng pele re swari shaneng re tseganeng bya le ka bagwera re be bagwera ba nnete ba lerato
8: a wa le boike nna hana pap.
0: Ke go le bo ngwana mma. Ke lo tshe re kae maina ka wena?
8: Batho, motho e le o le molatedi wa hae. Tsantse mo tsebe ka botsalo, mo sala morao, mo mo fatuli.
0: A tshe ke go
8: kwile. O bo ntsha ro mo kwa botsa.
0: Ke go kwile ngwana mama ke go le bo ra ke re.
8: Ke go le bo.
0: Ei tsana so. A mpitsa junior le tswalo ka kwa ka re ke sekolong. Yo.
5: Itu ke se rugby greatest rivalry series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itu ke se dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego re ba pinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metjano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishegago go ba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methala di ya ntwa e shetse e thadilwe gogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiregano ka moka tseo di tlisitswego ka boikgantsho ke Clapdrift
11: ke Kitobel FM o shata wa tsebo le boithabiso
0: le se 50 fela metsotso a go ya iringela rena ja bo le so metso le pemika le go tla ga jola Africa borwa mo shate wa tsebo le boithabisho le ntumedise tsa barutishi le barutishi ga di le bana ba sekolo ka mokaba ka mola potoko secondary school tlhogo sekolo le motlatsa tlhogo sekolo le SGB ka moka ke le gona ka mola ke ipsine le bana ba sekolo ne mo re tshela pele re bontshana mola le mola segwera se re bolelang ka sona gore go le wena mogwera wa hunadi e ba mogwera wa go bolela nnete re rekana difatlhego re wetsana kotsing ka baka la go rekana sefatlhego bele ka bagwera kwatse sefegwera ge se fedile motho a ya Facebook a re botse Bible ga o ka mokana ga yona bona wena o re botsang Bible wena o re botsang Bible ya mogotsi wa gago o yo mobi o na le pelo e mpe wena o tsanditsa ba tsa mogotsi wa gago ge se tshomi se fedile wa di bia kwa wa di anega ka mokana ga tshwana gore o be a le so le so le so o na le pelo e mpe wena e se beng yena wena ke ka fa o ke re go lebelela go mogotsi wa gago ke nna ke motho wa mohuta mang mogotsi wa gago ko eleng gore o tla re go le mahlokong a tla ka nnete a tlalela le wena na go le lethabang a tla thaba le wena sega le wena e le ka nnete na goba a a ba mo ka lebaka le re ba nyaka go ja ba nyaka go ja mo le go tsetsa pele setšhomi ka khia mabjala mo phatsheng ya gago sa gago segwera se bjang e ka ba sa gago segwera se e le gore ka gare ga sona gona bjale ore se o tswang ka gare ga sona se ba ile sa mohutamang o be o le motho wa mohutamang wena goba yena be e le motho wa mohutamang kgatlha ke letshabo a re wena kgone du male shatane nna ke a rasa tlhago eng tlhago yaka ke a rasa tlhago yaka ke a rasa tlhago yaka ke motho wa ore o kwana le batho ko re ke kgwetsa batho ke a tsena ka bina ke sa tse gore ke bomang batswa kae baya ka ke a bina a ke tsebe ka wena motshele jwa tsobela fm 086-0024-52 segwera sa gago dumela tshobela hello
12: ee
0: ngwana mma
12: ore mo
0: a ke ne mathata
12: tsanboe tshoko mo bogoma kere
0: ngwana mama
12: ee ngwana nna segwera sa ka ke tshobela
0: mogotsi wa gago ke rena
12: le moloko mashamaite ba borena o
0: aha
12: a ke nna mogotsi o mongwe ke gaile lapa ka tlhobela fm ke nnaka tlhobela fm
0: wa botsa nna re leboga kudu ka matlha ka lebaka la gore o efogile dilo tse dintšhi ka gonne o dula ka gae wa tsheletse sealemoya
12: ke seba ke max media pelo ke gaile lapa ka max media pelo ka nako ela le tlhapisa tšhiritšhiri
0: ke ne o moswa
12: ke nna moswa ke nna motho o mogolo a ke tseo ke tsaa ke wela ka kae
0: ke sega le ena ke mo dropa a re ko mosa tshedumela tsobela hello
13: hello
0: aowa bathong a se motho mogolo
13: a ke mokalabeo
0: aowa okay o kare ke rampedi bathong o e ka se kgonege e dumela tsobela hello ngwana mama re gona
14: ngwana khunadiwatswakeng khunadi mogotsi o motshabe
0: mogotsi o motshabe
14: mogotsi motshabe kunadiaile goaka tele ngwana bo mama wa tsela ke ire ke gaile lapa ke na le monna khunadi ke bola le wena ke na le monna khunadi mogotsi a santsika ka leiso wa tsea khunadi mo ka bona re maya mogotsi motshabe khunadi mogotsi na ditse kore na dile ore ore monna ka hanti jame a mpikela ditsela e khunadi
0: aowa wena
14: thaba mogotsi parapara kunadiaile go botsa mama
0: pelo gane pele o phela le mama mogotsi wa gago ke motho wa gago
14: ka ke monna ka le bana ba ba khona le go tsena mo re tsena ka mo re go tsena ka mo re ka mo re ko
0: wow
14: gore ha mpo na wa ntsha ba khona di gore hey na di le khase di yima di na go tsa maka
0: a re beng batho ba le rato go ka ba le rato o tlo ba le kwelo bohloko o tlo ba le hlompho o tlo ba le boikokobetse go ka ba le rato mara batho ba le go rotela pele
14: mm thale ka maka ke re wa tsa modimano ntse ka mogwekeleng ka ona khona di gore le ke bolelana so gore ke kwa botse gore ka re no kwa nna khona di
0: ke mo
14: khale ke tshwenye khona di gore ka re no kwa nna ke ra mwa tsaka tsa tsaka ke ya go no go tsa go nna ke khona di wa tsaka ke mo nna ke ke dilo mo di ka ka la mogolo
0: ana re wele morago ke gore ge e le gore segwera seo ga se go berekele buela morago se kwa tshaba gore batho ba tlo goreng buela
14: moragoo
0: tlile o le teng ngwana mama nna ke leboga ge o kgonne go bona gore kua go a fiša wa katoga setlhare sa
14: mongwana
0: mama
14: aputi molefa ke nnana orengate ka sebele
0: a ke ya go leboga ke re ngwana bomma
14: tanki ke leoile tanki
0: bagwera ba le ba rego ore ke dikhuna dire ke nnyetswe monna ka go ferea wa setle wa mpotsa ore o tšhaba go thuba a o tšhaba go thuba o atla wa mpotsa gore mokwera mogatša go wa mpherea ene ga ke thabele seo o tla bona banna ba tlo ba le nnetse wena go le mogotsi o khunadi o tseba gabotse gore moguriano ke mogatsa khunadi ene moguriano wa go feria ene wena mogotsi waka bona mmotse ore ko botsa khunadi ka lebaka la gore o tlile go shasharakantšha segwera sa rena ene le wena bele ka khunadi tsheletsa mogotsi wa gago banagana gore motlhomongwe o ne o thoma maaka o dirang o dirang o dirang mothaetse ge e le gore o wa morata mogotsi la gago marota kwa monna nnete a re a ke sa go nyaka mola gausi le khunadi a ke sa go nyaka mola gausi le khunadi o a tsa gore wa moferia o nyaka gore o se ka mo tsepa dumelantle bathaba gole ke ba bea fase ke ba bea ke sega shemo dumela
15: ae ke ngwana sena motomo
0: aha ke bolela le mangtle
15: o bolela le tseke
0: o tseke wone sa lomphiri ya wena o re ngwana mma
15: amlata oo
0: a re kwe ka segwere sa gago tseketle
15: nna ka segwera ke tšhile nako e nngwe re fitlha magae one ko are motho o phela le ena ba moswere ebale gapeletša gore no ke tloka gare ga segwera a se nta motho le maphodisa
0: a se wena motho wa lešata ke ya go tseba tseke
15: Mm.
0: Bjalo tla no makala maphodisa ba etla ka geno ba re ba tlo go tsegele ba ka la mogwera.
15: Eh ile diragala.
0: Ba tla ka gae.
15: Eh ba tla ba re no mpotse go ka kra ke tse ba re no go bone le na mabane.
0: Yo yo a tseke nxa nxa e ngwana mama nxa nxa. O mo tshimo mo era wa ka dumela.
16: Ba mo le ga.
0: Re gona hle.
16: Ai beng khotso.
0: Eh?
16: Ai beng khotso.
0: Are
16: e le bona le tebo le ber ta na mukhwe je go tswa je phala ka ga mina ga mahlokwane bilese
0: o moswa
16: e moswa
0: are go ka ditaba tsa gago di tlo re botsa gore moswa go ba wagala
16: na taba tsa ka ke ile ka bona mme go mo ke bere ke la go ntse pele ka spot marula mogotsi ya ka fora mana ha ke ke mo ka ile le fili mo khata gore e be mong wa ekta o gara ke dilan change ke na bo ja ba ba go lore no o ka nna ke be richel le ra mo tsaba ntuma go bo jela ke mo eta pela ke wa manager ana gore ba change
0: a wi be le ga no be le tsogara sa lena se biang o tshile go yena go ba le sa le mmogo le sa swaragane
16: a ke mo pretenda ka ba ke re motho ke motho ka batho ee mara ke leboga fela mogalabile wa ga phala mathata malela mara na ntshwana e le go manager wa trikopa ile ga bontšha gore gopela gore ena tswele pele o bereka le nna na bampika madi a mmerekong
0: ke go lebogile kudu ka matlhabele ke ya go lebogisa ke no re bona o tswele
16: go lebaga nna lebile ke mathomo ke tsena
0: wow ke tsabetse go boledišana le wena ke re
16: ke tebogo le lenta raga matlhokwane diletse
0: ke ya go leboga ngwana bomma
16: thank you
0: are wa tseba go o na le mogwera ke fela ke bona mo dikgokaganyong tša lego ba re se kwa tsenya motho o mo tsebang mmerekong ba re ba bona motho o mo tsebang ore motho wa geno o se ka mo tsenya mmerekong bona motho o tlo go tsamaya ka fase ga maotone wa ba go felela ke mmereko ena a šala ke nagana laelo tšatšeng o santse re tle re bolele ka yona tsabaeng ya batho ba re rong go ba tsenya mošomong ba nyaka gore kobiša mo mošomong ke mo o kwa go fela go etla dipolelo tse dingwe tsa seja tlhapi ba re bad is thicker than water nako e nngwe o tla kwa ba go botsa gore he water is not thicker than blood e ba tlhakatlhakantšhe bophelo ba tlhakatlhakantšhe dilo tse ka mokana ga tsone wena ore o a thuša laelo santse o kgopela re tle re beakanye motlhomongwe re tle re bolele baso ba e le gore ba na le maitemogelo a go tšea batho gae goba meloko ya bo bona ba batsenya mishumong bona ba batsentse go mishumong ba leka go rakisha ba mo or ba tshe ditaba tsa gago ba di fe boss mo mmereko ska mana ilalo mmage ila utswa ka shopong ya gore le gore ska mana ilalo papa go bona ba tshabetse ska mana ilalo ka bo bona go ne ntlo ska mana ilalo tata go bona o tsama gore eh ba tswa ya le ba gona re tla ibulela fasile la ile re bona gore re tlobela ka yona neng re tle re tlhoke baso ba le gore ba tlatla ka maitemogelo a bona ka fa tshilo tse di bia le di direga mothelo tsho tsobela fm ene re ka se tshaba go bolela ka tsona di gona di direga gona le batho le gore bana le maitemogelo ka gare le ko nne ga re ga nna nola mosolo ka mosobe re tshela pele re nya ka go matlafatsa le go tiseletsa segwera se le gore na le sona gore a e be segwera sa nnete ke le gore na le mogwera e ba le mogwera wa ile gore le thusana ka dilo tsa sekolo gore bobedi ba lena le fetse le graduate ka moka o mo o tlo khotsa moshumo pele o mo o khotsa ka morago go ba o mo a se khotse moshumo o mo a shuma o ska mo mana falela tipia ka nyo tsa rena tsa maphelo re fele re gopola gore kana go sana le modimo yo leng gore o tlo re e ye ga direge ye re ska direga ene ga se nna ke le khunadi ke no tsogang ka khotsa moshumo modimo ntse tshwere khotsa moshumo ba dimba ga tshuba mpuletse gore khotsa moshumo wena ba gone motlhomo ba tlo go bulela ka morao ga mengwa ga mebedi o skwa mmona falela ar fukuteng mona go ina le mogwera e ba morate motshege mohlomphe Iba mogwera wa potego wena o skoba motho le gore ba balabala ka yena batho ba ka mkana ga bona ba lala ka wena o fetse o tle mo o tlobe wena yo le gore batho ka mkana ga ba monyake re tsebe ba re batho ka mkana ba motshwenya batho ka mkana ba motshwenya wena o sa itekole ke motho a dulang ke bolela ka lerato ka dinako ka mkana ke re a re rataneng ke re ka re le batho ra ratana lerato ke tlhogo ya ditaba go ina le lerato o tlile go ba le kwele bohloko ka mogare o tlile go ba le boikokobetso ka mogare ga o tlo ba le boikgogomoso o tlile go hlompha batho o tlile go kusisa maemo a batho gore ga swane e bile ga lekane go ina le lerato bjalo go ina le mogwera yo le gore ga ana le lerato o tlo tlhakana le dipela dithotsa ene ba gona ene ke ba bantsi na ke dirile go lekane motshelo jwa tsobele fm re dira se gapele tse tshela go sasa freita kgole tse tshela matagwa re sore ditao re apele minisketere batla go tagwa Bulandi ke tiro so di club box rapper mazaza hello august year 2026 kaina moya kaina moya khodi ya basadi nae iri ke tsama yeng happiness mo make sure o tle go balwana go lenano la moremo go le wa tshobela fm go tloga gona bia le go phlela ka iri ya pele o tsama le ali na le la ile re dirile motshele tsho tshobela fm ba sorboletile lena go lekane a ke ba shutselele o happiness shiba

0: Pero va a volar a Kaka kya kwala le hono. Ah, a pen na ke di le ka moka tse di tswane tseo. Ka moka
1: hulukile. A go leta ba warra. Ke thomile go kwala ke a kwala bjala ke re ngwanetso le ba ba re ke tsene ka sealemoyeng sa gago motheletše ke sa kwale mo gotlhe mo o ka bao le gona tlhe motheletše re ke go tamiša ke Happiness Tabamake lenano le ke la moremogolo ebile re o boledišana le goba ke thome pele ke go botse gore ke na le tlhatlha phokeng motho yo ke motsweletši wa lenaneo le la moremogolo go thoma ka mošupulo go fitlha ka labone bjale ke lebeletše fa bošegong bja lekgono ke swanetše go boledišana le Sis Monica Mathebula ebile o re tlišeditše moeng bošegong bja lekgono ke gare ke kgokagantšha le moeng wa rona ka mogala motheletše gore tlhetle re kgone go kwa ditaba tša Leo Cell Center go Thobela FM bošegong bja lekgono ga bja lešupanako e le metsotso ye šupa ka morago ga e re ya lesome re leboga who na the host o ba ne le laelo ba boipsinne ka lenano la bona aga moeng o mongwe wa rena šu ke mmea moyeng aga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo namile sesemoneka le yena gona mo mogaleng le moeng o a re Thobela le kae ape le sealemoyentlhe le se ka bolela ke setlo le dumedišaga botse are le tshwaretše sesemoneka ke re mma yona a re tsebe le gona a go letaba o lokile motheletše re ke tla ke timela ka mo papatšong ka fa ka ba ka boa mo rekong yeo sa fedišogo pelo wena e no ba bona fa
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo
3: Master V, ke nyaka se kantirang gore ke lokologe ke kgone go fetola plan ya ka ga ke rata
4: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: bjale ke bohumana kae bontši
4: e kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeela No, further together, Vodacom.
5: Ke mengwaga ngwaga basadi e leng tlhale thito ya setšhaba. Ba ba le khuetso ye botse setšhabeng.
6: Dumelang class.
5: Le ditutuetso mo di industry. Ba hlohleletša meloko go fenya ditšhitišo ka moka tšeo ba lebane go natso.
6: O dirile history mo ekonomi ya kgwele ya basadi.
5: Basadi e sa le ba dutše e le motheo wa tswelopele. Gomme kgweding ye ya basadi Glencore e ikgantšha ka go keteka basadi bao ba tliša go diphetogo gobane go fediša melelwane le kgono gore kgontšha go fihlelela tše kaone go sasa Glencore energizing today advancing tomorrow
7: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletsego morago dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma

0: Sis Monica?
1: Hello.
0: Hey, Sis Monica, wa ngwa khaitsedi ka?
1: Good.
0: Yo. Yeah. Ah, le hono rona o sagabe dina khane a ke kushishe.
1: Ke tla kudu kudu.
0: A ke kushishe re go diagalang ka fa. Ipya bantie tshe ka mogho tsone tshe go ba ka gona. Mhlongo wa mshowe tangwana mana ma pfukile.
1: Mshota imani.
0: Mhlengwe.
1: Injani mhlengwe?
0: Ani pfukile wena umjani?
1: Ya, ipfukile, wakhanga ipfukile.
0: Ke le wa kudu wa ke kopantshitse le wena ka mogala kgaetsedi ya ka bo segong bja lekgone le yourself center ke nnete. O tlo re botsa ka meriana ya le yourself center eupša o re tlišeditše gape le mongwe e leng gore o tlo na mafa mabotlhatse a ka fa e leng gore o šomišane le lena ka gona. Mma gore na madumeši ao ke a letama le go lamogela lenanong le lamore mo go le bošegong bja lekgone. Le kae mama?
1: Oh,
0: nani kae? Re na le Boses Monica mo mogaleng. Boses Monica ke ba Leo Cell Center. E bile Boses Monica partlisheditse lena bo segong bja lekgono. E le ge ba le tlisetsa gore le tletle le hlatsele ka fao e leng gore e le ge ba le tlisetsa gore le tle le hlatsele ka fao le šomišanego le bona ka gona. Le ile go Sis Monica neng le tshwenya keng mama?
1: Ke ile go Sis Monica ke tshwenya ke maoto ta. Maoto ke be ke sa kuka ra seaka ene a rurugile mo dijoining mo. Ne ke tshwenya le ke alsa e ke re ke a ja o tsa kore ke sa to bapa mate be ke sokola
0: awe
1: ka napa ka re go fitlha ko se semeni ka wa mfa ditaela tsa yaoa ka kanwa ka mokgwantsa e keng ka gona awa gonte le papa mate ke ja se ke se ratang maotswa le a beng ke gako jale ke kgona wa kore ke aka jale ka re be ke rile ke re ke a rata nako ela setšhupise se semeni ke ke rata e nka tshwagate botsile ke nowa.
0: La tsaba ke iputisha hore ke eng se segolo seo ba lefile go sona. Ba lefile meriana mohutsa mang?
1: Ba mphile meriana ba re ke fage ka ba ntlaela hore na ke fage jwang. Ka e fa ba mkhobarileng ka gore ka ba mkhono ba ntlaetseng ka gona.
0: Ahe.
1: Ka no ba ga na mkhono ba ntlaetseng ka gona. Ao papa maki a wa ke motho na ke.
0: Le motho mama le ra gore a wa ka nne telefone. Le fodi le go ba le ka one.
1: Ke papa maje maotswa le ke neng ke sa ake ke a kwa ke le re ke a ka le ke ngata wa ke a kwa re ke a gata ke fodi le papa maje mo go ruruga mola ga maotu mola wa go phothetse go phothetse yo papa maje ke a go
0: ah nana mile taba tseo di tloga di kwagala ga botse ke nyaka go ne o botsiša Sis Monica o gona ke re kgaitsedi ka
1: ke rona
0: ka botlalo tlalo bo mma ba be ba tshwenywa ke eng wena ge ba sala ba fitlha fao le yourself center ba tlo kopana le wena Dr. Monica Mathebula ba fitlha go wena kgaitsedi ya ka ba tlhalosa tseo ba rileng wena wa lemogang ka bona ge o tla sala o ba alafa
1: mama jalo ka ga batshelo ba tlisitswe ke one maoto kudu maoto a bone a ne a le bohloko e be e le gore le gororoga go jalo ka ga ba tlhalosa le taba ya gore seng ga ba tsoga a ne a tsoga a ne oloba staff mo di-jointseng tsa bone ka ntle go seo a ne a ba like a ba imela a ba boima ba sepela ka thata jale ka ntle go seo ntho engwe ne e le taba ya maatla go lapa
0: age
1: mara gana jalo ga re bolela so maoto a bone a right ba kgona go sepela botse ba kgona go utlwa ga ba tshwara gore le nna ke leoto laka e be ntho e nngwe taba ya go lapa le yona e fedile ga e sa le motho a dulang a tlhotse a lapile mara ka boripane e ne ke taba ya arthritis ke bolwetse ba marapo bone bo ba dira gore ba ikutlwa jalo ko di-jointseng tsa bone le maoto.
0: Watsa Sis Monica nako nngwe maoto a na le go kwesa batho bohloko ka mekgwa e mentši a mangwe o hwetse a fetotse mmala se semonica o ka sebo gore go diegalang gana fawe wena o tla re tlhalosetsa bokaonenyana go o tseba a mangwe o hwetse a fetotse mmala a mangwe o hwetse a sa lekane le lengwe le le kotukudu le lengwe le le sesenyana a mangwe o hwetse a etswa metsi se semonica a mangwe o hwetse a šia go gata fase se semonica goba o diragalang ka maoto wena mohlomong batho ba babjalo ba re theeleditše ba katla Leo Cell Center.
1: Yo, o inka kae potisho eo?
0: A le ndo kopjare le korba sengwe, wa iti ba ina ba sengwe.
1: Ha ta potisho eo, e ka kare tshi batho ka ofela, ere ke ya raba, e gona o thusa motho o mong le o mong, di blacking tshe fa pa neng ba tshi batho tshi motho ne batho ba rona.
0: Can some thing, can some thing.
1: Umhlengo ya cancer swinene xivutiso xa kahle leswo saseka xa matimba. Go na le o bulesi ka taba ya maoto a church a changeang mmala ntho eo e botlhokwa kudu. Go na le gore a tloga a thoma go ba a mantsho go thoma go fasa mo tlasa matolo o ya go fase o fumela gore a thoma go ba a mantsho le ga motho a le tshwara lote la gone le thata di thata fetse e be ka ntle go seo ba bang le di heels tsa bone di a cracker ha fetse a thoma o bata a kana bata kapa a kana feletsa a fisha jwale a tloga a khosa ke lebaka la high blood pressure o mong hana yone high blood pressure empa madi ha se pile ha botse o mong hana high blood pressure o na le low blood pressure jwale le gona mo o feletsa go tshwana ka lebaka la hore madi ha sa sepile ha botse kapa a sa lekane volume e tshwanetseng e be e le gore ke yone e tshwanetseng e circulate ka nako e tshwanetseng e be e le gore ke a manyane a fitlhelela maemong mo a changeang mmala a bata kapa a fisha kapa a ba boima kapa motho a re wa wa tshwara e be e le gore ga a utlwe gore ke maoto a gae go na le ba e leng gore a ba jalo ka lebaka la gore ba diabetic ka lebaka la gore boima ke re botheoela ko maotong first of gravity e ya ko tlase ko maotong jalo ka lebaka leo a feleletsa a fitlha maemong mo e leng gore ha sa kgone a feleletsa sa tlhotse a kgone go phela botse jale go na le ba e leng gore e ba jalo ga ana high blood ga ana low blood ga ana tswikiri empa e le taba ya pelo pelo le yona ya kgona go dira gore motho e be e le gore maoto a feleletsa a ba jalo ebile go na le ena ya gore le di-crampe te ba gone ba bangwe a šwa bohatso ba bangwe e ne wa fela gore ga sa tlhotse a kgona go kuka leoto la gae gore a kgona go sepela ba bangwe a ba numb ebile gore maoto a ga sa kgona go kuka mmele wa gae jalo ka ga re bolela so ke bolela so mo kgweding ena ya August ke bolela re na le batho by eight ba tlileng ba sa kgone go sepela ka lebaka la maoto ka lebaka mabaka a fapana-fapaneng mara ke bolela so jwalo ba kgona go sepela a mangwe maemo o tla fumana gore motho o na le high blood pressure mara ka moga mocheck o fumana gore a ene ya gae e fase kapa go na le issue ya di-bone marrows go fitlhelela maemong mo e leng gore o ba le iron deficiency jwale ba bangwe ba roroga ba bangwe ke maemo a botlhoko batlengwe kare o tla re motho a dutse ne a beile kapa a gatile maoto fase ga a no emelela e be e le gore mo a gatileng teng go metsi gore o dutla metsi re ke be jwalo ya o dutla metsi re sa bolele ka gore motho o a fofulelwa mare ene wa fela gore mo a leng teng ga dutse maoto a gae a thoma go ntsha metsi jalo eo ke e nngwe ya di-science e bontshang gore system kapa mmele wa motho oo o thoma go shutter down jale ko Leo Cell Center go radietsa dilo di a itsagala
0: dilo di a diega ya e re ke tseye papatso pele kgaetsedi ya ka ke a boe re ke tseye papatso ke a boe
2: Le khono le Master V, rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightes.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll bushi o bohle.
4: Ah, ona le scroll lightes.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: Be go ya wawe e Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokele tshe ya 5 gig YouTube data. Le di khone tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
3: Ya leng ka ihumana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodacom app tjola pele ho ba bonje gore o tshwaretse jompele.
3: Ah, ke tla dira byang.
4: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
5: Na ba utse ba re mushu Afrika bo ra o shumisha byang masheleng a sechaba. Ke bolela ka masheleng a gago. Dibeke tseo ditlago, re tla ba re buledishana le ba Auditor General South Africa, a Chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga

0: 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletsego morago, di ka tlholwa le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. NCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merero le dipeelano di a šoma.
1: Sealemoya sa gago Thobela FM ke sona sa mmamoratwa motšheletši ere ke lebelele fa supela go sela se re ke metsetso ya masomepedipedi ka borago ga ere ya lesome re boledišana le sesmanika Mathebula ebile ba re tlišeditše moeng fa mo e le go gore re bolela ka bothata bja maoto ka lebaka la gore moeng wa rena o tswa Leo Health Center ba kgona go mo thuša ka bolwetse bja maoto mosadi yo o fodile. Sesmonica ka boripana kgaetšedi ya ka o bo sa re tlhalošetša gore ka nnete maoto a fola Leo Health Center. Feleletša tabewe kgaetšedi ya ka ke mo kare rumi.
2: Ke feleletša ka gore maoto ka nnete ko Leo Health Center a fola ene batho ba sepila. Ke gola lima a ka lefa bo bong bopaka ene wa fela taba ya nako ka gore ke re motho a e tla ko Leo Health Center o tla bona ba bangwe ba sa kgoneng go dira se, and then ga nako e ntse eya motho neneng o tla ba maketse gore ga o motho o gape ke ya mo tseba ke mmone a tsamaya ka wheelchair, ke mmone a tsamaya ka diphate, ke mmone a sa kgone go sepela mara ke os jalo o kgona go sepela. Jale maoto rona ko Leo Health Center ga re wa treaty maotong ka lebaka la gore ra tseba gore maotong e no ba fela gore di-signs and symptoms a ngata di matha di lo bonagala ko maotong motho re motho ta o tloga ka gare go ya ka gore ke eng lebaka le feletseng ke tsa gore motho o a tshwenya ke maoto ka ditsela tseo tse ngata-ngata tse fapana-fapaneng. Ebile pele ke tsamaye ke o rometse ntho e nngwe ga re bulela ka cancer kere ke tlhotse ke bulela ka cancer kudu
1: ee ke bone cancer ya legato la bone hei mentšhaba ko pfola selo leswe
2: ya thusa ke cancer yeo e kere ga o isheba o ne o bona ka re ke nama ya kgomo nyakileng e senyega kapa ntho e jalo mara ke ka bosading moo jale ga ke batla ntho lebaka la gore ke romele picture eo ke yaka ga o shebile e be o tswa motho a re re re o na le cancer ga ke bolela ka gore cancer a se joke ga se papadi ke bolwetse bo bo serious kudu bo e leng gore batho tshwantse ga ntse re phela gore motho a se ka phela fela e be e le gore ga tsebe maemo a gae gore a eme kae maemong ya di-cancer motho a se ka ema ya ba ya fitlha staging sa mafelelo ka lebaka la gore go tloga go ba boima mara he tseo tse ngata-ngata-ngata tseo bo di-iron deficiency bo marapo bo ditlhogo modumo o bang teng ditsebeng sediti go lapa go se kgone go sepela e kana ba jalo ka taba ya pelo ke iron ke di-joints le le dibitsa eng tseo ditswikiri tseo le di-high blood pressure re gona ko Leo Cell Center re ba emetše ke dilo tse re berekang ka tsone matsatsi le ka matsatsi kaofela ba sepila batho ba sepila batho
1: ke tloga ke le kwele moeng wa rena re a le lebogiša re le lebogela pholo tlhe ge le tswa go Leo Health Center a ke tsebo re ka boripana le kana o botša
3: motho ke a leboga papa mase ke re batho ba ba yeko e tesimoni ke e banya ka o pholo
1: aga mama re tloga re lebogile kudu sesmonica dinomoro tša gago di reng kgaetšedi yaka eupša nna ke a tseba gore fa le giane o makhosene section a ka malelabobedi magareng ga iri ya bosupa le iri ya bone mathapama sesmonica o ka re fa dinomoro tše dingwe goba kere mafelo a mangwe kgaetšedi yaka mo o hwetšagala gona
2: tsanin re laba re na le bone ka di 24 tsa kgwedi ena ko Morgan Street and then ha ba founa re tla ba fa direction gore ba tsamaya jwang beke e tlang ka manta kapa nka re re ya tsaneng ka di manta e nngwe le e nngwe a Connook re tla bo rena le bone ka di 26 tsa go diona e beketang ka laboraro e ko Pitori re tla bo rena le bone.

0: go lokile motheletsi dipetso e song a re ha re ratana a re tshe papatso
1: le khone mo Powerflex play ni le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Tekolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako engwe le engwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yale, ke bo humana kae bontsi bjo?
3: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipela. No, further together, Vodacom.
4: Aona le kgobalo ye hlotse go tikoloi, mbya go betwa go alafia boshaedi. O thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang. Mo semphoshwa gago, go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semolaong. E kopanye le Mphela and Associates. Boramela ba maitemogelo a go timo. Re khotsagala 30A Bordenstein Street, Office Number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela re o atlegile molatong. Re leletse mogala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
0: Kolo ke le motheletsi Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Ei, ape ke labone. Ei, banna we, se papatso le tla o bone. Awardi khurberi tshe dipapatso tsa rena motheletsi a wa bjalo na difitlile mafelelong. Difitlile mafelelong. Ka moka tse o dikule gore re boledišana lo ra busa ra boledišana lo ra busa ra boledišana lo be le dipapatso dilo tseo botheletši di beeleditswe ka selo sa go reka ba rekile nako ka gare ga lenano le re be re sena ka mokgwa o re ka diago ka ona ge se go no phetha toka ya go ba fa nako yeo ba e lefeletšego a gone taba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mme tseo ka moka di bontsha gore le a ratwa lenano le ga le ratwe ke wena fela motheletši le ba bapatši ba le ratarati-rati rena re tloga re e leboga taba yeo re tsena go checka pukung tsa moremogolo
5: happiness Thobo Make go moremogolo o go tlišetša jaaka pukung la bone le lengwe le le lengwe go Thobela FM iria lesome go fitlhela ka iria pele fa re go tlišetša diteng jaaka pukung tšeo di goagago moremogolo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Hey, Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo. Lebelela supaneko sela se re ke metsotso ya lesomepedi ka morago ga e ebile ga botsese ya go ba metsotso ya lesometharo ka morago ga e re ya lesomete. E re ko go botse motheletši. Dipuku tša rena tše pedi tšeo re di swerego le gono le re laelana le tsona le gono le dipuku tše. Re laelana le tsone ebile dipuku tse dingwe hei tsa go tshwenywa ke dikgaoletso tse dintšhintšhintši kudu dipapadi se sa karano di swara ga botse ra thelela ka tsona bjale a boa a re no kgaoganang le tsona bešegong bjale kgone motheletši awa le dikwele meretlwa ya bonkgolo kgoboketso ya direto tša go ngwalwa ke Molope ML meretlwa ya bonkgolo o gona moisa yo o tlo re retela sereto goba o tlo re balela sereto se sengwe fa o na le sereto ka gare ga puku ye ke botho wa se lebelela o na le sereto ka gare ga puku ye sereto se go no thwe ke lelemi mentle le tša direto re tlo ba re boledišana le Hosea Rampheko le yena wa re laela bošegong bja lekgono gifted hunted and haunted ke puku ya gagwe ya seisimane ama ke bjale ona o eno le moro go gongwe le go gongwe o kanaganago gore e ka balwa gona ga gone mo ke sa e balago ra iakaretša ka karolo yeo e šetšego motheletši ra e fitlhiša mafelelong mongwadi re boledišana le yena bošegong bja lekgono ga gone molato o tla ba lefa ka metsotso ya motlhano ka borago ga iri ya lesomepedi tla ba e le seripa sa mafelelo sa lenano le la moremogolo eupša ge e le gabjale e re ko go botse motheletše ge e le gabjale wa rrašo Molope ML M emetše maboke L emetše Lucas ya a gone taba Maboke, one issue, Madimesia.
6: Yawa, Ratamisha Gashu Munak.
0: Oana.
6: Awa, I'm sure another little to get around.
0: Ah, when a lemla to Lominian, Lominian, Wona.
6: Mare.
0: What issue, Senator Sissy? Lili me. Maboko rinka lilimi nkore balele sereto se o re fe phephe ya sona o botle o re fe le molaetse wa sona
6: ba re shu ere ke thome ka rata go dumedisa gape ka ga shomele ba tsheletse mmogo o tswa kgole le gausi ba ile go reng ba dika ba tsheletse ba le ka difatana reng mishumong ba ngwa ba dika ga ya wa sa busha kere ama shusha we na go tlhoka bana ba phefo don picture sa buile ka ya malobala ma ba ne re ga re ra e fenele ke re go rulula e ke khudi a tswa le rotseng ra bua location di jana rena re le solela certo sa khono ke le neme go tswa gana ka mopukung ya go buketse ya direta yana go me e balaga ka tsela ye le leme o se tho se bo re le jana o se tho sa di chika di sikai o ke ni ga o tlhoki marapo ka siemo ga o nene moreba wa gago o thiba le jaji matla ga go a bjalo ka di batanuka ba bantsi ba go shimisha bushedi ba bantsi ba jile ke kgolego ka wena ba bantsi ba mmela ke mmu ka wena o moleko tlhaga ya marega o lauma o sametse mare o tshela noka e tletse ka melala boela morago o lokise polelo go tshetlha garolo le go lusa batho o ditlhoboge ke mpe ka wena re di kwele ke botse ka wena ke le gola o lusa ba madi yo go fitlhela ba tsholla madi o tlhola mpherefere setšhabeng dipelo o di hulufetsa e ke wa rerešwa wa busa wa dišadiša gakanegong botho bo go tlhobogile o sa phela mediro ya gago ga e tshwane le ya tlhapi ditsela tsa gago a dietse tsa le godimo o etetošego tša mmušo wa leswiši ba gešomo sereto sa rena sa leleme se tla felela fa mo go bolela ka leleme selo sa setho se boreletsana sa ditšhika di sekae e le ka itšhele tša gabotse mo re no ba re sola leleme go ya re mo re sola leleme ka maitshwaro mabe a sona ka go senya tsela le tsela le go tsentsha batho ka ga mathata ka gore e re ka lebelela ntshi seo leleme se di dirago se ka tlholela batho le ke dintshi di a senya molelo o reng leleitse gore le lokise go na le gore senya jalo re no ba re lemosa batho kudu gore morero wa gore re fitlise mo go batho ke gore mongwe le mongwe a etekole buka e go bile le direto tse e le gore di bile tsa go agiša le tsa go tlhasa jalo wena ka leleme na o tla bo o šomiša go agiša go tlhasa go eletsa goba go diraeng ka leleme la gago ke dumela ke re go ela kudu jalo ka noka lepelele e tla ba go senya nako ke felela mo mongaka
0: ya wa tseba ba ba khopotsa go sha engwe go sha e be yo pelwa ke o khwaere ya kreke ye ona ke be legetsweng ka go yona ke no re ge ke re papara ka no hwetsa ka ge sho batsena kreke wona le khwaere ya kreka ya kreke ewe ya kagesho ba be ba opela go shengwe ba re ke mabarbaro o tsebore mabarbare a tswa le leming go sa gona re motse wa gesho motse o ba re motse wa gesho ya motse wa gesho o mogolo motse wa bodumedi bjo bogolo ya ge ya fale re motse wa gesho wa lerato o thubilwe ke mabare bare hey bale mabare bare ere ke tshepa pa jwa re tshikia boye
1: le khono le Master V tena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lights
7: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll bushi o bohle
3: ah ona le scroll lights
7: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshepedi ja YouTube premium mahala
7: e khumana bian
3: e go tsaga la fela go vota pay app tjola pele ba bonje gore o tsoritse jombele
7: ah ke tla dira bian
3: bona le dipelano further together Vodacom
8: ba otledi moshu o la kwa pejana ga se moshi ke le botana le le kotula go fofatsa le kotse le se otele moshing wa mollo wa segwa wo o tshela go highway o ka se bone kolo ye e mego go fithlela o sna nako e tswa tseleng o tshume mabone o emele gore o fele sepetho se se tii se ka boloka maphelo go tsenyeletsa le bagago bona o bonwe mo marireng a molaetsa bo le utlisetswa ke kgoro ya tsa dinamelwa
0: bjalo ngwane sho ke be ke sa go anegela ka koša ye mo gongwe e re ditšhabatšhaba

0: o bo tlo re le leme le saeng he e mutheletse ge nkebele leme e le motho wa khona go le khala o bo tlo re le leme le saeng a na ke buti begala 086 000 2452 Batho gona biale monna maboke o na le nna kere
1: awa ke tshele di tsika tsebe tshepe
0: ya e bile re ke tshe mo tshele tshe shu mo tshele tshe marime shao
1: tsaba da morena mage
0: le kae
1: a rona ka buisa le ena
0: le le me shilling gore khalle lona
1: Leme man, leme li shumisu a woshayedi.
0: Kor kor kolela leme shun kor kalle leme. Riku urwa na ota ring.
1: Leme li wule ju woshayedi. Kage mulekane a wuchaw mulekane waya maka aru wana ke wa hao, ese wa hai. Kile baka la leme. Pane ibe wa holo, ube mulekane a find out kamara maybe 7 years. Gore bana a se ba gae
0: gore monna wa go fepa bana e se ba gagwe
1: ee
0: o ba fepa ka lebaka la leleme
1: leleme le morena make
0: le diileng ga botse leleme fa o ka re leleme
1: he ee a mmotsa fa a papa bana ke ba gaoa ke bake a tseba gore bana ke ba ka mo morago wa lebati a se ba gae
0: how
1: a mmotsa maaka a mme monna o ile a tsagala o ile a fina ka mora sebaka monna ebe e ba jeke maikutlo monna a teteele bophelo ka baka la maaka a leleme
0: one sekoko ele o kgadile leleme ke nyaka o kwa botheletse o bomfa motheletse marimešiao le gona nko kgale leleme kgala leleme ngwaneso
2: lebe le thuba malapa a batho leme le rakisa batho mešomong leme le dira gore batho ba fetoge bana ba bangwe a batho ba bangwe ntse ba sa
0: tseka
2: lebaka la ge motho mongwe a rata go bolela dipolelo tse e leng gore ga di ne botlhatso wa bonnete ba se ya se bolelang nna ke lebaka e le go tlhola diphapano magareng a bana
0: re swere dilo tse mpe ka mo maganong ka fa
2: ka mo maganong a rena ntate make a wa loka go tlhakatlhakane ebile go tlhakatlhakantšha le batho
0: kore ge nkebe le ra gore a one mo ka yang a re iptlwanyana ne wa fokotswa polelo
2: ntate make go nyakega baruti wa porofeta batho ka moka ba ba tirišang lelemele le ke namanyane tiditsanyanennyane ka moganong awa ntere dilo tse di diang kese golo tate make
0: eka
2: baruti ba dikgonoro
0: e tsee ge ba ka ya ba e ripa o tlatla o walwa ke phoko ba ra washiwe ke setlotlwane
2: awa natile jalo o tlo tlhoka mo o ka yang batho ba tsa o tšhaba ba fese setlotlwane le go bolela a sa kgona ka moko
0: baratapaa aga shiwe le bone e setlotlwane
2: ditaba tsa batho di le dirileng di bofeditse le
0: lelemetabare taba tsa batho ebile di bofeditse le leleme
2: ntatematsegetse ba re go bolela maaka leleme ya ngwatlhega ganyane ganyane nkebe goae go ne le batho ba ba bolelang ka re ke dikokwane e le ba
0: bankore ge nkebe kore ngwaneso a re bole ge nkebe ba re motho go o bolela maaka o lwesa o thuba malapa o dia dilo tse ka moka ka leleme la gago le a ripega wa fetoga setlotlwane a kere bare ke setlotlwane motho wa go tlhoka leleme ora gore nkebe re na le tse kae go o lebeletse mo lefase mo
2: ntatefae nkebe di feta a kere gonkesi ya moaforika borwa ba rre ba re 63.5 million ke ne le metsa gore 60 million nkebe le tsona dikotlwane
0: awa bana ka mogodimo ga 53 million o naana gore ditlotlwane tsa gone ke be le 50 million
2: bate make gore go ka be go be go sewašala le kotara batho batho ba dimetseng ka be ba sewašala mo aforika borwa
0: ka nna ke nagana gore motlho o mongwe Hey, re be re tla ba re bone ka ba ba di ba di ba bararo ba palla ko bolela ba do rana ba ra a ma ka ona ba nna re ka tsoge re a boletse ke la lang motho mong ke be re lukile man
2: ba se ma ke bona ba tswa ba be le le silo se di tsumo bona le ba ka bona silo se se di se dire ga ba ka le se ba bolela ke mo ba tswela ntle le go dira le go feta
0: a bua wena
2: tsho ba le ba tswa ba sa tsabe le go bolela motho a botse wena maaka o ka tabe wena o dumediseng yona
0: re tshwaregana fa wa lešwe ke leboa kodi boledišana
2: le leboa tate maake ke matlaila ka palmatrupi
0: tewena fm bošate wa tsebo le boitabiso botheletšišo a re lotšheng
3: bana ke kgotso le moyeng wa rena le motho wa mogolisa mosimotseare kgotso
0: e itabe ya gore yena ke motho wa mogosi ya bosimo le motseare e mme fedisitse kudu
3: e mme fedisitse emme fedisitse e re ke nata ke rome moyeng wa rena e re phophothele momake
0: tsebong tailare o bantšhupa ka monwana mabane mo phatemoari ya wena batheletše baa ba re ke nna mogosi motho wa mogosi ya bosio le motsheare
3: motho wa mogosi ya mosio le motsheare nake ere ke gomere moyeng wa rena e mphophothele a gausi
0: a nna ka o ntshwara ka diwashene bjale le a
3: bonaonnanawe nnanannawe ke gopela moeng wa rena a nape a mphuputele a e le gore bokgausitse lena
0: ke tla le phuputela one bola
3: e banna a boa bana moeng wa rena a santse a sa re gausina a mphuputele nnake ompola ke be lelemi e ba e le goreng o sena ba lengwa theile le diboletse maaka be e tla ba ditotwane je kae a ke nagana gore ditotwane bile nkebe nke be di feta batho ba mannete nke ba batho ba nnete o fete ba babedi ore one
0: aowa mmalolo nna le re
3: gore ao ditotwane e nka be e le goreng leleme le re bodia maaka napile le ngwathei aowa e le goreng o napile o fetsa o fetewa ditotwane a nke be le ditotwane fela o pitima tsona
0: lenaere ka mo aforika borwa nke be e le ditotwane fela go bolela ka diatla
3: fela make wa tsere ke eng leleme nankebe le motho bedi ke o le o le botsa botsebotsebotse gore leleme dino ithuta goba wena motho ithute goba wena motho leleme le ya senya le thubile metse ya batho ba lwa bana ba motho ba lwa orwa le mmae motho o lwa le boragadiae le bokokwae le bosetsiae le bo botiae motho o lwa le bokanaka la leleme
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Ee ka gore le botho ne re iriwa mogole e le mokgekono a ntse dingwetse o a teile o mosoletse ge o tseyana jela ka morodi o rere ketlo ba tsosetsa a re ngwana ka sele le tlhaba sanka kila a ne rialo
0: gaoa banna we
2: mo ngwana o neotswelela a boa sekolong a re ba rile re reke buka ye sole ye sogo ba rea maeto ba rile re patela bokaka e le ga a gobotse go tseya tšhelete ya iša maiša
0: panna re be re ka se bone bosetlhogo bja go šomiša leme bošaedi ra kgalega re be re tlolo ra rata lefase le ka moka
2: e re toroba e re toro felela ka moka ke re le moagišane o mema ka moabotse ya moagišane ka yona maaka wane kwa leka ba bolela gore batho ba ba bolela ka nna ene tsa bae ke maaka wa ba bona ebile motho wa go tswatsa a jo go tswatselela maaka a ue
0: ee kore lera gore gape setse go le bjalo ba maaka re tlebe re no ba akwa ka polelo go pala gore maleme a ripegile ka lebaka la maaka nna ke gane re be re tla tshoga ra tsena tseleng
4: a nna ke diore ke batho ka moka ba tlo re ba ripegile maleme mara ge e be e le gore e tlabe e tlabe e tsebišitsweng awe re tlo thoma ra tsentlha ra tlhaba go ripega maleme mara ge nke be e re batla ba go berebo rotoga ya re wela ka moka aowa
0: Kore, la tseba ya tlabyang. Ya tlabya le ka COVID, le bone re COVID e
4: tla. Go ba zwane ka re pula e tswelela ena.
0: Ya ya ba no go re pula e. E tlo fetola ka mo ka ba maka ba go lwisa ba o diang. E ge ne o le le lo ro bialo, na bile o ri pa ga leme.
4: E tlo ba go thata. Le mo sa di go tsela re go bona re ma mathaki a zare ka di 950 ke sa di 950
0: aba pele o ra re botlo ho tsa ka lapeng le mmale tate le bana ba shupa ka bo ka baba ka bo ka ba ri pele male
4: o se ke le pia la go tsone go bona la ka ba ka male nya se e re ba re tshimisa di final language
0: re ba le yena aba re ba re tlo bolla ka di atla ho lobo
4: In ya ya ke tlo na di tsa mer na ya ya go bona
0: a ke le wa guru le di tsara le
4: o le ke sa e tsagile go re re ntse ba na fa tsa mo re le di tsotsa e re ba re tsaka ba go tsene di tsotsa re ra re gore le nna le ga go tsa ke ba tla ba le tsiu
0: ke le bona pa go re ra ke a le boga
4: a o go le baga nna baga ma ke maria ka mo ga tlhaba ka mo
0: ke kwile ke
4: ba go mabuke
0: a ge o ya ke a le boga ke a le boga e tobela e fembo sa tšwa tšwa le bo itabisho ke nka go tšea motheletšo ka mara o ga fa o ke tšwele pele le mongwadi wa sereto ka ditemana tše dingwe nke ke tšea Arlo Cheng.
5: Tobela Mr. Magele ga.
0: Re bona ngwanesho.
5: Re bona lelele.
0: Go boka le kgala o botla le ra wa reng wa re o bone bo shoro bya le leme ka ina bana.
5: E re nke le botseng ka nna Mr. Mag. Sale ba ntsharisha ka tshwara ka lebaka la le.
0: Ka lebaka la le.
5: Ene ke tsharla dilo tse le gore a ke a di di. Mara ka makhatse molato gona ka wa se ba sengwe ka wina ka gore ba mpe ba nkapetse maka ba re ke dirile so so ke sa di
0: tya hokwa
5: le me Mr. Mark
0: le me wane sho ke go kwele ke le ba kudubule di shana lo wena ere ke tshe papa tsho ke buya
6: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
7: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
8: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
7: Ah, nna yo.
8: E tla ka 40 gig go 300 minutes ya go phone la network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
7: Nyane, ke mo humana ka e bontsi bo.
8: E go tjagala ka go Vodapay Boba online tjola pele o ba bontsha gore o tshwere tshe tjwa mpile
7: ke tla dira dialo
8: bona le dipielano further together Vodacom
9: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupa go le dinako tse re sa lebalegego ke ba pinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metjano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fisega go goba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yo o sa tshwanela go e fetswa ke Springboks kgatlhano le All Blacks methala di yantlo e shetse e thadilwe bogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke SABC Sport for the love of the game
10: happiness thobo make go more moholo o go tlisetsa jaaka puku la bone le lengwe le lengwe go thobele fm iria le somo fitlhela ka iria pele fa re go tlisetsa diteng jaaka pukung tseo di go arago more moholo thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: Tobele FM moshate wa tsebo le boithabišo ka nnete nnete nnete nnete nnete nnete nnete ke na le mo ngwadi wa meretlwa ya bonkgolo fam ke Maboke Molope Maboke ke nyaka go tla mantšung a sereto ao a rego ba bantši ba go šomiša bošaedi ba bantši ba jele ke kgolego ka wena ba bantši ba imela ke mmu ka wena o moleko hlaga ya marega o lauma o sametše mare o tshela noka e tletše ka melala wa tseba ke rile ge ke fitlha fa Maboke ka tšea sereto se ka se lebantšha le bophelo bjo re phelago go bjona o re ba bantši ba go šomiša bošaedi ke nagana gore ntlha ye re boletše ka yona le motheeletši o ba tsene fano a bolela tšeo yena a kgona go go di bolela wa re ba bantši ba jile ke kgolego ka wena motheeletši o mongwe o fetša go bolela taba ya gore ka lebaka la go bolelelwa maaka o ile a ikhwetša a le kgolegong wa re ba bantši ba imela ke mmu ka wena o bolela gore ba bantši ba tlhokofetše ka lebaka la maaka o re o moleko hlaga marega o re o lauma o sa metše mare ke rata dibopego tšetše o re bontšha go tsona tšege setše tlhaga e swa ngwanešo e repeatla se sengwe le se sengwe se o ikopanago le sona ore o tshelano ka etletše polelo ya segaga borena šiwe pale ke nyaka nna le wena re tswele pele go bolela ka maaka re tswele pele go bolela ka fa o leleme le šomago ka gona Maboke ge batho ba šomiša leleme ka mokgwao ba tle ba nagane ka dipoelo tša ditiro tša bona goba dipoelo tša ka fao ba šomišago setho se ka gona
11: gantši e ba gabedi ka gore o ka se šomiše leleme bošedi mola o tseba gore ditlamorago tša gona di na di sa tlo kgatlhiša
0: ya
11: dintši ba dira diro ka morago ge ba e tlhola mola ka gore o tšere kgato ke e le goreng ga se tsa maleba ka nako e itsego mepe a diša ke seemo se e le go rata ba re ka ga sona oba megopolo e le gore o ba le yona ka nako ene meo a se ye kgopodišiše ka botse ka ketsekelo gorena se ke se dira goba ke se bolelang ka morago setlong ka majang goba se tloa majang batho ba bangwe mo ikhwetša e ba le bothata go
0: wa tseba ke nagana tabe nngwe fa Maboke Maboke o ile wa ka wa bolelelwa maaka bophelong bja gago kore wa bolelelwa maaka wa rra motlhomong a go tshwanela maaka we eupša tabe o sa e tsebe goba motlhomong wa ne go bolelelwa maaka ka mokgwa e leng gore wa tseba wa šala o sa tsebe gore o direng wa hwetša o lebagane le dipoelo tše šoru diemo tše šoru ka lebaka la goba o boleletšwe maaka ke nyaka wena mongwadi Maboke sala wa ka bolelelwa maaka wa rra mon
11: nka re go bolelelwa maaka a gona eao ebile ka bolelelwa maaka maganyana mmalwa ebile ke gopola e nngwe moragonyana re sa le mola mphatong ya tlase mola e be re le ka mphatong ka kere library ya sekolong ba re rekela malekerenyana dimpaleng e leng jalo ke dutse le gausi le mosetsana o rileng ka mogauso gape ka mo jalo ka reke ya bontlo ya botshola mare le ena ka mokgwala o ile jalo go na le o mongwe wa sekebekwa a bula ka pekeng ya ge a tšea malekere
0: wa sekebekwa
11: ga a tšea malekere a le jalo ka madimadi ka ga e le nnawa e ba sampi tšhalete ba ikusa re nka tshwara tšhalete nka se bale ke tlo phela ke felepota tšhalete gore ka oša pentele jalo ba mphile nne ke re la go šhana le la one onole ee jalojalo e ke bua botshola mare jalo le yena oa bua jalo ke nako ya gore a ye go ya re thoma ka go rapela re se ja go rapela re wa bule wa ga kana re bulo kitimela go murutishi ga di ka pitipiti ka ponya litlo na mme ba rawa a go ne wa tswa ka mokana ga lena re ya le propose
0: ya
11: go la wa le nna ke ke go lukulu ke le bile ke rawa le ka no le bele le bele go le go ruola wa skebekwa
0: eh
11: o rawa o ga buke skele mau ke ke no kwa bolela ka malekere ina go ya toilet ke di le bona go la plastic maraka se ke le le metse re sireleke a kre o tshiri a mabedi
0: eh
11: ene me go sireletse go tsaka ra ba le ba le khutse ka ba bula bekela ka le ke le la shilo
0: a u bana we
11: ke ke ke ke
0: le o ke la gago a sela
11: ke ke ke le ka go tlhalosa gore ga pena le ke re le ke le tiri ke tiri ka gae
0: eh
11: yo e singeli taba go re ka pe ke swere le ke le tshologo ke re na go nyane ke ikwa toilet ka dikele
0: eh
11: yo nna mile taba tsa gone tsa re wena o tlo phuphurela la gua
0: au
11: halo wa ta shala ka le di ka mo
0: bana wa bona fa le go wile o bo ile botshwala maru o bo phuphura le lengwe gona mola pya le o tlo swere le ti
11: eh yo lu shedi stile di ka mo mokotleng wa o e ka tla ka trebela
0: au bana bana bana
11: e ka be tsoba be tsoga le dile la ka tselle bana
0: eh ba ba rutishi bana kwele bile ba ba betha wane sho bya le watse watse ba gona bya le genna le wena re bolela
11: eh
0: gona le batho ba bangwe ba ile ba bolelelwa maka maka mang kur maka maka maka maka maka maka eh maka warra ao a ile go akaba kwesa bohloko mo lefase watse o mongwe wa bona ke nna ya ke ona le tabengwe ke nyako ya anegelana le motheletše o motheletše motho o mongwe o ile a ka bolelelwa maaka tabenka se lebala mo bophelong bjaka yo ile ka bolelelwa maaka ke be ke sa nagane gore nka tsoga ke e boletše se ya le moe ke nyako o e bolela nna ile ka bolelelwa maaka gore ke be ke ra kwe sekolong thui gabotse thui ya la mathomo ke dira mphato wa mare matlou gwa rera ka no o bolelelwa maaka a mangwe monna ka baka o makala ebile ke tlhaotse ya tate gae monna kore wa rera ka bolelelwa maaka
11: ape oyone ai a tloga a tshedi ka motsweke bala go kgwetse yone ao ebile le gape le tswarebe laoa ke le motsadi ka sebele
0: wa tsewa bene a tshaa ditšhila ile ka bolelelwa maaka gore ke be ke rakwa sekolo ke nyako botsa motheletse tabe e re ke tseye papatso
6: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
12: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
13: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
12: Master V ke hwetša kae deal ye
13: e hwetšagala fela ka go VodaPay app bjale la pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
12: ke tla dira bjalo
13: bona le dipeelano further together Vodacom
0: teleditše thobela FM ya le kgotla kgaso la Afrika Borwa tšaka pukuntša mre bogolo ya kenyako wa naga tabe taba ye go bolelelwa maaka a ke no e bolelela fela lefeeleng ke no nyaka go tliša tabe nngwe ke dire mohlala ka nna gore wa tseba go bolelelwa maaka go bosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokosokos mphato wa marimatlo aka a se ke ba le mphato wa marimatlo ga te ka le ba ka la yona tabe ya go ra kwa sekolong mo sekolong seo ke ba go se bile re ke bole ke makgoka ke tsena makgoka ya ya le ke tsena fa le makgoka re be re le ba bararo ba shimane ka gae ba re be re le go high school go a diagala gore ngwaga o mongwe go be le strike go a diagala gore ngwaga o mongwe go be le strike sela sa bo Mandela o khausi le go tswa tronkong e bya le ke be ke le mushimayeno mo rata thuto ku di bile ke sa tsene ditabeng jona tsewe tsa di strike sekolong bya le bjale ba ratho ba ka ba babedi hey ba be le tikatapele go ba a ke no re ba amega go yeng go di mo le fase go di yeng go di mo le fase ba bona bya le papa re gala are hey tabe di ala mo la sekolong le ska pala tsena mo tabeng yeo bya le ke go pola ge ke fitla ka gae ke nna ke buditse go tate ka re papa wa bona ba babedi ba ke ra ba ratho baka sekolong ba di a bya le ba amega ditiletso papa ba gala ra ke rate tabeo warra tabela ge bjale go tlo šala morago ka morago ga ge ditaba di boela sekeng ba re ke bomang e be e le go diketa pele fa ba be ba senya sekolo bjale a ba no tswa ka nna gare ga maina a le ka moka gape le thomo gona nna kae batho beso e banna ape tabela ya loya monna tabela ya loya warra borra ba tshwenyege ka gore bona ba tseba gore ba dile le tate ke be ke mmoditše gape tate le yena ka gae o maketse gore e banna he ba re le wena monna gape wena ko wena o mpoditseng taba awa ya ba o nore ai bana ba make man bana ba shimane ba bararo ba kore ba re semammang wa geso ba bolela warra ba ebile ba bolela le o mong banama ba re le thomo ya warra ke tlhao rakwa sekolong ke rakelwa tabeo go thwe le nna ke bile ke o mong wa diketa pele goba ana baba ba nyaka gore nna maaka a bolela ke batho ba bagolo bjale o tla ka o makala gore mo lefatsheng mo o diagalang pele ke tsabe nna le wena re bolela go ka yona ngwaneso taba ye e nkwesitse botlhoko le go fitlha le gono le nako ngwe ke nna ke re gape ba naile ka ditelega bophelong bjaka kana go reka sekolong ba re nna ke diile strike wena mo bophelong o ile wa ka wa bolelelwa maaka ebitla go na le batho ba mapa boleletswe maaka a mang a magolo ao a ba kositse go botlhoko go feta lentswe leo a re ba ko warra 086 000 2452 086 000 2452 tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo happiness tobomake ke ena o ka re a sealamao sa gago ke botse megala tsana moyo motheletše bolela utulla botlhoko bjo o ile go wa ka wa bokweša ke mmaka o ile go wa ka wa bolelela mongwadi o re botsa ka tše mpe tšeo di tswago lelemeng mongwadi o re botsa tše mpe tšeo di tswago lelemeng tšeo di dirwago ke leleme go na le o mongwe o tshwana le nna go na le o mongwe o tshwana le wena mongwadi taba ye e mo kwešitše bohloko le legono ga e lebale re ke tšee motheletše šo motheletše madimašel a re lotšheng ke a go tamiša botheletše
14: hello
0: a ge ngwaneše le gona tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo 086 000 2452 086 000 2452 motheletše o mongwe šo ke a go tama motheletše
14: ntatemane
0: ke nnao
14: le ka ena
0: re gona re ka botšiša le ena
14: o kae kathapokeng
0: o gona monnoe
14: o mojaska ba leka rantsebe
0: o rata gore a tsebe batho ke a tseba
14: o mojaska ba leka ke malepa ka lephalale a ke nongwe ntatemane
0: ke le kwele o bogolo a ka tsena ditabeng
14: mase e ka 2018 nka seke le lebetse ka thibela le nko ja botlhoko ntatemane
0: aowa banna o
14: bile ka re ke tsowa make ka khumana difeme tše tša o lekana bo 80 bo 9 di le ka mola gae ka mola
0: tša maphodisa
14: tša maphodisa ntatemane
0: ba tlile ba diflageng
14: ba tlile ba diflage
0: ao banna o
14: jane ke na le mawai ka molabo ka mola e ke bona ditsena ka molae ka mola ke ya dikitimela ke nyaka o kwa o nna botsebotse bothata ke
0: ya
14: khanti lilini litswa kwa letso go ja batho ba lore go bo mo ithubile ba re ba utsije dipigara ntate mage
0: yo yo
14: lilini letswa kwa letso go ja mapolisa o nna wa koloi ya malepa
0: eh
14: yo na isi dilo ke yo na ile isi tafita mo dipiga je wele ka kwa malepa lo di kumana
0: au bana we
14: Kamuli munda tsama ke tawe weki kwa le anwe lo tsanga tsela le ke rubiti.
0: Au wa mogolwaka.
14: Hey mkhubisa ka mata, mbuje uri ka 2018 ka go Good Friday igwa.
0: Wa senya ga lina man.
14: Ka senya lina ke ke kiti mo di police station ke go bomme ro go mbanya ga di lote ka moga wa tsoba ntate make. Ke kwa botlhoko le anwe lo re bana a be bile ka nya ka o tshwarwa e se di di felo.
0: Yo ka taba tseo di tlhamilwe ke maleme ya go fapa-fapana batho mongwadi a irilego a dula a lebelela setho se sa leleme gore ga botse leleme le le di a eng
14: leleme ntatemake le a senya le wetsa batho ka ara ditorongo le bolaya batho batho ba a tlhalana ka lebaka la leleme
0: ngwane soke leboga kudu go boledišana le wena
14: tlhaamenae
0: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo 086 000 2452 086 000 2452 happiness thomo make ka ra salomoe sa gago re bolela ditaba tsa leleme mongwadi ga a tswela pele ebile a bolela ka leleme e re ketse motheletše o pele ke a go tama motheletše a re loche re a locha ae maone motho ke a go tamaisa motheletše
15: ei Mr. Mage
0: le gona
15: ei jakale ke founa Mr. Mage bela
0: line a wa letsene mafelelong papa
15: Mr. Mage ke manyumba Mr. Mage
0: ke le theleditše
15: Mr. Mage nna ka mamakgolomo ka mokebe ke tsena sekolo Mr. Mage e ke tsena sekolo Mr. Mage ke tsena le mosetsane yo mongwe re la gomboni ka ithi Mr. Mage monyane wa Mr. Mage a re mpopelela gabengwe kgolo ka maata man
0: ya
15: ara a be mosimano gilona kwa polaseni o jere banana jaka ka molle Mr. Mage e se re kile kare guru wa legubo Eri mata gabu eri mata fula banyana ban thale de Mr. Mage.
0: Awa banna we.
15: Mage gabichuwa. Kishila ambeta Mr. Mage.
0: Eh.
15: Desha di gulega fasa Mr. Mage. Gar gile belega guara Mr. Mage.
0: Hmm.
15: Belega chungwa wale tishere. Belega kitoka mula mulela.
0: Ya.
15: Desha Mr. Mage nka rudreya.
0: E banna. Saliva yonana kuwe ubyali.
15: Direga ri o me tsamage ene Maria o go tsonya go rutwe
0: a u bana we
15: di gudere go bo me tsamage ba nyana ba thale de me tsamage
0: ka le baka la maka batho ba bangwe
15: le me me tsamage le me le ka o me gele le me
0: ai wa ne sho ke le kwela ke le bra go du go le di sana
15: se ke manyo mbo mo ga me mo sim ga me me tsamage
0: ke le kwela
15: fa ke ya ke ya tsena ka me te line line go kri yo mo funa
0: tari ya tile ka fa do ke ya le bo ga mo tshele tshe bo go shu ke ya go taba mo tshele tshe a ge ya sha poza
16: so go le tsogela la fa se nna ena ke la pile
0: ya ya a tswela ra lo kampo wa bona wa bona wa le mo khashong ba ka tsiam espetsa sa go di amba tele tshe botlhoka ina wana ke tlo bitsa ka leng
16: ara bona re di mira ga o di go tsentsha ka mathata
0: tsara di tabe poza
16: ba le nna ke go khoko o ka thomela maka a o sa tsebe le mama tlhalola le pelo ya ka sa le botlhoko
0: ya ne
16: dikgwedi tsela tsa go feta bere ya lehulu la family
0: ya
16: o mongwe wa family wa mpotsa nna wena o tsamaya jwang ke a mmotsa gore ke o tsamaya jwang ka morago o change-a ditabo ra aua mpho o rile jwale le jwale le jwale le jwale a be a tsentšhe le bale ba bangwe ba le re aua ke nnete mmarena ba mo tšhere kaekae a se ba molate ka gae go ya lehung
17: So ka lemoga gore le leme la motho to gona o ka ba pheki e le gore e tlo re lusha le ka gae.
0: Yeah.
17: Ba thoma ke ka to rapela ga gae ka kushwa motho ke le tshouka. Le tshouka ke le wina ka mo le ka mo.
0: Eh ba nna we.
17: Eh o ne le ntongwa ma ke ma ke re motho ka o thomela maka o sa tseleng.
0: Go bohloko
17: go bona. O botlhoko malomake o ne bona gore e re ke dule kgole le yena ke mokatoge
0: ya wa tseba mpho ke gopola ke rakilwe sekolong ne o tseba gore ke be ke dira matric ya ke rakilwe sekolong a bapele mokgwa wona ke nyaka go rata papa wa bona ya bondola a tsama papa re artomo cheka mo ka tya di bona ke a di bona a o ne taba kgatlhano le wena hai o ba setse a bone papa re ke taketa solong oh batho ba le ba ba reng ke nna papa go aba tjolele ya ino ba taba e tlhamilwe ka nna papa re a tsama ke eng mora o tswa rena go ke a lla ke re ke se mo tshwanya na dilo tsa wa nna ke na na ro ba da wa ba da papa no ra wa mo kolo ke tshedi ntshiman o sa lomunyane kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu skolo close tsena wa ba phasa mphato wa marimatlou wa ba tswela pele ka dithuto wa ba tla lebala le gore etse go ile gwa ka gwa ba le batho ba go logela mano mabe gore ba uditele my father said so na papa o ile bolela ka mkhulu are wa batla le bala man wa batla le bala ba bang wa batla ba feta na fa ba ba ngo ba bana ba bona ba ba botswana le bona wa batla le bala hore etsi go ile go aba le batho ba go logela mano ba le go tlamela maka are scholar assistant fela ya kai kai ke mo ile go ka feleletsa ke ile ka mo sekolong se sengwe ba re ke nkoshilo ka moga mamabolo tabaka ke yona eo bale go bo
17: o mo le bo ga mogala go ntse re sa o tsebile mo sealeng mo ye
0: ya a go ne taba khaitse le ka ke le boga kudu bo le di shara lo ya mpoza ke le bo
17: a wa ke mo tsompa tsaka tata go nne re ke tlhalo o sa ke
0: ya ya ya ya o ya ne
17: a wa sa khatelele tsalo
0: ya
17: tsalo wa khona go tshwara taba ye ya o thumelana maka motho a bolele lento yena o sa itse beng gore na e tlhola eng mo mothong ge nka be o bile o mongwe nka be o kgabogang ditse tsa sekoloji ge nka be o tlhokile tsate wa o ba le mmonelo pele ke ntwe ke tlhalosang ke reng ke be re sa o tsebe jale a re ithuteng gore pele nka thoma ka gaša peo ya maaka ke nagane le motho ke mo gasetsang peo ya maaka gorena o tlo kwa jwang ka morago gorena maaka a le ke ke mothometseng ona a tlo mo diela eng e botlhoko kudu-kudu and-e ebile ke ntela ka moso o tlo kgomela motho a tlhoka self esteem ka baka la gore ile a tlhomelwa maaka
0: kgotsa ke go koele ngwana gešo ke go kwela
17: ya le bo be le weekend e botsa ka fa
0: lo wena ka fa mo kopane ditsopolo
17: ka kopana ka mokibela
0: ka fa mo kopane ditsopolo eng
17: ka mo kopane ka di sentimete
0: bo di ga bo di vula vala
17: a bo di vula vala ba bo wa tsara ka elisa ka bo wa tsara ka elisa
0: bo bye bye
17: bo bye mme
0: bo tele tsa ba pele le shoot ya go tabisha bo tele tsi Arloche.
18: Hello.
0: Tobela.
18: Ya ka enda de mai.
0: Re bona re ka botshale na.
18: A rona.
0: Yeah.
18: A ke mathomo ke tsena mo lona nona na enda de mai ke.
0: Ke go kwela ngwane isho.
18: Yeah, ke mashosho.
0: A he.
18: A enda de mai ke nagi nor ke buya mere ko ne ke dikina le kolo nya ne ke tsa mo ka ona. Ka buya le kharebe engwe ke bereka le yona. Wa tse go mpona ke ifolosa. Ba tsama ba bua mo sadi wa ishe ba re mmone a bulela mo sadi le bathi ene o la o ipule ke le bathi a fulwa koloi
0: heba
18: ntho ya mpakela botlhata ka mohadi
0: ya o bakela botlhata ka gae ba re ba go bone ka sefatana ga sa ka mogai o bulela ngwane yana le bathi
18: ke mudela le bathi ntate ma
0: nna we
18: wa ba ntwa ka mohai ene e le ntwa ya maka maka maka maka maka wa ba botlhata mara ga tie ka ba monna ka mo hailo ja ba ja nna ja nna la madilong ja ba right
0: mane shari le bogeyewe
18: le o le bua nna ntate ma
0: a ke ke tloga ke le boga kudu thobela fm mo shate wa tsebole ba itabitse mabuke
19: mure
0: wa tsama kenya ka go butisha tabengwe ere ka ba le motheletsi stanza se sengwe sa boraro se se o ba se tlhopha sa mantsu sa boraro se sengwe se se o re boela morago o lukishe polelo go fetla kharuru le go loxa batho o di hloboge tsempe ka wena re kwele tse botse ka wena ke le kgolwa o lwesha ba madi go fihlela ba tsholla madi o hlola mpherefere setšhabeng bon o re lemosa ka bokotsi bja leleme tšeo di tšwago lelemeng pjale ke nyaka go o botsiša ngwanešhe ke nyaka go o botsiša ka lebaka la gore re na le dikereke re le dikolo re na le ditheo tša go fapafapanane la le di a le moya tšeo e leng gore re leka go tlhotlheletšana gore banna a re beng batho bao ba lokilego nna ka mokgwa leleme le tlwaetše go tšempe ka gona re palela le dikereke le ditheo tša go fapafapana tša botho
19: ka mogho leleme ka mogho leleng ka gona ke taba ya ke tsang ka ga e gutlo ke go tswala le botlhoko ge ka tswala le botlhoko ga go bonolo gore ne o ka e fetusa ya ba ntlhare wa ja mokopa wa o di a tlhare tlhare ke tlhare go ba buimanyana gore ne di fetuse ka gore sa mathomo di tshoma le ka tumelo gore tshoma re tsentse di kreke diuka le tumelo re go tsentse tumelo ko yena ke bomba motho o sa dumele gore wena go ba e bile o sa ipotse gore ke tla fetoga a go nogo bo motho mo lo rena ka gore intrigue ke mo ke ko yena mo ka lo se lo reng o tsanela go go ipotse gore ke nna go tsala ya gore ke fetoge ba ka ba rapelela ba ruti ba profeta ba diang mara go wena o uka e kana gore nna ga ke ne go fetoga a o ke no ba fela go tshela mmu o pe o mmu wa lekgwara ka tsere se lo go ba le maudi mo ga le sugar straight
0: ngwana sho ke go kwela ei maboke mpotse u bile le rena dina ko tseka mo ka o khonne go go ba le rena ka tsona ngwana sho
19: mme
0: ngwa di le puku ya direto meretwa ya bongkholo ke kgoboketse wa direto ke nya ka go butsisa ge motho a nya ka puku a dieng a lebeka
19: bare go dieng di kwala
0: fatse ge motho a nya ka puku ye ya gago a lebeka a direng e re pele o mpotsa ke tshe papatso
6: Le khono le Master V, tena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lights.
20: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroll bushi o bohle.
21: Ah, ona le scroll lights.
20: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
21: Be go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokele tshe ya 5 gig YouTube data. Le di khone tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
20: Ya leng ka ikhumana byang.
21: E go tsaga la fela go voda pay app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jombele
20: ah ke le dira bya
21: bona le dipelano further together Vodacom
0: o sa tlhaletse tjola FM ya le khotlhagaso la Africa borwa ke be ke re maboke motho a na go le lerato la go ka hwetsa puku ye a lebeka e ngwane nshu
19: ba nshu we lo re ngwane le gahlego ya puku ye le go kwa moletsa le maele a go agisha buka e o ka e hwetsa ka go e gokagana le nna e ka ba ka mogwa wa go leletsa mogala go ba ka WhatsApp mo go nomoro ya 071-205-7597 ke e busheletsa 071-205-7597 goba o ka gore hwetsa gape kua go TikTok re gona mo mafaratlhatlheng a mmalwa ya TikTok o ka fetsa ragolo wa ditlope o tlo re kumana Facebook le gona ke ya hwetsagala ke Lucas BK le gona
0: nomoro ke 071 07 1 205 7597 ke nyaka go tsea sebaka sengwane sho ke go leboge melaetsa ye maatla yo re file go yona ka direto tsa gago tsa go fapafapana o tloga o le sekgwarisa pene ke go botsa nnete tswela pele bongwadi bo tswele pele ka fao ga molope le go sasa re tlhete re kgwetse nngwe puku fa re tlhete re itise le wena ke nyaka go tsea sebaka se ke tloge ke go leboga ngwana mma re ya go reta ke a leboga
19: awa go leboga rena re rawa ba tshireletse le bona wa bana ba tia matla go tshireletsa sealemoya ba tla ba kry-a thutengwe ya go feta e ere ba kgang yona ebile go na le puku engwe le yona e gare e tlileng ya jala ke nggolo ka malapeng ke dumela ke re ka mora gabe ke e tlang e tla ba itswele jalo aua e loketse gore batho ba ka e bana
0: a gone tla bangwaneso ke leboga kudu go boledišana le wena
19: mare
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso namele re lae tshipuku ye meretlwa ya bonkgolo kgoboketso ya direto a ke tsebo gore ke tlhatlhapokeng ke afa ke sa kwala botse ke kwala botse ngwaneso ke sa kwala botse ke sa kwala botse ke sa kwala botse o holokile ke kwa ka mo ditsebeng ka fa gore a ke kwale tsona ne a ke tsebo gore go tla sabjang eupša gona molato Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso Hosiarampekwa gifted hunted and haunted e ba gona fao

0: and then re lebelele ditiragalo tsa bophelo tse gore na e kabe le gore di aligned or di consistent le nature ya Modimo na ke gona mo kareng re ka leka go araba potiso ya gore na thato ya Modimo ke eng. Go na le dilo tse dingwe tse batho ba reng ke thato ya Modimo tse go ya ka nna e se morwa ramphekwa ke sa kwaneng le tsona gore ke sa dumelelang le tsona.
1: Ramphekwa e re ke go botsiše, ge re phela gona bjale ke thato ya Modimo.
0: Ee, ke thato ya Modimo.
1: Bao ba tlhokofetsego ebile thato ya Modimo.
0: A se batho ka moka ba ba tlhokofetseng ka thato ya Modimo.
1: Ke batho ka moka bao ba phelago e lego ka thato ya Modimo.
0: Ee.
1: O, Modimo ka thato ya gagwe o na le maatla go ka phedisa ka moka bao ba nyakago ba phela. E upya ga ana maatla ka moka a go a go laola go tlhokofala ga ka moka bao ba tlhokofetsego.
0: Banke
1: Ramphekwa o kwele potšišo ya kake re
0: ke itlele botso morana make
1: amapele ge Modimo e le gore ga ane maatla otlhe le taolo ya go ka tswela pele go phedisa goba a sene taolo go tlhokofaleng ga ka moka bao ba tlhokofetsego, seo se rra gore go na le batho bao ba tlhokofetsego kgatlhanong le thato ya Modimo. Eupša ka moka re phela thatong ya Modimo e no ba bao ba tlhokofetsego ke bona ba tlhokofalago, ba bangwe e sego ka thato ya Modimo, eupša re phela ka moka ka thato ya Modimo.
0: Re ya because mpho ya Modimo ke bophelo, bophelo ke mpho ya Modimo. Lehu e fa re tsenelela tabe ye spiritually and also physiologically and le okay re lebelele taba ya biology. So a se batho ka moka ba ka reng ba tlile go fetwa mo lefatsheng bjale ka ge ke nyaka morena make le batheletse ba thobela ba FM le tsebe gore source yaka on this matter ke
1: Bible. Ke ikwele ngwaneso, puku ka moka o theile ditaba tsa gago godimo. Le nna ke botsiša potšišo ka go kwa gore o theile se sengwe le se sengwe godimo ga se Modimo, ke ka lebaka leo ke botsišago taba ye gore ke ibotsiša ke e tatagantšha le seo ga botse o bolelago ka sona ka gare ga puku ye. E re ko go botse o tsweleditše taba e nngwe, ke nagana gore puku ya gago e ka no ba yona e le tee ka mone Aforika Borwa, goba motlhomo ya ba tše pedi tše tharo tše e leng gore o kgethile go bolela ka batsebalegi ba rena, dinaletšana tša rena, dibelegwago ra di godiša ba bangwe, ba bangwe ba gola le rena, eupša ba ba kopana le selo ba re ke fame, go tuma, ba ba kopana le selo ba re ke katlego go ya ka mabokgoni a bona, ba bangwe ba wela ka gare ga nto ewe ba palelwa ke go laola maphelo a bona, ra ba bona ge ba tlhokofala. Wa tseba ebile magareng ka batho ba bangwe bao ke tlogago ke ba gopola kudu Ramphekwa, ke gopola le bo Mathosa banna ngwane ya lola ke be ke marata kudu ka mmino wa gagwe, o rile go tlhokofala ka reya mo go bile le se sengwe ka bophelo bja motho o paletswe goba bao a phelago le bona ba paletse ke go ka moeletša gore phela bjang. A ke gane kotsi ebile ya sefatanaga, eupša ka mokgwa bao a phela ka gona. Mohlomong le bo Brenda Fassie ke molokele ka gare ga tabeo kale ngwaneso ngwadile ka tabeng o ya bohlokwa bjale ka lebaka la gore o theile tabe e godimo ga bo Modimo, ka baka ikhwetsa ke tlala ke potšišo engwe gape Ramphekwa, ke tlano o di oketsa ge nako e ditšea gore batsebalegi bona ba o bolelago ka bona taba tsa bona o di fatlhelelago ka taba ka kgwadi ya bo Mateu